0: Arrancada sa Punta.
1: Bueno, alas 8:11 na mga kabahibs. Nakaila, kung kinsa kanto, please comment your suggestion sa atong uban pang mga post. Ha? Keep it to yourself. Kaya mabutang niya taas di angay. Bitaw, padayon ta sa pagtuki sa mga isyo, mga kabahibs. Atong pagtimbaya, pag-usab gato ni kabahibs Randy Santisas, matod pa niya listening. Salamat kayo sa imong kanunay nga pagsunod o pagpaminaw, kabahibs Randy Santisas. Nga nagiskot mangita ni Senator Bato de la Rosa, mga kabahibs. Kaya ba mo bisag missing in action ron si Senator Bato de la Rosa? Kagahapon go doon ay gipahigayon nga aktibidades ang kining grupo nga gipanguluhan ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte. Kining gitawag og Reform Alliance for Accountability, Good Governance and Ethics, mga kabibes. Nakakita na gid sila po nga ethics kay kaniadto lahi man ni ang ilang gi kanana ang gihimo nga acronym bridge pero di mao. Anyway, atol kagahapon sa kalihukan sa grupo sa Rage diha sa kining Casino Espanyol de Cebu, mga kabibes. Agoy. Dunay usa ka audio material nga makasabuta nga ang iyarang tingog ang gipagawas kay og magvideo gid siya basin og makahatag og ideya sa mga law enforcement agency kung asa siya nagtago-tago. Nitingog si Senator Bato de la Rosa, mga kabibes. Arrangada sa Punta. Kanya, of course, iyang gipadayag ang iyang hingpit kapag suporta sa mga Duterte. Given man na, di na para na ko, di na na balita, di na na mastilalison kay, spoko ba ni mo nga co-perpetrator ka sa kaso nga ngilngig kayo, Crimes Against Humanity of Murder. Unya, pulos kayo sabit in town si Senator Bato de la Rosa, dili lamang sa dihang siya pa ang PNP chief kay nahimo sa siyang hepe sa kapulisan kaniadto sa siyudad sa Davao. Nga mao bitaw ni ang hinungdan sa dihang nilingkod si kani presidente Rudy Duterte pagka presidente niadtong 2016. Officially pagka untong tutok sa Hunyo 30, mga kabibes. Iya din gitudlo, pipila ka oras sa iyang paglingkod, si karon Senador Bato de la Rosa isip labing una niya nga hepe sa Philippine National Police. PNP chief kay matod pa niya nakaila siya ni Senator Bato de la Rosa. Kay iya mang nahepe dito sa siyudad sa Davao, mga kabahib, siya niyang mayor pa si kani Presidente Duterte. So, sa ako nang gikaingon, lagi tungod niya na mga kabahib, di na na malalis kung asag yun ang lealtad, asag yun ang loyalty ni karon Senator Bato de la Rosa. Moto sa pagpahigayon sa hearing kagahapon sa mga sakop sa Rage, gagipanguluhan ni kinini ang Davao City Mayor Basti Duterte sa mga anak ni kani Presidente Duterte. Dito, nahibawaan nga dunay audio material nga gipasupot agig pagsuporta sa maong kalihukan si Senator Bato de la Rosa, mga kabibes. You know, dili sa pag-unsa ba? Demokrasya maning ato, pero kadto kagahapon murag ito gipakita nila nga show of force pero di man to show of force oi ngano mga kabibes halos tanan dito usa ra may nakita na ko dito incumbent tanan dito puros man gito mga pildiro daw mga political has been except of course ni Mayor Duterte, except of course katong sa kaabogado nga perting gara sa kayo, ha, di ko nalangan lang mayor dito, vice mayor dito sa Ilocos Region, mga kabibes, nga para nako na perduhan kay ko niya. O niya doon ay usa ka provincial board member diri Cebu, klaro sad kay ang iyang bansagon Duterte man. Pero all of the rest, mga kabibes, ha, puros kita unto mga pildiro.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Agisgotang Mike Tipinsor, pildiro mo na siya nga mayor to siyudad sa Quezon City. Nga, ha, napay bagahe sa iyang kaugalingon. Kaya kahinumdo mo nga gireid tong usaka bar dito sa Metro Manila, mga kabibes. Hmm? Nga nalambigit ang asawa o iyang anak nga mao'y nag-operate sa maong bar nga matod pa dunay mga babae nga nagbaligya sa ilang unod, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Kaniadto kung tawgon, ha? Kana na ang Guest Relations Officer, GRO, karon lahi na. Hehe, Brian Saginis, Mike Defensor, aron di halata ba? Ha? Gitawag nilag mga Customer Service Assistant kung CSA.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Matod pas investigasyon sa NBI, mura kag nagpalit og pili lang. Kaya sumapa ang ilang, o sa Tagalog pa ang ilang kalakaran dito, mga kabibes, maglinya ang maong mga CSAs. O niya, kung magkasabot na sa presyo, alargo dayon dito sa lainsan nga building, kana na ang sumpay ra, sa maong bar nga matod pa gipanag-iya sa asawa ni Mike Defensor, si Julie Defensor, dito na, sabot. Sus, di ra ba basta-basta ang kantidad kay labing minus 10,000 ngatos 20,000 pesos ang talent fee sa mga babae, mga kabibes. Hulip sa sa Tagalog pa, panandali ang ligaya.
0: Arangkada sa kabutan.
1: So doon ay 54 ka mga CSAs, mga Customer Service Assistant, nga ang termino nga gigamit sa NBI, hover rescued from human trafficking. Amo nay labad og problema karon ni Mike Defensor, mga kabibes. Gahapon si Mike Defensor usa sa mga leader nga dito.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Niya nagiskota ni kini ni ang kanhi Governor Chavit Singson nga matud pa mo'y gi-endorse ka mag-vice ni Vice President Sara Duterte kuno galing di siya ma-impeach. Apildido mo sana si og di lang eleksyonon nito si Ilocos, ha? Taga Ilocosor man na siya. Ito si Narbaka na mayor kani adto niya na governor dito sa maong probinsya. Ang gibuhat aning Chavit Singson ni Lancer unta to pagka senador sa malabing eleksyon, mga kabibes. Ambot kalitra man ni withdraw.
0: Arangkada sa kabutan.
1: O niya, kaniadto perte pa ninyang pangisog nga kuno lagi kinahanglan mo gawas ng mga katawhang Pilipino. Wa man mo click, mga kabibes. Kaya saon ang ilang isyu nga gida klaro magid kaayo nga ang ilargyot ka ug sa kuan pa risbak ra gyud politika ba.
0: Arangkada sa kabutan.
1: So lakip na sa mga tao dito, si Kong Miao din na lang ato na isigutan kay outro pod. Wa sige klaro nang bataa bitaw. Hehe. Anya na ay mga leader di Recibo, sos Jonas Cortez, wa naman tao na ay has been naman na sa de siyudad sa Mandawi.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Is pag-unsa, pabuhoy raman nagdugo sa mga lumalaban. Sa ang pamanin mo paglansar nga, you are perpetually disqualified sa paghatag og public service. Nataktak, takas katungdanan. Unya, magsigig yahapong kagpaninguha. Pabuhoy nalang nagdugo diha kang kanhi Mandawi City Mayor Jonas Cortez.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Before that, ang grupo sad ni kanhi Cebu City Mayor Michael Rama ang nipakita nga mao sad pildido sad, piliro sad. So mag-isko tagtarong nga leader sa race din ni Cebu. Dahil pag-unsa, awag itarong leader, oy.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Mabitaw na nga grabe kayo ilang pangluod ni Governor Pamela Barikwatro. Kaya they were really counting on Governor Pam. Nga kuyugan o duyugan sila. But, gamit pa ni sa utok si Governor Pam. May tinuod mo siya ng iyang gingon nga dili raman good ang pwersa sa mga Duterte ang nakapadaog niya. Kahit sa tinudanay lang ang eleksyon sa milabayng tuig mga kabibes was a protest vote against former Governor Gwen Garcia.
0: Arangkada sa kabutan.
1: An openment to the former governor, Gob. Klaro mo sa God nga doon na kay mga excesses when you were still the governor of Cebu. Di lagi pag-unsa mga kabibes. Si Gob Gwen, di pa nag-governor niya ito. Nag-cover pa mi Kapitulyo. Yan eh mga kabibes. Ingon ko nga, grabe pa na siya PR na mo diri ng mga Sakos Media. Kaya I used then to be a senior reporter sa Osaka local daily diri Cebu. Tinood lagi ni. Si Gob Gwen kaniya ito was very accommodating pa na mo. There were instances nga. Ano siya mga imong gustong kapitol? Maopanay mo dalit imong baso ng yabaan pabitaw kag tubig, initubig diha sa imong tasa. Kay she was still then the consultant of her father, the late Governor Pabling Garcia. No Pabling, I call her No Pabling kay kato, motoy tanaw na kubutan kayo nga Garcia. Unya, mauna si former Governor Gwen Garcia. Through the years, lang ko just Kapitulyo, Gob, I think lesson learned. Kay grabe mo sa kaniyad to yun. Di magid malimod gob. Labi na sa panahon sa pandemya, nga daghan kay kag nakontra. And your pronouncements, Gob, Governor Gwen Garcia, sakit kay dunggan. Everything isuga ni mo, there were instances ka, dito ka sa Karkar City, perti ni mong pangugat dito. I just do not know, siya nakatrigger niya ito, kalimot niya itong mga taga-Karkaroy. At anawa, gilubong kag tagaliog ito sa Karkar.
0: Arangkada sa kabutan.
1: So in other words, it was a protest vote against former Governor Gwen Garcia. So sakto si karon Governor Pamela Barikwatro. And by the way, doon ay ni tip na ko nga sa nilabay ko no nga pista dito sa pinamungahan nga sa niya kung ambot og waban ni siya maamnesya sad. Amigo sa nako ni ang mayor karon sa pinamungahan si Honorable Mayor Glenn Barikwatro. Kanis Mayor Glenn kani adto mga kabayb sa panahon pang No Pabling Garcia. Kuan pa ni siya, mao pa ni siyang hepe sa Provincial Environment and Natural Resources Office kun Pedro. Kay kananaang Pedro pa ni ato si Mayor Glenn. Dunay text diri si Kavibes June Alvarado Zamora sa atong FB Live. Bitaw sir kana kay wala mitambong si Governor Pam aw iya na lang trabaho og iwas sa politika. Doon na kay punto ka-vibes June Alvarado Zamora. Ako lang yung gisgutan kay mao ni katarungan nga ng luod sila. Murag ang pro-Duterte group akong tanaw basig dili na sila mo suportar ni Governor Pam Barikwatro.
0: Arangkada sa kabutan.
1: O niya, kanilaging politika nila pa no permanent friends, only permanent interest. Usas mga nagparamdam karon mga kabibes, si kanhi 3rd District Congressman Pablo John Garcia, nga expected galing nga og magbotasyon ngadto sa plenaryo karong adlaw sa lower house ang iyang kapikas nga si kini ang Congresswoman Karen Flores Garcia, usa sa mga congressman o congresswoman gikan sa probinsya sa Sugbo nga dili mo endorse sa maong impeachment complaint.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Well, ila sa nang baruganan pero ang imong kananaabang iplastar ang pamahayag sa Arsobispo sa Sugbo nga si Archbishop Alberto Abet Oy, mo na ibantayin ninyo kong PJ. Puhon og si Archbishop Albert Oy na ganay muluwat og pamahayag kalabot sa kung unsa ang atong sundon sa pagpili og mga political leader sa Cebu, basig matikwang mo biha mo diha. Asta sangka. Nga kay matud pa nimo mulan sa pagka gobernador sa Cebu. Ang ako lang ba, what if kon hingpit nga maimpit si Vice President Sara Duterte, asa man mo po niton?
0: Arangkada sa kabutan.
1: Muna mga kabibes, ako, I am a believer of what is called timing sa politika. There is always a timing for everything. So, iwasan ni mo, PJ, oy. Adilis pag-unsa, ha? Daghan matag mga amigo nga kaila niya. You were just too early. Wala sa to, kong. Yung mo sa tanggi agad-agad. Tuom sa ko, niya herang naparot ka kay dito kang Isko Moreno, niya tanawan rin Isko Moreno, number one supporter of the current administration.
0: Arangkada sa kabutan!
1: Kay sakto si, sakto sad, sama ni Governor Pam, sakto sad si, Mayor Moreno. Ganong iya mang supakon ang kasamtangang administrasyon nga wa may dautan nga gibuhat ka to niya. And, he is the host city tungod kay ang Malacañang mga kabibes. Ang lokasyon niya na naa sa Manila. Ang Malacañang Palace naa na sa Manila, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: So nga nung makikontra man siya, unya, doon na may mga maayong programa ang gobyerno ngadto sa mga Manilinyo. Nga nung makikontra ka man. Diba ang tumong og tuyo, kayuhan sa katawan, doon na may kayuhan sa katawan. And exactly, mausad di. Ang gitamod ni Governor Pamela Barikwatro.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Kanigong uban, labihan ragid ka paglaban ba? Alam ginako ba? Ugwagay sa mga kabayab si Vice President Sara Duterte, let that impeachment process continue. At anawa ron, ako, wa jug ko nagsalikway sa posibilidad nga base biyag mo paibaw si Vice President Sara Duterte nga mursayin siya sa katungdanan.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Okay, giya pang paabuton nga mutabok tito Senado, mga kabibes. Base biyag ba disgrasya siya? Kay ang ligon lagi diha kanang mga bank transaction records, mga kabibes. Sa lisod kay nay munang balion. Og mutingog ng mga taga-bangko nga mauni ang imong kwarta sa bangko. Na, muna akong nakita, mga kabibes. Una, kung likon sige kayong ebidensya, nga tayo piyon sa mga senador, aw ang katawhang Pilipin hondili layo nga mao na sa daong mabarog alang sa kamatuuran. Mga kabibes, alas 8:30 naman, post lang sa tao niya human ni ini atong ipadayon atong pagtuki kalabot ining usgutanan sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.
4: Arangkada sa buntag.
6: Bueno, salamat kayo di anata sa naginapos kabahin sa atong arangkada sa buntag karong adlaw, adlawng Lunes, Mayo 11. Importante kayo nga adlaw dito sa hawanan sa Kongreso, mga kabibes.
4: Arangkada.

Sayas Black ang uyon sa endorsement sa impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte. Magisko tag Visayas Black mga kabibes, buot pasabot, ang tanang rehiyon ubos sa Kabisayan, Region 7, nga naglakip sa Cebu ug Bohol. Region 8, ang probinsya sa Leyte ug Samar, tulo ra mata ka region. O rather, upat na ron kay nabuag man ang Negros Island Region, ang NIR, ang Negros Occidental o Negros Oriental, o sa naman, o niya, ang Panay Island, ang dito sa kining Region 6, mga kabibes, lahi sad. So, there are 4 existing political regions karon sa Kabisayan. Gipahibaw ni Congressman Albie Benitez nga mayoriya sa Visayas Bloc, about 50 of them, ang uyon nga mopirma sa articles of impeachment, and therefore mo-endorse niini paingon ngadto aron mo tabok sa Senado, mga kabibes. Nga matud pang Congressman Albie, Deputy Speaker Albie Benitez, ang solid yung kayo ang gikan sa Negros Island Region. Sa ato pa, gikan sa Negros Oriental o Negros Occidental. Sumauna, ang medyo bahin sila, ang Cebu. Ang pito ka mga congressman sa Cebu Province, duha ka mga component seat, rather kanana ang atong pagkatawgon mga kabibes nga mga lone district, ang Mandawi ug Lapu-Lapu, unya duha sad sa siyudad sa Sugbo, wa pay labot sa mga party list congressman mga kabibes. Ilang mang gikwenta si Congresswoman Girly Biloso sa kining usa ka party list group mga kabibes, ang party list group nga medyo kwansan nakakuha sa gyud og igong buto nga nakapadaog niya, ang malasakit party list. So given man na kay si Congresswoman Girly ang malasakit party list, identified man na ganto ni Senator Bongo, and therefore ganto sa grupo sa mga Duterte, mga kabibes. Ang subayunon yun kining pito ka mga district congressmen. So akong natanaw, kay doon na naman siya yung public statement unless iyang mausab, si Congressman San Simura sa 4th District. Most likely, di ganoon mo pirma. Gawas og nakarealize siya. Labi na ron nga ni hatag og pamahayag ang talahurong arsobispo sa Sugbo nga si Arsobispo Alberto Abit Uy. O niya, of course, kay iyamang bana si Congressman P.J. Garcia, doon na naman gito ni gawas nga material nga nagpaisa sa iyang kamot si Congressman P.J., ex-congressman diya sa Tercero Distrito, posibleng dili mo perma sa impeachment. But the rest, tanaw na ko, 1st District, Riagulias, way klarong kontra, 2nd District, Congressman Edsel, mga kabibes, diha sa 2nd District of Cebu Province, Edsel Gallios, sigurado nga mupirma sa kining endorsement sa impeachment. So ang basin malahi ang 3rd ug 4th district, 5th district given kay bisan pa og matod pa ni Deputy Speaker Duke Prasco, niingon siya nga nagkonsulta siya sa iyang mga lideres diya sa maong distrito, ang nga musugot siya nga asta iyang asawa mataktak pagka sakop sa gabinete ni Presidente Marcos si kanhi Tourism Secretary Cristina Garcia Prasco.

0: ang 6th District, wasay kurat kay way klarong kontra si incumbent congresswoman nga Daphne Lagun. Ha? 7th District, si congresswoman Patricia Calderon nga ang iyang bana nga mao ang kan ni congressman nga ato namang napakita good nga sa milabay nga unang impeachment mga kabayabs ni Vice President Sara Duterte ni pirma sadi. Siningon lagi ko nga way kurat ang mga taga Cebu. Kay ngano bisan pas baha nila ni adto nining mga grupo karon nga sakop sa raids. Usa ra man gay nataga koy. Si congresswoman kani congresswoman Janice Zamora sa Limbangon raman. Og kana tungod lagi dili ingon nga kusga ni si San Zamora. Sa prangka lang. Ha? Kay what is daan bantayan? Ha? Di man na makasapar ganis lung dakbayas bugo. Ang tinud-an na yung manggod gapirsa ni congresswoman Janice ang iyang kanhibanang mitaliwan taon. And because delayed Benor sa Limbangon is not around, mao nang napilde si congresswoman Janice sa Limbangon, mga kabibes. Sa Cebu City, ilanggi tamnan kung tayo subok si congressman Edo Rama sa South District. Daog mang yapon. Wa man ka tuyo si kani congressman Bebot Abilianosa nga imposible sa kayong mutabok sa mga Duterte. So why kurat diya sa South District? Kani lang sa North District pero wa po ipikto na. Sa pag-unsay buhato ni congresswoman Senga na niya, Cutie Del Mar. Wow, last term man. Mauna mga kabibes nga akong tanaw, majority of the Cebuano congressmen will vote, will endorse the impeachment, the articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Ang akong gitanaw lang, ang bot og unsa gyud kay mura magdagpatrailing si Lapu-Lapu City Congressman Junard Ahong Chan. Wa magin mapakita sa iyang baraha. But if I were to read Congressman Junard Ahong Chan sa latest activities niya sa siyudad sa Lapu-Lapu, I don't think so nga iyang bayaan ang kasamtangan ng administrasyon. Kay bago pagod sila nakita ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Ha? Nga tungod sa gipahigayon nga ASEAN Summit. Bago gid sila nagka-istorya and tungod kay ang presence ni Congressman Junard Chan, Junard Ahong Chan. Naamag yun because host man ang syudad sa Lapu-Lapu, I don't think so nga wa sila magka-istorya kabahin sa impeachment. So iyang balion ang iyang suporta nga tos kasamtangan nga administrasyon. So muna kong basa, way kurat diha sa Lapu-Lapu City. Ha? Good morning ato ni Kabibes Ace Junaldo. Matod pa niya din hi. Good morning Sir Ton. Belated happy birthday. More blessings and good health to you and your family, sir. Wala man ka nagsaba nga nagpa-party ka sa kumidyante ka, Kabibes Ace Junaldo. Sa Casino Espanyol gahapon, guest sad mo ni Basti. Joke lang Sir Ton. More power to you. Salamat kay ka, Kabibes Ace. Awa in taon ni simple ragod. Igo raman yan ni hapon sa akong pamilya, Kabibes Ace. O niya, doon na may gift akong anak. Ako lang po taon. Salamat rapong ko. So anyway, so gahapon o, naatol din ni sa kalihokan sa raids kagahapon. Pero the way I look at it, o man to, saba rag ito. Di wam to ipig to. Kay ang mga nito nga dito ang mga lideres, awa may klarong mga tao, di pagunsa. Ang kadasabutan! So, muna, ang Lone District of Lapu-Lapu, tanawuno na. Ha? Pero, lagi na. Tungod kay bago po sila nagkita ni PBBM, imposible kayo. Samot na sa Lone District of Mandaue, si Congresswoman Emery Owano Dizon, si Congressman Ipap. Congresswoman Ipap. Ha? Kay, wala naman. Ang nito nga gahapon sa raids kasi kanhi Mayor Jonas Cortez, gamaway ni Lancer pagka Mayor, pilde man sa bana ni rather sa igsuo ni Congresswoman Ipap nga si Mayor Jinky Uwano. Unya, samot na si Attorney Regal Oliva. Eh, sikusik lang kasi binahog Regal.
1: Ang kada sabutan!
0: Tumawa mo mga kabibes ba? Si Regal Oliva, ninot ko siya tanahon sa iyang video production, pero okay, believe nga, no? Ha? Di sa pag-unsa, ha? Kita din hi, magprograma, linawas. No script at all. Wagi ko'y teleprompter diri sa tinudan na ilang bitaw. Regal Oliva is not making that in her video production.
1: Ang kada sabutan!
0: All of his ba na o her production dias video puro sa doon na script oy. So mauna ka-vibes is Junaldo, confident man silang Secretary Ronald Llamas nga maabot og 200 votes. Oy, bago ni da ka-vibes Larry Urapa, panigur yung taot Sara Duterte para wala kusog na kalaban sa inyo manok. Isa may manok na mo. Wa man tao may gilabanan diri oy. Wa man ko mudaot. Ako ning klaro na wa gyud ko mudaot ni Vice President Sara Duterte. Ang akong gisulti ang matuod. Di man na pagpadaot ang pagsulti is matuod.
1: Ang kada sabutan.
0: Sakitan mo. Di niyo sabton nga moingon ko kaning tanan og simplehon ra nato in the words of the very respected Attorney Lorna Kapunan, addition og subtraction na di pamina og maayo ka vibes Larry Urupa. Sir, salamat ka sir ha. Nga naminaw ka. Nya, abrigdo ka naunggan sir, palihog. Naingon si Attorney Lorna Kapunan, addition subtraction ra man eh. Unya ningon siya ang nisud sa bangko binilyon nganong ang gideklara sa sell-in milyon na malang. Sir, og wa ka ma-absent sa imong mat niadto kung bilyon ang kantidad sa nisulod unya ang imong gideklara nga mao'y imong katigayonan milyon. Sa ato pa sir, sayop og namakak si Vice President Sara Duterte.
1: Ang kada
0: sabutan! Ano naman na? Ito o, magun mo anang ilang explanation nga mura rin antanan mura rin G-cash nga transaksyon nga cash in, cash out. Di mo na mo'y tinuod, sir. Di ni pagpanaot. Mo na'y tinuod, sir. Ha? Kay, og ilang ipa subay kitahay nga gi-withdraw tanan ni Vice President Sara Duterte, dili na tinuod in town. Ginoo ko ni mo ka-vibes Larry Urupa, sir, paminaw, tarong, sabda. Ang ilang gipatuo nga giwidro ni Kabatra, kanang gitawag og, ha, basig, ambot og karumpan ni si imong pangdungog, sir, ha? Kanang gitawag og, ha, outflow. Di katumbas sa inflow nga mukantidad og 4.4 billion pesos. Kay ang ilang gi-outflow, ang ilang gi-withdraw, paminaw maayo ka vibes Larry Urapa. Urapa? 1.5 billion ra sir. May ikaw. Ah, tugutan ko na lang ang disuod ka smart niya ito. 4.4 billion minus. O you subtract. Ah, basig makatimaan ka sa imong mathematics sir ba? Sa imong addition og subtraction. 4.4 billion. Isuwat niya, sir. Ha? Isuwat niya. Ikuan ka na ang Emmanuel. 4.4 billion, kamao kag 4.4 billion, sir, minus 1.5 billion, pila man. Ayaw kong ina-share nga ang tubag 4.4 billion. Dili, yun. So, niingon si Atty. Lorna Kapunan, dili na ako, sir, ha, kang Atty. Kapunan na. Doon na pa'y nahabilin nga dili mo minus 2.8 billion pesos sa bangko si Vice President Sara Duterte ug ang iyang bana nga si Atty. Manasis Carpio.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sir, gamito na ko imong po nga nandaot ko. Wa ko manaot. Ego ra ko ni Sultis tinuod kay unsa may akong madaw-daw sir ug manaot ko dinhi. Lisod da sabton. Ah, ikaw sir. Kanabang gikawatan na ka sa tubangan. Okay ra gihapon nimo. Unsa man klase po na imong baruganan sa pagkatao sir? Mura na mo ang nagpanatiko og mga kulto. Di na mo maminaw sa rason. Di na mo mutuo og unsay gibutyag.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Moro man na mga kabayos. Ningon bitag ko, banga pa stadyaw ang mga handler ni Sara Duterte. Ka, may patong ilatong gipalabang ni Adto ang premiero nga impeachment. Kay doon na pa sila igong numero ni Adto, ilaha pa si kanana ang ginganlan og cheese escudero. Ha? Matod pa din ni Kabibes Benz Joe. Kung ako'y kongresista, mubutar ko og yes nga no ang mga ebidensya nga gipresentar, mga public documents, dili mga fake gikan sa EMLC, NBI, COA, SALN. Klaro nga duna jud questionable nga transaksyon ang mga Duterte. 100% I go with you on that opinion and observation, Kabibes Benz Joe. Sadly and unfortunately, ang atong ubang mga kigsuunan, wa niya nang maong pangagpas ni mo. Nabutaan ba? Di ka sabot. Be, saktong yun ka, Benz Joe, public documents ta. Dili namin na mo, wa na naghimo-himo ra. Og ilang record ang Anti-Money Laundering Council?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Kay ni Sodas Bangko ang matag bangko obligado. It is mandatory. Kay nga no, sigon sa Anti-Money Laundering Act o AMLA. Aron dili ba mahilabtan ang kwartas katawhan? Og ma-monitor ang tanang kwarta nga musuod sa bangko. Basta gani moabot na sa threshold, maabot sa limit nga 500,000 pesos mga kabibes. Automatic ang bangko mo report nga na ngadto sa EMLC sa Anti-Money Laundering Council. Og mauni na hitabo. Ha? Nga maabot niya ng maong kantidad, therefore wala nagmaubao ang bangko ni ana, wa mamakak ang Anti-Money Laundering Council. O niya, you know, dili sa pag-unsa nga atong gilabanan si kanhi Senador Sonny Trillanes, he has been vindicated sa panahon sa mga Duterte, sa panahon ni kanhi Presidente Duterte, giayog yog lampurnas, giayog yog tulisok si Senator, kanhi Senador Sonny Trillanes nga namakak, bakakon, and so on and so forth. Pero he has been vindicated. Kay at random, niingon si mamamayang Liberal Party List Congresswoman Laila De Lima, nga at random, iyang gipahisgot ang mga naa sa dokumento ni kani Senador Trillanes na gikonfirmar ang maong 19, ha? Di lang 18, 19 ka mga transaksyonis, bank transaction sa mga Duterte nga gihuptan ni kani Senador Antonio Sonny Trillanes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumaunay na itabo sa ito pa, wa mamakak si former Senator Trillanes. Brainwash, matod pa ni Kabayos ilong tuapos, brainwash na sila bisag unsa pa'y dokumento imo ipresentar, wa ipek na nila. Ingon gitingali ni ana kabay sa ilong tapos man maluoy lang bitaw ta ba? Ha, maluoy lang ta nila? Ha? So ako ha, wa ko nag salikway sa posibilidad nga basig mo resign si Vice President Sara Duterte. Otherwise, mabutyag kong pila ang iyang kwarta pas bangko karon. Ha? O tugtan tayo ilang na-withdrawing uban, mabisto man na kung pila ang imong kwarta. Unya, pananglit ilang na-withdraw ang pangutana. Giunsa man nimo ang maong kwarta? Unsa may gipalit nimo? Unsa may gigastuhan nimo? Mabitaw ni nga sa previous nako nga mga edisyon sa atong Arangkadas Buntag. Ha? Mga kabibes, nangumidya ko nga basig gihurot og haling ang kwarta ni Sara Duterte. Kung maglungag sila o di ba ka mag kanang magtimplag kape, mag-init og tubig. Tungod sa kanangang kwarta, amo ilang idangilag, amo ilang isugnod. Amo nang na hanaw ang maong bilyones nga kwarta, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Kay mao man na ilang explanation nga kuno nahurot na nga mao nang naang nahabilin 888 milyon pesos ta lang. Kay posible bugot ana oy binilyon ang nisuot. Unya 88 na lang nahabili. Na pangutan na lagi. Do na kay gipalit ka butang imong gideklaro wa sad. Wa sad makita and therefore mga kabayos. That brings to the conclusion nga dunay unexplained wealth si Vice President Sara Duterte o iyang bana nga si Attorney Manz Carpio.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Alam mo, ingon mo nga, dili man kay naman sila'y negosyo. Uy, kumusta ho na to ilang negosyo na butiag man sa dito? Sigon sa mga record nga gibutiag sa Securities and Exchange Commission, wa pa'y labot kay wa mablihi ang mga dokumento gikan sa BIR kay napugnan. Halos tanang negosyo ni Vice President Sara Duterte og sa iyang bana alkansi man. O nung diin man ang kortaha lagigikan.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Sumaunay na hitabo gani sabod sa diha si Vice President Sara Duterte because she failed to divest sa ato pa napakyat siya nga dili naunta siya manggilabot sa iyang mga private businesses. Ana, kay doon na may usa ka negosyo nga restaurant dito sa kining Davao City nga sigon sa record sa Securities and Exchange Commission, board of director lang gihapon si Vice President Sara Duterte. Piti na sad. Sa karon sinultian pa sa mga social media, ipit na sad si Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Unya nining tanan mga kabibes, di ta makapiyong og magpakabuta bungol ini. The reason nga tanaw na ko, mga kabibes, mismo ang arsobispo sa Sugbo na iniingon, dili ako ha, si talahodon nga arsobispo, ha? Alberto Abit Uy, biawhag sa mga kongresista to vote for your conscience. Ha? To vote for moral responsibility. Kung unsay tinuod. Ha? Mao man inabuti ako, wa man na gimaumao. Ang tao nga di mo dawat niya na ambot, doon ay problema galing sa iyang kartiyo. Matod pa ni Kabibes June Alvarado Zamora, nanatas tibawas kabahin, bisan ako sir, nakaingon ko sa una unsa gyud ni si Trillanes, sige gyud pang daot sa mga Duterte, pero karon nakarealize ko nga tinuod di ay ang mga gipangsulti ni Trillanes og unsa ni og usa na na nga ni corroborate na kadiot lang ha kay ni corroborate sa mga dokumento sa AMLC og sa SALN. Absolutely, kabibes sa June Alvarado Zamora. So mo na yung mga naladla doon, nabutyag roon nga kamatuuran. Mga kabibes, unfortunately, nisangko na sangko sa oras atong panag-uban ni Nibat. Don't you worry, kitang tanan magdungan ta sa pagpaniid, sa pagsubay roon sa unsay lakang, unsay dagan sa kining House Plenary karong adlaw kay gikatakta man ang kananaang pagtuki sa Articles of Impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Magdungog na sa taugma, mag-uba na sa taugma din sa atong programa kay ato gihapong analisahon, atong tanawon, atong subayon, atong kanang hagpaton kung unsa ang ilang maisgutan karong adlaw dito ang tanang 318 ka mga sakop sa House of Representatives sa atong pinalangga nga nasod sa Pilipinas. Mga ka-vibes, sa ngalan gihapon sa among station manager nga si DJ Langga Nida Benyantes Gara o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon yung ka-vibes, si Tonton Alcos Antugop nga mag-iingon hinaot paunta nga Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiyag, magabulig ka nato sa matag-adlaw na tong ginbuhaton. Dagang salamat mga ka-vibes, hangtod ugma. Ka-vibes, mauna ni!
1: Arang!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
5: Aram siguradong good ang morning.
4: Morning.
5: Morning.
4: Buntag na vibes.
5: Kinima o'y makapabangon ni mo, Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
4: 93.1.
5: Ka-vibes, mauna ni.
6: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-vibes, maunani!
7: Maunani!
8: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, kukto na kong samot. Dari sa programang Kumbot Pas Lungkot. Bisag kunsa, yeskutan, lalisan. Bisag kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes.
4: Sayon na ta vibes.
9: DJ drop the bass.
4: Party na ta vibes
5: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs nga maka good vibes.
4: Ka-vibes sa uto.
5: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Ka-vibes. Mauna ni.
10: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Ka-vibes.
11: Servisyong Ka-vibes.
10: Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-vibes.
11: Ka-vibes.
10: Mauna niya.

0: Nagkagugut pa ang
1: una-una.
0: Daghang pangutana. Daghang kabalaka.
2: Kabalaka.
0: Walang kapaminawa. Dini mag-uul kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!

0: Magandang mga ka-vibes, kumunamin ako sa inyong favorite radio station 3 sa Cebu!
1: Ang 93.1 FM Radio Cebu!
0: Ka-vibes, mauna ni! Welcome mga ka-vibes sa inyong programa, kundi inulay laing tumong kundi ang maglalis o magsaba-saba! Welcome sa programang Kalandrakas! Kini si DJ Kim Yate.
1: Oh, kini si Ate Bay.
0: And good morning, Ate Bay. How are you?
1: I'm doing pretty well, DJ Kim. Tapi kayo kaya nakalimutan.
0: Feeling ako well ra.
1: Well, dili pretty. Uy, kapatid mo, oy! Kapatid mo, magbatasan. Monday pa.
0: Sorry.
1: Ang bata kapatasan yung pagawa sa Wednesday.
0: You're doing pretty well.
1: Thank you so much. Yes, mo
0: ba?
1: Ayun ako, na-confirm ka. Thank you. Yes, nakalibre kong haircut pagkuhan. After 2 years.
0: Ay, 2 years kang wala haircut. Grabe, no? So, pwede nang taas sa dayada? O dyan ang tupihan?
1: Wala yun. As
0: mo ba?
1: Oo.
0: Bantog ran ang lilit?
1: Bato na dahil kayo mga dry, diba?
0: Dagan kayong split ends?
1: Oo.
0: Siguro, if 2 years ka wa nagpatupi, that means ang last ni mong tupi, katong na broken-hearted ka.
1: Dilip ko.
0: Sakto ba ko?
1: Happy kwato na time. Ha? 2024, happy pa kwato na time.
0: Grabe no, 2 years ka wa tupi-tupi?
1: Oo. Ay,
0: bantog ran. Security na ko na. Hindi po yung anak ko.
1: Hoy, wala po dahil. Grabe mo pa. Katiyo, gali, huwag kayo na po ikuto hanggang walang tubo-tubo. Makarag-iapon.
0: Ah, humigit mo na yung buhog yun, no?
1: Oo, pero happy kayo. How about you?
0: Ay, ako naman. I'm very happy as well.
1: Wow!
0: No? Grabe kalingaw ang akong weekend. Well, I apologize sa mga nagatang sa bedtime story. Wala ko last Saturday, but I left a recorded story for all of you guys, no? I would like to say congratulations, by the way, no, to Beverly Hosobuchi o Nikinichi Hosobuchi.
1: Japanese ang kwan? Nag-assume ko.
0: Si.
1: Mo?
0: Pati yes, bita.
1: Si Spanish? Kaya magkawa na katang sa language.
0: Hi. Hi.
1: Bobong.
0: Sa Hosobuchi family, Briones family nga nakauban ako yesterday. Tiyo, nai nangita ni mo tiyo, chicks.
1: Lolo, hindi man.
0: Patay ka liha do. Obdos.
1: No.
0: So, si Briones family, ni Joaquin, salamat kayo. And to everyone nga nakauban ako, mga taga Plantation Bay. Thank you so much. And congratulations, best wishes no sa newlyweds. Yeah.
1: Yes, congratulations.
0: Oo. Dili ka pwede sa Plantation Bay, day.
1: Nga naman, kay Pangkalwa rin.
0: Dili, di pwede mo saba-saba dito.
1: Pero uy, mahilom pa ba ako? Ano ba?
0: Hilom? Kana imong story ang normal. Pero kung andito dahil, lingaw kay very peaceful. Yeah. Oh. Salamat kayo, Plantation Bay, and to everyone,
1: amazing,
0: yung mga naka-uban
1: kayo.
0: Ako.
1: Amazing kayo. Naka-dubli kwarta ka dito, di. Oy,
0: di ba dubli? Isa ra, uy, yung sino nang dubli man.
1: Wala kay Coleman, best in performance, baya ka.
0: Ha? Ah? Si performance. Oh, actually, mukhang taunta ako.
1: Wala mo po?
0: Wala
1: kang kuhan, Carly Henry.
0: Sir, kanang kuhan, sir, kanang ang kumukhang to, sir, kay mga irabag pananghid. Dohara rabang ang gipermit nga mukhang ta. Kaya mo ba, ma'am? Sorry, ma'am.
1: Sige, di pa rin katulog.
0: Di pa rin bangin yun. Oh, naima ko. But it was really fun. No? So, congratulations once again.
1: Congratulations.
0: To the newlyweds. Na po yung mga pasalubong from Japan.
1: Yeah. Wow. Oh.
0: Na ako yung matcha powder.
1: Hala mo ba? Oh, legit. Enjoy ka.
0: Mo yun ang matcha powder?
1: Yes, ako. Mayroon ko matcha powder. Ako, templahon.
0: Ano saan day na?
1: Kuhan, imo siyang ikanang tawag ka na isift. And then, imo siyang butahan o ganang
0: hot water. Did it siya sift im nun?
1: Dili sif. Dili sif. Sif ba sif? Kaya pita imo siyang makalimut ka sa term na DJ Kim Yate ginuukon.
0: Basta na yung matcha powder tapos na ikaw itong mga Japanese.
1: Lit kayo na. Mahal kayo ang matcha powder nga. Kuhan ha? Kaya authentic.
0: Oh, authentic.
1: Authentic. Lunas na lunas, Lord!
0: Authentic nga matcha powder.
1: Oo, mahal ba kayo? Enjoy. Enjoy the matcha.
0: And syempre, mga ka-vibes, yesterday naman, Sunday, Mother's Day, di ba? Oh, you know what? I spent the whole day sleeping.
1: So, what time mo nang nangauna?
0: Gabi ina, because hindi lang kapot akong partner, si Queenie, hindi lang kapot na si Ray Sports Fest sa ilang work.
1: Oh, really?
0: Sa MATC. So, ako, I spent the whole day sleeping. I think mutoy pa Hawaii na ako for the last 2 weeks nga ka nang grabe na ako ka-busy.
1: True, the fact. Kaba mo mga ka-vibes, si DJ Kim Yat, grabe ka, puno.
0: Last 2 weeks ago.
1: Last 2 weeks, no?
0: Oh, 2 weeks ago. Last week and last week, grabe ka loaded, no?
1: Maybe work or karang school.
0: Sa school, yan. Medyo relax-relax na karon gamay. Siyempre, na-epicable karon, nag-epicable kulbol ug ma.
1: Wala kay pickleball ba kulbol ako na si Kuya DJ Rico.
0: So mao na mga ka-vibes. Pero okay lang naman lumalaban niyan. Anyway, mga ka-vibes, 9:30 na atong oras. Adlaw karon nga Lunes, yes. Mga ka-vibes. Lunes
1: nang tayo'y magkakilala.
0: Uba na ito sumpayan.
1: Uba na Martes.
0: Uba na kayo. Uba pa man ang Martes.
1: Uba pa man ang Martes pag hulat mo.
0: Kayo mo ba ka Ate Bay that today is May 11, 2026?
1: Oo. Oy, belated happy birthday di ay ni Sir Tonton.
0: Yes, and belated happy Mother's Day to everyone as well.
1: Yes. Griffin have working
0: out. Yeah. Imong ano, mo nang nagnaga mo, di ba?
1: Yes, like, actually, to be San Fernando, nagkuhan ni Simba and then...
0: Nagnaga mo, nagdos ang naga mo.
1: Yes, like boardwalk.
0: Nagaunsa man mo?
1: Nagkakaon mo dito, pag-rate si Aileen.
0: Hi, Aileen! I intern na to before, si Aileen. Katong ex ni Dale, no?
1: Ay, sorry. Wala ka ba sa apelido? Dito sa apelido kay ex ni Kuan.
0: Basta nakalimot ko. Anyway, karong adlaw mga ka-vibes, no, aside from today is May 11, we are also celebrating karong adlaw kay Ate B. Kinigitawag nitang nilang World Ego Awareness Day. And I think this in relation sa mga lalaki. No? Because I think siguro sa mga partners, you need to understand na akin yung mga lalaki, egotistic din sila.
1: Yeah. Na, inborn as in, yung like built-in.
0: Hindi man siya inborn, but it's normal for guys to have an ego. They want to protect that ego, di ba? So sometimes, you know, in relationships, naadyo yung mga panahon wherein maigo dyan ang ego sa lalaki. Sometimes, yes. Muna dapat careful po ta because sometimes if maigo ang ego, masakit ang dyan ang lalaki.
1: Yes.
0: Maigo yung ego.
1: Maigo ang ego. Ang ego.
0: What's the difference of ego and ego? Ego-ego?
1: Ego-ego, ra? Ego-ego, tagsiyam-siya, masulog pa sa jeep.
0: But sometimes, you know, you need to protect that ego sometimes because it's what makes a man the man.
1: Yes. Diba?
0: O mura, mo'y mahimong, the reason nga mahimong lalaki o siya kalalaki. Uh-huh. Because of his ego, his pride. That's why he does a lot of things, diba?
1: Yes.
0: Kaya niya sabay-sabay yung tanan because he has that ego. Diba? Yes. If ever mo nang pasakitan or tamak-tamakan for no reason, di ba? Eventually, that would lead into situations wherein na posible mong mag-away,
1: yes.
0: Magbulag.
1: Yes, especially
0: no?
1: Sa mga babae, if naway mga partners, dapat aware and sensitive po ta sa
0: yes.
1: Kanya. So, ay, lalaki, dapat ang lalaki kung ani, dapat ang lalaki dili mo ilak, dapat ang lalaki dili-dali
0: ma-offend.
1: Oh, you're human, after all.
0: Di ba? Kaya ba mo, no, love jud mo sa lalaki if the guy is willing to let go of his ego and you know kanang go with the general fact nga sakto ang tanang babay. Diba mo diyan okay sakto mo bahala na akong ego pero sakto ka. That means love ka sa imong partner. Oh, mauna nga pero it doesn't mean pod nga imong tamak-tamakan
1: yes.
0: Iyang ego.
1: Napay ubay mga babae kay murag satisfying for them kanang to away nila ilang lalaki and then mabot sa point nga below the belt makuha ng ego.
0: Like for example ang ego sa lalaki naa sa iyang mga hilig maybe in his passion kanang motor hilig siya motor hilig siya mga big bike ngon ana hilig siya mga pa-upgrade imong bira-bira sa imong motor batik kay ron hindi ko kanang motor ganako magsakyan ni imong bira-bira ni ana so syempre maego ang ego
1: budget pag sakyan nag imo
0: diba oo diba so it would feel like ang lalaki may ma-feel niya nga murag ID day siya ganahag motor ra gyud siya sakyanan I'm not enough so that's the ego of the guy no so hindi dapat ta ingon ana no
1: yes and respect goes both ways.
0: Yes. Na respect begets respect.
1: Yes. Begets na para bang bagets.
0: Bagets.
1: Oo. Kata bagets. Gen Z.
0: So mo na mga ka-vibes ha. Oo.

0: Okay, LL na ito mga ka-vibes. Atong LL for this morning, Tiyo, i-post mo na dahil hindi ko na memorize. Ang pangutan na to sa itong LL Karong Buntaga, mga ka-vibes, is that after graduation, since daghan namang graduations
1: yes.
0: karon, no?
1: Mm-hmm.
0: Daghan mga universities ang mapahigayon sa ilang graduation karong umaabot ng mga adlaw, no? Buwan sa Mayo,
1: mm-hmm.
0: no? Ang, I think almost everyone, no? Month of May or June, actually na ay June.
1: June. Pero
0: June.
1: Ang
0: USJR June ang graduation. Tapos paspas kayo after June, after 2 weeks summer na dayon. Kaya para makahapas-apas.
1: Yata mag-start mo August.
0: Mag-start August. I think late July yata mag-start.
1: Late July. Oo. Oo.
0: Oo. Kaya para kuan. They want to, yun ma, revert.
1: Makahapas sa, kuan, no? Sa...
0: Revert back to the original school calendar, di ba? So, mauna mga ka-vibes. Okay. Okay? Inig ho mag-graduate. Unsa may mas maayo. Mo trabaho dayon o mo pahuway sa... Sige, unsa may take ni mo Ate Bay? Sa yop imong take.
1: Take out. Take out ako.
0: Sige,
1: take out.
0: Sa imo Ate Bay.
1: Para sa ako DJ Kim, especially nga og pareha mo nako ha. Again, this is my personal opinion. Kung pareha mo nako nga breadwinner or mao'y gisaligan sa pamilya, para sa ako ang mas maayo nga mo trabaho dayon. So, I think it's the momentum and the kuan bitaw kanang
0: sa momentum.
1: Momentum ba kay di ba gigay ka graduate ang kadang imuhang sa tawag na oy nakalimot ko sa term kana imo ang energy to kuan ba to graduate.
0: Hear me.
1: Ha? Hi. Bola ka diri bugrabog na ka pero kana bitaw kanang feeling ba nga kanang taas imong energy to graduate imuhang want nga kanang padayon imuhang pagsaka ba. Oo, pagsaka sa TCH charot. So from graduation mas dinot gyud nga ang momentum ba maintain nimo trabaho ka dayon. Kay for me ha kung mapahuway manggood ka nay uban kung maka-afford mo, it's not all, di ba? Usually, ang pahulay is because of kanang mental break, vacation, nanaana, mga pa-volunteer works lang sa... Para sa ako, sometimes, kung mapahulay, manggod ka, makauyon ka sa pahuway, tapula na ka mo trabaho na yun.
0: Oh, dili, oy, generalize na ni mo. Ebo, katibi, ingon ka, ingon sa to, ingon ni mo, ang imong energy, ingon sa to.
1: Career momentum.
0: Oh, momentum, so ang energy na apa. O say, na apa nga, horot na pag-graduation. Kakapoy ang mag-thesis. Napa-internship.
1: Oh. O
0: say, napa-energy, wanay mo, wanay madala ka ng naglugos na lamang ganit, graduate, momentum pa niya. Para sa ako, mas maayo nga niyong mag-graduate, chill o sa. Diba, you deserve the rest. Kay 4 years good ka niyang nagsunog ng kilay.
1: Upang na imong kilay.
0: 4 years good ka niyang nagsunog ng kilay. Muna, relax sa diha. O, pahaway sa diha. One day, ano ba?
1: So, parang one day lang break. One day,
0: dali lang ka. Kidding nga sa'yo. Para sa ako, mas maayo mo pahaway sa. I-relax sa. Kaya ano din mo i-pressure mong kagulingon niya. Diretso na dayon ka. That's true. Kinahang lang mo kat-kata sa ladder of success. Pati man na mahitabo nga, wala usay pahaway. Diba? Sama ganing mo cut-cut ka ng mga 1,000 steps, diba? O puy-puy na gani ang tuhod, sakit na gani imong tuhod o pamatiis, pahuway o sa... O same ra na dire.
1: Oy, dili oy. Meron ka na ko nga pwede ka mo pahuway para siguro sa inyo ha. Nga na ay ko na ay chance na ay privilege to rest. Pero para sa amo kaming mga nanginhing kamot nga muskoy la para makatabang sa pamilya, ang pila ka adlaw, pila ka semana, pila ka buwan nga pahuway. That's equate to kanang pila ka oras o pila ka kwarta nga masayang anas ba trabaho ka
0: kanang masayang man nga mapahuway raman ka di makamulaag ingon pahuway raway laag
1: labrak oy kabaho mga kabahan ang pagpahulay dili na siya ingon nga wala kay gasto ang kaon ni mo
0: oy.
1: Kuryente
0: oy kahibaw ka Ate Bay sa panahon nga ni eskwila ka ni kaon man sad gana mao
1: gani diba mao gani para makabawi-bawi ka insa na magdugang-dugang ka dira
0: wala ka
1: mapahulay ka
0: oy wala ka nagdugang-dugang oy wala kay bayranan nga tuition oh. Oh.
1: Okay, kumari nga tuition, pero nagpuyo kasi nyo ang balay. O, ang pagkaon.
0: Kaya ba ka Ate Bay, sa panahon nga nag-eskwila ka, nagpuyo na ka diha, napag yung tuition.
1: Oh.
0: O, niya karon, niundang nag-eskwila, wala yung tuition, so wala ka nagadugang, kaya wala may tuition, pero ka na pagkaon na hapon na.
1: Instead of makatabang kasi imong gini ka na, nagtambay ka na,
0: ay, wala ta ni ingon
1: nga, mamagrest
0: sa wala ta ni ingon nga di tamo tabang. Ang ato, pahuway sa kuma, kay kapoy sa pinagod ko, upat ka tuig sa biya tuma.
1: Kana siya nga mga reasons.
0: Mama, tanawa ka, uwan ako kauyab ma.
1: Kaya nga ano di ay huwag makapahulay ka, sure ka, makauyab ka?
0: Dili,
1: wala man kay kwarta?
0: Mau gani, pahuway sa ako, relaxing para nag-intrabaho na ako, nanantay energy. Diba? Nag-iskot man tag-energy. Ano ka nila? Lahos-lahoso ni mo na, ginoo ko. Ang tao, lubat magari ng power bank. Lubat naman eh.
1: Wala po, fully charged na ako doon.
0: Lubat magari ng power bank, tao pa ka ha?
1: Pwede ba ka makapahuway? Pwede ka

0: mag-apply ka ba mo mga ka-Vibes? Ang ato magong idea o manarbaho ta, mag-apply tag trabaho, automatic dayon makatrabaho. Dili ba na siya yung unang, it will take a while. Especially if imo ang kauban kay nang graduate pod, mga ka-Vibes, daghan kay competition. Oy, kung magpahulay-pahulay ka dira, maghuwat kag duha ka buwan, tulo ka buwan. Ay mo bakasyon sa kung makaapoy kay akong trakuan mo. Ay akong skill na hot, akong brain. Sure job ka basta nanoon ra ka dira sa imong katapan. But anyway, kidding aside.
1: Oh, personal.
0: Oh, sorry. Pero yun na ba, no? Especially kung pareha mo na mo nga, ang mga pamilya, nagsalig yun na mo, no? Ako, na feel yun ako ang weight niya. Ako, yun ang matabang sa akong pamilya. Mm. I feel like, and this is my mindset, you can correct me if I'm wrong, pero para sa ako, amang ko DJ Kimiat, every second counts, yun. Mm. Especially kung mo-graduate ka, dagay ka kasabay nga graduate, mutuho mo sa dili. Especially, eh, nakatry naman si DJ Kimiat, kailang mag-interview ka, kasi garan yun, ano, kaya nangita yun og experience, nangita yun og career growth, nangita yun og financial independence, right? Karon kung magsige kag bakasyon dira si kag pahulay sa duha ka buwan mo kay murag ang akong upat ka tuig kulang lang gyud ang duha ka bulan, sayang kay ang panahon mga ka-Vibes. Why not mo apply ka og trabaho and then while naghuwat kay mag-start ka, you can take a rest for a while.
2: Unya right? Unya nagtrabaho lagi ka pero gamugot sa dimong naong kay lahos ka kapoy.
0: Oh, yun na dira. Kaya makapahulay ka, sure ka, kaya ikapatrabaho ni mo. Happy ka sa imong trabaho?
2: Oy, at least nakarelax na ka. Oy, dili. Kibaw ka, Ate Bea. Gets man ko, Ana. You're actually correct, no? Kanang ikaw ang bread, ikaw ang gisaligan, di ba? Pero ano man sa jud na, di ba? Because the mere fact, ka-eskwela pa ka, di ba? Napa-eskwela ka sa imong pay range, if ever, Ana, di ba?
0: Imong
2: pay range, students.
0: Oh,
2: di ba? Napa-eskwela ka. So, ini-graduate ni mo, Ana, di ba? That means, ida swimming nga dapat hapak po na yun ka diritso. Kaya hindi maluya po man kayo ka na. Di ba tower? Muna yung general idea lang Ate Bay. I know, I get the point nga ka na. Dapat dili ka usik-usikan pero luya man ka.
0: Pwede man kung kapapapaya ka. Ano? Say for example.
2: Muna ka matuuran. Upat ka to'y kang gaskwila. Wakay ka po eh. Oo. Oh.
0: Ang bakas sa ninyo! Kaya ako wala lang kahirap na magkikapoy ko itong mga panahon. Dugay naman. Pero para sa ako, again, more than that, tagal mo kang panahon nga mapahulay. On the work, di ba? Namo kayo mga vacation leave.
2: Mao ka diha kay matulog magka sa trabaho, good.
0: Hoy, excuse me! Nari trainer matulog! Mag-recording!
2: Moingon dayo na. Di ba, pumasok ng puyat, lumabas ng kompleto ang tulog.
0: Oo, kumilang tulog. Mauna. Di ba, pinayaran para matulog?
2: Mao.
0: Ayaw moingon, ano, oy, be productive pod mo, oy! Pagkabaan, baya mo, ano, yung giswilduan mo, yung matulog mo. Kaya, oyo siya, no? Pero para sa ako, DJ Kimet, I think, ang momentum ni mo ba?
2: Hoy, natulog ba si DJ Sprocket?
0: Ay, okay na niya. Okay. Break mo na siya, Day. Break mo naman na siya mag-yaw-yaw o balik. Pero para sa ako muna siya, you have done a lot of time, really. Puhon-puhon. Nga makapahulay ka nga. Di ka kinalan mag-unahon na nga kung mama ang magasos akong pagkaon. Di ba? Kaya naman kayo own kwarta ni mo. Ma, mag-vacation leave ko o 5 days back. Bye ka dira, oy. Na ako rest days 2 days, di ba? Pwede madagan magkagpanahon to rest.
2: Maulagi. Pero okay rin na siya. Ni graduate mo na ni trabaho dayon. Oh. Na bago na i-graduate mo, ops, start na dayon ko ni kaugma day 1 o mo-apply pa man kana. So pahuway sa diha.
0: Oh, gali, pero mag-apply na kag trabaho dili kay. Alam mo yung uban ang mindset di sa ko mag-apply trabaho, di sa ko musulod ang mga corporate world whatever, di sa ko mag-anda mag interview. Mo rest sa jud ko mental break ako ang break
2: sa pagpapuhon. Oh, di ba importante man na at this day and generation, di ba importante man na?
0: It is important. I'm not saying you have to compromise your mental health mga ka-Vibes, right? Magaling siya personal opinion siya, but for me, if you think you are ready, right? And you feel the weight na ikaw ang magbuhi sa imong pamilya, I think it is the right time po na ma-apply kag trabaho when you can. Instead of imong una-unaon nga, mapahulay sa ko.
2: Na I cannot man, pahulay sa ko eh.
0: Ay, kaya pahala ka doon. Nabi, uban na, magtinapulan and then ma-enjoy ang kon. Ay, okay naman din ni mama nga, pa-aircon na ko.
2: Dili, Japon. Actually, ka nang nga na, nighuman imong pahulay, nig-relax ni mo. After, ma-realize man ni mo, di magkatagan ni mama ni mo kwarta, eh, nakamanarbaho.
0: Ang important, na-uban, spoiled Japon.
2: Ang importante, na naka-relax, nakapahuway ka. After no pahuway, di ba, rejuvenate and recharge.
0: Wow.
2: Rejuvenate. Oh, di ba?
0: Rejuvenate like
2: buputi. And recharge. And then, bounce back stronger. Ano,
0: wow,
2: magyod na.
0: Pwede ba ka maka-bounce back stronger while working?
2: Uy, ginuok ko, kakapi. Ikag-skwila, trabaho dayon. Kaya ba ka, parehas, anong imong ipaminaw ngayon na sa kung ano, kanang kanta sugar free, kanang burnout, no? Burnout na ka.
0: Huwag kang tumingin. Hanggang yun, sakit.
2: Ay, 9:44 na, ma-burnout ang Junita. We'll take a very quick break, mga ka-Vibes. Mabalik pa ang wait sa, di pa di siya mabalik, kay duha ang bed nga nabutang. Balik ta, mabalik pa ang
0: Kalantrakas.
3: This is FM Radio. Bomb Radio. Favorite music radio.
4: 93.1. Maanan ni.
5: Unsay lang ni matag sa iyong sabuntag. Early morning good vibes.
6: Aron siguradong good ang morning.
5: Morning, morning. Buntag na vibes.
6: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
5: 93.1.
6: Ka-vibes, mauna ni!
7: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni! Mauna ni!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: 93.1. Mauna ni!
2: Oras, mga ka-vibes, it is now 9:46.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS!
10: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1, ka-vibes!

0: Nagkagubot ba ang una-una?
1: Nagkagubot ba ang una-una?
0: Daghang pangutana?
1: Pangutana.
0: Daghang kabalaka?
2: Kabalaka.
0: Wala ka paminawa? Dini mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!
3: And we're back, mga vibes, sa programang Kalandrakas. Sinigihapon si DJ Kim Yat.
4: Okay, si Ate Bae.
3: Oh, sana all, katanon na siyang overtime mo. Pilaki yung madawat, Ate Bae.
4: Ay, tiyap ako tanak ko.
3: Pinakadatog swildo diri sa 93.1 FM reducible.
4: Okay. Mga kabibs. Oo, kami. Technician.
3: Kaya ba mo, mga kabibs, mailan na yun ang pinakakwartahan diri?
4: Ano man?
3: Kamang libreg biko, pirmi. Tanong na ko yung biko, di ba? Balik 100 pesos ko ng biko mo. Pating dagahan ng biko eh. Nakakawang ka sa biko?
4: Nangayo kong usa.
3: Kulang og latik.
4: Feedback ka, ina rin tayo mong ipalitan ha.
3: Ganahan ko anak ka ng biko og latik. In short. Lami ko na, di ba?
4: Lord, please.
3: Biko.
4: Get me through the day.
3: Latik. Mm. Perfect nga pares.
4: Yes.
3: And then, igmo, giuhaw na ka, mo inom ka og bugnaw nga tubig. In short.
4: Hindi, ako magsasabi. Imong kone, hello. Maog yun.
3: O, nagigastan
4: pa. Kasi yung hapon, Mother's Day.
3: Gastan na pag Mother's Day. Ano naman sad? Paitaan ni Mia.
4: Naman yan, nagayong halad.
3: Kamuto na niya. Lucky pala yung pangyayon mo na ako at taganti ka.
4: Uy! Mas dali, baka taong lagi kasi sa kwarta, no?
3: Hi, day ni Aileen. Shoutout ni Engineer Joshua. Ma'am Shayo, Kuya Joel. Nga naminaw. Shoutout, DJ Kim. Magiging ni Aileen. Nakalimot ko sa apelido ni Aileen.
4: Basta kay siya.
3: Sila ni Flora. May kabot ba kanila? Wala, no?
4: Wala.
3: Si Aileen o si Flora. May mga internsikan sa Bohol
4: City College.
3: Bohol, basta. Trinidad and Tobago.
4: Ah, sa Bohol? Bohol sa
3: Trinidad and Tobago.
4: Baka sa parents.
3: So, mauna, no? Anyway, bitaw, no? Gigutom na noon ko ronda.
4: Kasi kagawin ako nagbiko din, oglatik. Oh,
3: biko, oglatik. O niya, syempre, napod ko'y labi na pamaho at tibay, nailami kayo nga ka ng combination, bitaw. Ganahan ba kagawin sagol-sagol nga pagkaon?
4: Ganahan kay Kuana. Karangang mong ko si sagol sa tosino, nga na sa chorizo.
3: Kalaan, ano? Sure ka?
4: Yes!
3: Kulain ano eh.
4: Kaya pa talaga kay Kuan ka ng munggos nga masagol sa pansit o kanon.
3: Ang perfect ka ng munggos o chicharon.
4: Alam na siya.
3: Pero alam pag kining odong, odong, ano?
4: Nagunahon akong taro ako siyang ginamatik-matik din sa akong utok para dako
3: siya. Kuan na siya, acronym na siya, odong tinapaitlog niya noodles. Alam na siya.
4: Lord! Lunas tayo ako mamawala na trabaho.
3: 9:49 na itong oras, mga ka-vibes, ha?
4: Lami ng udong o sardinas.
3: Lami yun ang udong o miswan. Lami nagwa na tayo budget. Lami yun na. Oh. Wala ka man, kalami sa miswan. Natural, wala kayo kwarta.
4: Pero na swildo. Lami yung ramen.
3: Oh. Lami swildo, super meal.
4: Okay, bag-uno dito sa buwan.
3: Oh, anyway, sige, mga Ate Bae, no? Let us try to consolidate the issue at hand, mm-hmm. No? Okay? So, question, di ba? Ikaw, Ate Bae, after studying, diha-diha ba dayon? Or naay mga ginta nga 1 or 2 months before ka ni Kuan? Or were you a working student?
4: Yes, pag 18 ako ni trabaho na dayon ko.
3: Ah, okay.
4: A week after I turned 18, kaya again, I feel nakita magod ako po ni Jake Kimet. Kanya person naman siya nga choice, no? There's nothing wrong if you wanna take a break. If you had the privilege, why not?
3: Umurigin na again, ha? Atong sumaro na nato ni ha? Okay. If, go.
4: Oh, so sa ako ang manggod, nakita gid ako unsa kalisod ang amuang kuan niya. To the point, ako ang mamagpapa almost every day. Kada wala ni joke, mangumuam sila kwarta sa pika sa among silingan. Para na ako yung pamliti. Sa una, pila pa pliti. 9 pa man to ang jeep. City, 8, anak. Kaya pa. Oo, 9 pesos, 10 G.
3: Asa, gikan
4: sa... Pardo to, kuan, Pardo to Carbon.
3: Pardo to SJR, no?
4: Yes.
3: Ay.
4: 9 pesos, 2014. Oh,
3: 2014?
4: Mm-hmm.
3: Ay, 9 tama. Oh, tama.
4: Ito. 9 pesos.
3: Yeah, 9 pa. Ang pretty sa inayawan sa una, 9.
4: Diba? So, barato pa to siya. Ako ang bawal, 100 pesos. 50 back and forth place.
3: Saan na? All 100?
4: Doy, mingla po na mo, doy. Unya, 3 rides ko, doy. Paluin po,
3: sige, go.
4: So, mauna, 50 pesos ako ang baon niya. Di ba ang cafeteria sa kuan mahal pa ba ang food dito?
3: No? Ato ka sa plus, pilihan par kaon. Uy, ginoon
4: ko. Ato ka kuan kang Mads, katong na-i-proven si Mads. Siya ganda nakapasurvive sa ako. Pero, mauna siya DJ Kimet, nakita na ako ang kalisod sa akong mga ginikanan. Mao nga, nagulat siya kung 17 palagi na-apply na akong trabaho. Nagiinan ko dito sa BPO nga bawal. So, a week after I turned 18, apply jud ko trabaho din. Nagtrabaho gyud ko, working student ko. So, mao na nga it's my choice because nakita na ko nga kinahanglan ako mo sa akong ginikanan. And I was able to. And up until now, I'm still working. So, if ingon ana nga pareha mo sa ako ang nakita ninyo ang kalisod sa iyong pamilya, you feel like you can do something, then maybe you can. Pero katong mga again, if na if wala mo gi-pressure sa iyong pamilya, and even if wala niyo na wala mo na pressure, pero nakita ninyo nga you don't dili wala yung need for you to work immediately. So, ni-request na interview ta pa doong diri. Nga, pero if wala ninyo nakita ang need ba, nga mo trabaho mo dayon, then that's okay. You have to take your time. If you have the opportunity to rest, enjoy the kuan, go ahead. Go ahead, yun.
3: Ang gila.
4: Wala lang na, na-reminis lang yun ako sa unang panahon. Nga, huwag ako mga ginikanan. That's why I had to really kuan. Lisod yun me, mga kabans. Lisod yun me.
3: Nagkaroon kiperti naman kuan, ha?
4: Tabuka naman ako, eh. Pero mauna siya nga, manguta na galing mo na ko how I am. May mga ko grateful yun ko every day. Kaya kani ako ang gi-live nga life karon. It was once a wish.
3: Yeah, tinood na.
4: So, blessings
3: kaya para sa ako. In short, you're living on a prayer.
4: Yes! Living! Bon Jovi, di ba?
3: Munyumi!
4: Munyumi! Munyumi! Munyumi!
3: Walay Munyumi! It's your player na!
4: How about you, DJ Kimi?
3: Ako naman, after graduating, wala ko ni work dayon. Though I really wanted to. Because, I think na-share na ako. I was a scholar, ha? Scholar ko when I was in college. I was with a theater group, no? USJR Dramatics and Cultural Ensemble. So, ganahan yung kumutrabaho then and there after graduating. Siyempre, ganahan ito makikitag-un nga kwarta na to. Yes. Though my dad can really, no, pwede yun siya muingon nga, isang trabaho niya or what. Diba? Pero ganahan ko makitag or own nga money na ko. And then syempre, when after graduating, ganahan jud kong mag-grade yo. Okay, mo manjud ni akong pangandoy yun nga mag-DJ-DJ.
4: DJ-DJ.
3: Si meaning sa DJ?
4: Ano sa DJ?
3: Dakog Julian. Ito. So, mo na, no? So, after graduating, I had to wait. Kaya nga, ni Largamig, US. Okay. Kuhan ko dito, nag... macho dancer. Nilargamig US. So, nag-graduate ko March, April, May, June, practice pa na, rehearsals pa na.
4: No, you're doing something.
3: April, May, April. Mm-mm. Pero nag-part-time ko sa koan. Nag-part-time ko with my mentor na si Madam Espina. I was working as one of graphic artist ko niya. No, sa iyang naman siya school, katong SpeechCom. Ang pangalan. Sa Rivergate pa among office, diya sa May Mango.
4: Okay.
3: May Mango tapat sa Iglesia ni Cristo ng Simbahan. So diha katang tap diba katong radio station diha nga grabe ang energy diba kasi gisa ni Cristo kana diha okay so I was working as a graphic artist ni Madam Espina. That's why I also know bak kani adto wala pa nang kan ba wala pa nang adto
4: aso ko ba ako mag-edit before
3: ko ano to sa una wala pa nang Photoshop Microsoft Paint ra tanan. Wala pa na.
4: How do you edit with Microsoft Paint lang?
3: Uy, kuan 2000 kuan pa siguro ATB 2011. May na Photoshop pero kanang very kuan pa bag-o pa kaayo. Basta yan edit tapos himog poster, tarpaulin, design ng t-shirt, yun ana no. And then mura na akong trabaho that I was paid I think 2000 yata per month, bila to. Basta na lang yung income ginagmay ba. And then pag August ato, no July, we traveled to the US, we came back August. Pagbalik to, muto nang apply na dayon ko. Because had it been yan ako yung choice, ma-apply yun ko dayon. Pero when you say man good break, mga ka-vibes, a week is already a break. Pwede na. Kung ganahan mo yun mo, let's say, ganahan mo mo relax sa one week, siguro ganahan sila makafeel nga, mubangon nga, dili magsetog alarm clock.
4: Yes.
3: Kaya na, diba? Kaya
4: na lang. Feeling.
3: Lami kayo nga feeling.
4: Muna ko ginaatangan every weekend.
3: Nga ka nang matulog ka nga, di ka magsetog alarm clock.
4: Nga, di ka mag-ihap kung pila na lang akong oras o tulog ko, matulog ko alas 3 sa kadlawon. Ngayon na,
3: ay ako mag-ihap-gihapon ko, tibi.
4: Mao ba?
3: Mag-ihap-gihapon ko, hindi ko ganahan mo lapas og 8. Because beyond 8 hours man good sa inaaning mga edad luya ka after bisan
4: yes,
3: pa ko.
4: Yes, wala ko na notice.
3: Ba't yung matulog ka more than 8 hours nigmatan mo bisan pag 12 hours yung matulog luya ka.
4: Maulay ingilang giingon pa daw nga kana kung too much imong sleep or kulang imong sleep same ko na imong energy kaluya ka.
3: So dapat na yung kasasakto nga sleep.
4: Do you always have enough sleep ba? Ikaw? Kadaghan sa'yo ginabuhat. Pero pila
3: iwan
4: ko eh.
3: I always choose to have enough sleep. Siguro pinakamubo na ng 6.
4: Really? Karon ha kaya like
3: 6 to 8 hours. Yes. Wow. Mo na thankful ko sa akong schedule karon kay na plaster gyud. Karon nga summer ha. Pero inigbalik sa klase munaog na pod ang mga 5.
4: 5.
3: Eh syempre mo matamatag sayo kay atong anak, di ba? So ana no. But nonetheless, no, kanang pahuway mga ka-babes, I really believe that's very important, no, for mental health, para sad maka mental break. It's not just mental health, mental break, break of the stress. Kay ba mo stress mo sa eskwela, times 10 ang stress sa trabaho.
4: I'm telling you.
3: Kana inyong stress karon sa inyong thesis? Mayo na kay friends ra mo. Ang problema ni mo inig trabaho ni mo ang imong ka-stressan kanang imong ka-istorya sa city telepon nga uha ka ila kinsa.
4: Sa kay proposal imong ka-team di nimo friends.
3: Oh, imong ka-team di nimo friends, dapat yung politika sa trabaho.
4: True.
3: Kontrahan pa jud ka. Kay nga no man, oh, kay pula kay kag lipstick.
4: Oh. Ano friend kanu siya mo duty fresh ka ayo kita mo duty mo rag kuan kay ta.
3: Oh, na kun.
4: Pabor-pabor niya ila. Kuan sa bossing ay mga
3: oh, ana diba? Pagwapagro na siya ni boss, sip-sip ana, di ba? So the reality is kanang inyong mga stress sa trabaho. That's why I always tell my students, you know, first as early as now, practice respect and practice professionalism, because adto ninyo sa corporate world nya ana inyong pamatasan. Away, di mo magdugay sa kumpanya. May pa'y magnegosyo mo, may pa'y mag-vlogger mo.
4: Kung gusto mo, ka mo ang masunod pirmi. Ayaw mo pangamo.
3: Yes, lisod diba? Kayo. That's why, no, that's why, I understand po nga, ganahan po sila mo pahawain, no? Because, you know, the stress sa school, it's also in a different level.
4: Yes.
3: Labi na if you're na yung mga demands, di ba? Pero sa school man good, wala'y reward after. Hindi pa rin sa trabaho, nga nice will do, ni kakinsi o 30.
4: Napay bonus ka magtinarong
3: chupa. Napay bonus, di ba?
4: Hindi tinayin
3: yung di sa to ang kuan, di sa eskwela, di ba? Smile na ni mo si kuan, bisan pag perfect ka, kung tris lagi ihatag ni sir, tris din na. Di ba? But nonetheless, no, labi na sa mga graduating students karon, may this serve as, you know, an eye-opener to everyone na if you want to rest, by all means rest. Basta kung makaya ninyo.
4: Yes, kana good. Kung prioritize ninyo. Good your health and yourself more than anything else.
3: Yes.
4: Deserve po na ninyo mga kabayo.
3: When you say pasad, when you say rest po, dili po dapat nga 2 months.
4: Tapos ako ng 2 months for, tapos, pasa ko ha.
3: Oh, ako po, that's too long. Mm-mm. 2 months, no? Oo. Siguro mga kuan lang, mga 9 inches ba? Sorry. Kanang mga a month, mga a month, or maybe taas na kayo ng maybe 2 weeks.
4: Kaya, 2 weeks, 3 weeks.
3: Kaya ba mo, 2 weeks nga mo gibuhat, ayaw na sabiha mo.
4: True. Sa mo na, ang init ang panahon. Puringan, gid ka ayaw mga mo yung trabaho, mo yung gilihok.
3: Oh, labi na, kanang 2 weeks mo may gibuhat, nara mo sa panimalay, o niya, samtang naniligin yung mama, magyaw-yaw, sus, mga tao dali.
4: Mga tao dali, mga kwarta.
3: Sige na, gligid, burag mga ray, nag mga hari.
4: Oh.
3: Ipaskwila man unta, o di ba?
4: Ir kay panahon, wag niya hapon
3: na. No, di ba?
4: Kaahat siya ng trabaho.
3: Ikaw, labi na, di hatilma. Itilma, di ba?
4: Kami ba, there's daily mudra tayo pilwa eh. Kapag yung kwas yung anak.
3: So, mauna, no? That's the reality. Pero, syempre, if mo ingon yung parents, kaya pahaway sa, it's up to you, na if mo ingon yung parents, kaya kayo bahala, your own pace,
4: diba? Yes,
3: naman siya
4: yung anak po.
3: Ay, nana, pero sa mga panahon ng kinahanglan, Jod, eh, maybe, I know, 1 week na rest, ikaw na oy.
4: Yes.
3: Oh, ikaw man, ana, trabaho na dayon, takayod na dayon, face.
4: Rewarding po ba yung manarabaho, mga kabay?
3: Yes, it's really rewarding.
4: You gaslight, no?
3: Mas, tinood man na ate, babe, you're not gaslighting yourself, it's the reality.
4: Mm-mm.
3: Because mas rewarding, Jod, nga inyong madawat, korta kaysa grado.
4: True.
3: Okay, diba?
4: Kana yung grado eh, kabutin yung pang-apply trabaho, doon yung tanawon.
3: Yung tanawon.
4: Pagpong lagi niya sa kuan re-ed. Buti ko na nagbatasan. Wala yung mga pa yung unana.
3: Good moral. Lahag mo kag re-ed ay.
4: Ha?
3: Lahag mo kag re-ed.
4: Wala ka
3: kag re-ed. Oh,
4: rapas na naman. Re-ed mo ka kung anong duman pag sa una.
3: Oo, di ba? Wala siya ka-memory sa Beatitudes.
4: Wala ka niya. Awa ko niyang graduate sa English. Eh. Apply yung goal ko. Ano ba? Wala yung may unana.
3: Lain si kayo, i-apply na mo. Sige, recite the Apostles' Creed.
4: Na perfect lagi ang Apostles Creed niya kahapon sa interview.
3: So mauna no. And when you get to the real world, the corporate world, di po biya lalim no. Sige, anya we still have 2 or 3 minutes at the bay. What to expect inig mga apply na gyud mo. Let's say for example, sa pinaka usok karon nga industry and fast growing BPO industry, di ba? In sa imong field.
4: Para sa ako.
3: Di ba labi na sa mga mag-graduate karon.
4: Yes.
3: At bay unsay buhato na mo, unsay dapat na mo expect.
4: Oh, ana siya. Kung first timer mo mga ka-vibes. Of course.
3: Cool ba, good?
4: cool ba kaayo sa tanan? Sa siguro kaya ang uban mangod DJ Kimet before ka mag-apply ang imo jog i-consider pila may skill duan ni usa ko mag-apply ana no, so you have to also consider imong experience. Kung wala pa ka experience, syempre you have to start from the bottom.
3: Tinood, no.
4: Kana siya pag
3: expect mo ni tawag nga below job. Ubos pa man.
4: Kita gyud lunes na lunes.
3: Below.
4: Below.
3: Oh.
4: Below. Yes, below. Basta kay mauna siya mga kapoy. Mapit ko malusto. Ah, talaga naman. Mauna siya, dapat mag-set ng proper expectations. Kung pila dapat imong ma-receive nga sweldo.
3: Sweldo.
4: Ay, kung laudi, baya ko dapat ako ang sweldo.
3: Wait, doesn't mean...
4: Nothing against, ha?
3: Not unless na ay mga nagukod ni mong kumpanya. Oo, na may nana, di ba?
4: Na, ah. Pero kung ka na imong gi-applyan...
3: Ang nagukod ni mo kay Korn, maningilay raman.
4: Ay, abinaw, kiro. Kaya na siya, set proper expectations. Kung pila ang imong... feeling mo, madapat yung mga madawat nga sweldo.
3: Mm.
4: At the same time, practice ang imong mga imong skills. You really have to hone it. Ayaw pag-expect nga suma cum laude ko, i-apply na akong trabaho, madawat tayong ko. Daghan kayo kung mga na-interview DJ Kimiat niya. Kadang, nang-apply, suma cum laude, din slister, pero, you know, wala, dili, sa, para sa iyang kanyang career.
3: Mm.
4: So if ever ma-reject mo, it's a redirection.
3: Yeah.
4: Not a rejection. So please don't feel bad. I for sure DJ Kimet and I have experienced a lot of rejections. Wala mini apply ka usan then nadawat mi dayon, no? May make it a motivation. Yeah, you have to improve and maybe somewhere else you belong.
3: Yeah.
4: Ana siya para sa ako.
3: Because application is there's a lot of direction, not one direction.
4: Oh, because you're not kuan, you don't know you're beautiful ba?
3: Yan ako naman sa other industries, no? You just put your best foot forward,
4: mm-hmm,
3: and make sure that that's your foot. You make, di ba? Kaya na iwan magod trying to be someone else.
4: Yes, ako man magamit pag AI. Oh, nothing against, ha?
3: Di ba? Oo. Oh, so, put your best foot forward. Make sure that's your foot.
4: That's your foot.
3: You need to treat kanang job hunting or looking for a job as if mura mog nanguyab.
4: Yes.
3: Oh, ano ba? Put your best effort. Hindi siya pwede nga kanang, putyo-putyo lang. Oh. Di ba? Kundi mo na ako, decent ko. Oh. Especially if you really want that job.
4: Yes.
3: For example, kanang nga posisyon, mo dyan na imang pangandoy nga makabuhat na nga posisyon. Makabuhat ba? Makasulod na nga posisyon. Di ba? If mo dyan na imong pangandoy nga makasulod na nga kampanya.
4: Ang
3: kampanya, oh, di ba? Oh. So, syempre, ang posisyon ni mo na sa ubos, pag yun na kana, di ba?
4: Oo, okay. Dapat yun. Di ba ka pwede nila host?
3: Kansan nga job?
4: Below that job.
3: Ganda pili lang da. So, mo na, no? So, ano, you need to put your best foot forward. I know, cool ba? Labi na first-timer. Di ba? Basig di matunong. Ang imong tubag sa mga pangutana, sa interviewer.
4: Di ba, sunod sa banga? Oh.
3: Imong mga answers, wale, di ba? But that's the reality.
4: Mm-hmm.
3: You know, ako, I wala ko ni Facebook rejection when I applied for radio. Kaya ang first na akong i-apply, gipa-train ko niya. Ang second na akong i-apply yan, is ang MOR na, di ba? Pero after pag-shutdown sa MOR, di ba, syempre ni-apply ko dagang companies, I face rejections.
4: Mm-hmm.
3: No? Ambot if qualified.
4: Sa imong kamayo,
3: qualified,
4: ha?
3: O kung sa mga ganing fine.
4: Overqualified.
3: Mm. ni-apply ko, the other one was that, gipangutan ako nga, if mo balik ang ABS-CBN, are you going to go back to radio?
4: Mm.
3: Wala mo ko straight nga tubag. Ako manggituy-tuyo. So, it's a BPO company, virtual something.
4: Ah, okay. Understandable. Kaya ang commitment pa po ni mo, longevity ba?
3: Yes,
4: o.
3: Gipangutan, i-train ka na mo. Are you willing? If ever mo balik dahil ng radio dahil, mo balik ang radio. So, naglibo ko si tubag.
4: Nagpaliko-liko ka. Oh, pero
3: katungo sa po, I applied as a kanang media officer for a company. Tapos, wala. Denied po. So, okay na. Sama si Ingon Ate Bay, a rejection is a redirection.
4: Yes.
3: Diba? So, look at my direction right now.
4: Oo,
3: diba? Nindot ka yung direction. No? Libaong kaayo. Tangason kaayo nga direction.
4: Kasi magigaarita mo, Agi, diri.
3: Kinsa may irita mo, Agi, wag yun tani U-turn pa uli.
4: Diba, pwede mo balik sa Agi. So, lahos na lang yung taan.
3: Balik sa Agi, third year na ta.
4: Layo na kay Kagikoan.
3: Third year na tayo, owner. Permission to continue. Alas G5 na mga ka-vibes. 1-8 oras para sa itong programang Kalandrakas. Ang uban po dati, baby, they would like to continue studying.
4: Oh, yeah, diba?
3: Duhan na yun. I'm really happy nga. Duhan na yun. Hopefully, napay madugangan pa. Duhan na yun ka former students na ako ang nisunod sa ako ang ni-pursued law. Yan. So, to mention na si Mary Monique Renegado and si Rico Hamisola. Pero medyo na akong maabtan sa library. Ako yung pipiko. Streaks pa na yun diha. Na,
4: diba?
3: Naban lang, no? Oh, we're always there to help each other. Yan,
4: amazing
3: no?
4: Amazing kayo na. Fulfilling kina sa imuha nga, oh, as a professor, you're able to inspire other people.
3: Kay Pirmi, syempre, di ba, basta magtudlo ko nila, ako yung apilang tipik-tipik o mga balaod ginagmay. Oh. Kay, as practice man sa doon na ako, yes, di ba, nga murag, mag-discuss ko na yung nila, sayop-sayop.
4: Pero di ba, di ba sila mag-identify?
3: Oo. Oh. Mm. Di pa na sila kahibaw. May mag mga abogado sa sila.
4: Why? Pero ano ba?
3: Di ba, oh. Mm-hmm. Pero at least ma-inspire sila. No? Yes. Ito na, no? Kung kamundihan, ni-graduate ninyo, manarbaho mo, go. Pahaway mo, go. Eskwela mo balik kung kaya sa inyong parents paskulahan mo. If you want to be a working student and you want to catch that dream, maybe dream na akong mahimong abogado. Dream na akong mahimong mag-second courser. Mag-masterals.
4: Doktor. O,
3: diba? Diba? O.
4: Go ahead, mga
3: mag-masters. O, diba? Isa man.
4: Wala, uy, alam mo kayo, kung ano na pong tagbati ni mo, bay ka.
3: Oh, depende kung unsa i-masters ni mo.
4: Huwag yun.
3: Like, unsa may gusto na may itik, mag-masters ka.
4: Kuan, culinary. Gusto ko magluto-luto.
3: Ano nga magluto-luto? Ako gusto ko nga magkanang...
4: Pero gusto ko magdoktor yun.
3: Ako ganahan ko sa kanang... If na yung magani masters of kanang music making.
4: Oh,
3: sa mga beat. Ganahan ko, ana. Sige na. Just size na.
4: Hoy! Lunas na lunas, Lord!
3: At ano ito, mga ka-vibes? Kini si DJ Kim yan.
4: Okay na si Ate Bae.
3: Padayan lang sa mga minadri lang sa inyong favorite radio station sa Cebu.
4: Ang 93.1 FM Radio Cebu.
3: Ka-vibes, mauna ni. Bye-bye! See you tomorrow.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
0: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Maana ni?
2: Kabay! Kabay!
3: Maunang wala patay uyab, kay nahutda na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Maoy na ni!
4: Kabay! Kasama sa
0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong buntag mga ka-5 sa itong oras, alas 10:21 natin. Ani ana, itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa atong FM Radio News Break. Ipaibaw mga ka-vibes ni Senator Robin Padilla nga nagkita silang duha ni Senator Bato de la Rosa sa dili pa ang dugay. Kini ang gibutyag ni Padilla human nga giklaro mga ka-vibes ang taho nga doon na warrant of arrest gikan sa ICC batok sa Senator. Kini ang ipaibaw ni Padilla matod pa nga nagkita na silang duha ni Bato de la Rosa sa dili pa ang dugay nga panahon. Og iyakin ang gitambagan nga dili good mo patimaw kaliwa sa mga nanggawas karon ng mga warrant of arrest batok sa Senador. Samtang laing warrant or subpoena sad, Luces Tecum ang giisyong adto kang Bato de la Rosa para sa papakita sa mga dokumento sa nagpadayon nga investigasyon batok kaniya. Ibigay paibaw ni Senator Robin Padilla mga ka-vibes. Matod pa niya na sa ilang panagkita ni de la Rosa sa usa ka lugar nga dili nga wala niya hisgot sa iyang statement. Siya miingon nga dapig gihapon siyang de la Rosa o gani kung o galing ipadala ngadto sa ICC iyang unungan ang Senador tungod sa giingong pending warrant of arrest sa Bato kaniya. Naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FM Radio News Break. Kini si Clark Pasuit. At ang inyong mga ka-vibes sa layan pang hugna sa itong mga balita karong adlaw sa layan pang FM Radio News Break o niyang alas 11 sa udto. Mayong buntag mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
5: Oras, alas 10:23.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Feel the music and feel the moment on your favorite music radio, 93.1.
9: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maan

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes, itong oras, alas 11:06 na, ganyan na itong mga nagunang balita aron mga taknaa alang sa itong FM Radio News Break. Tapos karon sa quarantine mga ka-vibes, ang mga Pinoy seafarers nga sakay sa MV Honduras mga ka-vibes nga giingong posibleng nakatala o kining bag-ong sakit nga hantavirus. Pilini ang 38 ka mga Pinoy seafarers mga ka-vibes matod pa ni Secretary Hans Leo Kadakdak sa DMW kung Department of Migrant Workers. 24 sa crew members ang inaog sa Canary Islands sa North West Africa. Huwag sila mo biyahe paingon sa Netherlands kundi ipaubos sila sa 42 kaadlaw nga quarantine period. Samtang laing 14 ka mga crew nga na-assign sa deck og engine sa barko padayong mulawig paingon sa Rotterdam, Netherlands kundi dito po sila i-quarantine. Pangisagi siguro ni DMW Secretary Hans Leo Kadakdak nga bisan i-quarantine padayon gihapon nga makaraot og sweldo ang mga Pinoy seafarers subay sa ilang kontrata. Matod po ni DOH Secretary Ted Herbosa nga posibleng dili na ipobo sa testing ang mga Pinoy nga tripulante at sa ilang pag-abot sa Pilipinas kung kinimadeklarar na nga negatibo sa hantavirus human sa ilang quarantine period dinha sa nasud sa Netherlands. Muna, ugmo ka na yung naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga taknaalang sa itong FM Radio News Break. Kini si Clark Pasuita. Natangin niyo mga ka-vibes ng line pang hugna sa itong mga balita karong adlaw sa line pang mga FM Radio News Breaks karong adlaw. Arang kada balita sa hapon ingon man itong hook up sa TV Patrol. Padayon lang sa pamaminaw, diri lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Musunod na ang ka-vibe, sad-sad sa udto, kauban si DJ Sprocket at yung mga vibe mix DJs. Mayong udto mga ka-vibes.
0: Yung nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: Pizza 11 sa buwan sa Mayo. Tuig 2026 ang programa alas 11 hangtod ala una. Programa ka vibe sad udto. With yours truly, o kinsa man ko, kaog manggo. DJ Sprocket Gunato aka New R. Ang certified Lami Oil. Of course, basta Lunes na gani, we have DJ Tatsuki O2 live with the mix, our VOD Mix DJ. Onya, syempre mga kababs, kung namin greetings, umapa shoutout, e-text or itawag sa 0995-472-0802. Akong Osbon, hinayon 0995-472-0802. Live na punta karon ha sa tuwang Sir John X Mayong ito. Live na punta karon sa tuwang Facebook page o tuwang TikTok account. Kung sa spelling sa akong Facebook page, mapunta tuwang spelling sa tuwang TikTok account. Kung sa spelling sa tuwang TikTok account, mapunta spelling sa tuwang Facebook page. Ayan ha, atong aras mga kabibs, alas 11:20 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class.

4x4x4. O ni DJ paring DJ Lambert diya sa may Sayaw Cebu nga. Mga Mangyaw family, may ngunto. And of course, si Ariel Avilino Turan diya sa may barangay Daguhoy, Danao, Bohol. Maayong odto. And also may pagpaka-paka, pagbunal-bunal sa radyo ni Erlin Inisio diya. Shout out ko sa tanang taga Sayaw Cebu nga. Bunal mo request ko budot. So, kana. John War Lisondra. Watch out DJ Sprocket nga lami on. Oh, watching. Nagtanaw ko no siya sa radio og naminaw sa live. Okay. Sipa kay ka. Sipa kay ni John War, no? Nagtanaw sa radio og naminaw sa live.

asa man ni dapit sa kamutes. Oh, basi silingan ra ta, ha? Oh. Hello ni Tatsuki. Oh, labi Tatsuki din sa tong viewers. Pedro Dagohoy, grabe. Abot sa Davao imong live mix. Tano? Maayong pag-volume sa radio diya sa atong ka-vibes, Bernadette Oberes. Oga, shoutout po ni Kim Barliso, nga taga-Hawana, Italisa. May pagpaminaw diya sa mga taga, saan eh? AIMM Builder. Oo, mayong odto ninyong tanan. Taga Lower Kantawang, o, dapit rata silingan, ha? O, back burner, dapit rata silingan. Kay taga barangay Adela Ramaco. Hoy! Na-reveal. Onya si Adrian. Shoutout from Mantalongon, Sagbayan, Bohol. Sige, ato na yung pintahon niya itong greetings kay para Bunal at Digitatsky Bunal. Winsky Beats DJs, may mood to, ha? Maayong otopod ni Engineer Arnil. Og ni Architect Gogo. O Architect Gaga ba na eh. Pasatot may DJ's bracket ni Kuya Jundel nga nagmasa. O sa

Kavimes. Oh, alas 11:42 na. O kamo na minaw lang gihapon sa programang nagkadugay, nagkahait na galanog-lanog. Nagpaka-paka, nagkabunal, naglagubo. Ang programa Kavimes sa tumayong pagpaminaw.

ni Fredo Suralta o Jeline Suralta. Grabe ha? Gibolyo man ang radyo? O niya, pre? O, wag yun? Sige, ato sanay ngayon pa, ubos gamay, ha? O niya, syempre, mayong pag paminaw pod, magtanaw sa live ni Razel.

og Matugas Family. Onya, oo, si may pag-tanaw po o pagpaminaw sa mga, asam ni, ako'y nanubahan ang niungot o git, kusog man ni magpaungot, gana pa. Naglanog-lanog there is Dabaw, grabe ha. Oo, as in, oh, inakopri ha kung okay na. Onya, syempre, si Yuzin or Azin ba ni? Oo, pwerte lanong ako na ito sa Zamboanga City. Sus! Grabe ha. Di matabas-tabas. Onya, shout out Alonzo Family from Malones Dalagueta, Cebu. And shout out ni Rigel Taniloin. And also ni Budoy. Shout out sa mga taga sa mga Inovero Family from Tondo, Manila. Ayan, magandang tanghali po sa inyong tanan. Si Rigel Taniloin, shout out from Cebu City. O, asa man kadapit sa Cebu, be? Asa kadapit sa Cebu? Ibutang dia. Kung asa dapit kaya may bawaan na to. Oo, og siyempre, si, asa ni, Toy Lee. Oo, kung ba din ni LM, mabusabta niyang di-commentary. Atong live. O niya, siyempre. Oo, again ha, sa mga taga-kamotis dia. Maayong, may pagpaminaw ito. Hawak mo ang brief. O, na-play na nato na. Shout out ko nila ni Liza, Mary Jane, Mary Fishery, Sherry, Rita Siono, Og, nangaon dia sa Zian Karindirya sa Kotkot Liluan.

Sana Kaloy Jomel Sean og sa guard sa Hanjin. Oh, grabe yan ni Space Kaloy. Gipakyo ni Piskal. Hello! Thank you for watching. Oh, shout out po sa Sorsogon. Oh, thank you for watching SM City Sorsogon, ha? Oh, hello, hello, hello sa inyong lahat dyan. Hello sa inyong tanan. And also ni Maria. It's me, Maria, from Kobe Housing, Kanduman, Mandawi. Og ni Rami Villanueva from Maayon Capiz. Okay na, pre? Hapit na. Oh, mas importante kay hapit na. O niya si Mr. Wilco niya sa may Malaybalay City, Bukidnon. Maayong, maayong, maayong odto. Og ni Nilsoy. Hello, Nilsoy! Shoutout po sa Irusin Sorsogon. Ayan, ha? Magandang, ano sa inyo, magandang tanghali sa inyong lahat dyan. O, huwag niyo pong kalimutan kumain ng masustansya para maging ang katawan ay malaksi. Okay na, pre? Fire na. Okay, wait lang, ha? O, ato saning ikuan kadali, ha? Wait lang, ha? Wait lang, alright. Sige, pre. Birahe, pre, birahe.

mayong pagsipa og paglanog-lanog sa radio diyan sa may Natik Bake Shops. O diyan sa may Natik Bake Shop sa may Carmen. O niagi ko diyan kagahapon. Igo ra ko nilili kay ni adto ko ha. Naman na dapit na inyuhang bake shop no sa may kana dili pa mo abot sa katong padong safari no. Sakto ba? O na sa may right side no padong ka ngadto sa may safari sa Carmen no ha. O padong podcast show dad o na sa left side. Ay nakatultol dito. O natultulan din na ko jug town. Natik Bake Shop. Oh! Muagi yung tako kay Basin na isa baong ba? Huwag na lang. O, shoutout ni Elisa Molet. DJ Tatsuki O2 live on the mix. Bunal! Aldin na si Lucia Maghinay. Shoutout to rin sa may liluan si Kihor. Kusog kaayong mo dire. O, ano ba?

0: via, pagkabunala kayo. DJ Touch Key Auto Live with the mix. Mayong pagpaminaw, paglanog-lanog, pagsipa-sipa, pagbunal-bunal, pagbuto-buto, pagpaka-paka sa radio ni Raymond Pugado. Lahoy-lahoy. And shoutout sa taga Tumalog, Oslo, mayong odo. Kamo na minaw lang yapa sa 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes. Mauna ni sa programa Ka-Vibes. Sad-sad sa odo. Kauban lang yapa niyo ang ubos ng alagad sa kahanginan, DJ Sprocket Gunato, a.k.a. New R. Siyempre. Oo. Atong ablihan ang atuang microphone na kay para sa greetings, plugins, o everything sa ni DJ Touch Key O2. Alright. Oho, diara. Hello. Oh, biraha pre. Oh, ipadol pre, biraha pre. Kana.
1: Ah, may ngonto mga ka-vibes.
0: May ngonto, imo sa o, imo.
1: Ah, heman.
0: Alright.
1: Ah, pre,
0: Oh.
1: Karong pizza 18 sa Mayo, kita-kita diya sa, ano?
0: Asa na pe?
1: Kot-kot, Liluan, Sitio, Ilaya.
0: Oo.
1: Kaoban na to, itong vibe mix DJ diya, si DJ Ariel.
0: Kana?
1: O, si DJ Lems.
0: DJ Lems.
1: Powered by Vince Audio Classic.
0: Aha.
1: Shout out ko sa tanang mga ka-vibes na to diya, no? Sad-sadag Mayo, ana, pohon.
0: Pohon.
1: Pre, shout out ko sa kong Mother Earth, pre, si Mama Melz. Shout out ko na yung Mother.
0: Aha.
1: Mother, Mama Melz na ko, sa kong mga duha ka-chikiting, si Althea. Althea Joy, og si Yam Britney.
0: Oh.
1: Oh, siyempre, pre, napag-inay pagkapin, pre, atong, kwan, pre, mga honey, my love, so sweet na
0: ito. Kana! Oh, naaraman di ay na, okay, sama na.
1: Shout out ko sa kong honey, my love, so sweet, no? Si Rose Ann. Amping na kanon ay sa, ano, sa Saudi, pre.
0: Oh, niya, sa may, sa pamilayin.
1: Kanda lang sa, pre.
0: Why, kwan, why, kanang, love you. Ah! Alright. Oh, so karong 18 na pohon.
1: Oh, karong pizza 18, pre.
0: Sa may Ilaya.
1: Ilaya, Kot-Kot.
0: Sitio Ilaya.
1: Sitio Ilaya.
0: Oh, Kot-Kot Liloan. So kita-kits mo diyan, ha, sa ato ang vibe mix. DJ Touch Kyoto, DJ Ariel.
1: Yes.
0: Arieliano, og si DJ Lems, no?
1: DJ Lems.
0: Powered by
1: Vince Audio Classic.
0: Vince Audio Classic. Alright. Onya, syempre, hello ni Stephen. Diyan sa may Sitio Tuboran, Mabini, Cebu City. And also to TPC Brian Lania. Oo, shout out ni mo. And may yung pagpaminaw po ni Christine Dumayhag. Aha. Alright. Oo, sige. Karon sa. Aha. Lagi. Oh, sige lang. Okay na. Importante ang mahalaga, ha? Muna ito importante diya, pre. Okay, sige lang. Standby lang. Alright, mga ka-vibes, no? Oo. Alright mga ka-vibes!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.
0: Alright mga ka-vibes! No, ni Kwan man, ikalit naman ni siya Kwan Oy. Sige, atong Osborne! Aha! Atong oras mga ka-vibes, alas 12, dos na sa kauntuhon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu,
3: Ka-Vibes,
4: mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, Ka-Vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna.

오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일.

Mana ni? May pag-volume sa radio diyan, may auto DJ Nyor nga lami on. Shoutout sa Tarang Naminaw sa 93.1 FM Radio Cebu. Shoutout ko sa among mga kauban sa

Echonok si Yan si Red Force, si Ay Mayong Oto. Sa tanan nagselebrar sa ilahang mga kapiestan karon, happy fiesta. Sa mga nagselebrar sa mga birthday karon, happy birthday. Sa tanan mga gipangbuwagan, oh, happy buwagan ninyo, ha? DJ Tatsuki Auto live with the mix, back to back with DJ Sprocket live with the microphone / live with the mix. Ay! Ano na, salo-salo ba?

sungod-tan ni Zong. Shout out sa tanan mga taga Karkar. Gika ni Herbert Lee Caros. And hello ni Zang Ray. Shout out lolo sa ni Brog. Nga katulgo na. O, pakatuga. Pakatuga na. And may pagpaminaw sa Pugoy family sa may Salanawon. Mga Fogo and Salanawon family, gikan sa Leyte. Maasong pagsasaw-sasaw. O may pagsasaw-sayaw diyan ni Rule Lakay Lucero. Oy! Tay! Imo kayo. And hello mayong auto DJ Sprocket Lami. Oy! Shout out ni Nonoy. Mayong auto ni Nonoy. Alas 12:23 na mga kabibs.

Nagpaka-paka og naglanog-lanog ang radio. Nila diya sa may garahe sa may Mount View Village. Kiyot Pardo. May pagsayaw-sayaw ni Wendell Yosores. Tikoy Lagaylay. Marjon Lagaylay. Jimboy Lagaylay. Jerome Bihagan. John Michael Kuna. Og si Janrel Jerry Heraldes. RR. Og si Arnel Cabeles. Arnel Pausal. Ronnie Pabon. O punal kay Latos ang sounds dere sa may garahean. Gika ni John John, Messiah!

Naglagobo ang radio nila diyan ni Rans Cabigas sa may Talisay. Oh! Maayong paglagobo sa mga radio diyan, ha? Bolyomig, maayong na diyan. Bolyomig, bolyomig!

Boss, mga kabahans, alas 12.40 na. Maayo pag volume dyan sa radio ni Wendy Barcelo. Mayong odto. And DJ Always Jun Minaminaw sa inyuhang programa. Nice kayong mga disco music. Gika ni Lorna Albios of Upper Dubdub, Argao. O may pagpamino po sa mga naakaroon diha sa may, Carbon Public Market. Diya sa may Unit 1 sa Dudong Bilin Meat Store. Natong certified ka-vibes yan ni Jumar Mayongod to. And also ni Bossing Junjun Hubay. Diya sa may Liyong Alang-Alang. O syempre sa tanan mga naka-duty karon sa may impounding area. So may Mandawi, no? O sa mga kaubanan sa Team Mandawi Traffic Enforcement Agency. Maayong odto. DJ Silso. O kanus amang ka, ha? Kanus amang ka mo kwanpohon. DJ Silso. Kung napaka diha, o. Kanus amang ka makalugar pohon-pohon. Para sa tuang pag atusan mapaminawan ang imuhang mga maanindot nga sunata. Maayo

0: ang volume sa Radyo Nebel sa may sitio Libo Barangay Union. Labi na sa ako, Papa, na chill ra kayo. Papa Berteng! May pag-chilling mo niya, Papa Berteng, ha? May pag-chill-chilling mo niya, Papa Berteng. And hello ni Ma'am Embrace sa Qatar. O sa tanan mga taga-Minglanilla diyan sa may BRC. Shoutout ni Abino Jack-Jack, may pagpaminaw. O shoutout sa Saga Family diyan sa may Libho, Tabugon, Cebu. Atong oras mga kabans, alas 12:42 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified.

0: ang oras mga ka-vibes. Alas 12.58 na. Og mga na dyan eh. Magpatiguhog na dyan ko mga ka-vibes, no? Dagan kayo salamat sa inyo pakig-uban ka namo. Oh, kaming duha ni DJ Tatsuki Oto sa programa ka-vibes sad-sad-sa Oto. Og syempre, sa dili pa may magpatiguhog, no? At tangin ninyo ang musulod na programa karong alauna ang FM Radio News Break. O ka programang request 931 ni DJ Rico Mambo. O kang uban pa nato mga programa dere sa 93.1 FM Radio Cebu. Mga ka-vibes! Oo! Bayangod ko ninyong tanan. O shoutout nila ni Jumel, ni Uyet, ni Jonard, ni Nanak, ni Jorex, ni Roy. O ni GR Sasay na diya sa mga Colon Naga Kipko. Ay pag-volume sa inyong radio diya. Oo, mag-fiesta ko na sila karong May 8. Oo, unta, mangibitar mong taga FM radio. Kung dili mo mangibitar, okay na sad. Ang importante, ang mahalaga. Alright, mga ka-vibes, ato na ko ha, amping-amping mong tanan. Kay lab-lab ko, namo ka mong tanan. This has been your DJ, DJ Sprocket. Good na to, aka in your, ang certified. Sila ni Oin. Atong oras on to palauna na John mga ka-vibes. Ato na ko ha. Kadayon lagi mo sa pagpaminaw din nilang sa inyo ang favorite music radio. The newest and hottest FM radio station here in Meron, Cebu, 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio. This is the newest.
3: The newest.
1: The hottest.
3: The hottest.
1: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
3: Night and day.
1: 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Mauna ni.
0: Oras lato mga ka-vibes, on top, walay awas, walay sobra, ala una na.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
6: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes,
1: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
6: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
1: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Why undang ang kalingaw? Katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes! Mauna ni!
5: Mauna ni!
6: Pabida ba ka? Porbida? Ali, ato nang ibida! Dinhi sa programa kung diin ikaw ang bida. Bida Kavibes! Lunes hangtod Biyernes, alauna sa hapon. Dinhi sa yung favorite music radio, 93.1 Kavibes! Mauna ni!
7: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
6: Paminawon ta.
8: Ako, ma-emotion ang tuko ko. Ito, kunin mo, magwang kunin mo. Oh, maura na ako, ikasulti. Itchi.
6: Unungan ka.
8: Ako yung katambag sa usang kaginikanan.
9: Usa akong asawa sa dyan, na may na din rin.
6: Request 931, Lunes hangtod Biyernes, alas 8 sa gabi. Dinhi sa yung favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.
10: This is FM Radio.
11: FM Radio.
10: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
12: Mayong hapon, Kavibes, ania na ang labing ulahing balita garong mga orasa. Cebu Gobernur Pham Baricuadro nagpasalamat sa mga Sugbuanon o organizer sa malampusong ASEAN Summit tuig 2026. Dakong pasalamat ang gipadayag sa Cebu Gobernur Pamela Pham Baricuadro ngadto sa mga organizers, empleyado sa Kapitulyo ug tanang Sugbuanon human sa malampusong pag-host sa lalawigan sa 48th ASEAN Summit nga gipahigayon sulod sa tulog ka adlaw gikan sa Mayo 6 hangtod sa Mayo 8 tuig 2026. Diin nagihulagway sa gobernadora ang kalampusan isip usa ka shared achievement alang sa Sugbo og sa tibuok nasod ni adtong Mayo 9 og gidayeg usab ni Gobernur Pham ang national organizers ang committee og tanang individual nga nalambigit sa kalihukan og ipasalamatan usab ang mga Sugbuanon alang sa ilang pasensya, hospitality o gayo sa pagdawat sa mga delegado o bisita. Giila usab niya ang dako nga kontribusyon sa mga volunteers, security personnel, translators, creatives, delegates, administrative workers o gubang supporters nga nagtinabangay aron mamahimong posible ang summit. Nagpahayag si Gov Pham sa iyahang panghinaot nga ang espiritu sa ASEAN cooperation magpadayon og maghatag og mas lig-on nga kalambuan alang sa umaabot nga katuigan. Laing FM Radio balita inyong mga paminawan, o sa kaoras gikan karon programang Request 931, musunod na kini si Rico Mambo. Mayong hapon, Kavibes.
4: inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
10: This is FM Radio.
3: FM Radio.
10: Favorite music radio.

0: No ona nie.
1: Request 931.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Request 931

0: oras, mga kabibs, alauna, 22 na. Ay! Kumusta nga ito, mga kabibs, karon? Kumusta man ang inyong kahaponon, ining adlaw nga Lunes na po, mga kabibs, no? Hindi tao, kanabitaw nga makadungog tag mga maalumanay kaingkanta, mga kabibs, taliwas ka sakit sa init, no? Kanabitaw ang kanta nga, kanabitaw mura kag makapanghinuklog ba? Nga taliwa, nining grabing kainit panahon, no? Hello sa mga kawibs, kanamina, welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931. Sukad sa alauna ta mga kawibs, hantod da sa alas 4. Ini nga itong programa. Okay, syempre, asa ba man dahi sa itong paboritong radio sa Sugbo, ang 93.1 FM Radio Cebu. Hoy, mga kawibs, mauna ni, wala kayo lain pa. Onya, syempre, sa mga naminaw, sa ito mga kabibs karon ng mga taxi drivers, maayong hapon ka natugtanan. Onya, sa mga bus drivers, mga grab drivers, tanang mga drivers karon. O, sa mga naminaw, nining ato nga programang Request 931, mga kabibs. O, syempre, ato sa mga kauban karon ang ato ang, kuan ha, ato ang kagrupo. Uncle Boy, pakasok! Okay! Lohe, lohe, lohe, hilo. Ay, nasto mga kabibs karon, kumusta mos mong tanan? Adlaw nga Lunes, apan sa dili pa manghinaot kita pirmi. Nga naalang ta sa maayong nga kapiskay kalagsik panglawas mga kabibs, no? O niya, manghinaot to sab kita nga ang adlaw nga Lunes, mamahimong malamboon alang kanatong tanan, no? Sumuna sa mga kabibs karong naminaw, uban nimi, uban-uban na usab ta, hantod ta sa alas sa 4 sa kahaponon mga kabibs. So, siyempre, di naman si Miss Eva o DJ Pamela ato sa ning i-welcome to the show. Miss Eva, DJ Pamela, welcome!
1: Hello, hello, hello, maayong hapon mga kabibs. Hello, Philippines, and hello, world. Hi, DJ Pamela.
2: Hi, Miss Eva.
1: Uncle Boy, DJ Rico Mambo.
0: Kumusta mamo, Miss Eva, DJ Pamela?
1: Okay lang akong Lunes.
2: Okay, ay, naman na. Sa
1: itong mga kawabs. Bahalang init ka ayo.
2: Gitaw mo na. Grabe ka init. Pero naarap yung atong pagkuan, Miss Eva. Naarap ito yung 101, no? Pero
1: yes.
2: May na.
1: Yes, na yung umaabot nga bagyo.
2: Ay, naaman
1: pero klaro kayo pong nga ni mo.
2: Ay, bitaw oi pero mo na usahay malipay po taon ta nga muuwan mo talig si
1: kay mabisbisan ka
2: kay na kay pars ka nagi uga Miss Eva liki-liki nang angis ka uga ay bitaw oi no ano lipas mga kuan na liki bitaw ka ayo pero mo na oi ang ato pong mga kuan kanabitang mag-uuma di ba Uncle Boy
3: mao na malipay sa tausahay nga mutalig si kay karong panahon na ang uban aron Miss Eva labi nang naa sa mga bukid-bukid. Nanguha naman in town, nangandam na para sila hang kay Karong John, maumunay kasagaran. Nga ting uwa na gyud. Ang uban karon nangandam na sila hang mga pugsanan.
1: Ting uwa naman na, pamugas?
3: Oo, muna. Oo, nangandam na nga, humanagdaro ang uban. Siguro gignaro, Miss Eva.
1: Ikaw, Uncle Boy, naguha na ka, nagdaro na ka.
3: Ah, kadagabiin daro na po, Miss Eva. Why, salang-salang yung daro na po, kadagabiin.
1: Kuya, usad, ana, uwi.
3: Oo, ana, mag-ina, Miss Eva.
1: Ganong gabi, iman ka magdaro, nga pwede man hapon.
3: Ganaan, kung bugnaw, gin, Miss Eva, kanamitang murag ang imong mga paminawang singot, kanang murag kuan ba, murag kagitakigan. Oh, kanang singot sa kuan ba, murag naglaing kabuhi, bugnaw kay imong singot, Miss Eva.
1: Kuya, wag ko na lang singota.
3: Oo, ana, muna, sinindot, ana, basta. Oo, muna, sa kong gikaingon, ang uban nga, malipay sa sounds lang muuwan kay karong ilahang mga pugsanan para maandam na inigasod sa bulan sa June, nga rin sa Agosto, July, no? Oo, nga, makapugas na sila, Miss Eva, kay labi na in town, ugmaor po'y ato ang panginabuhian.
1: Oh, yes. Kana.
3: Sige, unya muna, uban-uban ta, mga kabayab, santod ta sa alas 4, unya ma, DJ Pamela.
2: Ano yung ato ang sinder ka rin, Miss Eva? Si Kuanin, no?
1: Kuanin, imported.
2: Ay, kana, imported
1: yes,
2: yan, eh.
1: Yes, imported ka, ayo.
2: Ang ano, nausa mo ni Miss Eva nga. Kuanin. Nahuna-hunaan mo niya nga. Magpadangat siya hang kaagi sa gugma.
1: Naani siya ay problema nga makauulaw.
2: Naunsa man dahil ni siya, Miss Eva?
1: Mawala nilang atangan. Mawala ni atangan. Karong alas dos.
2: Kaina, sumay na. Sa ito mga kawabs, karong naminaw. Hala, pagkasigin na ni mga radio. Kaya ito rin tabangan o kuan ka na ang sikay-sikay. Ang istorya sa ito, ang sinder karon nga si Ana.
1: Yes.
2: Ano? Kana, muna, DJ Rico Mambo.
0: Okay, anya, muna na sa to ang mga kawibs karong naminaw, ang ito ang sender nga, ang na problema na po, no? Mm. Dili na si asawa, kasagaran na itong aging si Mana, Miss Iba, banag asawa itong puli-puli.
1: Karoon kayo single, ma'am.
3: Oh, nga pa, na, muna, tanaw na to, ne. Anya, asa mo na, Uncle Boy. Okay, nawag mas barete, tubago.
1: Sige, tubaga, kay mura gimingaw na taanak niya.
3: Ang say po nga ni Tuhanag, naunsa na ni Gama ni Tuhanag ni... Do, barete!
1: Hi!
4: Ano, may mato?
1: Oh, mayo mo ito!
3: Karoon pa man ka nag...
4: Ano ako, Miss Iba, mana yung tuwag na?
1: Ah!
3: Karoon pa man ka nagparamdam sa mga online?
1: Oo, asa man kagikan?
4: Ay, nangyayon ako, Miss Iba, ang tuwag ka na, bagay lang may tingob.
1: Na? Oh.
3: Naon siya man kang gama, nga wala naman kay tawag-tawag dire.
1: Mm-mm,
4: diba? Wala!
3: Unswa?
4: Oh, karoon po ko ka ba nagtawag?
3: Nga no, ma, naon siya man, nagubay mong kuha, nagubay mo ang telepono?
4: Oh, naguba, maning bago ng telepono, no?
1: Ah, bago di ay.
3: Mas maayaw kay gipalitan ni kag bagong cellphone.
1: Oo. Oh,
4: oh. Oh, bago kipal ay test.
3: Unswa? Na kay tratong bago na ron, kay bago makag-cellphone.
4: Ah, si Miss Iba na.
3: Ah, Miss Iba din, trato dahil ko no. Okay, sige, unya, kumusta mang mga buhay-buhay mo dyan?
1: Oo.
4: Okay ra.
3: Okay ra, unya, unsa man, manakag paniod to.
4: Apa?
3: Na, kanusam kam niod to, unya, alas dosis
1: kabi.
3: Kauna, kay,
1: mapas mo ka.
3: Oo. Oh, kauna din na, unsa may, waday kay sudan diha ron.
4: Oh, ano,
3: mukha
4: ano ko hapit?
3: Oh, hapit
1: na.
3: May kay hapit na. Oh, sige, unya, unsa man ato ron mo, kuan ka greetings ka diha ron.
4: Mm. Oh, greeting ko.
3: Mm. Oh, sige daw, kinsa may greetings mo?
4: Amo greeting mo, may
1: kaki gimingaw ko
4: taman.
1: Okay. Gimingaw po ko ni mo.
3: Kinsa pa
4: jod? Sige,
1: salamat mo. Oh. Maura day to.
3: Katura ka jod.
4: Oh,
3: kacara, salamat
4: jo.
3: Oh, salamat,
1: salamat
3: jo mo. Okay,
1: baje.
3: Okay. Oh, karon pa bien na nakatawag igbalik ni Tohana. Gahapon nagsige mig panawag pero di man sa muna lagi. Domingo diskoral man dai po no. Oh, wa man ta gahapon. Okay, di jer ko mambo. Okay, ani mo na no. Happy tali patang kulboy no.
1: Happy ka. Okay. Happy
3: good. Gahapon nagsige mo na sa happy ato ning Bernes. Oh, atong Bernes
1: di. Day off man ato gahapon ang kulboy.
3: Oh,
1: wa
3: sila bot ikaw gahapon. Oh, wam day no, nagdahom ko gahapon ato day kuan. Bernes day to. Oh, sige, di jer ko mambo.
0: Okay, sa ito mga kabayans, karang naminaw, ang ito ang number, maog nga po, ang ito ang pwedeng i-text di ha, is 0995-472-0802. Nga pwede ninyo mapadangatan sa ito mga greetings o request mga kabayans. So, kumalikon ha, 0995-472-0802. Hala, sige, i-text din na inyong mga greetings o request mga kabayans. So, niya, syempre, ang itong FB page is 93.1 FM Radio Cebu, na 93.1 FM Radio Cebu ang itong FB page. Yun ya, sa mga naminaw o naamo ka karon sa laing nasod sa manining ito ang sinder nga si Ana, ganiin to amnesia karon sa Amerika di ay mga kabayibs, naminaw siya pinaagi sa ito ang app ni si Eva, ang okay. FMR Philippines. Sumuna sa mga naminaw karon o niya, doon na mo yung cellphone din ang Android mga kabayibs, i-download ang itong app, o bisag-asa mong lugar, basta doon ay signal, makadungog mo, makapaminaw mo sa ito ang programa. Okay? Hala, sige, o ang ito ang app mga kabayibs is FMR Philippines at doon mo sa ito ang Play Store. Mm-mm. Sa inyong mga cellphone nga Android. Okay? Hala, sige, sa dili pa mabalik na karoon ng taon ba si Iba at ang inin yung istorya sa ito ang sender nga si Ana nga usak ganaang
1: single mom
0: nga doon ay banang parinir to na ni Muyo mga kabayib sa laing nasod o sa Amerika, no? Sige, sa ito ang pagbalik mi si Iba.
1: Mm-hmm.
0: Okay, ng atong oras mga kabayib sa alaon ng 31 na sa mga wapay paniod to din ha. Hala, sige, paniod to na ato ng ubanan o mga manindot ng mga sunata mga kabayib. Din sa amtang ka mo karoon ni Odo, nindot kayo nga isandig-sandig punan sa mangga, duyan-duyan mga kabahibs, inubanan sa itong mga manindot yung mga sunata. Asa ba ba? Nato ba mo nito radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu mga kabahibs? Ay, muna ni, atong oras, alauna, 31 na.

0: ang conductor ka, ka-vibes ka.
1: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: At ang oras magkakabayam sa launa, 46 na sa kahaponon. Okay, sige. Ano sa mga naminaw karong hapon na ha? Sa mga nagpaminaw karong sa itong mga radio, 93.1 dial sa itong mga radio mga kabayams. Ay, bakos ganyan yung mga radio din ha, no? Ang volume na ninyo mga kabayams kay karong taon-taon. Ato na ninyong kadgaron sa ang istorya sa doang sinder mga kabayams nga si Anna, no? Nga diin, muna na problema lagi ni si Anna mga kabayams kay murag puong palagi niya og naani na isugutan diri murag nahog siya gi-blackmail na ni karon, no? Ining iyahang kuan sa inga nini karelasyon ba niya basta kami una ini nang atangan mga kabayams karong taon-taon, di ba Miss Eva?
1: Yes.
0: Mao na oh sa ato mga kabayams karon. Ah, tanginin niyo ning drama na to karon, kaagis sa gugma, kaagis ka na buhi. Ining atong sinder nga si Anna. Oh, dinhi si yes. Anna mitsi sa Kuragi, no? Anya, nana siya nga pa-shout out di ay DJ Rico Mambo sa Shell Pram Samar, Kalbayog City, Barangay Tarabukan, Michael. request Pusong Narda. Nanday Pusong Narda di ay. Nanday request yung Pusong Narda ko no. Di ba katong Pusong Ligaw? Di ba kanima? Oh,
1: Pusong Narda ko niya. No yan. Giusa na lang siguro Pusong Ligaw niya, Narda.
0: Oh, basig ko animo, sir. Puso saging. Oh, din yung puso saging mo ha. Bitaw na nala. Tanaw-tanaro na pan sa dili pa sa mga ganahan nga. Mupadangat sila mga greetings. Request. Ingon man usab silang mga bulawanong pangunauna. Maugyapon. Abli ang atong numero mga kabibes nga 0995-472-0802. Okay, ano yan, Miss Iba? Ano yan, ikaw din si Pamela, ano sa may lakaw mo din?
2: Mayroon, no, sa ito mga kabibes, kirang naminaw at ang ana ninyo ang istorya sa ito ang sinder karon nga si Anna mga
1: yes.
2: kabibes kay makaingontan ni Miss Iba nga naagintay makuha ang maay nga pagtulunan ni ini. O sana ni Aina, nga kanabitang siguro, kaya ito
1: kaya na lang. Kaya mga LDR.
2: ADR. Oo, niya, gawas pa niya, digid maayos siguro yung kanabitang muhatan layon ta sa itong pagsalig, Miss
1: yes,
2: Eva.
1: Yes, kaya na.
2: So, may na, o kung sana mong ipang ingon, hindi nang masabtan ang kinatibukan nga istorya.
1: Karong.
2: Karong taon-taon yes. pa mga kabibes. Nahala. Muna iatangan ninyo kung saan pagkaunsaan, anong naabot sa punto nga nakahuna-huna agin siya pagpadangat, iniyang kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi, Miss Eva.
1: Yes.
2: Kaya na. Sige, DJ Rico Mambo.
0: Okay, onya, muna ito mga kabibes, no? Sa ito mga higalang na minaw ron sa ito mga kabibes, ilabi na sa mga naglakaw-lakaw ron din ha. Asa mo napita karon sa mga naminaw, nagka-tune in lang, inyo lang isang at inyohang radyo din ha karon. Inyo lang isang at ang inyong radyo diyan samtang ka muna nang laba, labi na sa mga nag-de-office iba. Okay, di man tanan ang karong taon nagtrabaho na may
1: yes.
0: uban nga nag-de-off sila sa adlang Lunes, no?
1: Uh-oh.
0: Oh, samtang de-off sila, nagkalingaw po sila panlaba rin ha. Hala, sige. Oh, samtang mang laba mo, pakusgay ni mga radyo, mga kabayab sky. Nindot kay mga sunata nga atong giandam alang kaninyong tanan. O niya, syempre, ang istorya usab sa to ang sinder nga si Anna karong taon-taon. Gigan sa number nga 30055, para siya nga pa-request me o kalapastangan na song o mayong hapon. O siya, shout out ni IZ ba ni Azi, Horace, and Carl na natog diri sa may bar. Bar Crumbs. Salamat kayo more power ka vibes. Oy, salamat kayo no. Tog demo din akaros bar dai. So nabuntagan mo din ha. O na trabaho mo din. Bitaw. Nalang sige. Karong taon-taon mga kabayans, nga itong oras, 10 minuto sa di pa mag-alas 2.
1: Okay.
0: Pag-sold sa alas 2, ito na yung sugdan ang drama, Miss Eva. Sige, balik ta karong taon-taon ha. O, muna atangin ninyo mga kabayans, karong taon-taon sa muwag pagbalik. Maunang istorya sa ito ang sinder nga si Anna. O naon sa pagkaunsa, inyo nang atngan mga kabayans. Nga itong oras, alas, alaona, 51 na. Muplay sa tag mga pipila ka mga sunata kay magpabugnaw sa tao. Kaya pastang iniita mga kabayans. Dira lang sa paboritong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Oy mga kabibes, mauna ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni

0: Jet. Ay, maing hapon mga kabayan. So, nalipat magkoy. Imbusin ako matatig hamo pa itaw. Kumusta ang tanan nato mga kabayan? Karon ni Ana, sugda na taning istorya sa to ang sender nga mao si Ana nga naagaro nagapuyo na sa laing nasod mga kabayan. Nga diin, ato na ning sikay-sikay yun. Ato na ning himay-himay yun ang iyang istorya. Ready na ka di, Miss Eva?
1: Yes.
0: Andam na. Sige. Ani mga kabayabs ha, ang ato ang sindir nga si Ana, nining ato ang kaagi, ato ang programang Request 91 sa 93.1 FM Radio Cebu, kabahin kini mga kabayabs sa iyahang gugma. Ugun sa pagkaunsa, ani ang iyang istorya, mga kabayabs.

Mayong hapon mga kabahibs, mga DJs nga maghatag og duwa nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Og sa tanang mga kabahibs nga maghatag og bulawanong panghuna-huna nining akong istorya sa kinabuhi, kaagi sa gugma. Mga kabahibs, taguan lang ko sa pangalang Ana. Usa ka single mom nga naa nagpuyo sa laing nasod. Suki gyud kong tigpaminawan nining inihuhang istasyonan. Ilabi na ni nabantog na kaayong programang Request 931. Sukan na himugso kini, gani dugay na ko nga gusto nga magpadangat sa akong kasinatian. Apan mapildi ko sa kauwaw mga kabahibs. Tungod kay dili man pud basta-basta ang nahitabo sa ako ang kinabuhi. Lima ka tuig na ang milabay nga nalambigit ko sa usa ka makauulaw nga panghitabo. Dinatong panahon na grand alumni homecoming na mo tong panahon na atong higayuna. Diin mituyo gid ko og uli diri sa Pilipinas aron makaapil. Og bag-o pod mi nga nagbuwag sa ko ang foreigner nga husband ani atong panahon na atong higayuna. Og ang akong anak dako-dako naman pod. Mauna nga gawas noon ragyud kay ko nga mobiyahe. Kay dili naman ati manunon ang akong anak mga kabahibs. Miuli ko sa Pilipinas og nag-enjoy gyud ko nga mura og teenager. Atol sa muang grand reunion, nagkit-anay mi sa ako ang mga classmates pag high school. Nagkahimamat pag-usab mga kabahibs o nagkasuod pagbalik. Usa sa mga nasuod nako, mauang ako ang classmate nga si Tomas. Wala po dahil siya klaro nga relasyon mga kabahibs niya itong higayuna. Maong nga nagkasinabot gud mi. Manglaag mi nga kamerang duha o nagbinuntagay gud mi og istorya mga kabahibs. Tungod siguro sa mga panghitabo sa among tagsa-tagsa kakinabuhi, maong nga muraganahan kayo mi sa atensyon nga nahatag namo sa usag-usa. Wala rami libel mga kabahibs, didgeridoo mambo. Apan murami, murag kami. Murag doon nami relasyon. Hangtod nga usa ka adlaw ni ana, doon na gyud nahitabo namo. Napildi gyud mi sa kainit sa muang lawas mga kabahibs. Og nagpadayon kini sa makadaghan nga higayon. Human ang tulo ka buwan, gikinahanglan na nakong mubalik sa gawas. Nakigistorya ko niya og tarong og ako siyang giingnan nga padayon ra namo ang amuang komunikasyon. Bisan og naan ako sa gawas, nasa laing nasod. Og maayo ang among sabot mga kabayabs og ni larga gyud ko balik dito sa laing nasod. Sama sa amo ang gikasabutan, nagsige mi og chat, tawag og video call. Naabot mi sa higayon nga magpadala ko niya og mga pictures og video. Video nga na kanang siksi kaayo ko mga kabahibs. Usahay mo request siya og usahay ipabuhat niya sa video. Mga butang intimate gyud kaayo di Jericho Mambo. Hangtod nga naabot na gyud mi sa punto nga makigvideo na siya nako samtang gitagbaw na mo ang lawas nung kalipay. Milabay ang pipila ka buwan, dunay nakoy nakaila nga usa ka lalaki. Og nagkasuod mi. Nagpakita pud siya og interest diri nako. Og matinud-anon nga nagpadayag siya hang gugma, siyang gibati. Muangkon ko di Jericho Mambo nga ganahan pud ko niya. Gipaila-ila nako siya sa kuang anak. Og nagkasinabot mapud sila. Tungod niini, nakadesisyon ko nga putlo na kung unsa man ang naami ni Tomas. Ako siyang gitawagan o ako siyang gisultian nga dili na miangay nga magpadayon pa. Mao to nga nasuko siya og mibahad nga iya kong pakauhawan
Wala ko mo patuon niya o wala man po'y mawala na ko kung yaman kong yamang galing tinudon. Kay wala man ko din as Pilipinas o wala sa ko maghuna-huna kung unsay kaya niyang buhaton aron dauton ko mga kabibes. O mauto nga girecord man din niya mga kabibes matag video na mo. Gisend niya sa amuang mga batchmate. Lakip na ang mga sexy o intimate nga picture nako. Wala ko'y nabuhat o napildi ko sa kauwaw mga kabibes. Nga nakita kini sa halos tanan namong mga classmates o mga batchmates. Wa ko'y laing ginauna mga kabibes kundili ang ako o ragyong anak. Unsao man ko ni karon nga nakatag naman sa kadaghanan ang ako ang mga video, ang mga sexy nga mga pictures nako. Nahadlo ko nga basin og mahibaluan kini sa ko ang anak. Tambagi ko ninyo mga kabibes be unsa may angay na kong buhaton. Unsa may buhaton nako dinhi karon nga makaingon magyud ko nga labaw pa man sa blackmail tungod kay gipang-send man niyo iya naman yung gipakatag ang mao nga mga video. Og manghinaot ko nga inyuhang mabuhatan og drama. Kining akong kasinatian sa kinabuhi kaagi sa gugma. Kini na lang si Ana.

0: ana jud ko sa Pilipinas. Kanindot badri, oy. Karon pa jud ko nakatagamtam og kainit. Kay dito sa gawas, sa abroad, sige lang snow, bugnaw kaayo. Unya, mangandam na di ay ko kay karong hapon, muapil ko og kuan, amuang reunion. May napod na, oy, makita na ko ang akong mga suod kaayong mga higala, mga classmates na ako before. Sniya, mag-andam na ko kay karong taod-taod. Muadto na ko, anya magpagwapa ko kay para, kay baw na mo. Ah, sige. Magpagwapa na ko.
1: Og mao to mga kabayabs nga, human lagi ko pagwapa. Og lang, human, adto dayon ko sa muang reunion.
0: Na siguro ni ang location sa mo ang reunion.
1: Ay, bitaw no. Ay, kumusta naman mo niya? Kumusta naman mo?
0: Ay, ah, to ala si Kuan ay.
1: Gober niya po na eh. Paita sa paginabuhi ron eh.
0: Ay, hi, Tomas!
1: Ay, namay si Kuan. Si Kuan eh, si...
0: Si Ana!
1: Ana! Uy!
0: Oh, ako ni, si Ana.
1: Oh, my G! Ay, Ana, ikaw ni Ana.
0: Ako!
1: Hala, uy, grabe ka lahi. Aragyo di mo ka ni lahi na gining natay ba ng puriner. Uy, kanang gitawag nilang apam-apam ba?
0: Maulagi, ikaw po, Tom. Gwapo na kay ka. Nisamot ka gwapo.
1: Ay, grabe sa Ana, uy.
0: Lagi!
1: Naaraman taon tas Pilipinas taon, Ana, uy. Lahi, lahi ragyod ka yung beauty na sa Pilipinas o na sa Laing Nasudan.
0: Ah, maoba.
1: Ikaw, anis is na kainang kun. Anis is na kaimuhang kuan. Anis is na kaimong kutis, makutis. Mura na yung kagana.
0: Ay, ayun na sige, joke. Goin mo naman gihapo na.
1: Ako ani, an. Huwag yun in town. Maugani. Siguro, sa kuagurong kahimta nga ingon ani ko na sa Pilipinas, pordoy, pobre. Way, manay siguro ang way babae nga nilangto na ko.
0: Ay, sus.
1: Way asawa ba?
0: Ikaw ba? Way, humble ka ayo.
1: Way ka relasyon taon.
0: Wala di kay asawa.
1: Kaloyan si Ginoo, naginasaras kinabuhi taon ni Ana. May baka kay dako na mo sigong anak ni mo. Unya, malinawon siguro pagpuyo ni mo ba sa imong apam. Sa imong ako, saan eh? Amerikano to, no?
0: Ay,
1: sa
0: kuan.
1: To black American ba to imong bana?
0: Uy, dili, uy. Di man na ako kaya. Ah,
1: kalbihara ba ng black American?
0: Kuan, buwag naman mi.
1: Mao ba?
0: Oo, buwag na mi. Mabito nang naka-intra na ko dari sa ato ang reunion. Kay, kuan na, nag-i-enjoy lang na ako ba ang pagka-single? Unya,
1: mao ba?
0: Oo, inya ang akong ay na kay teenager naman. So, no need na nga ako ang atimanon.
1: Tin-eager na dahi. Tin-eager na dahi mga anak. Dako-dako lagi dahi. Kinting-eager naman. Ay, bitawin ka na ang anak. Ka na ang... ako ano yan na... O, paghihapon. Pagpadayaw ng hihapon ko, nag-search warrant lang hihapon ko, search warrant.
0: Ah, pero...
1: Huwag man ko'y babae, yun daw. May babae, nagdugay na ko'y.
0: Ah, kaya nga naman po.
1: Chick po'y
0: siguro kaayo ka.
1: Dili man po, pero ambot lang ay. Mauna siguro, basig wagin siguro sila kaoyo na ko. Mauna nga ako, lingaw-lingaw lang yung taong ko sa kong kinabuhi, ana.
0: Ana man yun ang
1: life. Enjoy na lang
0: yung
1: ko sa life, ani.
0: Enjoy lang, good. Pawa sa kalaay.
1: Linood yun, ha? Yun na pa. Kahuman sa mabisi magita karon ni kahuman sa reunion pwede ba nga mag sorry ta nga kita kanang bitawng basin di ayo ganang di ka basin di ka arti ba o baras basig arti na kay ka kay gikan ka sa imported du ka god imported ka
0: ayo sad ana tom oy dili pod
1: ana hala okay ra mo
0: oh okay ra man
1: magbaylo ay tas to mga cellphone number okay ra
0: cellphone number murag dili di ka ganahan og kuan messenger?
1: Pwede po messenger. Sige, pwede okay ra.
0: Oh, sige, okay naman.
1: Okay, sige pa para
0: po. Dili pa data friend sa Facebook?
1: Ambot lang ka. Ambot ba ikaw ba tong an? Naa magud dito an, ana sa to an magud ko. Lahi man to basig lahi to nga an.
0: Ako na.
1: Ikaw ready na?
0: Ako na siya.
1: Ana na sige mag mensahe ni ako ha, mensahe ni ako nimo ha.
0: Sige ha. Maghuwat jud ko to.
1: Sige. Mao to mga ka-vibes nga nalingaw gyud ko, na-enjoy gyud ko sa amo ang alumni nga kuan. Gipahigayon nga reunion ba sa kuang lahi man pugo mga higala pag high school. O ni mao lagi to usas mga na-highlights gyud mao si Tom, ang classmate nga nagbaylo ay gimig mga pipila ka mga pulong og lagi pod siguro kay saya pong mga nagian sayang kinabuhi nga wa pud siya asawa murag naglami gyud ang among istorya. O gani, naabot na sa punto nga nag-chat gid me. O kinapaman ko sa Pilipinas, naabot po sa higayon nga nang hagad siya nga maglaag me. Kana bitaw ang mag-istorya ragod me, magkaon-kaon, unya. Ako, okay ra po na ako kay lagi. Mag-upas akong buwag sa Cuambana. Sumuna murag pareho siguro may mga giagian ba? Mao sigurong dali kami nagkasabot mga kabibes. O guniya, samtang may nagsigig laag-laag, sigig kaon-kaon, doon ay usak kahigayon ni ana nga huwag na mo mapungi ang kanabitang tintasyon mga kabibes. O kung sa pagkaon sa mauni ang mga panghitabo. Di asud ano eh, lamay kay kanang kuan ba? Kanang kinasun ba? Niyot kay kigupon gano? No? Bitaw ka na ang an, may kay mukhaon sa kinasun ha?
0: Lamian mong kuan ni mo sup-sup.
1: Pareha nita. Ako ani, sa gutsut, magigainin na ako makasup-sup aning kinasun nga kuan kay, labi na guatay dang arperil. Isod bantang kulit kis kinasun unod.
0: Dili ba na suso man to?
1: Lahip din na di ay.
0: Lahip man na kanang kuan, kanang kinasun.
1: Bitaw eh, kanang... sa namar orasa mura magkadlaw na rin.
0: Lagi maglain jud niya tong tihan kay nagaontag kinason kadlaw na
1: lagi niya kana ang saman sa may plano ni mo din ha
0: kay uli lang siguro ko Tom sa ako ang giabangan nga kuan kondo
1: ilang
0: nagkondo gyud ko no
1: nagkondo day kadi ay niya maura gyud nay uli ni mo unsa nang orasa alas 3 na niya nakainom ra ba ta ganina da niya humag inom na to sup-sup din tanong kinasun na yun.
0: Lagi, pero dito. Okay naman. Mag-taxi lang ko.
1: Nakainom biya ka. Okay rin mo. Manood ka ng mga, ganaba ka ng balay nga way abuhan ba? Okay rin mo.
0: Balay nga way abuhan?
1: Oo,
0: kanang
1: nindot kay parkinganan pero way abuhan. Okay rin mo na, ha? Basig, okay rin mo. Way banggira ba? Balay way magira, ha?
0: Sige kay, alas 4 naman po sa kadlaw. May na lang nang makatugo gamay.
1: Aron maka, mas maayam nga ng 51st ha.
0: Sige, sige ka nang, mag-taxi lang ta.
1: Sige,
0: mangita ta diri. Pagpala diha sa unahan.
1: Diri lang ka na, aman diri.
0: Ha?
1: Naar may mga giga pa. Kani, good maunam ni, unang dangarangay.
0: Sige, parahan na.
1: Sige kay, aron maka, pahuway na ka. Nagita diri.
0: Saka na kita. Kusugas at padagan sa taxi.
1: Dali rin kayo naabot, no?
0: Oo.
1: Pero sige lang. Kung mag-ingnan nga, paspasin ito, driver, kay murag ko, ano ba, kondisyon na. bitaw, ka na ang lingkod-lingkod sa tao. Sumay mong tanahon din, namin ni Salida. Sumay mo, ha? Sumay, ka na ang nindot po na ilahang hotel, no? Kay mura, samanin, ay, kay tawag ni, namin murag kabayo-kabayo sa hili. Saan mo ni kuan na namay kuan? Ilag design siguro ni likuranan siguro ng skillet.
0: Amot lang Tom, karon pa ko nakasod o ginani. Kay,
1: pura mag na ikabayo-kabayo sa so kaning naskillet ni kuranan. Anindot po na ilang hotel, ilang kuan na, ilang abanganan. Sige, tanaw sa kanyang salida din na ha.
0: Magkuan lang ko, kanang, ana pa ba rin showtime?
1: Amot lang, basag na pa siguro. Akong tanawan ko sa una, gawing bulilit raman. O ako makuan kayo sa time, ako agwing bulilit. Ganahan mo kung tanong ako mga bata.
0: Good. Ikaw nalang bahala, ikaw paandaran ng TV kay di pa kay ko ka ma-okay dito sa gawas touchscreen.
1: Ano, sige be ako be.
0: Uy. Unsa man na? Huy!
1: Unsa man na? Unsa man na? Salida ha kung gitlin mo, oday kung gitan na oday. Unsa man
0: na? Nagdali man ka?
1: Bitaw, eh, kanaang lahi itong salidaha. Daghan man, eh, lahi ko no, be, ikaw ko no, pili, dire, be. Bebe, ay, daraan ko, ano, remote, o ako itunol, ha?
0: Ambi. Kanilang, ay, kanikay, mura gubat.
1: Kabugnaw sa mukamot, eh.
0: Ha? Mukamot nagunita ba? Din mo akong kamot?
1: O, katuloy, ay, napit na, hapit ba, nakuhilan na kagamay. Ay,
0: nakuhilan. Ang remote po, init ka ayaw mo nagkabutunon.
1: Lagi.
0: Nga nung init man yung remote?
1: Anagin siguro na. Okay, basig, dugadaghan siguro nagtanaw din niya. Kuan ba ka ng Uberios ba? Uberios. gamit kayo.
0: Nindot sa salida sa?
1: Sabak daddy. Sabak daddy ba?
0: Ano yung sabak mong ko?
1: Hindi kayo para po yung lain sa gayway sabak-sabak. Be.
0: Pwede raman ko mo tapad.
1: Bitaw.
0: Dili Audrey sa kilid ba?
1: Bitawahan ka na ang kuan good ana ba? Ka na ang ganahan gyud kay kuni mo magtan-aw ana oi, labi na nga grabe ka ni isibong pandit ana oi. Murag mo dalos gyud ko ang mga kuan, mudalos gyud mudalos gyud ako ang bukton ba mo hang oi, sinaw kay imong bukton oi.
0: Ay nag lotion ra ko oi,
1: imported bago mo lotion ko na sa ako ang kuan ra man tao edible ra man tao ni ko ah. Bebele, bebebe, pa, dad, ako nung padalos ako ni Beo.
0: Ha? Oh. Ayaw, sige, gara-gara, gira, Tom. Uy, ayaw, uy.
1: Gaksutika, hugot,
0: Beo. Uy, ayaw, papit ka, ayaw. Gaksutika, hala, kalain. Uy, uy, pawa, dira, ayaw, kukuan na, uy. Wala, inita, uy, ano, giubo, mangka.
1: Ah, nagalitan ko an sa amo niya.
0: What a first dugay, time?
1: Oh, dugay na kayong wako ka suway ni ba dugay na kayong wako ka suway bib.
0: Bantu gra imong tingkoy. Init na kaayo. Hello, uy, mura ka unsa man na uy? Kana ayo di ha dapita. Ayo. Ayo di ha dapita.
1: Dari ari kay aron plaster kay dari bib.
0: Ayo ko ibutang gira sa kabayo. Di ko ka mao ay.
1: Ari skabaw, skabaw. Abi ana bi abi. Ay plastada tabi.
0: Niku.

0: Huwag mo ito mga kabibs nga. Pierte, ginamong sakay-sakay sa kabayo ni Ana atong igayuna. Balin-balhin yun mi. Tanang suok sa kwarto. Amog yung gi-suroy-suroy mga kabibs. Huwag mo ito nga. Dili lang kay katong higayuna. Dili, nasundan pag yun. Mas makadaghan pa ganing higayon. Huwag mo ito mga kabibs nga. Pierte, ginamong lingawa ni Kuan. Pertigin lingawa na mo taong Tomas atong higayuna. Og pila ra may istorya, naabot na sa punto nga mubalik na ko sa Laing Nasod kay Kadyo Tramacodres, Pilipinas. Og mao to nga nagistorya mi ni Tomas. Balik na nanghid ko niya nga mubalik na ko dito sa Laing Nasod. Og unya.
1: Tom, sunod buwan mubalik na ko sa gawas.
0: Balik na dai ka dai.
1: Oo, nya. Kainang maura gihapon. Kainang magpabilin gihapon ang ato ang communication. Bisa na anak ko dito sa Laing Nasod.
0: Oh, kana padayon gihapon ta kay mingawon gigurba ko nimo. Pero gina ko mingawa atong mga kuan ba gawain diri ba.
1: Kainang sige lang kay pwede ra man ta mag video call.
0: Sige, ana na lang. Oh.
1: Unya makasalig ba ko nimo nga ay na, magtinarong ka?
0: Siyempre, ay. Kasali, ganako kayo. Nga nagutawang di. Masaha, mo na itong sabot, ha?
1: Nga, sige, ha?
0: Inibalik ni mo dito sa Laing Nasod, video call gihapon ta. Padayon gihapon ato ang nasugdan, ha?
1: Oo, ay. Dito di ka makalimtan, Tom. Kay indot kay kamuda.
0: Bitaw kay mas, basaha mo na ito. Amping ka dito sa Laing Nasod, ha? Uwat ko ni mo og kanus ana pug mo balik og uli dinhi sa Pilipinas.
1: Sige unya, basta kay nang tawagi ko ha kung may oras ka.
0: Video call ta. Kada gabi itang video call ha. Og mao to mga kabayabs nga nabalik na gyud ko. Abot ako diri sa Laing Nasod sa ko ang gipuy-an. Og unya, padayon lang gyud gihapon ang amo ang komunikasyon ni Tom ni Tomas. Padayon gihapon ang amuang video call. O gani, dunay mga higayon pa nga naasay mga gustong ipabuhat na ko pinaagi sa video. O di lang kay kana, naabot sa punto nga mag-video call lagi ming duha. Aron lang yun nga masatisfy ang amuang kaugalingon. Ang amuang kuan ba, kanaang kahidlaw, bisag naami sa Laing Nasod, na ako sa Laing Nasod. O siya, na address Pilipinas. O gunya, maunay mga panghitabo mga kabibes. Ganaang, kumusta naman ka din ha? Ana?
1: Okay ra kaayo ko, Tom. Okay ra? Mingaw na kay ko nimo. Ganahan ako makahikap sa imong naong.
0: Kung ano ding naong imong nahikap.
1: Oo, ay naong nimo. Kay hamis kaayo.
0: Bitaw. Kuan magunigun. Ako gamit magkukuguan. Kanaang filter. Mauning hamis. Kaya ikos picture ba? Kanang video. Pero mo na, may ka kay naong ra imong ganahan ikapon. Ako, ganahan po mong hikap gihapon atong kuan. Bundo-bundo ba?
1: Bundo-bundo? Okay naman ni. Mahikapan naman ni mo puhon.
0: Abi karon puhon. Layo pa itong puhon. Basi pwede nga pa. Lantawas ako sa bundo-bundo. Tanaw ko gamay.
1: Pwede ba di ay na?
0: Pwede manangon. Tanaw ko gamay sa bundo-bundo. Kay saan laina. Mingaw na yung kay ko ni mo. Pirti na ginako mingawa ni mo.
1: Sumadayin mo ang gusto.
0: Kanaang kuwan ta. Bidyokol ta ba? Tanaw ko ni mo.
1: Nagbidyokol naman ta karoon.
0: Di lahi-lahi ba? Bundo-bundo ba? Kung lahat tanaw.
1: Kanaan di ay.
0: Kanaang. Latulato ba? Maglatulato ta pinaagi sa kuwan. Social media. Okay na ni mo? Tulato ta?
1: Ang samay ako buhay, Tom.
0: Kana, abe, ana, ablihin na di hatanan kay tanaon ako ng mga kuwan.
1: Sige, abli na. Kani.
0: Grabe.
1: Kani yung bintana, abli na.
0: Kana, lahi. Kato sa ubos bintana, abe. Ha? Ano to? Ground floor.
1: Ground floor? Aka nang musandig lang ko diri dapit.
0: Kana diha,
1: Kana.
0: Kana, paurara.
1: Nakita na ni mo?
0: Ikaw naging kaigunin mo eh.
1: Ikaw. Dari. Wako yung makita.
0: Dari, may hanap ang kukain ikong kamera.
1: Ayos, sige, minaro di ha.
0: Kuan magunin, kuan ramang gunin ka.
1: Ang sama na imo ha?
0: Kipad naman taon ni ko ako. Saan ni ka
1: na? Kipad? Yan na video call ta?
0: Bratuhon na kay silpon ba? Maguwang lang gamay sa kipad ni ko silpon.
1: Ay, arkansi ka. Ayaw ko. Ako yung makita.
0: Ay, nahi. Kanina.

0: Og mo to mga ka-vibes nga bisag sa video call. Bisan og magtawag mi. Naagi mga panghitabo gyud nga buluhaton sa mga kasawa, among buhaton. Aron lang gyud kuno nga matagbaw ang amuang kaugalingon mga ka-vibes. Og unya adunay usa kay gayo ni anak nga nailalaki, na ako'y lalaki nga nakaila. Usa ra gyapon nga ka-foreigner mga ka-vibes. Og nanguyab siya diri nako. Og mao to nga moangkon sa ko nga nakagusto sa kuniya. Og mao to nga ako siyang gida sa mua. Ako siyang gipaila-ila sa ko ang anak. Og unya mao ni mga panghitabo mga ka-vibes.
1: Hi darling, this is my house.
2: Darling.
1: Yes.
2: Wow, your house is beautiful.
1: Yes, of course.
2: Your beautiful house, huh? Where's your daughter? Where's your daughter?
1: Okay, I will call my daughter.
2: Yeah.
1: Bridget.
2: Just call me baby. Maybe. Just call me maybe.
1: Bridget. Yes, mommy.
2: Oh, this is your daughter. Wow.
1: Yes.
2: Very, very, very beautiful. Beautiful din also.
1: Thank you very much. Are you the boyfriend of my mom?
2: Yes, I am the boyfriend of your mother, huh? How are you?
1: I'm 12 years old.
2: Huh?
1: I'm 12 years old.
2: Ah, 12 years old. Ah, okay.
1: Yes.
2: Okay, you're so teenager na day ka?
1: Yes. Can okay. I call you daddy?
2: Yeah, buni. Okay. Just call me daddy, ha? Huh? Okay?
1: It's enough na.
2: Oh, it's enough na di ay?
1: Yes.
2: Okay.
1: You know how to speak Bisaya?
2: Oh, little.
1: I'm little.
2: Why I question that Bisaya?
1: My nose is bleeding.
2: Nose bleeding dai ka.
1: Mm-hmm.
2: Sige, bisaya una na ko. Okay. Niya, kana ang okay ni mo nga mamahimo kong papa ni mo. Inday, Bridget.
1: Yes, it's okay.
2: Oh, okay. Oh, very good.
1: How old
2: very good.
1: Are you, daddy?
2: Oh, kuan, 70. Oh, 70.
1: Old man eating young grass.
2: Yeah. Siyempre, uso naman na ron.

tutlo na namo ang amo ang komunikasyon ni Tomas diri sa Pilipinas. Kay gusto na ko mag-focus nga doon niya sa ako ang bag-o nga hinigugma. O guniya, mga kabayabs, maulag ito. Iya akong giingnan nga, iya akong gihadlok nga iya ko nung isend ang amo ang mga video. Ako ang mga sexy nga mga picture nga ako ang isend nga doon niya, iya ko nung ipekatag. Iya ko nung isend nga doon sa amo ang mga classmates. O mao to, mga kabayabs, nga perti na gina kong goola. Kay noon ako'y nabalatian nga nakatag na gudai ko no kay poong paniya, iyahag yung gipang-send nga do. Iyahang gipakatag ang ako ang mga video nga diin samtang kami mag-video call, magtagbaway mi sa mo ang lawas nung kalipay sa pinaagi sa video call, iyahad ay nga gi-record ang ako among video. O mauni nga akong problema karon, mga kabayabs, unsa o maninako ron. Di ko ganahan nga maabot sa punto nga makahibaw ang akong anak kabahin na ini. Sumayangay na kong buhaton nga iya namang gipakatag ang ako ang mga video. Mga malaway nga video na mo, mga kabayabs, iyang gipang-send nga to sa mo ang mga classmates. Unsa o maninako karon? Tambagi daw ko ninyo, mga kabayabs, be. Daghang kayong salamat o kini na lang ang inyong suki nga tigpaminawan, Ana.

0: Itong oras magkakabayan sa last 2:30 na. Okay, Miss Eva.
1: Yes.
0: Okay, ni Abli na nga to ang number mga kabayan. Lisod po niyang kaagi, Miss Eva, no? Mura lagi na, sana sa to ang makuha anog mayang pagtulunan ini. Di kita mo patakag salig siguro
1: yes,
0: sa tao, no?
1: Yes, kaya
0: okay na sa mga kabayans, ganaminaw, abli ang atong number nga 0995-472-0802. Doon na nitawag, Miss Eva.
1: Hello.
0: Ito pa na yun. Hello, may hapon.
1: Yes, may hapon. Aray.
0: Okay, ay kabayans, pwede mapahinayan o gamay imuhang radyo? O, pwede ma...
2: May hapon.
1: Oy. May hapon.
0: O, maog hapon. Pwede mapahinayan imuhang radyo o baka mo palayo kag jutay kay mo feedback man? Aray ko. Hello?
2: Hello?
1: Hello?
0: Kana, sige. Kabayams, kinsa ni?
2: Jessa Ibarra, sir.
0: Jessa Ibarra. Taga-asa man ka, Ma'am Jessa.
1: Ibarra?
2: Yeah.
0: Taga-asa man ka, Ma'am Jessa Ibarra?
2: Taga-Birama.
0: Taga-Birama.
1: Okay.
0: Sige, Ma'am Jessa, unsa may imuhang masulti ni ng atong sinder karon nga nakatag
1: si
0: naman niyang video niya?
2: Ay, para na ko, babae man sa ko, marag nasayok yun siya, ni, kaya nga, wa, kung kaya masara mga siya, sa ilang ibuhan niya, kay, karo na, suko naman itong mat. Siyempre, di ka pa, itong mat, ang ilang ibuhan, kay, suko naman.
0: Okay.
2: Isa kinsa ito, so, tiyo, ni, nasayok yun siya.
0: Oh, tinood yun na.
2: Nasay anak na gidepensahan, babae ra ba? May piktuhan lang rin
0: tinood, oh.
1: Sakto.
2: So, murag dili ko ako, dili ko po kumpormi sa yung gibuhat. Murag mahog nga nagpatinta lang siya sa katawahan nun, ba?
0: Oh, kana.
2: Oo, nga, nara, babae na ba yung tao nang iyang anak?
0: Maunay nakapait kay babae pag yung buhat, unya, maulagi na nahadlock siya, Miss Eva, nga, uy, basi doon mas makitaan sa kong anak, oh, anak.
2: Siya naman itong mas sa mga classmates nila.
0: Oh, nakatag na ba ilang mga kuan in town, video nila in town, nakatag na sa kadaghanan?
2: Dili maayo yung gibuhat. Balag na milaw siya na ko, Ron, ana, dili yun ni sakto yung gibuhat, dahil.
0: Kana, yun.
2: Mura o naghatag ng kaguling sa mga pareha na itong babae. Manang patay dignidad dyan?
0: Mauna.
2: Kay, bisag to ata sa Amerika, to ata diyan sa gawas, so, dili mo na nimo gibuhat sa Pilipinas? Mura na, mura gawa ko mo angay sa iyang gibuhat eh.
0: Okay.
2: Sorry lang.
0: Sige, salamat ma'am.
1: Thank you, Ma'am Jessa.
2: Sana na lang po sa ako mga kaliwat sa late eh.
0: Okay.
2: Sa Silongon, sa Barangay Kang Iras, o sa Barangay Bas. Basta kay Bao na sila kinsa ko.
0: Okay.
2: Thank you.
0: Salamat.
1: Thank you, Ma'am Jessa.
0: Ma'am Jessa. Okay, sige, sa itong FB page, Miss Eva.
1: Si Koan, si DJ Lin.

0: si Bray. Unsa mas parang gihilig niya?
1: Ingon siya nga ayaw gatawa, Miss Eva. Unya ni ingon pod si Ma'am Hiva maggatawa kos ungad-ungad ni Tomas.
0: Ah, ungad ni Tomas.
1: Kaina.
0: Bitaw ano sa mga kabayabs karon abli ang atong numero ha nga 0995-472-0802 sa inyohang bulawanong panghuna-una. Kabahin nini nga to ang sender karon.
1: Ikaw, Ma'am Hiva, unsa man imong ma-advise nga naamas yud ka sa gawas
0: ikaw,
1: karon.
0: Ikaw, isip usapod ka kuan, ka na ang naasa laing nasod. Unsa ba, nakasuway ka ini, nani? Nga? Nabasing na sa iyo, Miss Eva, nasa Pilipinas.
1: Basing.
0: Ano siya nga mayong hapon and more power, kabayabs niya, request may kanta ng Ngiti by the Juwans, please. Shout out again sa kuang mga kuyog o hike. Si George Horace. O niya, si Jefferson, IZ, Anthony, and Jason. Salamat kuno diay. Again na muna, no, sa ito ang mga kabayabs, ganilagi na ni Miss Eva. O sa lagi na sa kanabitawang makaingon ta ba nga di gid angay nga kanabitawang magpadali-dali ta sa kanabitawang siguro musalig dayo pero mao lagi na basin po makaingon ta nga ni salig na po si Miss Eva kay classmate man niya.
1: Uyab po sila.
0: Niya, siguro ang wala na lang yun niya maakuan kay mura og nasakitan po siguro siya. Bahala na lang.
1: Nasakitan si Tomas.
0: Si Tomas.
1: Ngayon nakakita naglain si Anna.
0: Murag sakitan siya ba nga. Mura mag-iilisan ako dayon. Ano ba? Ana gigans numero nga 5734 Miss Iba. Ana siya nga shout out ko ni Christian Full Hugo. Di Jericho Mambong nga utangan na ko.
1: Utangan.
0: Niya request kog pano na ang puso ko by Bugoy Drilon. Sige ato ni tanaw ni mong ipangayong awit karong tadaod ha ka vibes ko an. Kisa man ni Christian, kisa nga ni mo diha ka vibes no.
1: Pwede na pud gyud sila mo padangat sa ilang mga request kay para ato ani nga
0: mabasa.
1: Mabasa o ma-play diri.
0: Kana gigans numero nga 2431. Ana siya nga air pwede mo request kung sakali by Michael Fangilinan gikan ni sa Kalbayog City. O sige aton tanaon karon ha og madapa sa oras.
1: Okay, niingon si Mami Vam. Agoy.
0: Agoy.
1: Wala gyud in town DJ. Wala ko kay suway. I love myself and keep my dignity.
0: Kana.
1: Ingon niya. So wala uyab si Ma'am Hivam dari sa Pilipinas.
0: So muna no, sa tuwa mga kabayab si Garong Naminaw, unsa mainiuhang masulti ini, unsa mainiuhang ma-advise po. Ini nga to ang sender nga si Ana, no? Maulagi na, usa lagi na namin si Iva, nga ako laging gingon, diligid angay nga kinamitaw, magdali-dali ka. Siguro po
1: okay
0: sa'yo pagsalig.
1: Okay na siya, DJ Rico Mambo, kung kamo, LDR mo, unya, ba'y nag-asawa na? Nga wala na yung rason nga, mangita pa dito uglain ang babay.
0: Mangita po dito, Miss Iva. Mao lagi na siguro. Usa pud ani siguro nga di na lang gyud siya po, siguro ta mo intra og inana di pa kaandam kay nakakita ka dito tan-aw nimo nga oy may bagong parinir po. Rina Saguare. Unya katong nahabilin sa Pilipinas na murag nasakitan pud taon si Tomas.
1: Mao nang maunay gibuhat niya.
0: Sakitan pud taon si Tomas nga gilisam dayon kog parinir niya. Ana, may naman ta namong sabot-sabot nga maghuwat ko niya diri. Oy, gilisan man ko ha, may pag ako ning ipang-post video be.
1: Onya, ingon ni Ma'am Hivam na pwede ko nun na niya i-reklamo.
0: Pwede gina.
1: Pero basin hasulan si Ma'am Ana kay naanabaya siya
0: nasun
1: sa gawas.
0: Nanasos lang nasun siguro, basin kapuya na siya. Pero muna, unsa o
1: man siya inana. Wala man siya paki nga, gipost na, ingon na, gisend na, ang iya ha kay basin unya og makita yung sa iyang anak.
0: Mayang ikabalakan. So muna, ang imong anak siguro na ma'am, kuani na lang, kana ang ing na lang kuan, pero mao lagi na og sa classmate lang okay ra siguro mo siya pero
1: si
0: loay gayo pud siya pud no. Classmate lang ako lang mo ana bang ako na isin sa mong anak
1: so mao ni nakaapan no. Unya, ingon ni Ma'am Hivam nga naa daw siya'y uyab. Pero storya ra, walay ingon ani.
0: Storya ra sila. Wa mo kuan ding
1: tanos
0: buntod ana, bundo. Bitaw na sa ato mga ka-vibes sila gilabi nang naapos sa laing nasod o baka.
1: Naa'y mga naka-relate ani.
0: Kaya
1: mga
0: iba.
1: LDR nga mag-send picture kay maulagi na gimingaw.
0: Gimingaw daw. Unya, maupo na sa ato apong mga ka-vibes na karon. Nanhala, labi na sa mga naminaw karon nga naay mga karelasyon sa laing nasod.
1: Yes. Oh,
0: na, analisara po rin yun. Kay basin mo po ito, kay bawa mo sa iba. Na ato ito, pananglitan ba? Bali ang sitwasyon. Ang tagalang nasod mo ay imuha po nga kuan. Siya po yung mag-share po dito sa mga video ninyo. Ano, sa pagkaunsa.
1: Kay wala po ka kahuwat. There is Pilipinas. O, nag-video na. Ka.
0: Pero maulagi na, mas maayo na sa buton. Masabot baka na, no? Kung magbuwag, wait lang, kay kuan na lang. Kuan na lang, wala na lang, ika na ang, kana, pero na may tawag
1: nga kuan. Pero, oo, kung ingon-ana man gani, lisod gaayo kung while nag-ana-ana sila, unyagi screen record, di yun niya ma-delete. Kay, di man send, wala man gi-send.
0: Dili ma-delete. Okay, na mag-screen record man. So muna, sa to mga kabayabs garo na minaw, sa mainyuhang matambag pod, siguro, ang iyang pangutana, Ms. Eva, o iyang pangayawag advice nga, sa umani niya iyang anak, kay, siguro, igno na lang niya nga, ay lang yung, kuan, ay lang tanaw siguro, ana, di anak, kusaman.
1: Di siguro, kay teenager, good ba ya, niya, mangukay, ana, makakita, yun na.
0: O, wala nang ipo siguro sa kuan, Ms. Eva, kanang gitawag, o kanang
1: message
0: PH.
1: Lang,
0: kanang mga, na may mga, kuan ba, kanang bitong, sayang nga na, mga site o kana mga site na pwede dito ma-search.
1: Wala siguro i-post dito.
0: Pero i-upload dito, well, siguro daghan, mas daghan pag makakita.
1: Yes, kaya
0: na. Yung ikan sa numerong 7100, DJ Eva, DJ Rico Mambo, DJ Pamela, good PM. Lanog-lanog ay mudri sa Buhol. Onya, shout out ko na di Miss Eva. Ana siya nga lanog-lanog mudri sa Buhol. Shout out from Marvin Bulldog. May nga pagpaminaw ni mo diha, Marvin Bulldog, ha? O niya, sumuna, no? Sa to ang mga kabayab, just Buhol usab. Sa may inyuhang masulti sa to ang singer.
1: Yes.
0: O niya, pong pausab ni Ma'am Milodz Dere. Ano siya nga, pwede man siya mo file o sa CIDG kaso kay naaman ay, naaman siya,
1: sanin? Sa gawas.
0: Naaman sa laing nasod. Oh, naaman yun ni kaso nga cyber. Harassment sabna. Gika ni Ma'am Milodz, Miss Eva. So muna, ano na lang siguro.
1: Diri sa ito ang FB page. Miingon si Sir Basilio Rudolph. Sus, wawa ay ng kalakiha. Daghan noon nakakita sa iyang ikaduhang alingag-ngag.
0: Uy!
1: O niya, niingon si Sir Russell M. Ogatis, halano?
0: Halano di ay. So muna, no, sa ito ang mga kabayabs, sa mga gibitaw, ako mas siguro maingon na ni Miss Eva. O gasulan na lang siya ini, siguro yan na lang yun yung kalimtans na yun. So baka kayo, moingon siya, mupayal siya gaso, maukay ginunoon. Makaanainong-ana, unsa mo nang kuana, David, talawa ko no kubi.
1: Pero mauna lang na, yung mga kabatchmate, nakakita naman sa katong iyahang mga
0: siguro, mapulaan na ay, siguro yung mga kabatchmate.
1: Oo, mawala na sa dinadunay.
0: Mauna na yun, pulaan na may ana,
1: kaya
0: siguro.
1: Kaya kanina yung mga anak na may makakita daghan, ana, pero mas wow lang to kay mga daring dairy,
0: lahi
1: siguro. Lahi
0: mong pagpanganak kay kuan mo na. Sumuna, ingunaan na lang siguro. Pero maulagin na ipong niya. Basta tanaw ko, mura kasulan siya, Miss Eva. Kapuya na lang siguro siya bang pwede mong gini niya kuan nun. Masakaan gini niya kaso.
1: Yes, dako dyan kayo nga kaso.
0: Dili man na maayo. Kana ang ingunaan na, gi-blackmail ka.
1: Samot nang na-ibidensya siya
0: gipangsin. Pag
1: yung kabatchmate, ni ingon na mauni,
0: imuhang kuan ay, imong inuntang po nga dara yung skandal ay gisendri sa amo ang kuan, ana. Amo na siya, no? Pwede na niya nga ilikramo, pero mauna, asula na siya, sa muka na siya. Muna yung giingon nga morgi, yan na lang yun ang kalimtan o kuan. Listen, learn na gini niya, Miss Eva.
1: Ingon ni Miss Eva, kung naay respeto sa usag-usa, DJ, walang ganyanan. Di na susukat ang pagmamahalan sa ganyan.
0: Kana,
1: tinood yun.
0: Muna, sakto po na, Miss Eva. Sige, nakinsa pa man itong ganahan nga mutawag katong taga-kuan naman itawag. Sige, palihog tagbalik og tawag dari. Ang atong number, ha, is 0995-472-0802. I-text inyuhang mga bulawanong pangunauna, inyuhang advice, tambag din ng atong sender nga si Ana karong hapon, ha. Ang unsa po inyuhang mahatag nga advice, mga kabayabs, okay? Niya, paspas kong pagdagan sa oras, Miss Eva, alas 2:52 na. Muplay sa tagkanta, mubalik na karong tataod, kaoban si Uncle Boy o si DJ Pamela, mga kabayabs. Okay, Miss Eva? Okay na. Sige, okay na. Tiyog na.
1: Okay.
0: Okay na rin. Sige. Sa to pagbalik karong tataod, kaoban na to si Uncle Boy o si DJ Pamela, mga kabayabs. Siyempre, asa pa mandi ay. Ari lang sa paboritong radio sa Sugbo, ang 93.1 FM Radio Cebu, mga kabayabs. Muna ni. Alas 2:52, mga kabayabs, sa itong pagbalik, kaoban si Uncle Boy, XDG Pamela, lahi na pong, advice ang atong hatagan o pagtagad. Karong taon-taon din ang atong programang
2: Request 931.

0: At oras mga kabayams, alas 3:30 na sa kahaponon. Ay, kumusta ang tanan nato mga kabayams karon din ha, no? Ano niya, Uncle Boy, DJ Pamela, Miss Eva.
1: Yes!
0: Oy, sa ito mga kabayams, kumusta man mo? Mayong hapon ka natong tanan. Ano niya, di ano sa tano? Ano niya, sa ito mga higarlarong nagtikaw-tikaw, ining orasas kagabi?
1: Usay gabi, eh. Unsa ka, Uncle Boy?
0: Nakatagpila, mangukod
1: ito sa Miss Eva. Klaro man.
0: Nagtikaw-tikaw, ining orasas kahaponon. Abli na ang atong text line sa mga gusto nga mupadangat sila mga greetings,
1: yes,
0: request, ingon man usab silang bulawanong panghuna-huna. O niya, siyempre, ang atong numero is 0995-472-0802. Okay, niya, sumuna, ang atong sender karon Miss Eva, mauto si Ana, nga diin na sakpa, siya nga ni. Si Ana, di ay na problema, lagi kuno siya Miss Eva, tungod lagi ni niya, karon nga kahimtang, nga iyang mga video, mga kabayabs, gi-share na sa lagdaghan ang kinakakita. Ana po sila nga, okay rin na okay, ang kinitong lawas, pinulman naman niya sa itong labang makagagahog. Okay rin na gi-share-share, ana sila. Bistaw, sumuna, muna iya karon nga gi-pangayo ag-advice na to, kung saan ni niya ning iya karon nga kasinatian nga muraog. Ang sayang nga ni, nga ka na ang kuan lagi, o kani ang iataw mga video.
1: Gipang send sa group chat. Gipang send
0: sa group chat. Itawan mo ni.
1: Sayo mga kabatchmate.
0: Mo ni nakadelikado, ingon ani Miss Eva, nga ka na bitaw nagdahom ka nga siptira. O niya, gawas po na ni, ka na po uban ko na Miss Eva nga nanggawas sa mga video kaning ingon ani bitaw. Ka na po daw magpaayo kag silpon.
1: Oo, kaya po.
0: Onya ini tanaw na sa mga yohay dito mo save man din na silang laptop ay lang computer baron. Onya moy mapakatag hinoon pero kaning iahlahi ni.
1: Yes. Tungod kay Miss Woman. Basin tungod jud sa gugma.
0: Mao na
1: pero gugma jud ang lalaki si Tomas.
0: Nasakitan siya pero mo lang hinaog na gugma siya iya lang utang ang gitarong pod pero mo na. Iya masagong biyaan siya.
1: Oo.
0: Kita man po siya glayan ko.
1: Gibuhian niya. Diha-diha dayon.
0: Mauna, iyang gibuhian si Tomas kay lagi nanay laing parinir na po siya nga nakaila dito sa laing nasod. So muna, nakahana siguro si Tomas nga. Ingunaan na rin kadali day. Ingunaan na rin ka sa'yo na mas maayo pang ako ning ipang share ning imo mga video. Diba, DJ Pamela?
2: Moy na, sa ito mga kabayabs karon na unsaon na lang inay niya, maul gito yung giingon Miss Eva, o siguro yung anak na alang dito sa lang naso, dunya, di lang makahibawa po din si Tomas o kung sa account sa yung, moy na, di siguro makakita, ay na, no, kay syempre, naraman si Dres Pilipinas, o sabo niya, di po kaila si Tomas iniyang, ay na, ay na, o niya, lahi po siguro ni pangan kay parin nergod, ay na, lahi magina sila,
1: feel
2: kay na, o lahi mga pangalan siguro ni nga yung mga anak. So muna, ay na lang siguro kuan, ako lang naapoy kaila lagi, pero di lang siguro, iyang kuan, iyang gipangayong Andre Miss Eva, iyang anak mo, iyang gikamalakan, wala lang siya magkuan.
1: Maghuna-huna siyang kaugalingon.
2: Kaugalingon, iyang gilikanan, mga egsoon, nga na-admin sa Pilipinas, nga basin o rin maabot sa ilahang maong video,
1: ano. Okay, kung gusto niya, pwede namang di siya mo pauli di rin.
2: Kaya na. Mga classmate lang niya, makaingon siguro siya nga, bahala na lang, nahinay ka naman isa online, ana na lang. Pero muna, lagi ka na ang maunayahan ka ng pangayuan o advice na to. Ikaw, Miss Eva, unsa may imong masulti na to niya?
1: Ang ako, maoy na, nga, sakto, dili na lang siya mo pauli diri sa Pilipinas. Unya mo, explain na lang siya sa iyang pamilya nga naadiri nga maunay nahitabo. Unya, iyahan na lang nang i-block ang kanang lalaki, si Tomas.
2: Kay na, yan na lang. O magbuhat og lang account, Miss Eva.
1: Block
2: na
1: side.
2: So may na, ako apod ko ay lang, yan na lang ginang agwantahon siguro. Unsay, wasay plano nga mo pa, dangat o kaso, sumbong. Yan na lang na agwantahon. Puslan man na, hinay ka naman na niya.
1: Yes.
2: Yan man pong gibiyaan po si Tomas.
1: Lang.
2: O diba, yung hangyoon nga Tomas, ay lang anak Tomas.
1: Foreigner bitaw ni Tom. Anya, kuan, pwede raman na. Iriguli na ko diha, kita na po.
2: Sabot-sabot
1: lang.
2: Bitaw, diba Uncle Boy?
0: Mauna, apan sa dilipan, ingon si ma'am diri ha, blackmail ang gibuhat sa lalaki. Apan, normal na sa mga naa sa laing nasod. Practical na lang po, same mana sila nga naay lawas ng panginahanglan. Dili oso Facebook sa Jumerica. Muna, dili day kay kasagaran dumis iba. Kuan may kasagaran gigamit ito kana mang mga
1: Instagram
0: Twitter muna Mao bitaw na dili tinuod bitaw punig ingon ni Mami Lodge nga murag di gid uso kuno didto kana bitaw kuan gitawag og Facebook. Onya share, pwede mo request kung sakali o mana share, ma'am, akong advice ni Ana iyang barug sini, iyang barangon si Tomas para paboroton iyang itlog og balig 10 kilos. Oy. Oh, mao na lang day ko Miss Eva yung advice nga barangon na lang na si Tomas. Oy. Oh, para nga mahumana na lang na si Tomas din ha para makabaw siya nga dili siya magpasakag kaso ang teknik barangon. Aray ko. Obligado din si Red Gas. Barangon dito si Red Gas. Oh, barangon na lang dahil ko no. Saman si Red Gas na kay kailang ba mabarang dito? Wala di ay. Oh, nahala. Oh, muna yung advice. Usap kisa may nga naning nag-advise nga wami pangalan. Basta kay iyang kuan karon mas iba. Aron nga dili na siya maproblema. Baranga lang na si Tomas. Baranga. Oh, barangon lang dahil si Tomas Town. Sige, salamat ka niya muna, no? Ang ako usap nga masulti ning ato ang sinder na si Ana, Dayan. Sao naman na, Day, dawatan na lang ng kamatuoran, Day, oh. Iutong na lang na, kay siguro, mapulaan ang tao siguro, eh. Oh, ang tao, mapulaan na po siguro, balik-balik, og tanaw ni mong mga skandal. Oh, manas lang, ha? Pula sa gawailain, ana sila. Oh, mas maayong nga kuan, agwantahon na lang na nimo, iutong na lang na nimo. Onya muna, hunaon na lang nimo pohon sa imong umabot na basig na pong kay laing makita na pong lain na pong lalaki. Una-unaon na lang nimo nga, oy, basig sa maho na pong kuan kita wag ba, o ka na ang reason rin. Oh, muna siya. Oh, reason rin na lang. Oh, nga. Una-unaon na lang nimo, basig sa mga na puning atong Tomas nga. Mag-video-video call, may direct scandal may niya. Isihin na pong nga tos laing tao. Ana. Muna lang na, ikuan na lang na nimo din na nga at least nakaamgo ka sa kamatuoran nga dili angay di ay. Nga ka na bitaw magdinalian ta sa tuang pagsalig sa usa ka binuhat, labibisan pa man og kaila na to, no niya. Salig din ta siya niya, picture, video din to niya. Karon ipakatag na silang tao, daghan na makakita inoon ni diha asus pa ita. Sige lang, ana na lang siguro ni Jericho Mambo.
3: Okay, onya muna na sa to ang mga kabayabs karong naminaw. Hala, sige, pwede pa gin mo nga mapadangat na rin. Ang giingon pa ni Ma'am Milos na rin nga kuan, Miss Eva, ang Pinoy ragod mo down sa kapwa Pinoy. Oh, dito no, kay labing dito sa laing nasa Miss Eva.
1: Wala, okay naman sila normal. Eh. Oh, normal na sila lahi dito.
3: Dito, kadaghan naman nagbuhat o mga skandal dito nga. Wala naman sila, ana. Diri raman yun sa kaning ato ang murag kuan yung kaiba. Hana Alosin, gika ni Hana Alosin, Miss Eva. Ana siya, hi, good afternoon. Hana Alosin, sa mani? May internship. Lahi siguro niya, wrong sin siguro niya. Basig is ka. Basig maunin yung gipang sin na nila eh. Ana siya, gamayong unto DJ. Okay, lahi po ni DI. Sige, sumuna, no, sa toang kabayam si Garon nga si Kuan. Ana, nga Kuan na lang na day. Tanaw ni mo, maulas, agiingon laging uncle boy. Madogay, mapulan rin na, mahilom rin na, madogay mas iba. O mabot rin ang panahon ba nga, kanabitang, kanang murag mabaliwa na lang. O niya, mauna, sa pagkakaroon, diha na lang ka sa kuan. Focus lang sa kasi mong pamilya din ha. No? Kaya dili man po di ka rin na hitabuan o ginaanin ha. May daghan po sa iba.
1: Yes.
3: O, nga gani, mga sikat pa gani, mga personalidad gani, mga artista, sakpan gani itong tulok.
1: Pero kuan, mas uwaw manggod kung dili ingon ana. Dili mga kaning, sikat ba?
3: Gani mga artista, ana duman sa kamera.
1: Oo.
3: Katutulok ka buo ka mga artista kana sikat, yung, sakpan gani ito gani. Video.
1: Kana yung dili ka artista. Kanang dili ka artista ba niya makitaan sa'yo mga silingan ni Nana.
3: Kaya murag kuan mag-kuriosidad magkaika.
1: Muna.
3: Pero noon, naman siya sa laing nasod, nagpuyo, pero para sa iya halagi, pong palagi siyang ingon, wala siya pakiini. Wala siya kanaang murag, di na nagpagpakiana. Kaya siguro, naanda na po siya siguro dito sa laing nasod nga murag baliwa na lang ningingon ani ba? So muna, okay ra siya, pero maulagi na iyang kikabalakan niyang anak. Niya, gawas pa siguro siyang anak. Iya po siguro pamilya mo iyang ginahon na nga. Basing makitaan, hinoones kong mga egsoon, sa kung ako ang amahan, anak sa kung inahan. Sa inana ba, no? Pila naman. So muna, ganaang siguro, mapulaan rin na Tomas. Nga, magsigig pang sin siguro. Oh, ana-ana lang siguro na diha.
1: Oy, pwede pod nga iyahang hadlukon.
3: Mm, yun na niya nga imo na ipadayon sa kaate kag kaso, ana. Para nga magbaswas pod sila.
1: Oh, mahadlukon.
3: Okay, basta nag mahadlok si Tomas, mo ana iyang ipang-delete, delete na lang ko niya ana. Mm,
1: kana.
3: Pwede ra sab siya mo ingon nga edited ang video. O, pwede pod. Oh,
1: pwede
3: nga,
1: pod.
3: Nagkaroon ng panahon na AI naman guna. Oh, edit man na. Karong panahon na tungod sa pagsulbong aning AI lagi, daghan na kayong mga video nga bisag dili imuha murag ikaw. Oh, ana ragod no.
1: Pero kung sa screen record murag episode, kay naa man gyud dito good.
3: Mao po na bro, you know, edited na po na, edited lagi na kuan, screen record edit.
1: Mao na lang gyud na iingon.
3: Para na lang at least na say katarungan mo sa iba. Para na lang at least nga dili gyud siya mawawan kayo. Ah, edited ay na dito imo ana. Pa sani pang pangholga ra na niya. Pagholga ra dai ko no. Atong oras alas 3:23 na mo play sa tagkanta mis iba mo balik ta karong tagtaod ha. Niya sa tumang ka vibes kina minaw diha karon ang atong number is 0995-472-0802. Alang sa mga ganahan nga mapadangat sila mga greetings og request ingon man usab sila mga bulawanong pangunahuna mga ka-vibe text na sa tuang numero o baka sa tuang FB page nga 93.1 FM Radio Cebu mga ka-vibes rakraga na. Alas 3:24 mga ka-vibes Lucky Salayo Jeprox. Dari lang sa paboritong radio sa Cebu 93.1 FM Radio Cebu.

0: At oras mga ka-vibes, alas 3:37 na sa kahaponon. Hoy, sa ito mga ka-vibes, garong namin na, kumusta magdanan din ha? Garon, ilabi na sa mga gibanginitan ng hapon din ha, no? Bisag hapon, nagkaayo mga ka-vibes, sakit malang yun gihapon kayong init. Pero sige lang, padayon gihapon ta sa itong programang Request 931 mga ka-vibes. Siyempre, sa mabanday din hilang sa itong paboritong radio sa Sugbo, ang 93.1 FM Radio Cebu mga ka-vibes. Mauna ni Uncle Boy, Miss Eva, o DJ Pamela.
1: Yes!
2: Sa mga ka-vibes, yun may na, pero nga po, na, wala ka piki na punta sa oras, pero sige lang, di ba, Uncle Boy?
3: Muna, no, sa itong mga ka-vibes karon, paspas maging kay taon, pagdagan sa oras panahon, pero muna, awa naman tayo kong oras, ikay una, Miss Eva.
1: Kung ganahan mong lingaw, nga muhupay sa inyong makaguol, o maminaw sa inyong magsinatian sa kinabuhi, diri na mo sa atong programa.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Goodbye.
2: Goodbye.
3: Kababes, nalapas na tayo sa atong atun. Para, para, mo na ni.
4: Kababes, kababes, kasama sa wanan.
5: Mo na ni.
0: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tanaw ni mo ikaw nag-inusara. Ania kami, maminaw, muuno, mga lakad. Servisyong Ka-Vibes.
6: Servisyong Ka-Vibes.
0: Servisyong Ka-Vibes. Servisyong Ka-Vibes.

Maayong hapon, Cebu, Kabisayan ug tibuok kalibutan dayon sa programang Andam Uunong, Andam nga mga lagad ug Andam nga moserbisyo, serbisyong ka vibes. Maayong hapon kaninyong tanan, kaninyong pambansang tamsi tambok nga sexy langga neda nga taas kay energy tungod sa mga panghitabo. No, grabe. Sama kainit sa panahon ang kainit nga panghitabo sa Pilipinas. Pinas at ang nasod, arang lingawa, arang bibuha. Naglibo ko kung nalingaw ba ang laing nasod nato, gikatawaan ta sa laing nasod. Basta perting guula man lamang sa uban. Nanghasi, oh, unsa ba? Oh, na may mga nanghasi tungod sa mga kasapot. Oo, na may mga ingon ana. Kana bang aburido na ka ba? Oh, na may ingon ana, no? Sahay ko maaburido ka. Ako basta guilty kung maburido ko. Lain-lain ta ha, wala nanasad. Inyo nasad tang i-judge, wala tayo nana. Ako lang gisulti nga kung ako ang medyo dunay kanang kakuwang, pagkukulang, dunay ay mga whatever ba. Murag maaburido sab gyud ko. Wapo ta kay baw sa uban, ug usa pa'y rason nganong aburido sila. Dinhi way aburido dinhi. Unless inyo kong ipaaburido. Oh, sige daw, charot. Hoy, servisyong ka vibes ni merang kada. Karon taod-taod, oh, do na tay ipa atong hatagag pagtagad ang special programming sa musayog sulod ang Arangkada team alang sa usa ka special nga programming tungod kay padayon karon sa House Committee, no, ang pagbutar sa impeachment batok ang VP Sara Duterte. Sumubutar ang mga kongresista aron mapasakan na gyud ni ngadto sa Senado. Unya ang Senado nagkuampod sila na unsa man mo didto. So dunay mga komosyon, no? Dunay motion to change the Senate President. Mao na ang nahitabo. So out na si Senator Tito Soto as Senate President. Unya dunay mga nag-nominate og dunay og majority ning butar ni Senator Alan Peter Cayetano as the new Senate President. Unya, syempre, atong atangan kay og unsa man kay may mahimong resulta ining sa House Committee, madunol na gay na dito sa Senado, adto na pod ang kuan, adto na pod ang spotlight. Atong tan-awon gyud og unsa man gyud ending ining perting gubuta nga dagan sa ato ang politika dinhi sa nasod nga Pilipinas. Nanginaot lang yun tanong, makaingon po tanga, I love the Philippines. Unsaon man ni Ron. Pero gamay na lang, makaingon. Hapit na yun ba, no? Hapit na yun ta, unta sa finish line. Unta, mahumanan ng tanan, malamdagan ang mga angayng malamdagan, og manubag ang angayng manubag. So kung kanang ikaw, manubag ka, you have to take accountability. Accountability is the word. Mo pila-

man gyud siguro. So ato ning hawaton maghapit na gyud ta finish line unta-unta nang hinaot ko. Maayong hapon. Una di na undang nataana bi kay murag mo ni makapaaburido nato ang ending mangisog ta. No? Mangisog ta. Doon naman po yung rason nga nung mangisog kay murag ipasakitan man po na may mga minor injuries ko nung nahiaguman. Kaya di man lagi ko napasudlon. Kami man ako, wala naman laan mo siguro. No? Abi man po na ako, dili na ka. Wala na, no? Abi man po na ako, wala na mo. Wala na ka. Na, tada! Naaman lagi. Anak man. Surprise! Surprise! Naming nana. So makurat-kuratan po sila. Alright, nako. Ay, lagi magtuon ako, ha? Kay dili man ko, komentarista. Kuan man ko. Na, tigpangalagad man ko. Entertainer man ko. So basi mutuo mo na ako. Aw, kanang sa mutuo niya masakitan. Bala na ka. Sa mga nakailan ako niya, di mo to, padayon lang yun talangga. Padayon ta sa pagpangalagad. Alright, wala una tay bisita. Karong hapon na tungod kay daghan kayong mas mahinong danon nga panghitabo sa atong palibot. Maunang hataga na to o pagtagad. So again, we will give way later, no? Sa special programming sa PRTV Prime Media. Aron, matutukan na to ang gipahigayon nga votation sa House Committee sa impeachment batok kang VP Sara Duterte. Apan, while waiting mga ka-vibes ni ailaing mga pagpangalagad. Cebu City declares solid waste emergency. Nako, Mayor Nestor Archival mo inideklarar sa State of Solid Waste Management Emergency sa Cebu City. In an executive order, pinirmahan Mayo 6, 2026. Na ay urgent call ang Cebu City, no? Urgent action to reduce, divert, and control the disposal of local waste. Tanang households are now mandated nga mag-segregate sa ilahang basura with only residual waste being collected and transported ngadto sa landfill facilities. Ang unay gimug na nga task force, no, aron ma-establish og mag-oversee sa the generation, collection and disposal of waste dinhi sa Cebu City. Yan, nagkagrabi ang problema sa ato ang solid waste management. Human ang landfill, human nag-collapse ang landfill sa barangay Binaliw niadtong buwan sa Enero. So sa mga ka-vibes nato dinhi sa Cebu City, mangita na gyud tag-abtik nga paagi og unsaon nato. Kaya no joke, no, kung nag-deklarar na gyud og solid waste emergency, seryoso gyud ang ato ang problema. Dako kaayo ang ato ang problema sa paghipos sa ato ang basura. Bisag unsaon nato mga ka-vibes, kay nagpadayon man ang dagan sa tuang kinabuhi, daghan og daghan gyud tag basura. Diba? Unya unsaon man na nga dili pa man operational pagbalik ang Binaliw landfill, kay ongoing pang investigasyon. Ongoing na karon ang votation sa House of Representatives mga ka-vibes. Atong iandam ang ato ang special hookup karong taod-taod, no? And of course, sa mga ka-vibes na ito, pwede ninyong lilio na ay DZMM, Radyo 630, naapoy Prime Media, PRTV Prime Media. Ayan, naapod na siya mga ka-vibes. Apan, syempre, sa mga ka-vibes na ito, atangin na ninyo, karong taod-taod, doon ay special programming. Unsa gyud kahay mamahimong resulta ni ini, no? Apan, sa ito ang mga nakuha nga impormasyon, nalikom nga impormasyon, labi na gika, no? So, ni ka-vibes, tonton, siyang programa, matag, buntag, mura og diri ko no magdaog sa Visayas kay mura dili ingon na ana ka kuan adili o sakto lagi because mao nay crucial, no, murag managlahi ang opinion sa ato ang mga kongresista, so mao nay ato ang giatangan karong taod-taod. Every time, every now and then ato nang isalot dinhi mga ka-vibes, ato nang padayon nga game monitor. Napailaing pagpangalagad gikan sa DepEd, naglusad og project ligtas aron mapanalipdan ang mga estudyante sa kalamidad. Gilusad sa Department of Education ang project ligtas aron mapalig-on ang kaluwasan sa mga estudyante og magtutudlo batok sa mga natural nga kalamidad, matud ni Education Secretary Sonny Angara. Gamiton sa maong sistema ang satellite imagery, hazard data og AI-powered weather forecasts aron dali matagna ang posibleng baha, landslide, linog ug uban pang peligro. Pinaagi sa

Project Ligtas Plus mas sayo nga makahatag og warnings og mas tukmang makadesisyon kung asa nga mga eskwelahan ang delikado o luwas nga magpadayon og klase panahon sa kalamidad. O nindot ni siya nga lakang. O niya, kaya maniguro lang yun ta nga insakto ang ato ang pagpasabot ini nga proyekto. Ilabi na kung maggamit ta og mga AI-powered gadgets or AI-powered programs. Diba? Because kung dili insakto ang ato ang pagpasabot, tingali og maabusaran. Sama na lamang sa pagmugna-mugna o makamugna og panic. Diba? O, so, maulang na siguro. But I'm sure tungod kay koan man ni siya gisugyot unya gilusad giistudyuhan pud ni siya pag-ayo, di ba? So ato ning atangan ang hinaot mi nga maka-invite mi sa mga taga DepEd Region 7 to also help us talk about this one aron mas mapasabot sa kadaghanan. Mahinungdanon baya ni unya nindot ni siya tabang sa tuang community ilabi na sa mga bata. This way siguro maminos-minosan ang ato ang kaguol kabalaka ug kahadlok no labi na ang atong mga bata tuas sa eskwelahan gikan pa lang sa alas 7 hangtod alas 5 or alas 6 sa gabi. Alas 5:45, 15 minutos na lamang sa dili pa mahuman ang serbisyong ka-vibe sa laing pagpangalagad LTFRB. Gidasig ang mga PUV operators o drivers sa pag-apil sa service contracting program. Nanawagan ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB sa mga operator o driver sa public utility vehicles nga mo-apil sa service contracting program kun SCP sa dili pa ang deadline karong Mayo 11. Matod sa LTFRB, ang aplikasyon dawaton lamang hangtod alas 11:59 sa gabi pinaagi sa SCP online portal. Ang SCP gilusad pag-usab sa the Department of Transportation og LTFRB aron makatabang sa mga PUV operators og drivers nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa gasolina tungod sa tensyon sa Middle East. Nakasakay na taani no, naka-avail mo ani kanang dunay discount sa inyong plitihan. Oh, nindot no. So ang amo minus 5 pesos. Paingon ngadto sa konsolasyon og ngadto sa liluan. Anay mga ingon ni Ana. So kutob na lang amang ni Mayo 11. Nang hinaot nga mo avail no, gi-encourage no sa LTFRB nga mo appeal ang uban pa natong mga PUV operators o drivers. $87 nga lechon baboy o gikumpiska sa DVMF o CCPO atol sa gipahigayon nga hot meat operation. Mukabat sa 87 kilo sa lechon baboy ang nasakmit sa mga sakop sa meat inspection team sa DVMF uban ng CCPO sa nagkadaiyang barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Niadtong Domingo, Mayo 10, 2026, gikumpiska ang tulo ka mga lechon gumikan kay nakalapas kini sa City Ordinance 2189 dihang wala kini gipakita nga meat inspection certificate ug wala kini registration or licensing permit. Nasakmit ang mga lechon mao ang 15 kilos gikan sa Manindahay sa Barangay Apas apan ang baboy giihaw sa Talisay. 42 kilos gikan sa Manindahay sa Barangay Apas apan ang baboy giihaw sa Labogon, Mandawi. 30 kilos gikan sa Barangay Lahog apan ang baboy giihaw sa Bonbon, Cebu City. Ang mga nakumpiskang karne giblotter na kini sa Mabolo Police Station 4, Cebu City sa wala pa kini gilubong sa Luna diha sa Block 27 sa NRA. Gipahinumduman sa DVMF ang tanang meat handlers, butchers ug lechon dealers nga kinahanglan kompleto ang permit, lisensya ug meat inspection certificate aron malikayan ang multa ug makumpiska sa mga multa ug makapagkumpiska sa mga produkto.
sa dihang na hinabi nato no ang DVMF ato silang nag-guest sa servisyong ka vibes ila gyud ning gibuhat matag karunog unya tungod kay dun na gyud magpahigayon og paglitson nga walay certification walay permit no so mahinungdanon ni siya mga ka vibes aron masiguro nga luwas ang maong litson daghan man gud kaayo ang rason nganong magletson ka syempre ang una panginabuhian di ba man imo ang source of income pero what if di no doon na nahitabo sa baboy niya imong giletsyon basin og doon ay mga whatever complications nga makadala pahinoon maghatod pahinoon og sakit sa katawhan mo nang mahinungdanon kaayo nga na inspect gyud ang mga kahayupan sa dili pa kini ma-convert no sa pagkaon kaysa ato abiyang food chain mahinungdanon kaayo nga limpyo gyud ang gigikanan sa ato ang mga pagkaon. Diba? So, ang uban, mawin na i-bring up sa DVMF na pasanginlan sila nga ang ilaha ko nung nakumpis ka, ilahang kaunon. Kahit ting pista na kuno ting lechon, sayup siguro, no? Nga ato silang pasanginlan nga wala tay pruweba. Diba? Kaya at the end of the day, they are doing their part, their duty, their responsibility to make sure walay sakit nga mong sulod dinhi sa ato ang probinsya o walay sakit na mukatap tungod lamang kay dunay kahayupan din nga wala maklaro pag-inspect o niya na consume sa katawhan kay dunay namaligya o dunay nagpahigayon niya walay certification. So mauna, angay na tong sabton, ha? Bitaw, no? Lisod kaayo, karong pangapanahon na manggidudahon na kaayo ang katawhan. Daghan na kaayo o kanabitaw, angay unta nga dili dudahan atong tuuhan atong suportahan kay mo man ay ikanindot unta excuse me mo na ikanindot unta sa tuang nasod no mao unta nay makatabang ba no mo na magtinabangay apan tungod sa mga nagkalain-laing panghitabo sa tuang palibot wala pud ang atoang pagsalig apan let's give each agency a chance nga buhaton ng ilahang trabaho. Alright, nako mga ka-vibe sa lain pang pagpangalagad karong hapunan. Nindot, o, lumad ba sa kanon? Nagpasundayag sa ASEAN Summit. Nagpakita o garbo sa Sugbo. Garbo sa Sugbo ang grupo nga lumad ba sa kanon nga nga nakabihag sa mga ASEAN leaders ug international delegates ato sa welcoming ug opening ceremony sa ika-48 nga ASEAN Summit. Maisugon nilang ipakita ang ilang talento sa mga Sugboanon ug ang adunahang kulturang Pilipino nga girepresentar ngadto sa tibuo kalibutan. Ang makusganon ug mabulukon nga cultural presentation nagpasiugda sa pagkamamugnaon, disiplina o kabilin sa mga performer samtang opisyal sa giabi-abi opisyal nga giabi-abi sa Pilipinas ang mga leader sa ASEAN ubos sa iyahang 2026 chairship. Ang pasundayag nahimong usa sa mga highlights sa seremonya nga nagpakita sa espiritu sa panaghiusa, garbo sa kultura o regional cooperation samtang nagkatigom ang mga leader aron hisgutan ang economic resilience, regional stability ug mas ligon nga panag-uban sa Southeast Asia. Good job, tribo Basakanon or lumad Basakanon. Sukad nga nagsugod ko sa industriya no dinhi sa entertainment industry. Mo gyud ako nadakaan nga nindot ka igpasundayag basta lumad Basakanon. Sa sinulog presentation, sinulog events, mga cultural events, moingon na gitag garbo sa Sugbo, murag appeal gyud ng ilahang pangalan, no? So very proud nga naagyud ni nato mga ka-vibes. Good job lumad Basakanon ug angay gyud nga kanunay silang hatagan sa ato ang masipang pakpak tungod sa padayong paghatag og pasidungog sa ato ang probinsya. Alas 4:53 na karong taod-taod hatagan nato og panahon no ang pag-hook up nato sa PRTV Prime Media alang sa usa ka espesyal nga coverage nga dunay kalabutan sa votation no gikan sa House Committee alang sa impeachment bato kang VP Sara Duterte og dunay kalabutan niini si Cebu Archbishop Uy nanawagan sa mga magbabalaod atol sa impeachment vote bato
kontrato kang VP Sara Duterte. Nanawagan si Cebu Archbishop Alberto Abet Uy sa mga kongresista nga ubanan ang ilang konsensya ug pangaliya sa pagbutar sa impeachment case batok kang Vice Presidente Sara Duterte karong adlawa. Sa iyang pamahayag pinaagi sa social media, giingon sa Arsobispo nga ang maong isyu dili lamang pamolitika kundi usa ka dakong kabalaka nga naglambigit sa tibuok nasod. Matud pa sa Arsobispo, angay nga giyahan ang nasod dili sa pamolitika ang pinaagi apan pinaagi sa moral integrity. Kay numduman nga niatong Mayo 4 unanimous nga gibutuhan sa House Committee on Justice and ang committee report o resolution sa articles of impeachment. Gitakda karong adlawa ang plenary kung padayon na karong adlawa ang plenary vote sa Kamara aron husayon ang impeachment case batok sa Vice Presidente. So ongoing pa up until now mga ka-vibes nakatutok ta dinhi sa 93.1 FM Radio Cebu. O karong taod-taod, ato nang ipakita ninyo via our official Facebook page 93.1 FM Radio Cebu, ang special coverage. O inyo pong mapaminawan, inighuman sa serbisyong ka-vibes karong alas 5. So wala lang una tayo arangkada balita sa hapon. Ato lang unang i-hook up sa PRTV Prime Media. Alang sa ato ang special coverage. Katapos ang 5 minutos. Ni Ayla, ang good news na gisugda na sa Mandawi City Government ang pag-release sa 5,000 pesos nga gratuity pay alang sa kapin 4,000 ka job order employees sa Dakbayan. Sumala ni City Administrator Attorney Gonzalo Sally Maligon Jr. duha ka semana na ang milabay sukad nagsugod ang pagpanghatag ilabi na sa job order nga adunay ATM cards. Ang ubang walay ATM accounts kinahanglang personal nga moadto sa City Hall aron makuha ang ilang benepisyo. Dili dungan ang pag-release sa tanang departamento tungod kay gihimo kini matag batch. Giingon ni Maligon nga dulaan 70% sa mga job order employees karon adunay ATM accounts. Si Melesio Bars, usa ka job order employee sa Department of General Services kun DGS, nagpasalamat sa Dakbayan human nadawat na nila ang gratuity pay. Kahinumduman nga giaprubahan sa City Council ang Supplemental Budget Number 1 alang sa calendar year 2026 nga nagkantidad og 197.71 million pesos. Diin kabahin ni ini gitagana alang sa gratuity pay sa mga job order employees. Matag usa kanila nakadawat og 5,000 pesos nga ayuda gikan sa syudad. Ayan, ako umuna itong pagpangalagad karong hapon na adlaw nga Lunes. Nako, Lunes na Lunes. Muna, no, usa ka mainitong Lunes ang ning sugat nato. It's May 11, 2026, no? Padayon na lamang ang pagsubay ug ang pagtutok sa mga nagkalain-lain natong programa dinhi sa 93.1 FM Radio Cebu. Sugod alas 6, sugod alas 4 hangtod alas 6 sa Sayo sa Buntag. Buntag na vibes kauban sa DJ Sprocket. Alas 6 hangtod alas 9 sa Buntag. Arangkada sa Buntag ni Ka-Vibes Tonton. Nga pagasundan sa kalandrakas ni DJ Kim Yatog Ati Bay. Alas 9 hangtod alas 11 sa Buntag. Mobalik si DJ Sprocket alang sa Ka-Vibes sad-sad sa Udto. Samtang usa ka semana na ikaduhang semana na karon sa request 931 matag ala 1 hangtod alas 4 sa hapon. Apan, dili mo mabitin tungod kay atong ipadungog ninyo pagbalik ang drama 931, ang kasinatian 931 ug drama 931 matagabi, gikan sa alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi sa programang Evening Vibe. And syempre, ayaw kalimot sa tuang news and current affairs program. Natoy alas 7 sa Buntag. Arangkada balita sa Buntag. Kauban si Juvie Balneg. Ingon man usab ang atong arangkada balita sa hapon. Kauban ang yours truly. And of course, ang atuang FM Radio News Break. Alas 10 o alas 11 sa Buntag. Mubalik inig ka ala 1, alas 2 o alas 3 sa hapon.
And ang arangkada balita ni Ninia Corpus Ugek Batalyones matag alas 5:30 sa hapon. Ingon mo sa mga tuang hook-up sa TV Patrol matag alas 6:30 sa gabi. Kanang tanan Lunes hangtod Biyernes. Dinis ang inyong paboritong istasyonan 93.1, your favorite music radio Cebu. Sa mga ka-vibes na ito nga, dunay mga gustong ipadangat nga kasinatian. Both sa request 931 and bedtime stories. Open ang ito ang Gmail. Pwede ninyong email sa fmradiocebu@gmail.com or pwede ninyong i-chat sa itong official Facebook page 93.1 FM Radio Cebu. Mabalik ko ugma, murag doon na tayo bisita ugma, no? Sige, doon na, mga, doon na tayo bisita sa tuang servisyong ka-vibes. Alas 4 hangtod alas 5 sa hapon. Unsa nakahay status ron sa votation? Kumusta nang kumusta na ang unsa na siya? Kapalaran sa VP President VP o Vice President Sara Duterte. Dugang mga updates. Tutukin ninyo dinhi sa inyong favorite 93.1 your FM Radio Cebu. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanako. Kini silang ganeda sa programang Andam nga Maminaw, Andam nga Muunong, Andam nga Mangalagad. Serbisyong Ka-Vibes.

0: Alas 5.04, Team Pinas, andam na ba mo? Nga mahibawan o gunsay, mamahimog yung resulta noning padayon karon nga votation. Ha? Ato nang i-hook up sa makadiyot ang tuang 93.1 FM Radio Cebu ug sa dial sa inyong mga radyo ug ang atuang FM Radio Facebook page sa House Plenary Vote at abatok sa impeachment kang Vice President Sara Duterte.
1: Sabihin sa amin kung sino-sino yung mga bumoto para kay Senator Alan Peter Cayetano at sino naman yung mga bumoto para kay Senator Tito Soto. At balita ko may nag-abstain. Angela.
2: Mm-hmm. Tama yan niya, no, na nakakagulat yung mga pangyayari kanina, pero sa ating tala, merong 13 votes para kay Senator Alan Peter Cayetano. Nandito nga si Cheese Escudero, Senator Cheese Escudero, Senator Amy Marcos, Senator Rodante Marcoleta, Senator Bongo, Senator Ronald De La Rosa, Robin Padilla, Senator Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Pia Cayetano, Senator Mark Villar, Senator Camille Villar, at Senator Loren Legarda, at pati na rin si Tito Soto, mismo, no, na dating Senate President. At para naman kay Senate President Vicente Soto III or former Senate President, bumoto sila Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, Senator Risa Ontivero, Senator Lito Lapid, magkapatid na Erwin at Raffy Tulfo, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Alan Cayetano, at si Senate President or dating Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Ninya, yung mga nag-abstain naman para doon sa ikalawang botohan, ito ay sila Senator JV Ejercito at Senator Migs Zubiri.
1: Ano ang sabi ng mga tao dyan? Kasi syempre, hindi maalis sa isipan ng iba na may kinalaman ito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bakit raw biglang nagkaroon ng coup?
2: Niya matagal na ang usap-usapan, no, yung sinasabing pagkakaroon ng kudeta or palit liderato in line nga doon sa sinasabing impeachment. And ayon din sa ating panayam kanina or sa ambush interview natin kay dating Senate President Soto, kanya nang inaasahan ito, at bagamat ayaw niyang sabihin na direktang ito ay may kinalaman sa impeachment, sabi niya malamang sa malamang ito nga ay in line dito at dapat antabayanan natin kung talagang yung bagong liderato ay ito ba ay magiging hadlang or magkakaroon ba ng changes. At sabi rin Senate President or former Senate President Soto ay dapat alalahanin ng bagong liderato na nakatingin at nanonood ng maigi ang publiko sa pagdating or sa posibleng pagdating dito ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ninya?
1: Sa bagay, no, Angela, nanganganib na noon pa, di ba? Ang daming rumors na magkakaroon ng coup. So hindi siya talaga sigurado nga sa kanyang posisyon all this time. Pero sa ngayon, kumusta ang mood dyan sa Senado? Ano ba, meron daw bang lockdown dahil dyan sa biglang pagsulpot ni Senator Bato de la Rosa?
2: Ninya, tama, no, nagkaroon nga ng lockdown, bagamat hindi to formally announced ng Senate Sergeant at Arms, sinasabing mas stricto nga yung pagpasok at paglabas dito nga sa Senado mismo. At dito sa kasalukuyan, dito nga sa ating screen, kung makikita nyo yung aking posisyon na aking tinitingnan, tingin ko ito ay ongoing pa rin yung pag-uusap or pag-interview ng ilang mga media pa kay Senator or former Senator Antonio Trillanes ugnay nga nung sinasabing warrant of arrest. Yan yung hinihintay pa nating update, no, dahil nagkaroon ng diskusyon sa plenaryo kanina kung maaari nga bang iserve dito or maaari nga bang, let's say, damputin si Senator De La Rosa sa loob nga ng premises nitong Senate Hall. Ninya?
1: So ano raw ba? Maaari ba siyang damputin or kailangan lumabas muna siya ng Senate?
2: Ninya, yan yung kailangan pa nating hintayin, no, dahil nagkaroon din ng session break kanina pagkatapos nga nung sinasabing pag-uusap na yon. Pero syempre yung liderato ngayon, ilan sa mga nagsalita, I believe, is sila Senator Rodante Marcoleta at sila Senator Jinggoy Estrada na nagsasabing hindi nga dapat or hindi dapat damputin dito sa loob ng premises, at wala pa daw senador na dinadampot dito sa loob mismo ng premises ng Senate Hall. Pero yan ay kailangan pa nating tignan at bantayan mamaya-maya lamang kung mangyayari nga ba ito o hindi.
1: Okay. Maraming salamat, Angela Babad. Sa kapapasok lang na balita, impeach na sa ikalawang pagkakataon si Vice President Sara Duterte matapos na makakuha ng 255 yes votes. Live mula sa Batasang Pambansa, naroon si Mari Ocampo. Mari, kumusta na dyan ngayon?
2: Ninya, tama ka nga dyan, no, impeach na muli ang vice-presidente dito sa Kamara, no, pero bago nga yan, isinulong na nga sa House Plenary kanina itong Articles of Impeachment at bago nga ang naging botohan, ipinaalala ni Justice Committee Chairperson Jervie Luistro ang gampanin ng House of Representatives kanina. Sa sponsorship speech kanina ni Luistro na nawagan ng mambabata sa mga kasamahan niya na gampanan ang kanilang constitutional duty sa pagboto sa Articles of Impeachment. Binigyang din nga ni Luistro na hindi politika kundi konstitusyon ang dahilan ng pagtayo niya sa plenaryo. Ayon sa kanya, hindi hinihingi ng Kamara na hatulan agad ang bise kundi tukuyin lamang kung may sapat na dahilan para ituloy ang paglilitis nga sa Senado. Ipinaalala rin ni Luistro na hindi nabuo sa chismis o social media ang committee report, kundi sa libo-libong pahina ng mga dokumento, testimonya, financial records at mga deliberasyon na masusing sinuri ng House Committee on Justice. Sa interpellation nga kanina niya ay diniin din ni Luistro na legal at naayon sa konstitusyon na ang naging proseso ng kanilang komite kahit isinasagawa ang mga hearing habang nasa recess ang Kongreso. Aniya may pahintulot ito sa ilalim ng House Resolution No. 892 na hiwalay ang impeachment proceeding sa ordinaryong legislative process. Sentro rin ng debate kanina ang paggamit ng mga ebidensyang lumabas lamang matapos maisampa ang impeachment complaints gaya ng AMLAC report, sal-in at supplemental affidavits. Kinwestiyon naman ni Congressman Marcoleta, Congressman Nazal at Congressman Ungab kung nalabag ba ang due process, no? Dahil tila lumawak umano ang kaso matapos magsumite ng sagot ang kampo umano ng vice-presidente. Pero depensa nga ni Congressman Luistro, probable cause lamang kailangang patunayan ng Kamara at hindi pa ito usapin ng pagdedesisyon na kung guilty o hindi ang vice-presidente. Dahil aniya, trabaho ng House na alamin kung may sapat na basehan para ituloy ang impeachment trial sa Senado. At matapos nga niya, no, ang interpellation kanina, diretso na sa botohan. At matapos nga ang ilang minuto, dito na nga sinabi na nakakuha ng 255 na affirmative vote in favor nga sa impeachment ng vice, no, 26 nga na negative votes, samantalang siyam na abstention. Ninya?
1: Can you name some of the congressmen or congresswomen na nag-vote ng no?
2: Kanina habang nagbobotohan, maririnig nga natin kanina kagaya ni Congressman Marcoleta, inaasahan na nga nila na boboto ito ng no kanina. Pero nagulat tayo dahil may ilang mga personalidad o kongresista na nag-abstain mula dito sa botohan, kagaya nga ni Congressman Jose Alvarez na una nitong nakaraan, kasama siya doon sa 55 na pumabor doon sa committee report. Pero ngayon, nag-abstain sa botohan. Samantala naman si Congressman Elijah San Fernando ng Kamanggagawa Party List, nag-yes naman dito sa impeachment.
1: Mm-hmm. Si Congressman Toby Tiangco ay nag-yes din raw sa impeachment. Ano, Mari?
2: Yes, tama ka dyan, Nina. Merong mga ilang personalidad o kongresista nga na medyo nagulat yung ilan, no, sa kanilang naging boto kanina. Pero ngayon, maya-maya, yung iba sa kanila nag-reserve ng kanilang right para nga i-explain kung bakit naging ganoon ang kanilang boto kanina. At papakinggan natin yan maya-maya. Nina?
1: Alright, maraming salamat, Mari Ocampo.
3: Samantala, nasa Senado rin ngayon ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation at si dating Senador Antonio Trillanes IV. Ayon kay Trillanes, kaugnay ito sa arrest warrant laban kay Bato mula sa International Criminal Court para sa Crimes Against Humanity. Para sa detalye, nasa linya ng telepono si JM Pineda. JM, ano latest dyan? JM? Okay, partner, ang daming ganap ngayong araw, no? Sa ano, sa Senado. Nalilito na ako kanina kung ano yung mamonitor. Diba, alam mo, pinag-uusapan natin kanina. Sabi ko, partner, ikaw ba nag-monitor ng bilangan? Ako, nag-monitor ng hulihan naman, diba? Ang hirap, eh. Nagkasabay-sabay talaga.
1: Oo nga, eh. Very exciting times ngayon. Sa Congress, sa Senado.
3: Exciting at stressful. The last
1: sa
3: minute.
1: Sa ating mga
3: masyadong dikit,
1: no?
3: Diba?
1: Pero
3: alam mo, yun nga, maganda na tanong din natin, siguro ba maya pag nakausap natin si Angela, kaninang umaga talaga, ang nilagay, ang binrake nila, walang numbers eh.
1: Oo.
3: Kaya ako, ano yung nagbago? Bakit
1: yung
3: pagdating ng
1: may 13 votes para i-alisin si Senator Tito Soto.
3: Pero tsaka isa pa, nagulat ka doon sa numbers, sa 255. Ang laki.
1: Yung 255, malaki. Although,
3: yun naman din sinasabi nila, in-expect nila.
1: Pero yung
3: actual
1: nila,
3: na marinig mo.
1: Oo. Mas konti ang in-expect nila. 106 nga lang yung kailangan mo para ito ay maipasa sa Senado. Pero ngayon, 255. Mas malaki sa 215 or 216 last year.
3: Curious ako kung ilan ba ang members ng PDP pila. Kasi nalala mo, may statement na nilabas yung party na pag bumoto ka ng yes sa impeachment ay parang I don't know kung ano yung mangyayari sa kanila, kung may penalty or may punishment. Pero di ba parang may ganun eh. So kung ganun karaming bumoto, meron kaya mga ilang PDP laban na bumoto ng yes?
1: Yun nga, hirap naman kung isa-isa hindi mari lahat ng pangalan na yan.
3: Siguro mamaya, baka
1: pero may mga nakakagulat din. Sabi nga niya, yung dating talagang pro-impeachment, biglang nag-vote ng no.
3: Kaya
1: tsaka yung mga nag-abstain. Kaya yung mga
3: mamaya, alamin nga natin. Partner, nandito na daw si J.M. Pineda. Tukol naman to sa arrest warrant ka laban kay Senator De La Rosa. J.M., ano latest dyan?
4: Yes, Aninya at Jack, medyo maipit itong sigurado ngayon dito sa Senado dahil nga sa arrest warrant na pinakita nito ni dating Senador Antonio Trillanes IV na kasama nga niya ngayon dito yung mga tauhan ng NBI at kanina nga rin may natanggap tayong impormasyon na si NBI Director Attorney Melvin Matibag ay nandito rin para nga iserve yung arrest warrant mula sa International Criminal Court laban dito kay Senador Bato de la Rosa. Sa at kanina nga medyo napuno ng tensyon yung session hall nung nagpakita itong si Senator De La Rosa dito sa loob ng session at yun nga after nung mga ilang oras ay nakita natin dito sa loob si dating Senador Trillanes at sinasabi nga niya hawak niya na yung mismong arrest warrant pinakita niya sa mga miyembro ng media kung ano yung dala-dala niyang arrest warrant at ito nga yung mismong arrest warrant ng ICC laban dito kay Senador De La Rosa at sabi nga niya November pa lang daw meron na talagang arrest warrant pero nakasealed ito at hindi pa nilalabas kaya nung nakaraang Sabado nung kumalat ngayong balita na may arrest warrant nandito kay De La Rosa ay sinabi ng ICC sa atin na no public warrant to pares. Ibig sabihin daw noon, hindi talaga isina sa publiko itong arrest warrant sa ngayon. Pero nung nakita nga na lumabas dito sa Senado itong si Senador De La Rosa ay ito na, inilabas na nga rin yung arrest warrant at hinihintay na lang nilang lumabas dun mismo sa session hall itong si De La Rosa. Base dun sa kwento ni Senador De La Rosa kanina, Jack Atinya, ay dun pa lang sa pagpasok niya kanina dito sa Senado doon sa garahe ay meron ng mga NBI na lumapit sa kanya at pinipilit siyang hulihin o dakpin pero yun nga hindi daw siya nahuli agad dahil sinabi nga niya ito nga kaya nga daw siya nandito ay para pumasok at nung hinahanap daw siya ngayon nga papasok na siya at para makapag kung ano man yung trabaho niya dito sa Senado at question din niya yung literato ng o yung mga publiko dahil nga bakit nga daw siya tinatanong kung bakit siya nandito ay senador naman daw siya at nasa mandato nila ang pumasok dito sa loob. Jack niya.
3: JM, ano ang stand ng ating bagong upong Senate President dyan sa sitwasyon ni De La Rosa? Pwede bang hulihin talaga itong si Senator Bato dyan sa loob?
4: Yes, Jack. check base dun sa nakuha nating impormasyon, sabi ni Senate President Alanda Peter Cayetano ay wala daw jurisdiction itong NBI sa ngayon dahil nasa loob pa nga ng session hall at dapat nga daw hindi pinapayagan ng Sergeant of Arms ng Senate na makapasok itong mga miyembro ng NBI at nangyari nga nasugatan pa nga mismo itong si Senator De La Rosa, pinakita sa atin kanina dahil nga so ginawang parang sabi resolved o kumbaga parang pinilit siyang hulihin kanina at kine-question nga ng liderato ng Senado itong ginawa ng NBI sa ngayon pero ipinipilit nga nila na meron ng arrest warrant kaya yun nga medyo naghigpit talaga dito sa loob ng Senate. At dating Senador Trillanes ay naghihintay doon. Natanong nga rin namin kanina, Jack, bakit siya nandito? Kasi of course, yun nga yung malaking tanong, bakit siya sasama? Sabi niya sa atin, pinagbibigyan lang niya yung request ni Bato na nung nakaraang taon pa, nung sinabi ni Senator Bato de la Rosa na sumama daw itong si dating Senador Trillanes sa paghuli sa kanya ng NBI. Kaya ngayon daw i-grant lang daw niya yung request nitong si Senator de la Rosa. Jack.
5: Jem, linawin ko lang yun na sinabi mo kanina. Habang nasa loob ng session hall, hindi pwedeng hulihin. Pero once sa labas ng session hall, pwede na ba or kailangan nasa labas ng compound ng Senado?
4: Rex, sa ngayon lilinawin natin yung pagdating dyan sa sitwasyon na yan dahil sa ngayon kasi talagang hindi pakapasok dun sa loob ng session hall itong NBI pati si Senator Trillanes at hinihintay natin yung ilang impormasyon kung pag iba lumabas ba ng session hall itong si Senator De La Rosa ay agad nauhuli ng NBI o mismong dun sa labas ng compound nitong Senate kasi nakita natin kanina merong mga ilang tauhan ng NBI sa labas ng Senate hindi mismo dun sa loob ng Senado at wala dun sa mismo sa session hall. Pero yun nga, tabayanan natin kung maiserve ba nila yung itong arrest warrant na hawak nila mula sa ICC laban dito kay Senator De La Rosa. Jack.
5: Muling tanong lang, JM, ulitin ko, nasan ngayon si Senator Bato? Nasa loob siya ng session hall at nasa naman si Trillanes at yung mga NBI? Nasa isang lugar lang ba sila or paano ba ang sitwasyon dyan?
4: Sa ngayon, nandito tayo sa loob ng session hall at nakikita natin si Senator Bato De La Rosa na nandito pa rin sa loob at yun nga, kausap niya yung ilang mga kapartido niya gaya nila Senator Loren Legarda at Senator Rovin pati na rin si Senator Amy Marcos nandito sila sa loob at pinag-uusapan nga pati na rin si Senate President Alan Peter Cayetano ay nandito rin at pinag-uusapan nga nila kung paano yung gagawin at kung ano yung magiging desisyon. Hanggang ngayon nandito pa rin sila. Si dating Senator Trillanes naman pati ang NBI ay kanina nandun mismo sa labas ng session hall si dating Senator Trillanes. Ang NBI naman yung ilang mga tauhan ay nandun lang sa labas ng Senado. Jack.
5: Okay, sige. Maraming salamat, JM Pineda.
1: Tuloy naman ang isinasagawang kilos protesta ng iba't ibang grupo sa labas ng Batasang Pambansa. Live ngayon doon, si Justine Ignacio. Justine, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan?
6: Nina, mabigat ang daloy ng trafiko ngayon dito sa Batasang Pambansa Complex sa tapat mismo ng House of Representatives. Dahil sa dagsa ng mga nagpo-protesta nito ng hapon. Nagtipo ng mga progresibong grupo, bigbit ang mga karatula upang hindi na matilis sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ay sa grupong bunyod maralita, dapat na magsimula ng paglilitis sa Senado upang mapiyasat ng gusto ang bank records at file NMDC. Naniwala mga realista na mahalagang magkaroon ng transparency at accountability sa panig ng ikalawang pangulo ng bansa. Kabila nito, dumating din ang mga supporter ni Duterte sa lugar upang harangin ang panawagan. Yan na muna ang latest dito niya. Balik sa inyo.
1: Maraming salamat, Justine Ignacio. Samantala, Jeff.
5: Mula sa Batasang Pambansa, makausap natin ang veteran lawyer na si Attorney Lorna Capunan. Magandang hapon po, Attorney Capunan, at welcome back po sa Arangkada Balita. Attorney? Okay, mukhang may problema pa, partner, si Attorney Capunan. Pero yun nga, no, again, balik tayo doon sa numbers na yun. Alam mo, parang, para sa akin, parang statement siya na despite na nandun yung pressure na huwag kayong bumoto, di ba nagkaroon pa nga na sa Cebu na rally? Yung rage na sinasabi na yung sino man mga mababatas na boboto ng yes para sa impeachment ay parang basta tinatako. I forgot kung ano yung mismong sinabi ng word din. Of course, bago pa sila nagbotohan ngayon, ay nagkaroon pa ng palitan ng leadership sa Senado, di ba?
1: At yun ang magandang itanong kay Attorney Lorna Capuna na ngayon nagpalit ng liderato dyan sa Senate while nanalo itong impeachment case or itong impeachment case ni Sara, VP Sara dyan sa Kongreso. Ano naman kaya ang magiging resulta dyan sa Senado ngayong iba na ang Senate President? Kasi kung maalala mo partner si Senator Tito Soto said, pag sinabi niyang forthwith, ora-ora na bukas na agad gagawin niya. Ngayon, di natin alam kung ganito rin siya Senator Alan Peter.
5: Saka tanda mo, nagkaroon pa ng question, di ba yung sinabi ni Senator Panfilo Lacson na hindi automatic daw na magko-convene sila as impeachment court. Pagbobotohan pa pala yun, ang pinagtatako lang partner, parang last year wala naman naging botohan kung magko-convene sila as impeachment court. Nagsuot na lang sila ng robe. Yun nga lang, of course, pagdating sa Supreme Court ay nabaliwala.
1: Oo, so marami tayong natututunan. Siguro lahat din, di ba? Kasi while impeachment, ilang beses nang nagka-impeachment sa ating bansa, iba tong kaso ni VP Sara.
5: Alam mo, isa din, very interesting din partner na itanungin, once na makausap natin si Attorney Lorna Capuna or kung sino pa mamaya magiging guest natin sa ano bang meaning talaga ng pag na-impeach na? Kasi di ba, dalawang beses na na-impeach eh. Pero pag sinabi ng, kumbaga ikaw yung normal na, yung pagkaraniwang tao. Okay. Pwede na ba si Attorney Lorna?
1: Okay, Willie, mamaya. Okay. Kasama niya. Si Attorney.
5: Siya
1: mag-i-interview na
5: Okay. Yung pala, nandun pala si Boss Willie pala ang susi. Punta na naman natin si Willie Delgado Jr. kasama si Attorney Lorna Capuna na Willie, magandang hapon and magandang hapon din kay Attorney Capuna.
7: Magandang hapon sa inyo dyan, sa PRTV. Mamadaliin ko na at alam ko medyo busy rin si Attorney Lorna Capunan eh. Unang-una, Attorney, kuha muna ako ng reaksyon dun sa katatapos na butuhan dito sa plenary regarding dun sa committee report ng Kamara.
8: Okay, ang magandang nangyari is binasa ni Chairman Jinky Luestro yung kanyang committee report at pagkatapos ng interpellation ng mga obvious na mga opposition at pro Sara Duterte nasagot naman lahat ng questions. Ang mga question pare-pareho eh. Number one, due process ba? May due process ba? Pangalawa, tinatanong kung nagdagdag ang committee ng mga facts or evidence na hindi sinama sa original two complaints, no, ng third and fourth complaint. At pangatlo, syempre sinasabi nila na bakit ano, baka hindi binigyan ng opportunity na mag-react ang Vice President dito sa consolidated report, no, sa consolidated articles. Ang nangyari kasi, pag sinusundan natin yung Committee on Justice, yung third and fourth charges, complaint, may pareho, no? May kapareho. So, bale, re-reduce down ng Committee on Justice sa apat. Unang-una, yung assassination attempt, grave threats. Pangalawa, yung unexplained wealth. Pangatlo, confidential funds. At lastly, bribery. So, ito yung pareho. Ito yung pareho sa third and fourth complaint. Kanya yung sinasabi ng mga opposition o yung mga pro-Duterte na may surprise na naman, bakit parang iba yung complaint, ay hindi po, kinonsolidate lang. Kami sa legal circles, alam namin yung kinoconsolidate. Kung pare-pareho naman ang charges, sinisimple, so apat ang aakyat sa Senado na articles of impeachment.
7: Ang tinutukoy nyo yung from 7 articles, naging 4 na articles.
8: Naging 4 ang articles from 7 articles.
7: Oh, parang dumaan sa butas ng karayom si Representative Jinky Luestro. How do you think, ano sa tingin nyo, paano niya na-handle lahat ito?
8: I think she handled it very well kasi ang questions naman, talagang yung questions parang entrapment lang, ano? Parang ini-entrap lang siya na aminin niya na committee ang nag-fabricate ng evidence, committee ang nagdagdag sa original complaint. Nasagot naman niya yon. At sinasabi rin na bakit hindi niyo binigyan ng pagkakataon, nasagot rin niya yon. Sa question naman ng isang congressman, si Marcoleta, labag daw sa congressional rules ang nagsisession sila kasi wala namang session days. maganda yung explanation ni Chairwoman Jinky. Iba ang rules ng Senate at ng House tungkol sa legislation. Iba ang rules nila tungkol sa impeachment. As a matter of fact, may specific resolution ang House, no?
7: Ito yung nag-adapt ng bukod na resolution
8: na for sinasabi,
7: the purpose nitong
8: yes. At sinasabi na ituloy nyo, itutuloy ng Committee on Justice ang hearing miski na on recess sila. At hindi lang yon, binibigyan ng full authority ang Committee on Justice ng magsapinang ng witnesses at saka man ng dokumento.
7: Oh. Ang unang prediction, nasa 200 plus lang yung posibleng umayon dito sa committee report. Okay. Hindi pa kagulat-gulat, 255 ang affirmative.
8: Hindi po ako nagulat doon. Sabi ko nga nung ini-interview ako noon, nung tinatanong ako, may probable cause pa? At ano ang, sabi ko nga, is there chances of conviction? Sabi ko, 100% na. Sa lakas ng ebidensya. Kung kami na hindi kami nasa House at nanonood lang sa TV or minomonitor sa social media, ay convinced na convinced, no? At saka nakita na natin yung survey results. Ang taong bayan, dati walang pakialam. Umakyat ang survey results at sinabi gusto nilang malaman ang storya, ang depensa ng Vice President. So, I'm not surprised that 255 ang votes ng Congress.
7: Okay.
8: In favor. Kasi malinaw na malinaw ang evidence.
7: Obviously, ang buong Kamara sang-ayon na ma-impeach si Vice President Sara Duterte, sasampa na ito ngayon sa Senado. Kasabay ng butuhan dito sa plenary, nagkaroon din ng butuhan sa Senado kani-kanina lamang, and butuhan ito para palitan naman ang liderato. Anong nakikita ninyo naman ngayon?
8: Ang nakikita ko sa overwhelming vote ng House at sa laging sinasabi ng House, ituloy na natin ang trial. Because ang House ay probable cause lang eh. Ang House clarificatory. Ngayon, ang duty talaga sa Constitution to hold a trial, nasa impeachment court yan. So, ang masasabi ko, overwhelming endorsement ng affirmative votes ng House. At nakita natin dito sa labas ng Kongreso, maraming nanonood na civil society, no? At in fact, nagpalakpakan nga sila. Kanya rin i-mind sila na silence lang, no? Let's observe decorum. Taong bayan na ang magja-judge sa Senate.
7: Hindi ba parang malisyoso yung timing?
8: Hindi lang yun. Malicious ang timing. At nabalitaan nga natin na as we speak, nag-lockdown daw ang Senate kasi ni-implement ang warrant of arrest ni Bato, no? So, at siya pa ata ang ginawang chairperson ng Committee on Public Order, no? Na dapat pinag-aaralan itong warrants of arrest ng sitting senators, no? So he will be the judge of his own self. So parang malicious ang sinasabi namin lawyers. May malicious, may intent talaga. At wag naman. Kasi naniniwala tayo sa mga institutions. No? Naging careful nga ang House Committee para wag mag-issue ng injunction ng Supreme Court.
7: At hindi masayang yung effort.
8: Hindi masayang ang effort nila. Hindi naman nila binantayan ng Senado because they were assured sa pronouncements ng Senate President Tito Sen na ready na sila forthwith nga eh. Na as soon as he receives it, he will constitute the impeachment court. Maraming nagsasabi na kailangan pa ng vote ng Senado. That's not correct. Sa Constitution, pag tinanggap ng Senate President, miski sino yon, walang discretion. Hindi discretionary.
7: Kailangan mandatory i-hearing.
8: Mandatory yan. Shall create an impeachment court forthwith. Ngayon, yung forthwith, pwede nating sabihin reasonable time. Ang reasonable time, hindi pwedeng no time. Pwedeng anytime, pwedeng shorter, pwedeng longer, pero hindi pwedeng at no time. Parang nakita natin yung bank statement ng sa Vice President, no? Statement sa bangko, nan. Huwag naman, nan rin ang action ng Senado dito.
7: Matuloy man ito, ang hintay natin dito, most likely, yung conviction, kung paanong iko-convict.
8: Kung ibibase natin sa evidence sa House, surely, based on evidence conviction. At dapat ma-remind ang mga senator judges pag nag-oath sila, nakalagay sa Senate rules nila political neutrality. Sabihin, without discrimination as to party affiliation. Hindi lang yan, sa oath nila nakalagay impartial justice. So they take an oath to render impartial justice based on the Constitution. But kung basihan nga ang Constitution, walang discretion ang Senate President na hindi mag-create ng Senate Impeachment Court. Mandatory yun. At hindi na dapat isubject to majority vote, no? Kasi pag nakita natin yung voto, 13. So automatic, hindi matutuloy yun. Parang ano, ginagago na natin ang taong bayan. Huwag naman.
7: Alright. Jack, Nina, baka may katanungan kayo kay Attorney Lorna Kapunan.
1: Siguro mamaya kasi may arangkada balita pa tayo. Partner, maraming salamat po. Attorney Lorna Kapunan.
5: Salamat, ma'am.
9: Maraming salamat din.
1: At yan ang special coverage ng PRTV sa boto sa plenaryo, Vice President Sara Duterte impeachment.
5: Abangan ninyo po ang maiinit na pangyayari sa loob at labas ng bansa. Susunod na.
10: Kuwepi na exciting.
11: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
10: Labagan ng komentaryo.
12: Bakit ikaw ang gustong banatan?
11: Baka ba?
10: Real talk. Wala kang ligtas.
13: Anong klase ng partner ang pwede na po?
10: Sa 4, alas.
11: PRTV na kami.
10: Kasama si ng Dr. Gidoy. Music Radio. Ani-ana ang arangkada balita. Kauban si Jack Batalyones o Ninia Corpus.

0: 7, 2026, Lunes. Sa botong 255, muling in-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. Pero bago pa iyan, pinalitan naman ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Vicente Soto III bilang Senate President. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagabay niyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Ngayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako si Jack Batallones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Vice President Sara Duterte na impeach na ng Kamara sa ikalawang pagkakataon. Senador Alan Peter Cayetano nanumpa bilang bagong Senate President. Senador Ronald De La Rosa nagpakita na sa Senado matapos umabsen ng 6 na buwan. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ipatutupad bukas. NBI nakatanggap ng 200 reklamo kaugnay ng umano'y ginagawang extortion activity ng PGMN.
0: Mainit ang palitan ng liderato sa Senado ngayong hapon. Natanggal bilang Senate President si Vicente Soto III at pinalitan ni Senator Alan Peter Cayetano. Mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
3: Niya nagkaroon nga ng pagkabigla dito sa Senado nang nagkaroon ng mosyon na palitan ang liderato ngayong hapon. Nagsimula nga ito ngayon nang nagkaroon ng manifestation kung tawagin si Senator Alan Peter Cayetano.

0: na merong sapat na bilang ng mga senador na nanais palitan ang lahat ng nasa posisyon. Dito na nga pumasok si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasunod nito ang motion na bakantihin lahat ng posisyon at kinalaunan ay ang motion ni Senator Amy Marcos para iluklok si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Habang nagmotion rin naman si Senator Panfilo Lacson na ihalal bilang Senate President muli si Senator Vicente Soto. Pero sa botong 13 pabor kay Cayetano, siyam para kay Soto ay formal nang nanumpa bilang Senate President si Cayetano. Bagay na ayon kay dating Senate President Vicente Soto III ay kanya nang inaasahan. Pero may paalala si Soto sa bagong liderato kaugnay ng posibleng pag-akyat ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Soto ay dapat maging maingat ang liderato dahil nanonood at pinagmamasdan ng publiko ang sinasabing impeachment case laban nga kay Vice President Sara Duterte.
1: Niya? Angela, para sa mga hindi alam kung anong nangyari kanina, ano ba ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng coup diyan sa Senado? At sino-sino yung mga senador na bumoto para kay Alan Peter Cayetano na ngayon ay ang bagong Senate President?
0: Wala pa tayong opisyal at formal na dahilan, no, kung bakit nga ba nagkaroon ng pagbabago o ng kudeta dito nga sa Senado, no. Pero ito nga ay inililinya natin doon sa mga nakaraan ng usap-usap tungkol nga sa napipintong pag-akyat ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil karamihan ng minority at mga bumoto kanina ay mga miyembro ng minority at Duterte block na sinasabi, no? At para nga doon sa mga boto, doon sa breakdown, 13 na senador ang bumoto para kay Senate President Alan Peter Cayetano. Ito nga sila Senator Cheese Escudero, Senator Amy Marcos, Senator Rodante Marcoleta, Senator Bongo, Senator Ronald De La Rosa, Robin Padilla, Jingoy Estrada, Joel Villanueva, Pia Cayetano, Mark Villar, Camille Villar, Lauren Legarda at si mismo dating Senate President Vicente Soto III. At para naman kay Soto, yung siyam na sinasabi is si Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, Senator Lisa Ontivero, Senator Lito Lapid, magkapatid na Erwin at Raffy Tulfo, si Senator Sherwin Gatchalian, si Senator Ping Lacson at siyempre si Senator Alan Cayetano na bumoto naman para nga kay dating Senate President Tito Soto. Niya?
1: Alright, maraming salamat, Angela Babad.
2: Samantala, sinubukang arestuhin ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation si Senator Ronald Bato de la Rosa sa parking ng Senado. Sa detalye, alamin natin yan mula kay JM Pineda. JM? JM? JM?
3: Hindi.
2: Okay, sa mga kakalipat nga lang inyong mga telebisyon, no, bago natin makausap si JM Pineda, ay kanina nga ay biglang lumutang itong si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado at after nga ng ilang buwan na siya ay absent at kanina nga sa kanyang nagsalita siya sa plenaryo at sinabi nga niya na may mga NBI agents daw na nagtangkang pigilan siya. O yun nga ang maganda malaman natin. May pinapakita pa nga siya sa mga kakalipat nanonood ngayon, no, sinabi niya na nasugatan pa nga, pinapakita yung daliri niya ay nasugatan daw. So yan na nga, nandyan siya, kasama siya dun sa mga bumoto para mapalitan bilang Senate President itong si Senator Tito Soto. At ngayon nga, nasa kanina nung huli natin nakausap ang ating reporter na si JM Pineda ay nasa loob pa ng session hall itong si Senator Bato de la Rosa at ang naging twist dito bale ay si Senator former Senator Trillanes ay may hawak naman na arrest warrant mula sa ICC again. Kamusta na natin si JM Pineda? JM? Nahihirapan talaga si JM kasi so, ang huling nga natin balita sa kanya ay JM? Okay, so talaga mukhang nagkakaroon ng problema ang komunikasyon doon. Kasi sa huling pangangamusta natin kay JM Pineda ay medyo mahigpit ang seguridad dyan sa lugar na yan. At may sinasabi nga unofficially ay parang may lockdown sa lugar. Kasi nga nandyan na yung mga tauhan daw ng NBI na kasama ni former Senator Antonio Trillanes. At doon nga sa kanina ni-report ni JM, ang stand nga ay sinasabi hindi siya pwedeng arestuhin habang siya si Senator Bato. JM Pineda, kamusta?
4: Wala ako na ako.
2: JM. JM. Okay, mukhang may problema tayo siya. Again, recap muna, no? Sinabi nga na hindi pwedeng ma-aresto habang nasa session hall itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. At tinatanong nga natin dito sa ating correspondent na si JM Pineda, ang rule ba ay bawal siya arestuhin habang siya ay nasa session hall? Pero once nasa labas ba siya ng session hall, ay pwede na siyang arestuhin o dapat ba ay nasa labas siya ng compound ng Senado? Yan yung tanong na hindi pa nasasagot. At kung ano na ang plano, kung nagkaroon ba ng standoff, nasan ba ngayon si Senator, former Senator Antonio Trillanes, at kung nasa session hall pa rin ba si Senator De La Rosa. Okay, sige. Mamaya, try natin balikan si JM Pineda dyan sa Senado. Ang daming kaganapan ngayong araw na to. Okay. Dalawang kasunduan nilagdaan ng bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacios.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
3: Alta presyon ay madalas tahimik, walang babala, walang sintomas, ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nako-control. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance ng walang abiso ng doktor. Kasabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at pag-iwas sa bisyo. Regular magpa-check up ng blood pressure at magpakonsulta sa health center. Disiplina ang proteksyon sa alta presyon. Ito po si Sec. Tedder Bosa, nagpapaalala mula sa Department of Health.
4: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
5: Ang lamig!
6: Teka, yakapin kita.
5: Sarap ng feeling.
7: Everest Air Conditioner.
5: Han, ano ever best place mo in the world?
6: Siyempre, right here with you.
5: Oh.
7: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
8: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
9: Food's here, guys.
8: And feel the vibe.
5: Best concert ever!
8: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic.
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic.
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
13: What if your phone could be your front row seat?
14: Playtime Entertainment launches PT Idol.
13: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
14: Where talent takes the spotlight.
13: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. ERTV Prime Media. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
16: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
17: Nagpagas na ba ang lahat?
16: Ano man ang opinion mo?
1: Kalma, kalma.
16: Pag-usapan natin yan.
1: Tingnan natin, ano ang kanilang salo din dyan?
16: Kasama sina Sandro Ochona.
17: Iisi ka naman dyan.
2: Balikan muli natin si JM Pineda live mula dyan sa Senado. JM, ano latest dyan?
18: Hindi mo lang
9: Yes, Jack, sa ngayon nga ay huling impormasyon natin ay kanina ipinakita yung CCTV video kung saan ito nga si Senator Ronald Bato de la Rosa ay hahainan sana ng NBI nitong ICC warrant of arrest. Pinakita kanina sa session kung ano yung nangyari at nakita nga natin doon na itong si Senator Ronald Bato de la Rosa ay tumatakbo doon sa may hagdan at hinahabol nga nitong mga NBI. At kanina nga, bago yan ay napuno ng itong session hall ng emosyon sa pagsulpot nito ni Senator Bato de la Rosa. Matapos nga ang nangyaring botohan ng pagpapalit ng liderato sa Senado, dumating si dating Senator Antonio Trillanes IV dito sa session hall dahil nga nandito rin si Senator Bato de la Rosa. At daladala nga ni dating Senator Trillanes ang isang warrant of arrest sumano mula sa International Criminal Court. Dala nito, kasama nga rin ito ang NBI o National Bureau of Investigation kung saan daladala nila ang isang arrest warrant laban dito kay Senator Bato de la Rosa. Ang nangyari nga dito, Jack, niya ay hindi agad dumalabas itong si Senator Bato de la Rosa doon sa session hall para hindi siya mayroon pang desisyon na ginagawa ang buong Senado kung ano ba yung mangyayari. At kanina nga doon sa huli nating impormasyon, sabi ni dating Senator Antonio Trillanes IV, kaya siya nandito ay para lang samahan itong NBI na maghain nitong arrest warrant mula sa ICC dahil nga iyon ang hamon sa kanya ni Senator Bato de la Rosa. Kanina nung tinitignan natin yung session hall, nandun pa rin yung mga kaalyado nito ni Senator Bato de la Rosa. Nandun si bagong Senate President Alan Peter Cayetano, pati na rin si Senator Amy Marcos at iba pang mga senador. At pinagdidesisyonan nga nila kung ano yung magiging huling o final na decision para nga dito sa ginawa ng NBI. At ayon nga sa liderato ng Senado, ay hindi ito dapat gawin ng NBI dahil wala na ito sa jurisdiction nila para hulihin si Senator de la Rosa. Jack, niya.
2: Yeah, so yung kanina nga JM, no? Ano, bigyan linaw na ba yan? Kung hindi siya pwede hulihin sa loob ng session hall or within sa compound ng Senado? May sagot na ba tungkol doon?
9: Jack, kanina pinipilit nating tanungin kung ano nga ba yung tamang impormasyon patungkol nga dito sa kung paano hindi uhulihin itong si Senator Bato de la Rosa. Dahil nga, ang huling sinabi sa atin ng dating Senator Trillanes na kapag lumabas doon sa session hall ay pwedeng hulihin, pero may mga nakaabang din kasi ng mga NBI doon sa labas. Kung nakita nga natin yung CCTV kanina, talagang hinahabol si Senator Bato de la Rosa. Pinakita yon kanina doon sa session hall at yun din yung pagbabasihan nila kung ano yung magiging decision ng buong Senado pagdating nga dito. Based dun sa huli nating impormasyon, si Senator Bato de la Rosa ay ito ay kukumpirmahin pa natin, pero may nakarating sa atin na mayroon nga daw nagkulong siya dun sa kanyang opisina ngayon, pero kukumpirmahin pa natin yan mamaya, Jack.
2: Yun nga, no, yung nakita natin ngayon sa video, itong CCTV, nakita natin tumatakbo si Senator de la Rosa. Actually, partner, parang ka nanonood ng pelikula, no? Para talagang pugante na tumatakbo itong si Senator.
1: Parang mga batang naglalaro ng habulan, oh, partner.
2: Oo,
1: except Senador itong nakita ko, mga Senator, NBI.
2: Yung mga humahabol sa kanya, JM, tama ba? Yung nakita ko sa video ay mga NBI agents yan? JM?
9: Yes, Jack, mga NBI agent yung kanina. At bago nga yung mangyari ang habulan na yan dito sa Senado, mayroon ng mga impormasyon na darating ang National Bureau of Investigation at inaalam namin kanina kung bakit sila pupunta kasi kaninang umaga ay ginawa na nga ng CIDG na iain sa opisina ni Senator Bato de la Rosa itong arrest warrant o yung subpoena na sinasabi nito ni Secretary Rimulya nitong weekend. Pero hindi nga tinanggap yun ng opisina ni Senator Bato de la Rosa. Kaya nung tanghali, nagtatanungan kung ano ba yung meron at anong gagawin ng NBI dito. At nung nagkaroon nga ng after nung botohan mismo, nung bagong liderato ng Senado, ang nangyari ay dumating nga itong si dating Senador Trillanes. At sinasabi niya, pinakita niya mismo sa atin yung arrest warrant mula sa ICC at hinihintay niya hanggang ngayon na lumabas itong si Senator Bato de la Rosa. Pero ito nga yung ginigiit nito ni dating Senator Trillanes na posibleng may obstruction of justice kung sakali mang hindi palabasin ng Senado itong Senator Bato de la Rosa dahil nga meron na talagang arrest warrant na hawak itong NBI. Jack?
1: JM, yung bakit si Senator or former Senator Trillanes ang nandyan at may hawak pang warrant of arrest? Anong connection niya dito sa pag-aresto sana, no? Dito kay Senator Bato de la Rosa?
9: Alam mo niya nung nakaraang taon kasi itong si Senator Bato de la Rosa ay hinamon itong si dating Senador Trillanes na sumama kapag aarestuin na siya ng ICC. Kaya ang nangyari, ang sabi sa atin ni dating Senator Trillanes ay ginrant lang niya itong request ni Senator de la Rosa na sumama at makita na pinoposasan siya ng mga otoridad niya.
1: Yun yung konteksto noon. Mm-hmm. Sasamahan ni former Senator Trillanes yung mga aaresto pala sa kanya. And sa ngayon, kumusta ang sitwasyon dyan sa Senado? Dahil parang nagkagulo kanina, tapos ngayon may sinasabing may lockdown. Ano ba? May lockdown nga ba dyan sa Senado ngayon?
9: Ninyo, sa ngayon, mahigpit yung siguridad dito sa compound ng Senado matapos ngang ito nga, dumating yung mga otoridad at yung NBI at medyo stricto lang pagdating dun sa paglabas at pagpasok ng mga tao dito sa Senado dahil nga sa gagawing pag-ain ng arrest warrant laban dito kay Senator Bato de la Rosa. Pagdating dun sa session hall, medyo mahigpit din, ilan lang yung mga taong pinapapasok, mga media, mga resource person at ilan pa, pero pagka wala kang gagawin doon sa loob, hindi na rin pinapapasok ng mga nagbabantay niya.
2: And ako, JM, huling tanong na lang mula sa akin, no? Anong plano na daw ni former Senator Trillanes at mga NBI? May iiwan ba sila dyan hanggat hindi lumalabas si Senator de la Rosa?
9: Yes, Jack, sabi sa atin ni dating Senator Trillanes, plano talaga nilang hintahin itong si Senator de la Rosa para maiyahin na nga itong warrant of arrest. Sabi nga niya kanina, kung sakali nga daw hindi nakatakbo itong si Senator de la Rosa sa mga NBI kanina, panigurado daw, ito yung word niya, nakagapos na ngayon itong si Senador de la Rosa at nahuli na ng NBI bago pa man pumasok doon sa session hall at maprotektahan. Ayon nga kay Senator Trillanes na ang mga kapwa niya, Senador.
2: Jack. Under protective custody ba? Pwede ba natin matawag na ganun ng Senado itong si Senator Bato de la Rosa?
9: Jack, sa ngayon wala pa tayong impormasyon patungkol dyan kung ganyan yung term na pwedeng sabihin natin kasi pinagdidesisyonan pa lang ngayon ng Senado kung ano yung gagawin dahil nga iginigit ng mga kaalyado ni Senator Bato de la Rosa na ito nga ay wala na sa jurisdiction ng NBI kasi ang nangyari na nakita nila yung habulan nadismaya. Una nga nagsalita doon kanina si Senator Marcoleta na hindi na daw talaga dapat gawin ng NBI yon lalo't senador naman talaga itong si Ronald Bato de la Rosa. Jack?
2: Okay, maraming salamat, JM Pineda.
1: Samantala, makasaysayan ang naging pagboto kanina ng mga mambabata sa Kamara. Ito'y matapos na ma-impeach sa ikalawang pagkakataon si Vice President Sara Duterte. Alamin pa natin ang ibang detalye mula kay Mari Ocampo. Mari?
18: Patuloy ngayon, no, itong kanila ang pagpapaliwanag ng ilang mga kongresista tungkol sa mga naging boto nila kanina sa plenaryo. Pero bago nga o kasabay nga ng botohan na yan ay yung pagpapalit kanina ng liderato doon sa Senado. At ngayon nga, kalalabas lamang kanina na mayroon ng pahayag ang kampo ng makabayan tungkol nga sa pangyayaring ito. Kinundena nga ng kanilang block ang umano'y pagmamanipula sa impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte matapos ang pagpapalit ng pamunuan sa Senado. Sa isang pinagsamang pahayag, na ang nangyaring pagbabago umano sa Senado kasabay ng nakatakdang pagpapadala ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay walang ibang maaring pagpapaliwanag sa susunod na pangyayari kundi isang political intervention para umano protektahan ang mga makapangyarihan. Giit ng grupo ang impeachment na dapat ay mekanismo ng pananagutan ay naging hostage ng mga nagbabangga ang political factions at dinastiya. Nagbabala rin ang makabayan na posibleng maantala ang pagbubuo ng impeachment court dahil sa bagong alignment sa Senado na umano'y pumapabor sa Duterte camp. Binanggit din nila ang desisyon ng Korte Suprema na nagbibigay ng case-to-case interpretation sa salitang fourth with na posibleng umano'ng magamit upang maantala nga itong proceedings. Ayon sa kanila, hindi malayong mangyari ang isang acquittal na nakabatay sa political numbers at hindi sa ebidensya. Ngunit para nga kay Lanao del Sur Congressman Zia Adyong, iginagalang niya raw ang desisyon ng Senado bilang co-equal branch ng Kamara. Ninya, sa mga oras na ito, patuloy pa rin yung pagpapaliwanag nga ng mga congressman sa kanilang mga boto, no? Lalo na kanina, nanguna nga si Manila Congressman Abante at maririnig nga natin sa kanyang talumpati kanina, very specific, no? Yung kanyang sinabi na ipinagdarasal niya na itong mga senador ma-guided daw ng mga ebidensya at hindi ng pressure. Ngayon, kukumpirmahin natin mamaya kung ito bang parte ng kanyang speech may kinalaman doon sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Ninya?
1: Alright, maraming salamat, Mario Campo.

0: ngayong araw ang botohan sa plenaryo at ang palitan ng liderato sa Senado. Konektado kaya ang mga ito? At paano ito nakaapekto sa botohan sa mababang kapulungan? Pag-usapan natin yan kasama si Professor Antonio Contreras ng UPLB. Magandang gabi po, Professor Contreras, at welcome back po sa Arangkada Balita.
1: Magandang gabi po.
0: Yes, Professor, nandami hong nangyari ngayon. Hindi ko nga namin alam ni partner kung ano unahin natin. Pero sige, unahin muna ho natin yung naging botohan dyan sa Kamara. At nagulat ho ba kayo sa number na 255? Ano ho ba yung last year na number po?
1: Actually, mas mataas ito last year. Last year yata 215 lang. Ngayon, 255. Mas mataas, naging 80% ng lahat ng miyembro ng Kongreso ang nandito.
2: I was expecting less. I-process sa ating mga utak at damdamin itong mga nangyari ngayong araw. Yung mga text messages siguro na natanggap, lalo na yung mga maalam sa political landscape ng bansa, puro grabe. Mga OMG. Isipin mga ganyan reaksyon.
0: Partner, botohan sa plenaryo para sa ano sa impeachment. Of course, yung naging botohan sa liderato. Tsaka na dyan pa yung warrant of arrest laban kay Ronald Bato de la Rosa. At
2: naghabulan pa.
0: Oo, nakita
2: yung video, di ba? Eksena sa Senado.
0: Alam mo, pelikula
2: Senado.
0: Yung pinapanood. Professor, okay na po.
1: Yes. Okay
2: Ayan,
1: na po.
2: Much better.
0: Okay, mas okay na po.
2: Okay.
0: Yun nga, Professor, konti nga pa, ano ulit lang ng konti siguro.
1: Okay, yung sinabi ko po kanina na nagulat po ako sa number kasi with all the pressure, ang PD palaban po ay nagbanta. Tapos, nagkaroon na, at si Sara Duterte, di ba, siya ay, ano, siya ay, nagdeklara before with the hope to intimidate, di ba? At nagharoon pa ng kusa Senado. I was expecting it's going to be lower than 255, but it is 255. So I was surprised.
0: Ayun nga, yung pro, sorry partner, yun nga yung sa tanong nga, di ba, nagkaroon pa partner yung sa Ray, nagkaroon sa Cebu, di ba? Na sinabihan din na kung sino yung boboto ng yes ay may consequences. So talagang overwhelmed, nagulat kami ni partner niya kanina, 255 yung naging boto.
1: Yeah, that's 255, 26 no, and 9 abstention. Of course, many absent. Mas marami pa yata yung absent kaysa sa doon sa bumoto ng no. Kasi ano sila, 318. So, kung susumahin. Anyway, ang sa akin naman kasi ganito, ano, kita naman natin na doon sa reasoning ng mga bumotong no, when they were explaining, halos makikita mo doon na it's because of what their constituents wants. And that's mainly from Cebu and from Mindanao. So, andun pa rin yung at naikli ang mga paliwanag, di ba? Yung mga nagsasabi na kaya my constituents say no, I've been going to vote no. Well, you can't blame them because they're supposed to be representing their constituents. So, ang tanong ba ano ba yung kanilang opinion?
2: At ngayon po na nakita natin yung pagbabago sa liderato dyan sa Senado at yun nga, no, may mga nagsasabi na naging Sara Duterte friendly ang Senado, ang bagong liderato ngayon, di ba? Dahil nagkabaliktaran. Sa tingin niyo po ba, kahit nasabihin natin na wow, majority, 255 sa Congress, syempre ang labanan ay sa Senate trial, ano? Masasabi niyo bang DOA na o dead on arrival na itong impeachment ni Sara, VP Sara, dyan sa Senado?
1: Well, they better watch out itong mga senador kasi maaring akala nila nanalo sila. Pero baka yan din ang mitsa na mawalan sila ng credibility at legitimacy. Kasi kitang-kita mo naman yung timing ng pagko na parang lumalabas kay itanggi nila. Gusto nilang protektahan si Sara Duterte. Pero kasi ako meron akong ano dyan eh, unique na pananaw. I think we're playing here with four-dimensional chess. Para sa akin, ang ginawa nila ay nag-kudeta para lamang ma-flash out si Bato. Kasi kailangan ng boto ni Bato para pang 13. Sa ngayon, nakalabas na siya, inihain ang arrest warrant. Right? So therefore, I think, and then, ang sama ng optics nung ko eh. So I think it's leave a bad taste in the mouth for many people. So this won't look good on the majority. And with Bato outside, with Bato, you know, apprehended or whatever, sooner or later, balik sila sa 12.
0: Mm-hmm.
1: At baka naman yung ibang mga senador na bumaligtad, baka ginagawa nilang leverage yan para hindi na sila kasuhan. Alam nyo naman kung sino yung tinutukoy ko na parang, sige, nasa amin yung bit, hawak namin ang bit. Huwag nyo kaming kasuhan at kami babaligtad. Isa lang doon na bumaligtad o dalawa o tatlo, patay na, di ba? So I think this is something that I'm just thinking out loud.
0: Mm-hmm.
1: Ang we might be reading something, pero ang totoo talaga iba yung nangyayari sa ngayon. Kasi ang kayo, kayo din mismo nagsabi, ako, parang ang pangit ng timing ng coup. So, kahit naman sinong Pilipino mag-iisip.
0: Mm-hmm. Pero yun yung professor,
1: diba? At lalo pa pagpigilan pa nila yung impeachment. Lalo na talagang klaro yan.
0: Mm-hmm. Tsaka yun yung professor, yung sinasabi ko, yung laki ng boto na yun, iba parang statement na rin yan na despite yung pananakot or yung pressure, and of course, nandyan pa nga yung nagkaroon ng kudeta sa Senado bago magkaroon ng botohan, pero overwhelming pa rin yung naging boto. Anong statement or ano yung optics na pinapakita niya siguro para sa ating mga kababayan na united ba ang Congress kumpara sa Senado?
1: Survey says that people want a hearing.
0: Mm-hmm.
1: And therefore, they should have a hearing. At pag lumabas ang mga ebidensya sa hearings, Senado, sa trial,
0: mm-hmm,
1: sa tingin ko, magbabago ang pananon, lalo pa ng maraming tao.
0: Mm-hmm.
1: So, the newly installed Senate President Alan Peter Cayetano is saying wala naman daw koneksyon ang impeachment sa coup.
0: Mm-hmm.
1: Ewan ko kung maraming maniniwala sa kanya doon. But, you know, sooner or later, they're going to realize that what they thought was a good news for them, that they were the majority, might just become a burden that they have to bear.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, mukhang ang tao, marami akong nakakausap, na parang bakit naman ganun? Parang hantaran na ito. 255 doon sa House sila, nagkukudeta. At para lamang mapigilan ang impeachment ni Sara Duterte. So, it's so, I don't know. Siguro hindi na lang nag-iisip yung taong hindi magtataka dun.
2: Mm.
1: Diba?
2: And now that this is all happening, si Senate President, ang bagong Senate President Cayetano, technically, kaya ba niyang quote-unquote patayin itong kaso laban kay VP Sara, itong impeachment case, at sabihin na lang muna niyang, saka na natin niyang pag-usapan, saka na natin yan pagbutuhan. Isang tabi niya.
1: Constitutional duty nila mag-convene. Mm. Now, so whether they're going to dismiss it without a trial, well, I don't know. Kasi ang basa ko dyan, there is no motion to dismiss. The motion is always to impeach. And it requires 16 votes.
0: Mm-hmm.
1: Now that they are in the majority, baka naman mag-motion sila to dismiss. But what would be the price they will have to pay for that?
0: Mm-hmm.
1: Narinig na ng tao, lumabas na yung singaw, sumingaw na yung baho.
0: Mm-hmm.
1: Hindi natin alam kung meron talagang tunay na baho sa loob ng kahon. Hindi binuksan yung kahon. Ang dami na, yung AMLC, yung lahat. Tapos hindi mo itutuloy ang hearing sa Senado.
0: Mm-hmm.
1: Kahit sinong tanga, sa tingin ko, ay magtataka. Diba? Maghanap ng ng sagot. Magtatanong. And I don't know whether the re-election ni senators are willing to take.
0: Mm-hmm.
1: The risk. And I don't know whether the senators would be willing to face the wrath of the people on this.
0: Oo nga.
1: Diba? Kasi marami, this is going to be, baka mas malala pa to sa flood control issue eh.
0: Mm-hmm.
1: Itong issue na to.
0: Mm. And Professor Contreras, yun nga, ang inaano ka bilang kunya isa yung mga nanonood sa television na nag-follow dito sa mga kaganapan, kung talagang malakas yung, kumbaga itong ako yung defense para kay VP Sara, kung talagang kaya kong depensahan ang aking kliyente, bakit kailangan pa may effort talaga eh, no, na nandun yung pananakot na huwag magboto ng yes, nagkaroon pa ng palitan ng liderato, kung talaga naman kayang-kaya mo patunayan na hindi guilty ang ating Vice Presidente, bakit nag-effort pa kayo ng ganito? Ito.
1: Alam mo, ang pinapakita nila ngayon sa taong bayan, kapag may kapangyarihan ka, kaya mong bilhin,
0: mm-hmm,
1: o kaya mong itago,
0: mm-hmm,
1: ang katiwalian. Kaya mong itago ang mga maling ginawa mo. Yun ang parang ano to eh, garapalan na. Ang sinasabi ng kabila ni Amy Marcos ay binabayaran daw yung mga bumoto ng ano ng impeachment sa House. Pero sila naman, ano kaya ang binabayad sa kanila? Anong dahilan kung bakit ganun sila? May mga binibili din sila ng interes eh. Baka naman ang pinapangako naman sa kanila hindi pera kundi malalaya ka pag makulong ka.
0: Opo.
1: Or gagawin kitang vice president. Huwag na tayong gawing tanga ni Amy. Huwag na tayong Madam Imelda sa Amy Marcos, hindi tanga lahat ng tao. Na pag sinabi mo yung iba binibili ng pera, meron ding kapalit kayo kung bakit kayo bumuboto ng ganun. Ano yung kapalit naman? Lahat yan may kapalit. So huwag tayong magmalinis na ang kabilang kampo lang ang binabayaran di umano, samantalang walang ipinangako sa mga Villar, walang pinangako kay Legarda, walang pinangako kay Pia Cayetano, na siyang apat na bumaligtad. Yung apat na yun na bumaligtad, sila ang nasa majority, but they now joined the minority. Kaya naging 13, kasi 9 dati, solido yung Siam, lumipat si Villar na magkapatid, si Loren Legarda, at saka si Pia Cayetano. Itong apat na to ang dapat tanungin. Bakit kayo bumaligtad?
0: Okay, maraming salamat po Professor Contreras. Sana bukas mabigyan ng liwanag, linaw yung ating mga katanungan ngayon. Again, maraming salamat po Professor Contreras. Ingat po kayo.
1: Maraming salamat po.
2: Hindi inalintana ng iba't ibang grupo ang tindi ng sikat ng araw para ipanawagan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umaarangkadang balita ni Willie Delgado Jr. live. Willie.
3: Ninya, kung mainit ang panahon, mainit ang eksena sa Senado, hindi nagpaiwan dyan ang mababang kapulungan ng Kongreso sa init ng eksena, lalo na sa politika. At kung mainit man ang panahon, hindi yan inalintana ng iba't ibang sektor dahil kaninang umaga, bago pa man magkaroon ng formal na botohan, ay sinagupa ng mga ito ang tirik ng araw para lamang bantayan ang magiging resulta ng botohan dito sa plenaryo kung maisasamba ba ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
4: Umaga pa lang, nagsimula na magtipon-tipon sa harap ng mababang kapulungan ang iba't ibang sektor kasabay ng mangyayaring botohan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bit-bit ang panawag ang pananagutan. Iginiit ng mga nagprotesta na hindi dapat manaig ang takot, pressure o pagbabanta sa mga kongresistang boboto sa plenaryo. Panawagan nila, wala sanang umatras na mambabatas sa gitna ng samutsaring pananakot sa mga kongresistang boboto pabor sa impeachment. May panakot daw kasi ang kampo ng Vice Presidente sa sino mang susuporta sa impeachment na tatargetin sila sa susunod na eleksyon.
5: Yes, hindi. May unprecedented na pagbabanta na talaga namang sinasabi na kapag daw bumoto sa impeachment ay tatargetin nila sa eleksyon at tatugunin nila sa 2020. So we hope that our colleagues here in the House will muster the courage to listen to the evidence, makinig sa ebidensya at sa konsensya at magpadala sa tapat ng pagbabanta.
4: Para kay Sendanya, delikado na daw sa publiko kung mananatili pa sa poder si Vice President Sara Duterte na naaharap sa mabigat na isyu ng korupsyon.
6: Every day that she's in power, it's a danger to the public because you cannot have a vice president that's obviously corrupt with heartbeat away from the presidency. She's a danger to the public, she's a danger to the government.
4: Kabilang sa mga aligasyon laban sa Vice Presidente, ang umano'y anomalia sa confidential funds, questionable transaksyon sa bank accounts ni BP Sara at asawang si Attorney Man Scarpio, at umano'y mga paglabag sa budget process. Para naman kay Kabataan Party List Representative Rene Co, sapat na ang hawak na ebidensya ng House Committee on Justice at probable cause para sa conviction ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Hindi rin daw sila magbibilad sa init ng araw kung may kapalit na pabor para lamang bumoto sa impeachment.
6: Kasama sa prayer natin dito sa impeachment, kasama ng conviction, hindi lamang removal from public office, kasama dito ang perpetual disqualification. Usapin na lang ito na kung makikinig ba ang mga senador sa kanilang konsensya at ebidensya.
3: Ninyo. niya katatapos lamang ng botohan, 255 ang nag-yes, 26 ang no at 9 ang nag-abstain. Ibig sabihin ito ay pinagtibay na ang committee report number 261. Ibig sabihin, mayorya ng mga kongresista ang sang-ayon na maisampas sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Tapos na ang botohan at nagbibigay na lamang ang bawat kongresista ng kanilang katwiran kung bakit sila bumoto ng yes, no, o kaya ay merong mga nag-abstain. Ninya.
2: Alright, maraming salamat, Willie Delgado Jr. Botohan sa plenaryo, palitan ng liderato sa Senado. Pag-usapan natin yan at kasama natin si Attorney Domingo Cayosa, isang constitutional law expert. Magandang gabi po, Attorney Cayosa.
7: Good evening. Magandang gabi sa ating mga kababayan.
2: Unahin ko na lang po muna itong paglutang ni Senator Bato de la Rosa, no? Naging maaksyon at talaga namang literal naghabulan diyan po sa loob ng Senado. Ano po ba 'yan? Ano po ang basa ni diyan? Pwede ba siyang hulihin or sa loob ng Senado o kailangan sa labas ng Senate halls itong sinasabing may warrant of arrest sa kanyang ICC?
7: Kung may valid warrant of arrest ang isang korte kagaya ng ICC at ang penalty dun sa kinakasangkutan niyang krimen is more than 6 years imprisonment, pwede siyang huliin kahit nasa loob siya ng Senado. Sapagkat yung hindi ho naman immune from suit ang mga senador. Only the president is immune from suit while in office. Ang nakailagay lang ko sa revised penal code at saka sa constitution, which are in synchrony, if the penalty imposable is not more than 6 years, then while the Senate is in session at nandun yung senador, he is he cannot be arrested inside the premises. So kung lalabas siya, pwede siyang arrestuin.
2: But pero inside,
7: the penalty is more than 6 years. Kagaya ng crimes against humanity, mabigat ho na krimen yan, yung paratang ho sa kanya, murder at saka mass murder nga at saka yung crimes against humanity. Ang penalty dyan is more than 6 years, both in international law and in our local law. Meron ho kasi tayong batas more than 10 years ago, pinasa ng Kongreso natin, penalizing crimes against humanity.
2: So,
7: the same case that President Duterte is facing and Senator Bato is facing as perpetrator.
2: So pwede po siyang hulihin dyan kahit sa loob ng Senate halls kasi yung kasong hinaharap niya ay may more than 6 years in prison, di ho ba sabi niyo?
7: That's correct. That's very clear in the law. So hindi ho pwede yan dagdagan ng mga senador. Hindi ho yan pwedeng dagdagan ng mga resolusyon nila o kaya yung mga talumpati ng sino mang senador.
2: Opo. Pwede po ba siyang lumapit sa Korte Suprema para ipatigil itong warrant of arrest?
7: Hindi ba meron na siyang pending petition dyan sa Korte Suprema last year pa ata? Umugong na ito. Umiis siya ng TRO, hindi naman pinagbigyan ng Korte Suprema kasi nga premature. So ngayon na meron na, tignan natin kung ano ang gagawin ng Supreme Court. But what is very clear is that ICC has already acquired jurisdiction. Ongoing na nga yung kaso eh. So hindi rin pwede o maganda na pakikialaman pa ng Supreme Court ito. Considering that no less than the Supreme Court has mentioned in some of its rulings that despite yung pagkalas ng ating bansa sa ICC nung panahon ni President Duterte, meron tayong tinatawag na residual obligations to cooperate with ICC with respect to cases na nasimulan o naimbestigahan bago tayo kumalas.
2: All right. Maraming salamat, Attorney Domingo Cayosa.

0: Alamin naman natin ang latest sa mundo ng showbiz mula sa ating beshi ng bayan, Jaiho.
1: Heto na nga ang latest na umarangkadang showbiz balita. Nakapanayam natin agad-agad ang pinakabagong Miss Universe Philippines 2026 na si Miss La Union, Bea Millan Windorsky exclusive at Queen Supporting Queens dahil todo naman ang pagsuporta nila Pia Wurchbach at Catriona Grace sa kanya. Alamin natin ang lahat ng detalye dito lang sa Dry Hot Exclusives.
2: Kinilala si Miss La Union, Bea Millan Windorsky bilang Miss Universe 2026. Agad nating hiningan siya ng kanyang masasabi sa kanyang pagkakapanalo noong Coronation Night.
3: I just really appreciate that you support not only me but the 49 other strong women that I've had the privilege of sharing this journey with.
2: Agad naman nating kinamusta mismo si Miss La Union, Bea Millan Windorsky, kung nagsisink in ba sa kanya ang kanyang pagkakapanalo.
3: I am so proud to represent Pilipinas sa Puerto Rico because our culture is one that's very strong and very kind, and I'm excited to bring that energy internationally and show what the Philippines has to offer.
2: Paano naman maghahanda si Bea para sa kanyang laban sa Puerto Rico sa darating na November ngayong taon?
3: We're really focusing on my pasarela training to make sure that my walk is as fierce as it can be.
2: Inalam din natin kung nakatanggap ba siya ng congratulatory message mula sa mga queens like Pia Wurchbach and Catriona Gray.
3: Well, it was one of the most kalik moments of my life to get a congratulations from Catriona Gray on her Instagram story and a message from Pia Wurchbach.
2: Tinanong natin kung ano ang mga napagkwentuhan nila ni Pia at Catriona.
3: They were just so supportive and so nice, and I'm really excited to be standing on the shoulders of really powerful women who came before me.
2: After ng kanilang competition, gusto din ba ni Miss Universe 2026 Bea na pasukin ang entertainment industry?
3: Not really for me kasi I want to go back to law school. Maraming salamat po para sa iyong suporta, and I hope that we can get that momentum and support going all the way to Puerto Rico.
1: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident kaarangkada ninyo pagdating sa mga hotels and exclusive ganap sa mga paborito ninyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo.
0: Maraming salamat, Jai Ho. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
4: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
0: Arangkadang Balita.
5: This is FM Radio.

si Senator Vicente Soto III at Sara Duterte tuluyang na-impeach ng Kamara. Pulis malolos si Bak sa pwesto matapos gulpihin ang kanyang kinakasama. Ilang dalubhasa sa media, iginit na wala namang inilabas na bagong impormasyon at ebidensya ang umano'y expose ng PGMN sa umano'y korupsyong iniuugnay kay Congressman Martin Romualdez. At ang pasilip sa inaabangang comeback sa primetime ni Coco Martin kasama si Julia Montes sa Sigabok.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Nagbabaga ang mga balita ngayong Lunes. Sa Kamara, tuluyang na-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa Senado naman, nagkaroon ng palitan ng liderato matapos alisin si Senator Vicente Soto III bilang Senate President at ipinalit si Senator Alan Peter Cayetano. Matapos naman ang ilang buwang pagliban sa mga sesyon, muling nagpakita sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Isang galit na Senador Ronald de la Rosa ang bumugad sa sesyon ng Senado ngayon Lunes. Ito'y matapos umano siyang tangkaing pigilan ng ilang NBI agents na pumasok sa Senado. Live mula sa Senado nagpapatrol, Victoria Tulad. Vic, dyan ba sa Senado mananatili muna si Senator de la Rosa?
1: Alvin, sa ngayon ay hinihintay pa natin kung mamamalagi pa dito si Senador Bato de la Rosa sa Senado. Gaya nga na sabi mo kanina, matapos ng ilang buwan, matapos lumiban mula noong Nobyembre ng nakaraang taon, ay biglang nagpakita dito si Senador Ronald Bato de la Rosa at lumahok sa botohan para palitan ang Senate President at iba pang opisyal ng Senado. Dalit si Senador de la Rosa nang pumasok sa session hall ngayong Lunes. Anya, hinarang siya ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI pagdating niya sa garahe ng Senado at hindi pinayagang makaakyat. Dahil dito, kinailangan pa umano niyang makipag-wrestling para makatakbo at makapasok sa session hall. Ipinakita pa ni de la Rosa ang sugat sa dalawang daliri mula sa komosyon.
2: Kung ako'y absent, hinahanap ako ninyo. Sumusweldo! Hindi nagpapakita! Ngayon, papakita ko dito! Oh, hinara ko naman yung gay! Nirisling ako doon! Sugat-sugat ako!
3: Why are you here, sir?
2: Papasok! This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado! Bakit gano'n ang NBI?
1: Umanggi si De La Rosa na sabihin kung pumasok pa siya para bumoto sa pagbabago ng Senate leadership o dahil kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni De La Rosa, kasama ng mga tauhan ng NBI si dating Senator Antonio Trillanes IV.
2: As of now, Mr. President, Antonio Trillanes and some NBI operatives are still at the library, Mr. President. May I move that the Sergeant-at-Arms remove these people from the vicinity of the Senate?
4: Senator Trillanes, as a former member of the Senate, is welcome in the Senate and will of course be given due courtesy unless he has...
2: He is part of the harassment, Mr. President.
4: Unless he is part of the harassment, so...
2: Kasama niya.
4: You gave me that answer.
2: Siya ang nagawa sa NBI, yes. Na harangin ako dito.
4: Yung nag-assault sa iyo, hindi dapat pakawalan. Dapat dalin sa for inquest. No? Yung kung walang kilalaman na nandito at wala silang official business dito, may motion ang Senator Bato na paalisin sila sa Senate.
1: Binigyan ang Senate Sergeant-at-Arms ng 30 hanggang 45 minuto para gumawa ng report sa nangyari. Sa labas ng session hall, nakaabang si Trillanes at mga tauhan ng NBI para iserve ang warrant umano mula sa International Criminal Court o ICC laban kay De La Rosa. Ipinakita ito ni Trillanes sa media. May petsang November 6, 2025 ang warrant. Sabi ni Trillanes, sealed ang warrant pero ngayong araw ay ipinadala na ng ICC sa Philippine Center on Transnational Crime o PCTC dahil ngayon lang lumutang si De La Rosa. Ibig ni Trillanes, pwedeng arestuhin si De La Rosa kahit nakasesyon ang Senado.
5: Nung ako, inisyuhan ako ng warrant, binasahan ako ng Miranda rights doon sa lounge. Alam niya yan, publicly reported yan. Kaya yung mga presidents na sinasabi nila, yun nangyari sa akin yun. Pag kami valid na warrant, di ba ngayon, meron tayong batas. Republic Act 9851, sinasabi doon na kapag merong akusado na iniimbestiga ng International Tribunal, yun ay isosurrender ng Philippine authorities. So ito yun. Okay. Ngayon, nananawagan tayo kay Senate President Alan Cayetano, gawin niya yung tama. Huwag siya mag-cuddle ng fugitive.
1: Giit ni Trillanes, maka-apekto sa Senado kung itigilan na ma-aresto si De La Rosa.
5: It will reflect badly on the Senate. Kailangan nito ng public pressure. Itong institution na to, this is a lawmaking body. It's not a law-breaking body. Diba? Ganoon lang kasimple, may valid warrant of arrest.
1: Kung sakaling ma-arresto si De La Rosa, hindi pa umano alam ni Trillanes kung dadalhin na rin siya agad sa ICC sa The Hague, the Netherlands, gaya ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nandito si Trillanes para samahan ng NBI dahil hinamon umuna siya ni De La Rosa na samahan ang mga otoridad sa pag-aresto sa kanya. Nag-usap natin si Senador De La Rosa kanina bago ipinakita ni Trillanes ang warrant at tinanong kung ano ang kanya magiging hakbang sakaling isilbito. Sir, will you camp out dito sa Senate? Sir, will you stay here para po ma-ensure na hindi kayo maserban? Hindi po kayo nag-alala on the possible warrant.
2: For the position of
1: hindi rin sinagot ni De La Rosa kung ano ang kanyang gagawin kaugnay naman ng subpoena na inisyu sa kanya ng Philippine National Police, CIDG. Kaugnay na investigasyon sa umunoy extrajudicial killings sa Davao Region na kinasasangkutan umano niya. Tumanggi siyang sabihin kung saan siya na malagi itong mga nakaraang buwan. Pero ngayong araw, nandito na umano siya sa Maynila. Alvin, kanina ipinakita sa session yung CCTV footage nung pagpasok ni De La Rosa sa gusali. Kita yung pagtakbo niya paakyan sa second floor kung nasaan yung Senate session hall. Hinundan na ng mga senador, kabilang ni Senador Rodante Marcoleta, ang paghabol umano ng mga taga-NBI ni De La Rosa. Nakitang nagdapa pa habang umaakyan. Nagmosyon si Marcoleta na ilagay si De La Rosa sa protective custody ng Senado alinsunod sa Senate Resolution 44. Inaprubahan ang mosyon sa plenaryo. Nagdesisyon din ang plenaryo na i-cite in contempt ang mga NBI agent na kumara at pabol umano kay De La Rosa. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, ide-detine sila dito sa Senado at magpapaliwanag. Alvin?
0: Victoria, yung binabanggit ni former Senator Trillanes na warrant of arrest, yun ay inisyo ng local, ng domestic court. Pero yung pinag-uusapan natin dito ay warrant of arrest naman ng ICC. So ano ang patakaran dun kung ibang korte o international court ang nag-issue?
1: Alvin, ang sabi ni dating Senador Trillanes, ang hawak niya ay yung warrant mismo mula sa ICC na ipinadala nga sa PCPC ngayong umaga matapos dumutang si Senador De La Rosa. Nanggaling daw yung kopya o nakuha niya ito mula sa NBI. Kaya ang ini-insist niya, according to international law, ay pwedeng arestuhin itong si Senador De La Rosa. Pero inukontra yan ng mga senador dito. Sabi nila, while in session, ang Senado ay hindi maaaring mag-aresto. Alvin?
0: So lumilitaw na ang magpapasya na naman tungkol sa isyong yan ay ang korte. May plano ba si Senator Bato na pumunta ng korte para kumuha ng TRO at hanggang kailan niya balak tumigil o magstay dyan sa Senado?
1: So yeah, Alvin, hindi pa natin uli nakausap si Senador De La Rosa matapos ma-interview si Senador o former Senator Trillanes na nagsabi nga na may ICC warrant na iginigit ng mga kapwa senador niya.

0: Victoria Tulad.
1: Matapos ang ilang beses na pagtatangka na tuloy nang palitan si Senate President Tito Soto at si dating Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na ang bagong leader ng Senado. Siya rin ang tatayong presiding officer sakaling matuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At live mula Senado, nagpapatrol si RG Cruz. RG, ano ang mga sunod-sunod na nangyari at nauwi sa bagong liderato ang Senado?
2: Karen, ilang buwan ang pinagbubulungan dito sa Senado kahit yung pang panahon ng break na mapapalitan na si Senate President Vicente Soto III. Kanina nakabuo na sila ng numero sa surpresa ang pagpasok ni Senador Ronald Bato de la Rosa na absent mula pa noong Nobyembre. Kaya pag-umpisa ng sesyon, tumayo si Cayetano para sabihin wala ng numero si Soto.
3: So may I manifest there are now at least 13 members of the Senate who wish to have a leadership change, and that Senator Bato de la Rosa is in the building and will be here in a minute.
2: Kaya Karen, sa botong 13-10-1 na deklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado, ibig sabihin tanggal ang lahat ng liderato pati mga chairmanship. Tanda ng malawakang balasahan sa Senado. Kasunod nito ang nominasyon kila Cayetano at Soto bilang Senate President. Dito nanalo si Cayetano sa botong 13-9-2.
3: Just as Senate President Soto said, that he is here to serve everyone, not only the majority, not only the minority. I am here to respect the President, the office of the President, the Vice President, the office of the Vice President, the House of Representatives, and each one of you.
2: Karen, nagdesisyon naman si dating Senate Majority Leader Miguel Zubiri na huwag umanib kahit kaninong grupo sa ilalim ng bagong liderato. Magiging independent na anya siya para walang kulay politika at taong bayan na lang ang kanyang pagsisilbihan. Matapos siyang matanggal, sinabi ni Soto sa media na maaaring kaya nga siya natanggal ay dahil sa posibleng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakakahiya anya kung hindi matutuloy ang impeachment trial. Pero agad na pinawi ni Cayetano ang mga pangamba ukol sa impeachment.
3: So let me make it clear, the impeachment will be much, much more than dismissing a complaint because of political affiliation. And it's also much, much more than convicting someone without evidence. Parehong hindi pwede yun. Kailangan guided tayo by the truth, guided by evidence.
4: Very strong possibility. You better ask the newly elected Senate President. We will insist that the impeachment articles, once submitted to us, be taken. God has a different plan.
5: Pero nakikita.
4: I think may iba. May iba siyang gusto mangyari. Na para wag akong maipit o mapahamak. Nakakahiya sa taong bayan kapag nagkaganon ang sinabi.
2: Karen, dahil nga sa mga nangyari, ang bagong mayorya ngayon ng Senado ay sila Cayetano, bagong Senate President pro tempore Loren Legarda, o actually balik siya sa pwestong yan, at sila Senador Pia Cayetano, Ronald Bato de la Rosa, Jingoy Estrada, Francis Escudero, Christopher Bongo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Hood Padilla, Joel Villanueva, Camille Villar, at Mark Villar. Kaya yung mga bumoto kay Cayetano. Strictly speaking, si Senador Soto ay bumoto rin kay Cayetano, habang si Cayetano ay bumoto para kay Soto. Pero yon ay dahil lang mayroong tradisyon ng statesmanship dito sa Senado na kapag mayroong ganyang banggaan para sa Senate Presidency ay binoboto ng mga magkatunggali ang isa't isa. Abstain naman sa botohan sila Senator J.D. Ejercito at Miguel Zubiri, at sinabi na nga ni Zubiri na siya ay mag-independent. Ang mga hindi ko naman nabanggit, ang mga babanggitin ko ngayon na katunod, sila Senador Soto, Senador Lacson, Pantilo Lacson, Bam Aquino, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Sherwin Gatserian, Lito Lapid, Risa Ontiveros at Kiko Pangilinan, ang bagong minorya. Karen?
1: G, bagamat matagal na ang ugong-ugong na ito na posibleng magbago ang liderato sa Senado, maliban no doon sa impeachment complaint or impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ano-ano ang ibang dahilan na narinig mo mula dyan sa Senado kung bakit nawala ng tiwala ang mga kasamahan?

0: Soto sa kanya, sa kanyang liderato.
1: Mahirap sabihin kung bakit sila nawala ng tiwala, no? Pero maaalala natin na nito mga nagdaang araw, medyo mainit ang usapin tungkol doon sa pangangalap ng pirma sa Blue Ribbon na Committee Partial Report upol doon sa flood control scandal. At alam nga natin na noong nakaraang Linggo ay hindi nga na-file sa plenaryo ang partial committee report, at sa halip ay nag-ain na lang o nag-privilege speech na lang si Senator Lacson, dating Blue Ribbon Committee Chairman, ng progress report para ilahad yung mga naging initial findings ng kanyang investigasyon. Ano? Bagamat wala tayong maliwanag na nagsasabi sa atin na yon ang pinakadahilan. Ano? Pero yan ay, kung titignan natin yung naging timeline ng events, yan ang isa sa mga naging mainit na issue dito sa Senado bago ang nangyari ngayong araw na ito. Karen?
0: Ito, RG, huling tanong naman, tungkol to kay Senator Bato de la Rosa. So merong daw request, di ba, para sa protective custody. Pumayag daw ang mga kapwa senador dito. RG, kapag sinabing protective custody, ano ang magiging itsura nito para sa pangkaraniwang tao?
1: Well, kailangan natin alamin mula sa bagong liderato kung paano ang magiging itsura nito, no? Pero makikita naman natin sa mga nagdaang pagkakataon, gaya nga nung nabanggit tong panahon ni Senador Trillanes at Senador Lelima, na may mga panahon na sila ay nanatili dito bago sila inaresto ng mga otoridad. Pero ang mahalagang pasubali doon, Karen, yung mga warrant doon sa mga kasong yon ay warrant mula sa mga korte dito sa Pilipinas. Ngayon lang mangyayari na mayroong warrant mula sa isang international criminal court na isisilbi sa isang nakaupong senador. So titignan natin kung paano, kung may pagkakaiba man, ang magiging itsura nito sa bagong liderato ng Senado.
0: Okay. At ang tanong nga, RG, ng ilan na ngayon sa social media, posible bang magbotohan sa Senado kung kikilalanin nila ang warrant of arrest na yan mula sa isang international court?
1: Walang makakapigil sa kahit sino mang senador na mag-ain ng motion para pagdesisyonan yan ng plenaryo. Pero maalala lang natin, ano, na itong mga kakampi rin ni Senador De La Rosa na kasama ngayon sa bagong mayorya ang naghain at nagsulong ng resolusyon para magkaroon siya ng pagkakataon na kalabanin o na i-challenge, kumbaga, sa lokal na korte ang anumang warrant mula sa ICC. Maalala natin na ginigitil na dapat merong nang pwede lang arestuhin ay yung mga may warrant mula sa lokal na korte. Karen?
0: Maraming salamat, RG Cruz, nag-uulat ng live mula sa Senado.
2: Isinailalim po sa lockdown ang Senado kasunod ng mga pangyayari sa mataas na kapulungan. Alamin po natin ang sitwasyon doon mula kay Bianca Dava. Bianca, ano na ang update dyan?
3: Bernadette, hindi pa rin pinapayagang makapasok sa Senate premises ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI matapos na ang pagpapalit ng liderato at pagbabalik ni Senator Bato de la Rosa sa plenaryo.
4: Tapos lang natin ginagawa trabaho natin. Relax lang kayo!
3: Bahagyang nagkaroon ng tensyon kanina sa pagitan ng mga tauhan ng NBI at ng Senate Security sa labas ng Senado. Ito ay matapos harangin ng NBI agents na pumasok sa gate ng Senado habang may ilang piling sasakyan na pinapayagan namang makapasok sa compound. Dumating din dito si NBI Director Attorney Melvin Matibag, pero hindi rin siya pinapasok. Ayon kay Matibag, nais lamang niyang alamin ang sitwasyon sa loob ng Senado. Nananatiling maigpit ang seguridad dito sa loob at sa labas ng Senado. Bukod sa NBI agents, nag-deploy na rin ang mga pulis mula sa Southern Police District o SPD. Tumagi namang magpa-interview sa media si SPD Director Brigadier General Glenn Oliver Cinco. Samantala, dumating din ang abogadong si Jimmy Bondoc at sinabing isa siya sa mga legal counsel ni Senator Bato de la Rosa. Anya, wala pa silang natatanggap na formal na arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC laban kay de la Rosa. Iginiit din niyang hindi kinikilala ng kanilang kampo ang jurisdiksyon ng ICC.
5: Kasi otherwise baka maulit na yung nangyari sa ating former president. Titingnan nga namin kung anong meron dito. Kaya kami yung kapsa.
6: Pero sir,
3: kanina lamang bago tayo umere ay pinayagan ng makapasok ng Senate premises si Attorney Jim Bondoc, habang isa-isa namang mahigpit na sinesearch ng NBI ang mga sasakyang lumalabas mula dito sa compound. Bukod naman sa mga tauhan ng NBI, mga pulis at media, narito rin sa labas ng Senado ang ilang mga vlogger at taga-suporta ni Senator De La Rosa. Bernadette?
2: Maraming salamat sa iyo, Bianca Dava.
7: Samantala, tuluyan nang na-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte matapos manaig ang mga boto pabor sa Articles of Impeachment para usigin ang pangalawang pangulo. Live mula sa Batasang Pampanga ng Patrol, Vivian Gulia. Viv, ano naging takbo ng botohan dyan sa plenaryo?
8: Alvin, sa botong 257-25-9, nagdesisyon ng House of Representatives na i-impeach si Vice President Sara Duterte. Nangangahulugan yan na iaakyat sa Senado ang Articles of Impeachment laban sa kanya para sa isang paglilitis.
9: House Resolution Number 989, together with the findings, conclusion, recommendations contained in Committee Report Number 261, are hereby adopted.
8: 255 kongresista ang bumoto pabor sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte at pag-akyat sa Senado ng Articles of Impeachment laban sa kanya. Higit doble yan ang kailangang hindi bababa sa 106 o one-third ng kabuoang miyembro ng Kamara para sa impeachment ng isang opisyal, at mas mataas sa 250 na kongresistang pumirma noong 19th Congress para i-impeach ang bise. 26 ang kumontra at 9 ang nag-abstain, kabilang sina Representatives Jose Alvarez at Audrey Zubiri. Sa kanyang sponsorship speech, iginiit ni Representative Jervel Luistro na hindi galit o politika kundi mandato ng konstitusyon ang pagtalakay ng komite sa reklamong impeachment laban sa bise. Aniya ang Committee Report 261 at House Resolution 989 na nagtatakda ng Articles of Impeachment ay bunga ng tama at mahabang proseso at hindi produkto ng chismis, galit o sigaw sa social media.
10: Hindi tayo nagmadali. Sinunod natin ang one-year bar rule. Pinigyan natin ang pagkakataon ng bawat panig. Ang mga pagdinig ay isinagawa ng hayagan. Naghanap tayo ng katotohanan.
8: Mayroon din ani ang ebidensyang susuporta sa mga alegasyong maling paggamit ng confidential funds, gaya ng Notice of Disallowance ng Commission on Audit at AMLAC records kaugnay ng mga transaksyong iniuugnay sa bise at asawa niya. May 4 na Articles of Impeachment laban kay Duterte: ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, ang umano'y di maipaliwanag na yaman, ang umano'y panunuhol sa ilang opisyal ng DepEd, at ang umano'y pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker.
10: Ang prinsipyo ng pananagutan ay dapat umiiral kanino man, kaalyado man o kalaban. Ipagpatuloy ang proseso. Bigyan natin ang pagkakataon ng Senado na dinggin ang buong katotohanan.
8: Kinwestiyon ni BH Partylist Representative Robert Nazal at Sagip Partylist Representative Paolo Marcoleta ang pagsabina at pagkonsidera ng komite sa mga dokumentong hindi kasama sa paghahain ng mga reklamong impeachment tulad ng AMLAC report.
11: Ang complaints ba ay sapat na noong inihain o nabuo lamang ang kaso pagkatapos?
10: Rule expressly allows other related evidence. The committee shall have the power to issue compulsory processes for the attendance of witnesses and the production of documents and other related evidence. Other relevant documents were considered, but the same is for the purpose of responding to the mandate.
8: Sinita rin ni Marcoleta ang pagdaraos ng komite ng impeachment hearing habang nakabreak ang Kongreso. Pero sagot ni Luistro, pinayagan ito ng Kamara sa pamamagitan ng isang resolusyon at walang rule na nagbabawal dito.
12: Wala pong maipakita na dokumento.
10: It seems to this representation that the Honorable Gentleman is not listening. The House of Representatives, before the break, before the start of the proceeding before the Justice Committee, even passed a resolution expressly authorizing the Justice Committee to proceed with its hearing.
6: connected in the jury.
8: Mariin namang itinanggi ni House Senior Deputy Majority Leader Lorenz Defensor ang umano'y incentive sa mga kongresista para bumoto pabor sa impeachment, pati ang umano'y posibilidad na mawawalan ng benepisyo ang mga kukontra sa impeachment. Dumalo sa sesyon ang kapatid ng vice na si Davao City 1st District Representative Paolo Duterte, ang pamangking si Davao City 2nd District Representative Omar Duterte, at ang pinsang si PPP Partyless Representative Harold Duterte. Pero hindi sila nagtanong sa period of interpellation o nagbigay ng manifestation. Bago ang botohan, nagdaos ng rally ang iba't ibang progresibong grupo, kabilang ang Akbayan at Makabayan, para ipanawagan ng suporta sa pag-impeach sa bise. Giit nila, malakas ang mga ebidensyang nakita sa mga pagdinig sa Kamara, kaya hiling nila sa Senado.
13: Walang delay-delay, walang harang-harang, gawin nyo ang trabaho nyo.
14: Kailangan niya ng humarap sa Senado para sa trial. Hindi na ito pwedeng iwasan, hindi na ito pwedeng pagtaguan. Kailangan niya ng magpaliwanag. Sa Senado na siya magpaliwanag.
8: Sa isang pahayag, iginiit ng mga abogado ng bise na nasa mga nang-aakusa ang responsibilidad para patunayan ang kanilang mga paratang nang naaayon sa saligang batas at anilay rules of evidence. Dagdag ng kampo ng pangalawang pangulo, bagamat nakabinbin pa sa Korte Suprema ang kanilang pag-question sa constitutionality ng proseso, handa silang depensahan si VP Duterte sa Senate Impeachment Court. Alvin, bibigyan din lang natin ang correction na inilabas at inanunsyo sa plenaryo ngayong gabi bago matapos ang sesyon. 257 ang affirmative votes o ang yes votes, yung mga pabor dito sa committee report na nakahanap o nakakita ng probable cause para i-impeach ang bise. 25 lang ang negative votes at 9 ang abstentions. Ipinagutos na rin ng Kamara na i-endorso sa Senado ang articles of impeachment laban kay Duterte. Alvin?
7: Viv, ano reaksyon ng mga House Leader sa pagbabago ng liderato sa Senado, at nahalal na ba ang magpo-prosecute yung prosecutors from the House of Representatives?
8: Alvin, inaabangan pa rin natin yung reaksyon, yung statements ng House Leaders kaugnay ng pagbabago ng liderato sa Senado. Pero sa mga oras na ito, natapos ang sesyon nang hindi pa inihahalal yung mga tatayo bilang prosecutors ng Kamara sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alvin?
7: Maraming salamat, Vivienne Gulia. Sa pagbabalik ng TV Patrol, PGMN anchor CJ Hero hindi sumipot sa NBI. Real life couple Coco Martin at Julia Montes balik taping para sa Sigabo. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
15: TV Patrol sa DZMM.
16: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema, basta lagundi, Plemex!
17: What if your phone could be your front row seat?
18: Playtime Entertainment launches PT Idol.
17: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
18: Where talent takes the spotlight.
17: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
20: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
21: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
20: ikaw ang liwanag sa lilim.
21: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
22: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
15: DZMM, numero uno sa aksyon.
23: Ang oras, 1 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
16: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema, basta lagundi, Plemex!
23: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radio Patrol. Ang bilang ng mga kongresistang pumabor sa impeachment, nadagdagan pa, naroon sa Kamara si Radio Patrol Pamela Vasquez. Pam?
0: Finally, bago i-suspend ang sesyon sa plenaryo kanina, inanunsyo ang corrected o itinamang bilang ng mga bumotong pabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mula 255, nadagdagan ito ng dalawang kung kaya 257 ng affirmative votes. Nabawasan naman ang isa ang bilang ng hindi pabor kung kaya 25 na ang negative votes, habang wala namang pagbabago sa bilang ng abstention. Hindi rin nag-anunsyo ng mga kongresistang bubuo sa House Prosecution Team kanina. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
23: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
23: Ang oras, isang minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
6: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
1: TV Patrol sa DZMM.
19: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radyo Patrol, 6:30 at DZMM Teleradyo.

0: nilalaman ng balitang ito. Sibak sa pwesto ang isang police corporal sa Malolos, Bulacan matapos makuna ng video ang pambububog niya sa kinakasama. Kinastigo naman ng National Police Commission ang ginawang karahasan ng naturang polis. Yan ang CCTV patrol ni Jesse Cruzat.
1: Nakuna ng CCTV ang pag-uusap ng mag-live-in partner na ito sa Malolos, Bulacan. Kinilalang pulis ng Malolos ang lalaki.
2: Bae, ilang beses ako tumatawag, nagsisinungaling ka sa akin. Pinatay mo yung location mo, bakit? Gusto mo ba doon sa pamilya doon? Gusto mo nga,
1: hindi malinaw ang naging sagot ng pulis sa babae, pero kitang sinampal siya ng kanyang partner. Gumanti ang pulis at sunod-sunod na pinagsusuntok sa ulo at katawan ang kanyang kinakasama hanggang tuluyang bumagsak ang babae. Ilang sandali pa, bumangon ang babae at nagpambuno ang dalawa. Kinumpirma ng Malolos City Police na aktibong tauhan nila ang lalaki na may ranggong police corporal. Napag-alamang March 12 pa nangyari ang insidente, pero nitong linggo lang ipinost sa social media ng biktima.
3: Ayon po sa biktima, hindi na po niya nakayanan yung nararamdaman niya, yung kanyang matagal na tinitiis.
1: Agad namang sinibak sa pwesto ang pulis.
3: Nandisama na po nasa siya ng Eastern Farms, kasama ka niya ng PNP identification card. And nasa admin holding session na po siya ng ating Bulacan na Police Provincial Office.
1: Kinundina ng National Police Commission ang ginawa ng pulis at nangakong hindi palalampasin ang nangyaring karahasan.
4: Alam natin na mayroong kailangan pang pagdaanan na due process. We will hear him out, yes. Pero ito, klarong-klaro, nakaukit na sa bato ang ebidensya. Walang justification anywhere to hurt a woman.
5: Hindi porket merong away na magkasintahan ay hindi pwedeng makailam ang napulkob. Hindi natin papayagan na yung pulis na ito ay mananatiling pulis.
1: Ngayong Lunes, formal lang nagsampa ng kasong administratibo sa Napulcom ang biktima laban sa pulis. Posible ring maharap ang pulis sa kasong paglabag sa Violence Against Women and Their Children Act. Sa oras na matapos ang investigasyon ayon sa Napulcom, posibleng mauwi sa pagkakasibak sa serbisyo ang naturang pulis. Tanggal ang tsapa, tanggal ang ranggo. Pero una nang binigyan din ng komisyon na hindi nila kukonsintihin ang anumang uri ng karahasan, lalo na't kung magmumula ito sa taong dapat sana ay nagpapatupad ng batas. Jesse Cruzat, ABS-CBN News, Malolos, Bulacan.
0: Abogado lamang at hindi ang TGMN anchor na si CJ Hero ang humarap sa National Bureau of Investigation ngayong araw. Samantala, magkaiba umano ang teaser video na itinadala ng Peanut Gallery Media Network o PGMN sa kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez para umano mangikil kumpara sa buong expose na in-upload ng PGMN nitong linggo ng gabi. Ayon sa NBI, nagpapatrol Karen De Guzman.
6: Matapos makapagpiyansa ni Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta at apat na iba pa nito Sabado, inilabas ng PGMN nitong linggo ng gabi ang halos 2 oras na video ng sinasabing expose nila laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang expose na ito ang umano'y dahilan ng 300,000 pisong pangingikil ni Mabanta kay Romualdez. Sa isang pahayag, sinabi ni PGMN anchor CJ Hero na binilinan sila na kung sakaling may mangyari kay Mabanta o sino mang sa kanilang grupo, tiyaking maipalalabas ang nasabing episode. Dagdag pa niya, dahil alam ni Romualdez na may episode na lalabas laban sa kanya, ginamit ng mambabatas ang kanyang makinarya para sila ay patahimikin. Pero ayon kay NBI Director Melvin Matibag, magkaibang ipinadalang teaser video ni Mabanta sa kampo ni Romualdez mula sa in-upload na video ng PGMN nitong linggo.
7: Ito yung 90 minutes, ito yung 3 minutes na pinadala to extort money kila Speaker. That is something that we have to develop. Pwede nga interpretation dito na-prepare talaga sila ng 3 minutes to extort. Mas mahihirapan sila dito kasi lalabas dito, plinano nila eh.
6: Ipinasabi na ng NBI nito Lunes si Hero, pero tangi ang kanyang abogado lang ang dumating. Paliwanag ng kanyang abogado, nasa out of town ang kanyang kliyente.
8: Hindi siya nagtatago, wala siyang dapat itatago. Kaya nga ako niya pinapunta dito para i-represent siya in good faith siya na pumunta dito sa NBI. May second ano pa kami ulit, meeting with the NBI. So, kausapin ko muna yung kliyente ko.
6: Samantala, nag-ayo naman na reklamo cyber libel sa NBI si dating Congressman Marvin Rillo laban kay Hiro. Biktima umano siya ng paninirang puri ni Hiro sa social media.
9: If you could clearly remember during my elections that they were the ones, si CJ Hiro number one na bumabanat sa akin with baseless evidence. Pero ngayon, it's time for me to speak and to fight.
7: With the complaint ni Congressman Marvin Rillo at saka yung nakita namin, marami siyang dapat ipaliwanag dahil siya yung lumabas doon sa 90 minutes saka doon sa teaser.
6: Nakatakdang humarap sa NBI si Hiro sa May 22. Nauna na sinabi ng NBI na marami silang natatanggap na text at tawag na nagsasabing na biktima rin sila ng grupo ni Mabanta. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
10: Pinilabas na ng Peanut Gallery Media Network ni Franco Mabanta ang video na magpapatunay umano sa korupsyon na kinasasangkutan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Pero sabi ng mga dalubhasa sa media, hindi na makatanggap-tanggap sa pamamahayag ang video lalo't wala naman silang inilabas na bagong impormasyon at ebidensya. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
1: Halos 2 oras ang video na inilabas ng Peanut Gallery Media Network na expose umano laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ang video na pinaniniwala ang naging mitsa, kaya hinuli ng NBI sa entrapment operation ang social media personality at PGMN founder na si Franco Mabanta. Sa pahayag kasabay ng pag-upload ng video, sinabi ng PGMN na isa sa publiko na nila ang kinatatakutan umano ni Romualdez. Sa hiwalay na pahayag, itinanggi ng PGMN na may extortion na nangyari. Dahil wala umano silang intensyong itago ang kwento, lalo't meron naman silang ebidensya. Pero ang laman ng video, pinagtagpi-tagpi lamang ng mga balitang inilabas na ng lehitimong news organizations gaya ng ABS-CBN News, GMA News, News 5 at PTV na hinaluan pa ng mga imaheng gawa ng Artificial Intelligence o AI. Kaya para kay UP Journalism Professor Danilo Araw, hindi ito maituturing na investigative report lalo't wala namang ipinakitang bagong ebidensya.
11: It's not journalism, definitely. You can say that it's a propaganda piece, but the more precise term would be takedown piece. Takedown because it is meant to besmirch the reputation of a particular politician. That's not to say that they are, you know, immaculate as politicians, but this is not the evidence-based investigative report that we're looking for. No amount of this information can change the fact that what PGMN did is very irresponsible. They are not good role models in journalism.
1: Kabalinto na ano, irony din aniya na ang mga balita mula sa traditional na media na dati na inaakusahan ng company na Mabanta na biased o may pinapanigan ay siyang gagamitin sa pagbuo ng umano'y expose.
11: It's a total waste of time. As you use the word, it's all hype. There's nothing new. I was expecting something explosive. They claim that it is investigative when in fact it is mainly performative. Using the word journalism would be an insult to those who really know what they're doing, those who adhere to the highest normative standards.
1: Ayon naman sa batikang mamamahayag at dating NUJP chair na si Inday Espina Varona, wala naman siyang nakitang expose, kundi pinagsama-samang litrato lamang at isang anchor na tila nag-audition para sa wrestling gimmick. Ang 15 minutong investigative report ng totoong mamamahayag aniya ay may malinaw na ebidensya at pinagmula nito. Kaya hindi na aniya ito dapat pang panoorin. Pansamantala nang nakalaya si Mabanta at ang kanyang mga kasama matapos magpiyansa ng tig 120,000 pesos. Wala pang pahayag si dating Speaker Martin Romualdez tungkol dito. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
12: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ano yung update sa Bagyong Caloy at kasing init din ba na mga pangyayari sa Kamara at Senado ang panahon ngayong Lunes?
13: Alam mo, Alvin, nasa gitna pa rin ng dagat ang Tropical Depression Caloy at malayo sa kalupaan. Huling itong namataan, 470 kilometers silangan ng Giwan Eastern Samar. Taglay yung lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at pagbugso hanggang 55 kilometers per hour. May kabagalan yung pagalaw ng Bagyo Pahilaga sa bilis na 10 kilometers per hour. Medyo nasisira na yung kaulapan nito at wala po nakataas na wind signal sa ilang bahagi ng ating bansa dahil sa bagyo. Inaasahan ng PAGASA na hihina na ang bagyo bilang low pressure area sa susunod po na 12 oras habang unti-unting gumagalaw palayo sa bansa. Samantala, may isa pang LPA mahigit 1,700 kilometers silangan ng Mindanao, pero ito pa ay posibleng malusaw lang din bago pa man makapasok ng Philippine Area of Responsibility. At dahil nga walang epekto ang bagyong Caloy sa bansa, matinding init po at alinsangan ang naranasan ngayong Lunes. 48 degrees Celsius ang nakalkulang heat index sa Borongan City sa Eastern Samar. Ito po ngayon ang pinakamataas na heat index sa tag-init 2026. Bukas naman, Martes, halos 30 lugar ang pwedeng makaranas ng delikadong heat index. 45 degrees Celsius sa Aparin, Cagayan, 44 degrees Celsius sa Borongan City, Camiling, Tarlac, Kasiguran, Aurora, Cuyo, Palawan, maging sa Etiaga, Isabela at San Jose Occidental, Mindoro. Kapamilya, iwasan pa rin mabilad sa arawan at dalasan ang pag-inom ng tubig para ligtas sa heat stress. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, May 12, sa Mindanao, maaraw at mainit sa umaga at hapon pa magsisimula yung mga pag-ulan. May kalakasan ng buhos ng ulan mula bago lumubog yung araw dito po sa may bahagi ng Agusan del Sur, Bukidnon, Lalaw del Sur at maging sa may Zamboanga del Sur hanggang oras ng hapunan ba ng alas 7 po iyan. At sa gabi ay meron pang asang kaunting ulan sa ilang bahagi ng Caraga, Davao Region, Sokcergen at Zamboanga. Sa Visayas, may kaunting ulan sa umaga sa may bahagi po ng Bohol at ng Cebu habang maghapong may kalat-kalat na paulan dito po sa Eastern Visayas ang buntot ng sama ng panahon. Hapon naman hanggang gabi meron kaunting ulan sa ilang bahagi ng Negros at Panay Islands at meron pang aasahang ulan sa ilang bahagi ng Leyte Province pag lumalim ang gabi. Sa Palawan, mag-init maghapon at mababa ang tsansa ng ulan hanggang gabi sa malaking bahagi po yan ng probinsya. Sa Luzon, aasahan din po ang maaraw at mainit na panahon sa maraming lugar pero may ulan sa umaga sa bahagi ng Sorsogon at ng Masbate at hapon hanggang gabi, oras po ng hapunan, magapaulan yung thunderstorms dito sa bahagi ng Cordillera, Cagayan Valley at malaking parte ng Central Luzon. Magpatuloy yung mga paulan sa Northern at Central Luzon hanggang gabi at uulan din dito sa probinsya ng Cavite. Tayo naman sa Metro Manila, maaraw at mainit maghapon, posibleng pumalo sa 43 degrees Celsius yung heat index. Base po yan sa The Weather Company, aasahan din ang pagpapaulan ng thunderstorm pagsapit ng gabi sa Kalakhang, Maynila. Samantala, bumagsak pa sa 179.78 meters ang water level sa Angat Dam ngayong Lunes ng umaga. Mas mababa po ito ngayon sa operating level, minimum operating level ng dam na 180 meters. Ay nagawas na po ng alokasyon ang dam sa ibang gamit tulad po ng irigasyon. At kapamilya, may update po ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOC sa Bulkang Canlaon. Ito ay matapos makitaan ang bulkan ng crater glow o banaag sa kauna-unang pagkakataon noong Linggo ng gabi. Ang liwanag ay dahil umano sa superheated gas plumes na inilalabas ng bulkan. Ayon sa PIVOC, ang banaag ay isang palatandaan na may magma na umaakyat sa bunganga ng bulkan. Sa kasalukuyan, nasa alert level 2 pa rin ang Canlaon pero maaaring itaas umano ito sa alert level 3 kung magtutuloy-tuloy ang pagbabanaag at mas lalong liliwanag. Inirekomenda na rin ng PIVOC sa mga LGU ang mahigpit na pagpapatupad ng paglikas sa mga komunidad na nasa 4 na kilometrong radius ng permanent danger zone. Pinayuhan din ang mga residenteng nakatira malapit sa mga daluyan ng tubig na maging alerto sa posibleng lahar flows kapag may malalakas na ulan. Atin po ang api sa lagay ng panahon at sa Bulkang Canlaon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
0: At susunod, barkong may lula ng mga pasahero at crew na sinasabing apektado ng hantavirus dumating na sa Canary Islands. At anim na golden retriever, hayop sa galing sa pagdive. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron.
14: TTTZMM, numero uno sa aksyon! Ang oras, 16 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
15: Oras hatin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
16: TV Patrol sa DZMM.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
17: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
18: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
19: Responsible gaming at bagcore.ph.
15: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
20: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
21: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Para sa maayos na liver function,
23: Liveraid Pro.
22: Liver up na tayo
23: with Liveraid Pro.
16: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
14: Alamin po natin ngayon ang sitwasyon sa labas ng Senado. Naroon ang ating Radyo Patrol, Steve Raz. Steve?
24: Yes, ay may pasado alas 7 ng gabi ngayon. Matindi pa rin ang tensyon na nagaganap dito sa labas ng Senado dahil andit na rin, no, yung mga pinasuporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyan din sumusuporta ngayon kay Senator Pato de la Rosa na nasa loob pa rin ngayon ng Senado at sinasabing may warrant of arrest na mula yan sa International Criminal Court. Ang sistema ngayon dito, lahat ng naglalabas-masok dito sa Senado ay kailangan isuriin o kailangan magsagawa ng NBI ng visual check para matiyak malaman kung sino ang naman ng mga sakyan dahil obligado silang iba yung kanila mga bintana, no? Ang sistema ngayon dito, ongoing yung kinis protesta ng mga supporta ng Duterte, inihintay nila ang paglabas, binabantayan nila ang paglabas ni dating Senador Antonio Trillanes IV para panagutin dahil nga yan sa panguna ng pagsilbi sa ng Ward of Arrest para kay Senator Pato de la Rosa. May kit din ang sigurado dito ngayon sa paligid ng Senado bukod sa mga tauhan ng Philippine National Police. Andito na rin yung mga tauhan ng NBI at nagdagdag rin sila ng karagdagang pwersa para matiyak nga yung siguridad sa ngayon. Sabay-sabay, no, sumisigaw itong mga taga-suporta ni Duterte para kundinahin ang pag-aresto kay Senador Pato de la Rosa. Yan muna ang kaganapan dito sa labas ng Senado. Yan ang balita kumpirmado. Sigurado, itong Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
14: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
16: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM, numero uno sa aksyon. TV Patrol sa DZMM.
25: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Ang galing, pang matagalan.
27: Parang tayo lang, han.
16: Everest Appliances.
26: Babe, ano ever best decision mo in life?
27: Siyempre, building a home with you.
26: Oh.
16: Everest Appliances, health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
28: What if your phone could be your front row seat?
29: Playtime Entertainment launches PT Idol.
28: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
29: Where talent takes the spotlight.
28: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment, born for happiness.
30: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
31: Food's here, guys.
30: And feel the vibe.
32: Best concert ever!
30: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic.
33: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic.
33: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang DCMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
3: DCMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
4: DZMM, numero uno sa aksyon. TV Patrol sa DZMM.
5: Matapos ang pag-impeach kay Vice President Sara Duterte, iginiit ni Lano del Sur First District Representative Zia Alonto Adyong na wala ng dahilan ang Senado para hindi mag-convene bilang impeachment court. At live mula sa Batasang Pamansang Papatrol, si Agatha Gregorio. Agatha, ano pa ang mga sinasabi ng mga kongresista dyan matapos ang pag-impeach kay Duterte?
6: Bernadette, tiwala ang ilang mababatas na titignan ng Senado ang mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte sa isang open court. Ang naging batayan ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong ay ang naging pahayag ng bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano. Si Navotas Lone District Representative Toby Chanco naman, kahit na bumoto pabor sa impeachment, may ibang paniniwala tungkol sa poder ng Kamara sa issue.
7: Yes, we believe na walang moral authority yung House na magdesisyon sa bagay nito dahil mas malaki yung kinasasangkutan na corruption issue noong previous leadership at yung akusasyon ng maletang-maletang perang ninakaw, mas malaki yun.
8: So this time, there shouldn't be any reason for the Senate not to convene as an impeachment court because as you can see during the confirmation hearings by the Committee on Justice, we have very cautiously following the ruling of the Supreme Court.
9: I could go on and on.
6: Ang iba pang miyembro ng House Justice Committee gaya ni Akbayan Representative Chel Chokno at ML Cordialist Representative De Lima, kabilang sa mga bumoto pabor sa impeachment ni Vice President Duterte, sabay giit na usapin ito ng pagpapanagot sa pangalawang pangulo. Si Sagip Cordialist Representative Paulo Marcoleta bumoto kontra sa impeachment dahil produkto umano ito ng fraud deliberative process na muli niyang tinawag na isang fishing expedition. Sina Davao City Representatives Paulo at Omar Duterte naman nag-walk out sa House plenary bago pa man nagsimula ang pagboto bilang anilay paraan ng kanilang pagprotesta. Ayon pa sa nakababatang Duterte, nag-file siya ng manifestation para sa kanyang boto sa impeachment bago umalis. Bernadette, natapos na nga or nag-adjourn na ang plenary session dito sa House of Representatives, kaya ang susunod na abangan natin ay ang election ng prosecution team pati na rin ang transmittal ng articles of impeachment sa Senado. Bernadette?
5: Maraming salamat sa iyo, Agatha Gregorio.
12: Inanunsyo ni Interior Secretary John Vicramulya na may inilabas na mga red notices ang International Criminal Police Organization o Interpol laban sa ilang dating matataas na opisyal at prominenteng negosyante na wanted sa batas. Ayon sa kalihim, kabilang sa mga inisyuhan nito, sina dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag, negosyanteng si Charlie Atong Ang, dating Congressman Zal Dico, at dating opisyal ng PNP Anti-Illegal Drugs Group, Superintendent Rafael Dumlao III, na nawagan din sa Ramulya sa Philippine National Police na paigtingin ang pagtugi sa mga wanted na individual. Ang Interpol Red Notice ay isang formal na hiling sa mga otoridad sa buong mundo na hanapin at pansamantalang arestuhin ang isang taong may nakabinbing warrant of arrest sa isang bansa o international tribunal.
0: Sa ibang balita naman, dumating na kahapon ang MV Hondius sa Canary Islands kung saan lulan ang mga pasahero at ilang crew na sinasabing apektado ng hantavirus. Ayon naman sa Department of Migrant Workers, maiiwan pa ang ilang Pilipinong tripulante ng barko. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
10: Tutulman ang mga residente ng Canary Islands, pinadaong din ang MV Hondius sa kanilang lugar. Dito na pinroseso ang mga pasahero bago sila umuwi sa kani-kanilang mga bansa. Pero hindi kasama sa mga uuwi ang mga Pilipinong tripulante ng MV Hondius. Sa 38 Pilipino sa MV Hondius, 24 ang stewards o hotel workers habang 14 ang deck and engine operators. Dahil babalik pa ang MV Hondius sa the Netherlands, kabilang ang 14 na Pinoy na lula nito. Lilipad naman mula Canary Islands ang 24 na Pinoy stewards patungong the Netherlands. Doon na sila sasailalim lahat sa ilang linggong quarantine. Mahalaga ito lalo't itinuturing na labis na delikado ang pagkakaroon ng sakit bunsod ng hantavirus.
1: The mortality, once you get it, is anywhere from 30% to 50%. They'll be quarantined for 42 days pa in the Netherlands. If they do not exhibit any symptoms, that means they will be determined to be disease-free. Pwede nang pauwi niyan.
11: We will work closely with the DFA to monitor their situation because the directive, the clear directive of the president is to ensure the safety and welfare of our seafarers.
10: Ayon sa Department of Migrant Workers, kahit pa sumasailalim sa higit isang buwan quarantine ang mga Pinoy seafarers, patuloy sila makatatanggap ng sweldo at benepisyo alinsunod sa kanilang kontrata. Ayon naman sa World Health Organization, malaking bagay na bukas sa mga bansa sa paglabas ng mahalagang impormasyon at pagpapatupad ng mga hakbang para sa maayos na pag-manage ng sitwasyon.
13: Our recommendation is for active follow-up, which means daily monitoring of checks in terms of checking for fevers, checking for any types of symptoms, and that they be in either home quarantine or that they be in an in-facility quarantine. And our recommendations is for 42 days.
10: Bagamat hindi karaniwan na ipapasa ang hantavirus ng tao sa iba sa pamamagitan ng close contact, hindi nalalayo sa sintomas ng leptospirosis ang sintomas nito na kung hindi maagapan ay maaaring ikamatay ng pasyente. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
15: Nakatakdang sumabak sa doubles event ng Italian Open si Alex Ayala. Ito'y kasunod na magandang laban contra world number 2 na si Elena Rybakina ng Kazakhstan. Kahit natalo si Alex, pinatunayan niyang kaya niyang makipagsabayan sa itinuturing na best in the world. Nagpapatrol, Diane Castillejo.
17: Do so.
18: Ganado at agresibo si Alex Ayala mula sa umpisa ng match kalaban ng world number 2 at 2-time Grand Slam champion Elena Rybakina. Naka-ace agad si Ayala sa unang game at lumamang one love. Malalakas ang serve ng 6-footer na si Rybakina pero maganda ang mga return ni Alex at sumabay sa malalakas na ground stroke ng kalaban. Kahit naka-hold si Rybakina 1-all, malaking hamon sa kanya ang malakas na palo ng Pinay. Lumamang si Rybakina 2-1. Matapang si Alex at nagpakawala ng forehand down the line winners. Bawat game, dikit. Pero di mapigil ang power first serves ni Rybakina. Lumamang siya 5-3. Na-save ni Alex ang isang set point gamit ang serve at dumikit pa siya sa 5-4 sa unang set bago na-close ni Elena 6-4. Sa second set, hakaw pa rin ang baseline game ni Ayala. Nasa kanya ang suporta ng crowd lalo na kapag mas nilalakasan niya ang balik sa kalaban. Pati ang pole vault king ng Pinas, EJ Obiena, dumalo para manood kay Alex. Lumawak ang lead ni Rybakina 4-2 pero lumaban at nag-hustle ng todo si Alex. Hinabol ang bawat bola. Dumikit siya sa 4-3 bago naging 5-3 para kay Elena Rybakina at tagumpay 6-4-6-3. Nagpasalamat pa rin at kumaway si Alex sa crowd at pumirma ng autograph para sa mga bata bago umexit ng stadium court. Sobrang proud si Obiena sa top level tennis na ipinakita ni Alex kalaban ang world number 2.
19: I was nervous. I think I'm more nervous than her in the first set. She's mentally very stable, I would say.
18: Si Alex, kahit hindi nakuha ang upset win, kontento sa level ng laro niya, lalo na sa clay court.
20: I'm happy with my performance. I think I was able to reach a good level in of tennis and you know, I don't think it was an easy win for her. So yeah, of course, things to work on and learnings from this match, but I think I'm in a good way.
18: Para kay Coach Joanne Bosch, ang match kay Rybakina ang best game ni Ayala sa clay court. Si Rybakina, sinabing na-challenge siya sa pagiging kaliwete ni Ayala at ang mabagal anyang kondisyon dahil sa maulan na panahon.
20: Yeah, we played for the first time and knowing that she's lefty, it's a little bit challenging, especially on the return.
14: have more opportunities to go even to lead even more. But overall, I think it's a good start, good few matches here for me, and the most important is straight sets win.
16: Matapos ang napakagandang laro sa singles, excited si Alex na lumaban muli sa doubles, kapartner niya si Hailey Baptiste, at ang kalaban nila ang number 2 seed ng tournament, sina Townsend at Siniakova. Diane Castillejo, ABS-CBN News, Rome, Italy.
17: Susunod, taas singles sa kuryente, nakaamba. At ang eksklusibong pasilip sa pagbabalik primetime ng tambalang Coco Jewel. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
4: TZMM, numero uno sa aksyon.
21: Ang oras, alas 7.32 ng gabi.
22: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: TV Patrol sa DZMM.
22: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
23: What if your phone could be your front row seat?
24: Playtime Entertainment launches PT Idol.
23: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
24: Where talent takes the spotlight.
23: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Alam niyo ba may Liverade Pro? Liverade, pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro.
26: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Protection at tulong sa atay?
28: Liverade Pro.
27: May Silimarin, may multivitamins pa.
28: Liver up na tayo
27: with Liverade Pro.
21: Ngayon ang sitwasyon sa labas po ng Senado. Naroon ang ating kasamahan, si Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
29: Ay, Nina, nakapasok na sa mga sandaling ito ay tuluyan ang nakapasok si National of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na kanina pang sinusubukan makapasok dito sa loob ng Senado. Sa mga sandaling ito ay nandun na siya sa loob ng Senado at tinayagan na makapasok sa Senate premises. Kanina, no, nagkaroon ng tensyon dito sa labas ng Senado dahil itong mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa ay sinimulang bulyawan si Attorney Melvin Matibag habang ito nga ay nag-iintay na papasukin sa gate ng Senado. Naging yung mga palitan ng salita kanina ay hindi kaaya-aya kung saan tuloy nilang binulyawan si Attorney Melvin Matibag at iginigiit nila na hindi dapat arestuhin si Senator Bato de la Rosa sa loob ng Senado. Kanina ay naging mainit din yung kanilang mga naging pahayag kay Attorney Melvin Matibag. At si Attorney Melvin Matibag naman ay hindi umiimik, nakatayo lang doon kanina at inihintay yung clearance mula sa higher up sa Senado para siya ay papasukin. Sa mga sadaling ito ay nakaposisyon na, no? Naka-mobilize na itong Civil Disturbance Unit ng Southern Police District dito na mismo sa loob, doon na mismo sa harap ng gate ng Senado kasi kanina, no, before pumasok si Senator si Attorney Melvin Matibag ay nandito lang sila sa side. Ngayon, noong yung mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa na nagsasagawa ng kinusprotesta dito ay nakita nila na papasok si Attorney Melvin Matibag ay nagpunta sila doon sa side gate. So ito nga, Civil Disturbance Unit ng Southern Police District ay nagkaroon na ng pagkakataon para tuluyang harangin na itong harangan na itong gate mismo ng Senado. Sa mga sandaling ito eh medyo mainit yung naging konfrontasyon kanina with Senator Bato de la Rosa supporters at doon nga kay Attorney Melvin Matibag. So yan muna ang mga kaganapan mula rito sa labas ng Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
21: Maraming salamat, Radyo Patrol Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
21: Ang oras, alas 7.36 ng gabi.
22: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink.
0: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: Kalaboso ang lalaking nagnakaw ng cellphone sa isang kainan sa Antipolo City. Kinuwib pa ng taong bayan ng suspect habang minamaneho ang ninakaw din umanong motorsiklo. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
1: Namaga ang kanang mata ng lalaking ito matapos kuyugi ng taong bayan habang minamaneho ang ninakaw ng motorsiklo sa Antipolo City. Ang lalaki na pag-alaman na suspect din sa pagtangay ng cellphone sa isang kainan sa lungsod. Sa kuha ng CCTV noong May 5 ng gabi, nagpanggap na customer at nakiinom pa ang suspect bago damputin ang cellphone na nasa kusina. Para hindi paghinalaan, nagsumbong sa biktima ang suspect na may gusto umanong manakit sa kanya at kumuha ng pat-pat bilang props.
2: Meron daw nag-aabang sa kanya sa labas. And nung nakatawa doon is ginaig pa nila palabas yung suspect. And sinasabi na walang gagalaw sa inyo sa labas. Without knowing na yun na yung kumuha ng phone.
1: Agad nagsumbong sa barangay ang biktima matapos mapanood ang video ng pagnanakaw. Ayon sa barangay, notorious sa paggawa ng iba't ibang krimen ang suspect sa kanilang lugar.
3: Itong ating suspect ay napag-alaman na isang notorious at aktibo talaga na gumagalaw na sa masamang loob.
4: Pagnanakaw.
1: Umamin ang suspect sa pagnanakaw sa cellphone. Pero hindi pa ito na ibabalik sa biktima habang naisoli na sa may-ari ang ninakaw ng motorsiklo.
5: Sana po ulit kayo sa mga nagawa ko.
1: Nakapiit ang suspect at naharap sa mga reklamong pagnanakaw at paglabag sa new anti-carnapping act. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
0: Inaprubahan ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court ang pagbibitiw ni na Lead Counsel Nicholas Kaufman at Associate Counsel Dov Jacobs mula sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa desisyon ng chamber na inilabas noong Lunes o ngayong Lunes, pinagbigyan nito ang hiling ni Kaufman na magbitiw matapos ipaalam sa korte na nais na ni Duterte na palitan siya ng bagong abogado. Nakasaad rin sa desisyon na sumang-ayon na ang bagong counsel na agad namang tumayong counsel ni Duterte at dumalo sa susunod na status conference sa May 27. Nagpaalala rin kay Kaufman ang chamber kaugnay ng kanyang mga obligasyon kahit pa hindi na siya ang counsel ni Duterte. Binanggit din ng chamber na redacted o nananatiling confidential ang pangalan ng bagong abogado ni Duterte sa withdrawal request ni Kaufman. Pero kung hindi ito mabibigyang katwiran hanggang sa May 11, isa sa publiko ng registry ang hiling ni Kaufman, pati na ang pangalan ng bagong abogado ni Duterte.
6: Tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang si Paraguayan President Santiago Peña bilang bahagi ng official visit ng Paraguayan leader sa Pilipinas. Napag-usapan ng dalawang leader na paigtingin pa ang bilateral at trade relations ng Pilipinas at Paraguay. Isa sa mga napagkasunduan ang pag-alis sa visa requirements para sa regular passport holders

0: ruling ng ICC. Sa rules kasi ng ICC, after one year na pag-alis mo, hindi ka na pwede mag-imbestiga. Pero sa kaso ni President Duterte, pwede daw. So that means any member of the Communist Party, pag sinabi nating crimes against humanity, any member of the military in any conflict, including Marawi and the other skirmishes, any cabinet member now can be issued a warrant of arrest at bigla na lang pick-upin ng ICC. Kaya mas naging urgent ngayon na meron court action dito, whether it's a lower court or whether rules from the Supreme Court in how a foreign warrant of arrest will be executed. By the way, Karen, when you look at Canada, you look at ang US kasi hindi pumirma sa ICC, but you look at Korea, you look at Canada, all the other countries, ha, you can go to their court and you're surrendered to their local court before you're surrendered to the Hague. So why should we be any different?
1: Nasa loob pa rin po ba, sir, ang NBI? Nasa Senado pa rin po ba at bukas pa rin po ba ang Senado? Nakausapin ang yes. NBI.
0: About 20 minutes ago, before my interview sa mga kapatid natin sa media dito, I gave instructions sa bagong USAA na i-lower na yung temperature, imbitahin mo na yung director ng NBI kung gusto makipag-usap sa akin, sasamahan ako ng dalawang senador, palabasin yung dapat palabasin, pero hulihin, i-detain yung mga nanghabol kay Senator Bato. Unfortunately, just as I was walking here, yun nga, meron daw altercation at may nasaktan na taga-USAA, bisitahin ko nga ngayon sa clinic.
1: Hanggang kailan po, sir, ang lockdown po diyan?
0: Any minute we should lift it. We want it to be normal here, but we're asking the NBI to be circumspect, to be prudent. Di ba po? Bakit nyo kailangan ng maraming agents sa labas na may mahabang barel? Senator Bato came here mag-isa. Di wala siya ni isang staff, di walang driver. So what's the issue? No one has ever been arrested. No senator has ever been arrested in the Senate. In that manner or in any other matter, usually we surrender them on their volition. So why can't we follow the president? What's so important about Senator Bato?
1: Ang tanong po ng ilan, no, mas magiging matimbang po ba para sa inyo ang rule of law kesa sa rules ng Senado pagdating po kay Senator Bato?
0: We're lawmakers, eh. We cannot be lawbreakers. So the rules of the Senate has to align with the Constitution and the rule of law. We cannot violate the law. And so far, it's aligned. Ang hindi uma-align dito, yung NBI at si Senator Trillanes. The international law, sabi ng Supreme Court, is subject to our Constitution. If anything in international law, any treaty na pinasa natin, it's in conflict with the Constitution, then it's unconstitutional. We follow our Constitution. And all countries around the world have the same stand. So if we want to be the first internationalist country wherein ang batas ng mga international organizations are higher than our own law, count me out dyan, kasi that's unconstitutional. Hindi nangyayari sa kahit anong bansa yan.
1: Now, Mr. Senate President, gaano kabilis magkoconvene ang Senado bilang impeachment court kung maitatransmit ang articles of impeachment bukas?
0: I don't want to give any specific dates or assurances, but we will follow the Supreme Court interpretation. We will be speedy, yung forthwith. Ngayong gabi, tinitignan na namin yung rules. Informally, nakipag-usap kami sa new minority kung ano din balak nila. So I leave it up to people to judge, but I don't expect any delays.
1: Maraming salamat po sa inyo, Senate President.
0: Salamat po.
1: Alan Peter Cayetano.
2: Susunod, taping ng sigabo ni na Primetime King Coco Martin at Julia Montes, gumulong na. Iyan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
3: TTZMM numero uno sa aksyon.
4: Ang oras 10 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: TV Patrol! Sa DZMM!
6: Napapanood namin yung tunay na balita. Tingit sa lahat. Walang fake minabalita.
7: EZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: Kumusahin po natin ang sitwasyon ngayon sa loob ng Senado. Naroon pa rin at nakantabay si Radio Patrol Robert Mano. Robert?
8: Alas 7:30 ngayong gabi na magkaroon ng tensyon dito sa Senate grounds at maging sa lobby matapos magpang-abot ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation at ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA ng Senado. Sinusubukan kasi ng mga tauhan ng NBI na lumabas dito sa main lobby ng Senado kung saan hinarang sila ng isa sa mga tauhan ng OSAA dahil kailangan pa ma-identify yung pangalan ng mga NBI officers na humabol at humarang kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero hindi sila nagpapigil kahit nagkaroon ng tensyon at nagkaroon ng tulakan. Kaya hanggang sa makalabas yung mga tauhan ng NBI, binitbet yung isa sa mga tauhan ng OSAA na humarang, pinin down at isinakay doon sa kanilang pickup. Pero dahil isinakay sa pickup, humabol yung ilang mga miyembro pa ng OSAA para kunin yung kanilang mga kasamahan. At dito na nagpang-abot kung saan nagkaroon ng mainit na palitan ng salita sa pagitan ng dalawang grupo at isinakay pa rin, pilit pa rin isinakay yung isang tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Pero iginilid nitong isang tauhan na ito ng Senate Sergeant at Arms yung kanyang pagkakapwesto doon sa upuan at nagkunwaring ihimatayin kaya nakababa ng sasakyan at kumaripas ng takbo pabalik sa lobby kung saan naman doon na siya natulungan ng kanyang mga kasamahan. Pagdating dito sa lobby ay halos mahimatay itong tauhan ng Senate Sergeant at Arms. Mayroon siyang bukol tama sa kanyang ulo at hingal na hingal at umiiyak siya kung saan sinasabi niya na ginagawa lamang niya yung kanyang trabaho. Agad naman siyang pinuntahan ng mga tauhan ng Senate Medical Team kung saan iniakyat siya dito sa second floor ng Senado para mabigyan ng paunang lunas. Yung grupo ng mga tauhan ng NBI na nakalabas ay hindi na muling bumalik dito sa Senado at dala yung kanila sasakyan ay umalis na. Sa ngayon, ang tinutukoy pa rin at tinahanap pa rin yung mga tauhan ng NBI na yan na nandito sa Senate premises dahil nga ipinag-utos na sila ay makontempt at arestuhin ng Senate Sergeant at Arms. Yan ang latest mula dito sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
4: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano. Manatili pa rin nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
4: Ang oras sa buong Pilipinas, 7 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
3: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol sa Istrenta. TV Patrol sa DZMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, meron at merong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
9: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Hello, attorney!
10: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
3: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Wiza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney!
11: Attorney. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Tataas ang singil ng Meralco sa paparating na May billing, ayon po yan sa Energy Regulatory Commission. Pero maaantala ang paglabas ng bill dahil may naayos pa para masigurong hindi sobrang laki na magiging dagdag singil. Samantala, malaki naman ang rollback sa diesel ngayong Martes, kaya mas magiging mababa na ang presyo nito kumpara sa gasolina sa ilang gasolinahan. Tapos na ang pasada ni Arnel, kaya nagbibilang na siya ng naipong pera sa loob ng 8 oras. Ang pang full tank mahigit 1,300, habang ang pang boundary 900 pesos. Ang natira sa kanya, mga 900 pesos. Ganito na umuno ang kitaan ngayon ng mga tsuper dahil sa pagbaba ng presyo ng diesel nitong mga nakaraang linggo.
12: Pagka sagat po talaga hanggang gabi, nakaka-isang libo pa din. Pero nung mataas, 300. Ano na ako talaga.
13: Pero bago yung gear, ha? Ang 27
12: na yung diesel. 1.5, 7.
2: Pero kahit na sa mahigit 9 pesos ang bawas presyo bukas sa diesel, kulang pa rin umano ito dahil hindi pa bumabalik sa 50 pesos ang litro ng diesel. Ang gasolina naman, tataas pa ng 47 centavos ang presyo bukas, pero rollback naman sa kerosene na mahigit 13 pesos. Ang empleyadong si Larry Boy, nasagot ang gasolina sa motor, palagi naghahanap ng mura para may matirang budget sa ibang pangangailangan.
14: Kasi doon lang kami nakakatipid pag ganun kumura hindi na sapat sa sahod namin yung malaking gas. Kaya naghanap kami ng mas mababa.
2: Kung totoong babagsak na mahigit 9 pesos kada litro ang presyo ng diesel bukas, lalabas na mas mura na ang diesel kumpara sa gasolina sa istasyong ito. Dati nang mas mababa ang diesel kumpara sa gasolina, pero unti-unting lumaki yung agwat, lalo na nung kasagsagan ng gera sa pagitan ng Amerika at Iran sa mga nakalipas na buwan. Dito halimbawa sa mga gas station sa Fairview area, ang diesel na naglalaro sa 79 hanggang 88 pesos ngayon, magiging mahigit 69 pesos hanggang 77 pesos na lang kung ipatutupad ng buo ang mahigit 9 pesos na rollback. Hindi pa kasali ang bawas na 10 pesos sa ilang gas station na kasali sa government subsidy sa diesel. Ang regular na gasolina naman na nasa 73 hanggang 85 pesos, magiging 74 hanggang 86 pesos na bukas kung buo rin ang ipatutupad na dagdag presyo. Marami kasi mga motorista ang nagre-reklamong hindi buo ang price adjustment sa ilang gasolinahan. Yung iba, nagtataas presyo na bago pa ang anunsyo ng rollback. Hininga ng pahayag pero wala pang tugon ang Department of Energy. Samantala, kinumpirma ng Energy Regulatory Commission na pataas nga ang overall na singil ng Meralco sa paparating na May billing. Maaantala umano ng kaunti ang paglabas ng bill dahil may inaayos pa tungkol sa issue ng line rental na kasali sa gastos na ipinapasa sa generation charge. Giit ni RC Chairman Nino Juan, kahit sinuspindi na ang charge para sa Green Energy Auction Allowance o GEAOL, nakatumbas ng halos 4 centavos kada kilowatt hour, at pinaiksi na ang refund period, nakatumbas naman ng bawas na 20 centavos kada kilowatt hour, hindi pa rin ito kayang takpan ang dagdag singil ng generation charge o yung halaga ng kuryente galing sa mga planta at wholesale electricity spot market.
15: Kasi malaki pa rin yung magiging pagtaas na ine-expect natin for the generation, at hindi sapat yung mga nagawa natin na pang-mitigate dito sa pagtataas na ito.
2: Jaya o lang din ang sinuspindi ng ERC. Ibig sabihin, sa kabila ng pag-viral ng mga reklamo laban sa mga other charges sa Meralco bill, hindi pa rin ito matatanggal sa mga paparating na bayarin.
15: Hindi natin matanggal kasi mayroon talagang pinaglalaanan itong mga other charges na ito na dapat ay babayaran o sasagutin.
2: Sa bill, halimbawa ng Meralco, pinakamalaki ang generation charge na sinusundan ng distribution charge na napupunta naman sa Meralco. Ang ikatlong pinakamalaking bayarin ay buwis, gaya ng 12% value added tax, real property tax at local franchise tax na ipinapasa rin lahat sa mga consumer.
13: Prosibong pagbabalik ng hari ng primetime na si Coco Martin. Muling gumulong ang taping ng kanyang bagong seryeng Sigabo kasama si Julia Montes. At sa exclusive na pasilip, napasabak agad sa aksyon at kilig ang real life couple at tambalang Coco Jewel. Nagpapatrol, MJ Felipe.
16: Gumiling na ang kamera para sa pagbabalik ni Coco Martin sa primetime. Siya si Gabo. At makakasama niya si Julia Montes bilang si Sam. Naimbitahan ang news team sa unang araw ng kanilang taping sa Tondo, Manila. Magandang mood ng dalawa at matindi ang kanilang paghahanda.
17: Tawag ko sa kanya genius eh. Kasi pero mo siya nakakaisip ng lahat. Tapos kapag ano, siyempre nakakasama ko naman siya lagi. Pero pag tinitingnan ko siya sa trabaho, nakaka-amaze.
18: Ngayon nararamdaman ko yung masuportahan. Kasi kami ni Jules, every time na may project kami or either business yan o kung kahit ano man, basta magkasama kami, talagang nararamdaman namin yung support sa isa't isa.
16: Sa eksenang aming naabutan, to the rescue, ang karakter ni Julia sa gulo sa isang bus. Pulis ang kanyang papel at napagkamalan niyang pasimuno ng gulo, si Gabo, hanggang sa mabaril si Gabo ng tunay na suspect. First taping day pa lang ito at matinding aksyon, saya at kilig ang ikinakasa ng buong produksyon para sa mga manonood.
18: Medyo matagal-tagal na rin after na ikaw lamang. Walang hanggan, ikaw lamang, Yamashita Treasure. Tapos probinsyano pero maikling-maikli lang. Sobrang kami excited, yung nervous. And alam namin yung nervous na yun ay para paganda ilalo yung show na maibibigay natin sa lahat ng ating mga kapamilya sa kanilang mga tahanan gabi-gabi.
17: Siyempre kilala naman natin si Coco na tuwing gumagawa ng teleserye. Refleksyon ng mga Pilipino eh. Kaya nga mahal ng Pilipino yung teleserye ni Coco. Kaya sobrang excited at sobrang happy ko na mapasama sa Sigabo.
16: Malapit nang mapanood ang Sigabo at ang pagbabalik ni na Coco at Julia sa Primetime Bida. MJ Felipe, ABS-CBN News.
2: Lunes pa lang yan ha?
1: Oo. Grabe yung nangyari ngayong araw.
17: Kasama yung nagulang kape.
2: Kakasabi lang, di ba?
1: Oo.
2: Hindi, totoo naman. Ang daming nangyari. Kaya Lunes pa lang po. May apat na araw pa.
1: Ito ang literal na manic Monday.
2: Panahonan mo.
1: Okay. Alright. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
19: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com na pakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
2: Paano ngayon? Just another man. At sama-sama rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, marami salamat at magandang gabi!
11: Bayan! This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: Kabay! Kabay!
20: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutda na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Goodbye.
2: Goodbye.
3: Kung love asira ka, ka vibes ka.
4: Vibes, ka vibes, kasama sa awanan.
5: 10, 9, 8, 7. Your favorite artist.
6: It's you were dancing through the lightning strikes.
5: 6, 5, 4. Your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!
0: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni. This is the newest,
7: the hottest
0: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day.
7: Night and day.
0: 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Hi mga ka-vibes, maayong gabi ika natong tanan. Sa mga wa makaabot ka ganina, sa tuang drama, kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa tuang sinder, nga si Ana. Ani ang replay sa 93.1 FM Radio Cebu. Sa tuang programang Request 931.
2: Request 931.
3: Request 931.

0: maing hapon mga ka-vibes. So, nalipat man ko eh. Imbes na ako matatiig hamo pa itaw. Kumusta ang tanan na ito mga ka-vibes karon? Ani Ana, sugda na taning istorya sa to ang sender nga mao si Ana nga naagaron na gapuyo na sa laing nasod mga ka-vibes. Nga diin, ato na ning sikay-sikayon, ato na ning himay-himayon ang iyang istorya. Ready na ka di, Miss Eva?
1: Yeah.
0: Andam na. Sige. Ani mga ka-vibes ha, ato ang sender nga si Ana, ni ato ang kaagay, ato ang programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu, kabahin kini mga ka-vibes sa iyahang gugma. Ugun sa pagkaunsa, ani a ang iyang istorya, mga ka-vibes.

Mayong hapon, mga kabibes. Mga DJs na maghatag og duwa nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Og sa tanang mga kabibes nga maghatag og bulawanong panghuna-huna nining akong istorya sa kinabuhi, kaagi sa gugma. Mga kabibes, taguan lang ko sa pangalang Ana. Usa ka single mom nga naa nagpuyo sa laing nasod. Suki gyud kong tigpaminawan nining inihang istasyonan. Ilabi na ni nabantog na kaayong programang Request 931. Sukan na himugso kini, gani dugay na ko nga gusto nga magpadangat sa akong kasinatian. Apan mapildi ko sa kauwaw mga kabayads. Tungod kay dili man pud basta-basta ang nahitabo sa ako ang kinabuhi. Lima ka tuig na ang milabay nga nalambigit ko sa usa ka makauulaw nga panghitabo. Dinatong panahon na grand alumni homecoming namo tong panahon na atong higayuna. Diin mituyo gid ko og uli diri sa Pilipinas aron makaapil. Og bag-o pud mi nga nagbuwag sa kuang foreigner nga husband ani atong panahona atong higayuna. Og ang akong anak dako-dako naman pud. Mauna nga gawas nun ragyud kay ko nga mobiyahe. Kay dili naman ati manunon ang akong anak mga kabibes. Miuli ko sa Pilipinas og nag-enjoy gud ko nga mura og teenager. Atol sa muang grand reunion, nagkit-anay mi sa ako ang mga classmates pag high school. Nagkahimamat pag-usab mga kabibes, o nagkasuod pagbalik. Usa sa mga nasuod na ako, mauang ako ang classmate nga si Tomas. Wala po dahil siya klaro nga relasyon mga kabibes ni atong higayuna. Maong nga nagkasinabot gud mi. Manglaag mi nga kamerang duha. Ang binuntagay gud mi og istorya mga kabayms. Tungod siguro sa mga panghitabo sa among tagsa-tagsa kakinabuhi, mao nga mura ganahan kayo mi sa atensyon nga nahatag namo sa usag-usa. Wala ra mi level mga kabayms, di Jericho Mambo. Apan murag kami. Murag doon na may relasyon. Hangtod nga usa ka adlaw ni ana, doon na gyud nahitabo namo. Napildi gyud mi sa kainit sa muang lawas mga kabayes. Og nagpadayon kini sa makadaghan nga higayon. Human ang tulo ka buwan, gikinahanglan na nakong mabalik sa gawas. Nakigistorya ko niya og tarong og ako siyang giingnan nga padayon ra namo ang amuang komunikasyon bisan og naan ako sa gawas nasa laing nasod. Og maayo ang among sabot mga kabayebs og ni larga gyud ko balik dito sa laing nasod. Sama sa amo ang gikasabutan, nagsige mi og chat, tawag og video call. Naabot mi sa higayon nga magpadala ko niya og mga pictures og video. Video nga na nang siksi kayo ko mga kabayebs. Usahay mo request niya og usahay ipabuhat niya sa video. Mga butang intimate gyud kaayo di Jericho Mambo. Hangtod nga naabot na gyud mi sa punto nga makigvideo na siya nako samtang gitagbaw na mo ang lawas nung kalipay. Milabay ang pipila ka buwan, dunay nakoy nakaila nga usa ka lalaki. Og nagkasuod mi. Nagpakita pud siya og interest diri nako. Og matinud-anon nga nagpadayag siya hang gugma, siya gibati. Muangkon ko di Jericho Mambo nga ganahan pud ko niya. Gipaila-ila nako siya sa kuang anak. Og nagkasinabot mapud sila. Tungod ni ini, nakadesisyon ko nga putlo na kung unsa man ang naami ni Tomas. Ako siyang gitawagan o ako siyang gisultian nga dili na miangay nga magpadayon pa. Mauto nga nasuko siya og mibahad nga iya kong pakauhawan.
Wala ko mo patuon niya o wala man po'y mawala na ko kung yaman kong yaman galing tinudon. Kay wala man ko din sa Pilipinas o wala sa ko magunahuna kung unsay kaya niyang buhaton aron dauton ko mga kabibes. O mauto nga girecord man din niya mga kabibes matag video na mo. Gisend niya sa amuang mga batchmate. Lakip na ang mga sexy o intimate nga picture nako. Wala ko'y nabuhat o napildi ko sa kauwaw mga kabibes. Nga nakita kini sa halos tanan namong mga classmates o mga batchmate. Wa ko'y laing ginauna mga kabibes kung dili ang ako o yung anak. Unsao man ko ni karon nga nakatag naman sa kadaghanan ang ako ang mga video, ang mga sexy nga mga pictures nako. Nahadlo ko nga basin og mahibaluan kini sa ko ang anak. Tambagi ko ninyo mga kabibes bi, unsa may angay na kong buhaton? Unsa may buhaton ako dinhi karon? Nga makaingon magyud ko nga labaw pa man sa blackmail tungod kay gipang-send man niya, iya naman yung gipakatag ang maong mga video. Og manghinaot ko nga inyuhang mabuhatan og drama. Kini akong kasinatian sa kinabuhi kaagi sa gugma. Kini na lang si Ana.

0: anay jud ko sa Pilipinas. Kanindot badri, oy. Karon pa jud ko nakatagamtam og kainit. Kay dito sa gawas, sa abroad, sige lang snow, bugnaw kaayo. Unya, mangandam na di ay ko kay kanong hapon, muapil ko og kuan, amuang reunion. May napod na, oy, makita na ko ang akong mga suod kaayong mga higala, mga classmates na ako before. Niya, mag-andam na ko kay karong taod-taod. Muadto na ko, anya magpagwapa ko kay para, kay baon na mo. Ah, sige. Magpagwapa na ko.
1: Og mao to mga kabayabs niya, human lagi ko pagwapa. Og lang, human, adto dayon ko sa muang reunion.
0: Na siguro ni ang location sa mo ang reunion.
1: Ay, bitaw no. Ay, kumusta naman mo niya? Kumusta naman mo?
0: Ay, ah, to ah, aras si Kuan ay.
1: Ay, hapon ay. Paita sa paginabuhi ron ay.
0: Hi, Tomas!
1: Ay, namay si Kuan. Si Kuan eh, si...
0: Si Ana!
1: Ana! Uy!
0: Oh, ako ni, si Ana.
1: Oh, my G!
0: Eh?
1: Ay, Ana, ikaw ni Ana.
0: Oh, ako.
1: Hala, uy, grabe ka lahi. Lahi, arang yun di mo ka ni lahi na gining natay ba ng puriner. Uy, kanang gitawag nilang apam-apam ba?
0: Maulagi, ikaw po, Tom. Gwapo na kay ka. Nisamot ka gwapo.
1: Ay, grabe sa Ana, uy.
0: Lagi.
1: Naaraman taon sa Pilipinas, taon Ana, uy. Lahi, lahi rin yun kayong beauty na sa Pilipinas o na sa like nasunan.
0: Ah, mao ba?
1: Ikaw, anis-is na kayo ng kun. Anis-is na kayo mong hangkuan. Anis-is na kayo mong kutis, makutis. Mura na yung kagkanan.
0: Ay, ayun na si joke. Goin mo naman gap mo na.
1: Ako ani, An. Huwag yun din taon. Mao gani. Siguro, sa kuagurong kahimtang ingon ani ko na sa Pilipinas, pordoy, pobre, waya, mao na yung sigurong way babae nga nilangto na ko.
0: Ay,
1: way asawa ba?
0: Ikaw ba? Humble ka ayo.
1: Way ka relasyon taon.
0: Wala di kay asawa.
1: Kaloyas Ginoo, naginusaras kinabuhi taon ni Ana. May baka kay dako na mo sigong anak ni mo niya. Malinawon siguro pagpuyo ni mo ba sa imong apam. Kay mo ay mo ako sanay Amerikano to no.
0: Ay,
1: sa to black American ba to imong bana?
0: Oy, dili oy, di man na ako kaya. Ah,
1: di haro ba nang black American.
0: Kuan, buwag naman mi.
1: Mao ba?
0: Oo, buwag na mi. Mao bitaw nang naka-intra na ko diri sa ato ang reunion kay kuan nga gi-enjoy lang nako ba ang pagka-single niya.
1: Mao ba?
0: Oo, inya ang akong ay na kay teenager naman so no need na nga ako ang atimanon.
1: Teenager na dai, teenager na dai mga anak. Dako-dako na gid dai kinting eager naman. Ay bitaw ikaw na ang anak kana ang ako ani ana. O, paghihapon, padayo ng hihapon ko, search warrant lang hihapon ko, search warrant.
0: Ah, pero...
1: Huwag man ko'y babae, yun daw, huwag may babae, nagdugay na ko'y.
0: Ah, kaya nga naman po.
1: Mauna yung pagkutahan
0: na. Siguro kaayo ka.
1: Dili man po, pero ambot lang ay, mauna siguro, basi guwagin siguro sila kauyo na ko. Mauna nga ako, lingaw-lingaw lang yung taong ko sa kong kinabuhi, ana.
0: Ay, naman yun ang
1: enjoy
0: life.
1: Enjoy na lang yung ko life, ani.
0: Enjoy, enjoy lang, good. Pawa sa kalaay.
1: Linoon yun, ha? Yun na pa. Kahuman sa mabisi magita karon ni kahuman sa reunion pwede bang mag sorry ta nga kita kana bitong basin di ayo ganang di ka basin di ka arti ba o baras basin arti na kay ka kay gikan ko sa imported ka god imported di ka
0: ayo sad ana tom oy dili pod
1: ana halo okay ra mo
0: oh okay ra man
1: magbaylo ay tas to mga cellphone number okay ra
0: cellphone number murag dili di ka ganahan og kuan, messenger?
1: Pwede po, messenger. Sige, pwede, okay ra, ha?
0: Oh, sige, okay naman.
1: Agi, sige, para po.
0: Dili pa data friend sa Facebook?
1: Ambot lang. Ambot ba, ikaw ba itong an? Naamagod ito an, sa ito an magod ka? Lahit man ito, basit lahit ito nga an.
0: Ah, ako na.
1: Ah, ikaw rin na?
0: Ako na siya.
1: Sige, mag-misahin niya ko, ha? Mensahin niya ko ni mo, ha?
0: Sige, ha? Mag-watcher ko ito.
1: Sige. Mao to mga kabayabs nga nalingaw gyud ko, na-enjoy gyud ko sa amo ang alumni nga kuan. Gipahigayon nga reunion ba sa kuang lahi man pugo mga higala pag high school. O ni mao lang ito usas mga na-highlights gyud mao si to mga classmate nga nagbaylo ay gimig mga pipila ka mga pulong og lagi pod siguro kay saya pong mga nagian sayang kinabuhi nga wa pud siya asawa murag naglami gyud ang among istorya. O gani, naabot na sa punto nga nag-chat gid mi. O kinapaman ko sa Pilipinas, naabot po sa higayon nga nanghagad siya nga maglaag mi. Kanabitawang mag-istorya ragod mi, magkaon-kaon, unya. Ako, okay ra po na ako kay lagi. Bago pa sa kumbuwag sa Cuambana, sumuna murag pareho siguro may mga giagian pa. Mao siguro dali kami nagkasabot mga kabibes. O guniya, samtang may nagsigig laag-laag, sigig kaon-kaon, doon ay usap kahigayon ni anak nga huwag na mo mapungi ang kanabitawang tentasyon mga kabibes. O kung sa pagkaon sa a, mauni ang mga panghitabo. Di asud ano eh, lamay kay lamay kay kanang kuan ba? Kanang kinasun ba niyo kay sigupon gyud no? Abitaw kana ang an, may kay mukaon sa gag kinasun ha.
0: Lami an man ko ani mo supsup.
1: Ah, pareha dita. Ako ani ba sa gutsot magigay ni nag ako makasupsup ani kinasun nga kuan kay oh, labi nagbatay dang arperil, lisod bantag kulit kis kinasun unod.
0: Ah, dili man na suso man to.
1: Ah, lahip din na di ay.
0: Oh, lahip man na kanang kuan, kanang kinasun.
1: Abitaw ay kana ang sa na maroorasa mura magkadlaw na
0: rin. Lagi, maglain dyan niya itong tiyan kaya nakauntag kinason kadlaw na.
1: Lagi, ano yan, kana ang saman, sa may plano ni mo din
0: ha. Kaya muli lang siguro ko, ah? Tom, sa ako ang giabangan nga ko ay kondo.
1: Ah, ilan?
0: Nag-kondo yun ko, no?
1: Ah, nag-kondo dahil ka niya.
0: Oo.
1: Maura yun ay uli-un ni mo sa nang orasa, alas 3 na niya. Nakainom rin ba ta ganina da? Niya, humag-inom na to. Sop-sop din tanong kinason na yun.
0: Lagi, pero okay naman. Mag-taxi lang ko.
1: Nakainom biya ka. Okay rin mo. Manood ka ta ng mga, gana ba, ka ng balay nga way abuhan ba? Okay rin mo.
0: Balay nga way abuhan?
1: Oo,
0: ka nang
1: nindot kay parkinganan, pero way abuhan. Okay rin mo na, ha? Basig, okay rin mo. Way banggira ba? Balay nga way magira, ha?
0: Oo, sige kay, alas 4 naman po sa kadlaon. May na lang nang makatugo gamay.
1: Aron maka, mas mayam nga ng 51st, ha?
0: Oo, sige ka nang, mag-taxi lang ta.
1: Oo, sige.
0: Oo, sige. Pagpara di ha, oo, sa unahan.
1: Oo, diri lang, kinaaman diri.
0: Ha?
1: Ano arma mga gigapa? Ano kani good mo unum ni unan dangarangay.
0: Ah, sige parahan na.
1: Sige kay aron makapahuway na ka. Nagyuda diri.
0: Sa kanang ginta. Okay, kusugas sa padagan sa taxi.
1: Dali ra kay naabot no.
0: Oo,
1: pero sige lang. Ah, kumag-ingnan nga paspasing to driver kay murag ko na ba kondisyon na. Ah, bitaw ay kana ang lingkod-lingkod sa tao. Sumay mong tanahon din namin na sa lida. Sumay mo ha. Sumay ka na ang nindot po ni ilahang hotel no. Kay mong samanin ay kay tawag gani. Namay mong kabayo-kabayo sa ilid. Samanin ko ana na may kuan. Ilang design siguro ni lingkuranan siguro ng stilid.
0: Amot lang Tom. Karoon pa ko nakisod. Huwag nani. Kay
1: murabag na kabayo-kabayo sa kaning na stilid lingkuranan. Nindot po ni ilahang hotel ilang kuan na ilang abanganan. Sige, tanaw sa kagsalida din na ha.
0: Oh, magkuan lang ko. Kanang ana pa ba rin showtime?
1: Amot lang. Basig na pa siguro. Akong tanawan ko sa una, gawing bulilit raman. Huwag ko makuan kayo sa time. Ako, gawing bulilit. Ganahan mo kung tanaw itong mga bata.
0: Ikaw nalang bahala. Ikaw paandaran ng TV. Kay di pa kay ko ka ma-okay dito sa gawas touchscreen.
1: Ano? Sige, bay ako, bay.
0: Uy. Unsa man na? Huy!
1: Unsa man na? Unsa man na? Salida ha kung gitli mo o day kung gitan na o day. Unsa man
0: na? Nagdali man ka?
1: Bitaw ay kana ang lahi ditong salidaha. Daghan man ikay lahi kuno be ikaw kuno pili dire be. Bebe ay dara ang kuno remote o ako itunol ha.
0: Ambi. Kanilang ay kani kay mura gubat.
1: Kabugnaw sa mukha mo to eh.
0: Ha? Nagunita din mo akong kamot.
1: Ang katuloy ay napit ba na? Nakuhilan na kagamay. Ay,
0: nakuhilan. Ang remote po, init ka ay, murag kabot hunun.
1: Lagi.
0: Nganong init man yung remote?
1: Anagin siguro na. Okay, basig, dugadaghan siguro nagtanaw din niya. Kuan ba ka ng uberios ba? Uberios. gamit kayo.
0: Nindota sa salida sa?
1: Sabak daddy. Sabak daddy ba?
0: Ano nung sabak yun ko?
1: Hindi kayo, parang po yung lain sa gayway sabak-sabak. Uy, be.
0: Uy, di raman ko mo tapad. Di rin Audrey sa kilid ba?
1: Bitawahan ka na ang kuan good ana ba? Kana ganahan ka kayo kunin mo magtanaw ana eh. Labi na nga, karabi ka isip mong pandit ana eh. Murag mo dalos ko ang mga kuan. Mudalos ko. bukton. Modalos gud ako ang bukton base mo hang oh, sinaw kay mong bukton oh.
0: Ay naglotion ra ko oi.
1: Importante pag mo lotion ko na sa ako nga. Ko ar man tao edible ra man tao ni ko ah. Bebele bebe pa da, da, ako nang padalos ako ni be. Oh.
0: Ha? Oh. Ayo sige gara-gara ni ra to. Uy, ayo uy.
1: Gaksu tiga bag, gaksu tiga gugut.
0: Uy, ayo pa, pita, ayo. Ayo. Kala in. Uy, uy, pawa dira ayo kukuan na uy. Wala inita uy, ngano giubong mangka.
1: Ah, nagalitan ko an sa so, maninga.
0: Ah, what a first
1: dugay,
0: time.
1: Oh, dugay na kayong wako ka. Suway, ni ba? Dugay na kayong wako ka. Suway, babe.
0: Banto, grae mong tingko. Yeah. Init na kayo. Kala, uy. Mura ka gaon sa may napay. Kala, ayaw, di ha tapita. Ayaw. Ayaw, di ha tapita.
1: Dari, ari kayo. Aram, plaster kayo. Dari, dari.
0: Ayaw ko ibutang dira sa kabayo-kabayo.
1: Asanday.
0: Di ko ka mauay.
1: Ari, aris kabaw, aris kabaw. Di, abi ana bi abi ber plastik ada tapi
0: kok ni kui.

0: mao to mga kabibes nga perte ginamong sakay-sakay sa kabayo ni Ana atong igayuna. Balin-balhin gyud mi tanang suok sa kwarto amo gyung gi suroy-suroy mga kabibes. Og mao to nga dili lang kay katong higayuna. Dili nasundan pa gyud mas makadaghan pa ganing higayon. Og mao to mga kabibes nga perte ginamong lingawa ni Kuan. Pertigin lingawa na mo taong Tomas atong higayuna. Og pila ra may istorya, naabot na sa punto nga mabalik na ko sa laing nasod kay Kadyo Tarmacodres, Pilipinas. Og mao to nga nag-istorya mi ni Tomas. Balik na nanghid ko niya nga mabalik na ko dito sa laing nasod. Og niya.
1: Tom, sunod buwan, mabalik na ko sa gawas.
0: Balik na dai ka din.
1: Oo, niya. Kaya nga, maura gihapon. Kaya na magpabilin gihapon ang ato ang communication. Isanaan ako dito sa laing nasol.
0: Kaya na padayon gihapon ta. Kay mingawon gigurba ko nimo. Pero tingin ako mingawa itong mga kuan ba, gawain di rin.
1: Kaya na nga, sige lang. Kaya pwede rin tayo mag-video call.
0: Sige, ano na lang.
1: Kunya, makasalig ba ko nimo nga... Ay na, magtinarong ka?
0: Siyempre, ay. Kasalig ka na ako kayo, nga nagutaong di. Masaha mo na itong sabot, ha?
1: Nga, sige, ha?
0: Inibalik ni mo dito sa laing nasod, video call gihapon ta. Padayon gihapon na ato ang nasugdan, ha?
1: Oo, ay. Dito di ka makalimtan, Tom. Kaya indot kay kamuda.
0: Bitaw kay mas, basaha mo na ito, unya. Amping ka dito sa laing nasod, ha? Uwat ko ni mo, og kanas, ano po ka mabalik o guli? Dini sa Pilipinas.
1: Sige, unya. Basta, kanang tawagi ko ha, kung may oras ka.
0: Video call ta. Kada gabi itang video call, ha? Og mao to mga kabayabs nga, nabalik na gig ko. Abot ako dere sa laing nasod. Sako ang gipuyan. Og unya, padayon lang gid gihapon. Ang amo ang komunikasyon ni Tom. Ni Tomas. Padayon gihapon ang amuang video call. O gani, dunay mga higayon pa nga naasay mga gustong ipabuhat na ko pinaagi sa video. O di lang kay kana. Naabot sa punto nga mag-video call lagi ming duha. Aron lang gyud nga masatisfy ang amuang kaugalingon. Ang amuang kuan ba, kana ang kahidlaw. Bisag na amin sa laing nasod, na ako sa laing nasod. O siya, na address Pilipinas. O guniya, mauna yung mga panghitabo, mga kabibes. Ganaan, kumusta naman ka din ha? Ana?
1: Okay ra kayo ko, Tom.
0: Okay ra?
1: Mingaw na kayo ko nimo. Ganahan ako ta? Makahikap sa imong naong.
0: Kuhan na din naong imong nahikap.
1: Oo, ay naong nimo. Kay hamis ka ayo.
0: Bitaw, kuhan magunigun. Ako gamit magkukuhan ka na ang filter. Mauning hamis kay ikos picture ba? Kanang video. Pero mo na, may ka kay naong ray mong ganahan ikapon. Ako, ganahan po mong hikap gihapon at tungkuhan. Bundo ba?
1: Bundo? Okay ramay ni. Mahika pa naman ni mo puhon.
0: Abi karon puhon. Layo pa itong puhon.
1: Basi
0: pwede nga pa. Lantawas ako sa bundo-bundo. Tanaw ko gamay, be.
1: Pwede ba di ay na?
0: Oo, pwede manangon, ma'am na. Tanaw ko gamay sa bundo-bundo. Kay sa lainaw. Kanang mingaw na yung kay ko ni mo. Yun, pero tinagin ako mingawa ni mo.
1: Sa mga ang gusto.
0: Kanaang kuwan ta. Bidyokol ta ba? Tanaw ko ni mo.
1: Nagbidyokol naman ta kayo.
0: Lahi-lahi ba? Bundo-bundo ba? Kung lahat tanaw.
1: Kaya na di ay.
0: Lato-lato ba? Maglato-lato ta pinaagi sa kuwan. Social media. Okay na ni mo? Lato ta?
1: Oo, sa may akong buhay, Ton.
0: Kana, abe, ana, ablihin na diyan tanan kay tanaw na ko ng mga kuwan.
1: Sige, abli na. Kani.
0: Grabe.
1: Kani, yung bintana. Abli na.
0: Kana, kato sa ubos bintana, abe. Ha? Ano to? Ground floor.
1: Ground floor? Akin na, musandig lang ko diri dapit.
0: Kana, diha,
1: Kana.
0: Kana, pauraray diya.
1: Nakita na ni mo?
0: Ikaw, nagigit kayo ni mo eh.
1: Ikaw.
0: Dari.
1: Wako'y makita.
0: Dari, may hanap ang kukain ikong kamera ko.
1: Ayos, sige, minaro di ha.
0: Kuan magunin, kuan ramagunin ka ulang ko.
1: Saan may mo ha?
0: Kipad naman taon ni ko ako. Saan ikan
1: ang... Kipad? Yan ang video call ba? Diba?
0: Bratohon na kayo silpon ba? Maguwang lang gamay sa kipad ni ko silpon.
1: Ay, arkansi ka. Ayoko. Ako'y makita.
0: Ay, nahi. Kanina mo ba?

0: Og mo to mga ka-vibes nga bisag sa video call. Bisan og magtawag mi. Naagi mga panghitabo gyud nga buluhaton sa mga nagkasawa, among buhaton. Aron lang gyud kuno nga matagbaw ang amuang ugalingon mga ka-vibes. Og unya dunay usa kay gayo ni anak nga nailalaki, na ako'y lalaki nga nakaila. Usa ra gyapon nga ka-foreigner mga ka-vibes. Og nanguyab siya diri nako. Og mo to nga muanggon sa ko nga nakagusto sa ko niya. Og mauto nga ako siyang gida sa mua. Ako siyang gipaila-ila sa ko ang anak. Og guniya, mauna yung mga panghitabo, mga kabahibs.
1: Hi, darling. This is my house.
2: Darling.
1: Yes.
2: Wow, your house is beautiful.
1: Yes, of course.
2: Your beautiful house, ha? Mm. Where's your daughter? Where's your daughter?
1: Okay, I will call my daughter.
2: Yeah.
1: Bridget.
2: Just call me, baby. Maybe. Just call me, maybe.
1: Bridget. Yes, mommy.
2: Oh, this is your daughter. Wow.
1: Yes.
2: Very, very, very beautiful. Beautiful din also.
1: Thank you very much. Are you the boyfriend of my mom?
2: Yes, I am the boyfriend of your mother, huh? How are you?
1: I'm 12 years old.
2: Huh?
1: I'm 12 years old.
2: Ah, 12 years old. Ah,
1: yes.
2: Okay, you're so teenager na day ka?
1: Yes. Can okay. I call you daddy?
2: Yeah, buni. Okay. Just call me daddy, ha? Huh? Okay?
1: It's enough na.
2: Oh, it's enough na di ay?
1: Yes.
2: Okay.
1: You know how to speak Bisaya?
2: Oh, little ba?
1: I'm little.
2: Why? Why are you question that Bisaya?
1: My nose is bleeding.
2: Nose bleeding dai ka.
1: Mm-hmm.
2: Sige, bisayon na nako. Okay. Niya kana ang okay ni mo nga mamahimo kong papa nimo. Inday Bridget.
1: Yes, it's okay.
2: Oh, okay. Very good.
1: How old are you, daddy?
2: Oh, kuan, 70.
1: 70?
2: Oh, 70.
1: Old man eating young grass.
2: Yeah. Siyempre, uso naman na ron. Sige ka na ang basta kay mauna ni nagkailan natin ka ha.
1: Old Carabao. Your Carabao.
2: Na ikaw baka.

Og mo to mga kabayabs nga lalison sila sa kuwag anak. Og mo to ni angkon ko nga moangkon ko sa kong kaugalingon nga nagkagusto sab ko niya. Og nagkasinabot rapo taon sila sa kuwag anak mga kabayabs. Og mo to nga nakahuna-huna ko nga ako ang buwagan. Si Tomas, akong buwagan o putlo na namo ang amuang komunikasyon ni Tomas diri sa Pilipinas. Kay gusto na ko mag-focus nga niya sa ako ang bag-o nga hinigugma. Og niya, mga kabayabs, maulag ito. Iya akong giingnan nga, iya akong gihadlok nga iya ko nung isend ang amuang mga video. Ako ang mga sexing nga mga picture nga ako ang isend nga niya, iya ko nung ipekatag, iya ko nung isend nga sa amuang mga classmates. Og mao to mga kabayabs nga perti na gyud akong guola. Kay na ko nabalatian nga nakatag na gyud ko no kay poong paniya. Iya hag yung gipangsend ngadto. Iya hang gipakatag ang ako ang mga video nga diin samtang kami mag video call magtagbaway mi sa mo ang lawas nung kalipay sa naagi sa video call. Iya haday nga gi-record ang ako among video. Og mao ni nga akong problema karon mga kabayabs. Unsao man ni nako ron? Di ko ganahan nga maabot sa punto nga makahibaw ang akong anak kabahin ni ini. Sumay angay na kong buhaton nga iya namang gipakatag ang ako ang mga video. Mga malaway nga video na mo mga kabayabs, iyang gipang-send nga to sa mo ang mga classmates. Unsao man ni nako karon? Tambagi daw ko ninyo mga kabayabs bi. Daghang kayong salamat o kini na lang ang inyong suki ng ating paminawan. Ana.

0: Okay, Miss Eva.
1: Yes.
0: Okay, ni abli na nga to ang number mga kabayans. Lisod po niyang kaagi, Miss Eva, no? Mura lagi na, sana sa tuang makuha anog mayang pagtulon na nini. Di kita mo patakag salig siguro
1: yes,
0: sa tao, no?
1: Yes, kaya na.
0: Okay, now sa mga kabayans, ganaminaw, abli ang atong number nga 0995-472-0802. Doon na nitawag, Miss Eva.
1: Hello.
0: Ito panayon. Hello, may hapon.
1: Yes, hello.
0: Kana, sige. Kabayans, kinsa ni?
2: Jessa Ibarra,
0: sir. Ah, Jessa Ibarra. Taga-asa man ka, ma'am, Jessa?
1: Ibarra.
2: Taga-Birama.
0: Taga-Birama.
1: Okay.
0: Sige, ma'am, Jessa, unsa may imuhang masulti ni ning atong sender karon nga nakatag si naman niya ang video niya?
2: Ay, para na ako, okay, man sam ko, marag nasayop yun siya, ni, kaya nga, kung kaya sa ramagot niya, sa ilang ibuhan niya, kay, karoon, nasuko naman itong mat. Siyempre, di ka pa nitong mas ang ilang ibuhan, kay, suko naman.
0: Okay.
2: Isa kinsa ito, so, diho, ni, nasayop yun siya.
0: Oh, tinood yun na.
2: Nasay anak na gidepensahan, babae, raba, may piktuhan lang rita.
0: Tinood, oh.
1: Sakto.
2: So, murag dili ko, ako, dili ko po kumpormi sa yung ibuhat. Murag mahog na nagpatinta lang siya sa katawahan nun ba?
0: Oh, kana.
2: Babae na ba yung tao nang iyang anak?
0: Mao na yung nakapait kay babae pag yung buhat niya. Mao lagi na nahadlok siya, Miss Eva nga. Uy, basi doon mas makitaan sa kong so, anak,
1: oh, oh.
0: Anak.
2: Siya naman itong mas sa mga classmates nila.
0: Oh, nakatag na rin ba ilang mga kuan in town? Video nila in town? Nakatag na sa kadaghanan?
2: Bili maayo yung ibuhat. Balag na milaw siya na ko ron. Ana, bili yun ni Sakto yung ibuhat.
0: Kana yun.
2: Mura o naghatag ng kaguling sa mga parihan at itong babae. Manang patay gigbidan siya.
0: Mauna.
2: Kay, bisag to ata sa Amerika, to ata diyan sa gawas. So, dini mo na ni mong ibuhat sa Pilipinas. Mura na, mura gawa ko mo angay sa iyang ibuhat niya.
0: Okay.
2: Sorry lang.
0: Sige, salamat ma'am.
1: Thank you, ma'am Jessa.
2: Sana na lang po sa kong mga kaliwat sa lady.
0: Okay.
2: Sa Hilongon, sa Barangay Kang Iras o sa Barangay Bas. Basta kay daw na sila kinsa ko.
0: Okay.
2: Thank you.
0: Salamat.
1: Thank you, ma'am.
0: Na ito mga kabayan sa karoon din ha, no? Ano niya, Uncle Boy, DJ Pamela, Miss Eva.
1: Yes!
0: Oy, sa ito mga kabayan, kumusta man mo? Mayong hapon ka na itong tanan. Ano niya, di ano sa ito, no? Ano niya, sa ito mga higarlarong nagtikaw-tikaw, ining urasas kagabi, o?
1: Usay gabi, eh. Unsa ka, Uncle Boy?
0: Nakatagpilaw mga kutin
1: ko sa mga si Eva. Klaro man.
0: Nagtikaw-tikaw, ining urasas kahapon, no? Abli na nga itong text line sa mga gusto nga mupadangat sila mga greetings.
1: Yes.
0: Request, ingon man usab silang bulawanong panghuna-huna. O niya, siyempre, ang atong numero is 0995-472-0802. Okay, niya, sumuna, ang atong sinder karon Miss Eva, maoto si Ana, nga diin na sakpa siya nga nani. Si Ana, di ay na problema, lagi kuno siya Miss Eva, tungod lagi na niya karon nga kahimtang, nga iyang mga video, mga kabayabs, gi-share na sa lagdaghan ang kinakakita. Ana po sila nga, okay na kayo na ang kinitong lawas sa pinulma naman niya sa itong labang makagagahog. Okay na nag-share-share, ana sila. Bitaw. So muna, muna iya karon nga gi pangayo ang advice na to, kung saan niya ning iya karon nga kasinatian nga muraog. Ang siya nga na ni, nga ka na ang kuan lagi, o kani ang iataw mga video.
1: Gipang-send sa group chat. Gipang-send
0: sa group chat. Itaon mo na.
1: Sa'yo mga kabatchmate.
0: Mo ni nakadelikado, ingon ani, Miss Eva, nga ka na bitaw nagdahom ka nga siptira.
1: Yes.
0: O niya, gawas po na ni, ka na po doban ko na Miss Eva nga nanggawas sa mga video kaning ingon ani, bitaw. Ka na po doang magpaayo kag silpon.
1: Oo, kaya po.
0: Onya, inigtanaw na sa mga yohay dito mo, save man din na silang laptop, ilang computer ba ron? Onya, mo'y mapakatag hinoon, pero kaning iahalahi ni.
1: Yes.
0: Tungod kay Miss Newman.
1: Basin tungod yun sa gugma.
0: Mauna,
1: pero... Higugma yun ang lalaki, si Tumas.
0: Nasakitan siya, pero mo lang hinaog, nahigugma siya, iya lang utang gitarong po, pero muna... Aya masagong biyaan sa
1: oo. Oh,
0: hita man po siya glayan
1: ko. Gibuhian niya, diha-diha dayon.
0: Mauna, oh, yung gibuhian si Tomas, kailagi nanay-laing parinir na po siya nga nakaila dito sa laing nasod. So muna, nakahan na siguro si Tomas nga, ingunaan na rin dahi kadali dahi. Ingunaan na rin dahi ka sa'yo na mas maayo pang ako nang ipang-share ng imo mga video. Oh, diba, DJ Pamela?
3: Muna, sa ito mga kabibs karon na unsaon na lang inay niya, mamahol gito yung gingon Miss Eva, o siguro yung anak na alang dito sa lang naso, dunya, di lang makahibawa po din si Tomas o kung sa account sa yung, muna, di siguro makakita, ay na, no, kay siyempre, naraman si Dres Pilipinas, o sabon niya, di po kaila si Tomas iniyang, ay na, o niya, lahi po siguro ng pangalan kay parin Nergod, ay na, lahi magina sila,
1: feel,
3: kay na, o lahi mga pangalan siguro ng ito yung mga anak. So muna, ay na lang siguro kuan, ako lang napoy kaila lagi, pero di lang siguro, yang kuan, yang gipangayong Andre Miss Eva, iyarang anak mo, yang gikamalakan, wala lang siya magkuan.
1: Maghunahuna na siyang kaugalingon.
3: Oh, kaugalingon, yang ginikanan, mga egsoon, nga na-admin sa Pilipinas, nga basin o rin maabot sila ang maong video,
1: okay, ay kung gusto niya, pwede naman di siya mo pauli diri.
3: Kaya na, mga classmate lang niya, makaingon siguro siya nga, bahala na lang, nahinay ka naman isa online, anak na lang. Pero muna, lagi ka na ang, maniyahan ka rin pangayuan ng advice na to. Ikaw, Miss Eva, on sa may mong masulting ato niya.
1: Ang ako, maoy na, nga, sakto, dili na lang siya mo pauli diri sa Pilipinas. O niya, mo explain na lang siya sa iyang pamilya nga, na adiri nga, maunay nahitabo. O niya, iyahan na lang nang i-block ang kanang lalaki, si Tomas.
3: Kay na, yan na lang. O magbuhat og lang account, Miss Eva.
1: Block
3: na side. So muna, ako apod ko ay lang, yan na lang ginang agwantahon siguro. Say, o say plano nga mo pa, dangat o kaso, sumbong. Yan na lang na agwantahon. Puslan man na, hinay ka naman at niya.
1: Yes.
3: Yan man pong gibiyaan po si Tomas. O diba, yung hangyoon nga Tomas, ay lang anak Tomas.
1: Foreigner bitaw ni Tom. Anya, kuan, pwede raman iniguli na ko di ha, kita na po eh.
3: Kuan na mo, tumata
1: lang po Tomas. Sabot-sabot lang.
0: Bita. Sige, sumuna no, sa toang kabayam si Garon nga si Kuan.
1: Ana,
0: nga kuan na lang naday. Tanaw ni mo, maulo sa gingon laging uncle boy, madogay, mapulan rin na, mahilom rin na, madogay, mas iba. Huwag mabot rin ang panahon ba nga, kanang bitong, kanang murang mabaliwa na lang. O niya, mauna, sa pagkakaroon, diha na lang ka sa kuan. Focus lang sa kasi mong pamilya din ha. No? Kaya dili man po di ka rin na hitabuan o ginaanin ha. May daghan po sa iba.
1: Yes.
0: O, nga gani, mga sikat pa gani, mga personalidad gani, mga artista, sakpan ganito tulog ka
1: po. Pero kuan, mas uwaw manggod kung dili ingon ana. Dili mga sikat ba?
0: Gani mga artista, ana daman sa kamera. Katutulog ka po ka mga artista, sikat, sakpan ganito gani.
1: Kana jong, dili ka, dili ko artista. Kanang dili ka artista ba niya makitaan sa mga silingan inana.
0: Kaya murag kuan mag-curiosidad magkaika.
1: Muna.
0: Pero
1: good.
0: Na naman sa laing nasod, nagpuyo, pero para sa yang halagi, pong palagi siyang ingon, wala siya pakiini. Wala siya kanaang murag, di na nagkumag pakiana kay siguro na, anda na po siya siguro dito sa laing nasod nga murag baliwa na lang ingon ani ba. So muna, okay ra siya, pero maulagi na iyang ikabalakan yung anak. Niya, gawas pa siguro siyang anak, iya po siguro pamilya mo iyang ginahon na basing makitaan hino honest kong mga egsoon sa kung ako ang amahan, ana sa kung inahan sa inana ba, no? Pila naman. So muna, gana ang siguro mapulaan rin na si Tomas. Nga, magsigig pang sayin siguro. Ana-ana lang siguro na diha.
1: Or pwede po nga iyahang hadlukon.
0: Yun na niya nga. Imo na ipadayon. Kakaate kagkaso. Parang magbos-baos po sila.
1: Mahadlukon.
0: Okay, baka sinig mahadluk si Tomas. Iyang ipang-delete. Delete na lang ko na yan.
1: Kaya na.
0: Pwede rasab siya mo ingon.

0: Hoy, sa ito mga kabayabs, karong namin daw, kumusta magdana din ha, karon ilabi na sa mga gibang initan niya hapon din ha, no? Bisag hapon, nagkaayo mga kabayabs, sakit malang yun hapon kayong init, pero sige lang. Padayon niya hapon ta sa itong nga programang Request 931 mga kabayabs, syempre, sa mabanday din hilang sa itong paboritong radio sa Sugbo, ang 93.1 FM Radio Cebu, mga kabayabs, mauna ni Uncle Boy, Miss Eva, o DJ Pamela.
1: Yes!
2: So mga kabayabs, yan namin na, pero nga po na, wala ka piki na punta sa oras, pero sige lang, di ba Uncle Boy?
3: Muna, no, sa itong mga kabayabs karon paspas maging kay taon, pagdagan sa oras panahon, pero muna, wala naman tayo kong oras, ikay una, Miss Eva.
1: Kung ganahan mong lingaw, nga muhupay sa inyong makaguol, magmaminaw sa inyong magsinatian sa kinabuhi, diri na mo sa atong programang Request 931, Lunes hangtod Biyernes, ala una hangtod alas 4 sa hapon, diri sa Favorite Music Radio 93.1, ka-vibes, mauna ni, kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Sophie, bye and good afternoon mga ka-vibes, I'm Pink!
3: Okay, onya, DJ Pamela.
2: Bueno, sa ito mga kawayam, sige na minaw, karo nga po na, salamat kaayo sa inyong pagtagay, dinig ato nga programang Request 931, sukan sa alas, alaoy na hangtod sa alas 4 sa kahapon. No, ay, tayong oras mga kawayam, sa ako na lang usap, si DJ Pamela, mag-ingon. Stop thinking and start doing, dagang salamat, tugmayang hapon, kanatong tainain. Bye-bye, Uncle Boy.
3: Okay, salamat kayo na sa itong mga kahigalaan, sa itong mga kabibes. Ay mong kalimot ha, sa itong programa sukad sa la una, hantod sa las 4 sa kahaponon, matag-adlaw nng Lunes, ngari usab sa Bernis. Wa naman tayo kong panahon, oras ako na lang usab si Uncle Boy ninyo magingon. Tiguang Bitaw, Paniti, Dibataros, DJ Rico Mambo.
0: Again, ito mga kabayabs, salamat kayo Uncle Boy, Miss Eva, DJ Pamela. Ingon man usab sa to ang mga kabayabs nga naminaw, ilabi na gayon sa to ang sinder karon nga si Ana. Ana, manginaot mi day Ana ha, nga nakakuha kag maayong nga advice, pagtulon-an ni nga to nga programang Request 931. O salamat po kayo sa mong pagsalig sa imuhang istorya sa kinabuhi. Kaagi sa kaagi sa gugma. Dinhini mo gipabuhagay, dinhini mo gisaysay ang imong kasinatian sa gugma kaagi sa kinabuhi, no? Muna, kuana na lang, kining kuana na lang, timbang-timbangan na lang nagsayangay buhato ni mo, Ana Day Ana. O niya, wala naman tayo kong oras, hantong sa sunod ugma sa samantag na og istasyon, mga kabibes.
4: Request 931.
5: Request 931.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Goodbye! Goodbye!
2: Paborito gini nako ang FM Radio Cebu. Pero, mas paborito tika, mauna ni.
0: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: at lungkot na papawi ng isang ngiti mo.
1: Sa bawat pagsubok, itatawid ako ng pag-ibig mo.
0: Kasama ka sa bawat noon ko.
1: Kabahagi ka na ngayon ko.
0: Kadugtong ka ng buhay ko.
1: Ikaw. Ang buhay ko.
0: Ikaw ang puso.
2: FM Radio. Favorite Music Radio.
3: FM Radio.

0: favorite music rewind. Every Sunday, 9 a.m. sa inyong favorite 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
1: Pabida ba ka? Porbida? Ali, ato nang ibida! Dinhi sa programa kung diin, ikaw ang bida. Bida ka vibes! Lunes hangtod Biyernes, alauna sa hapon. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1 ka vibes! Mauna niin!

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio, Favorite Music Radio.

lagi kong natatagpuan. Ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumilipad.

0: Boy Buwan, maana ni?
1: Puntag na ka vibes! Sugdan taw sa'yo ang good vibes! Bangon! Bangon na! Kay Ania na ang alarm clock na makabungog sa'yo sa buntag! Puntag na vibes!

rito nga istasyon sa radio. Sa dial sino yung mga radio? Ang 93.1 FM Radio Cebu ka vibes. Mauna ni my money, my buntag. Welcome na usan sa ito ang programa. Matag sa'yo sa kabuntag ng alas 4 at alas 6. Ang programa kong din, inyuhan ng alarm clock kada buntag. Ang programa kong din, ikaw malingaw, mapukaw o makasayaw. Programang Buntag na Vibes. Kaoban inyong ubos nga alagad sa kahanginan, wanay lain. Kinsamang ko, kaogbi ko. DJ's Prakit. Go na to mga vibes, EKA in your...

0: security guard ha. Kung asa man mo mga, kung asa mo nag security guard ron, maayong good morning. My morning po, das makugyan na mga mama o papa na sayo kayo sa kabuntago nagtikaw-tikaw, mga lulu o lula, mga uncle, mga auntie, mga inko, mga insi, mga tito, mga tita, good morning. Good morning po sa mga wala pa natulog karon kay duty pang gabi. Good morning. Good morning po sa mga walay mo good morning ninyo diha. Kay hangtod karon. Mahapit na lang mahuman ang tuig 2026. Oo, single ang gyud gihapon. Good morning sa tanan mga biniyaan diha. Oh, good morning ninyo ha. Onya, good morning pod. Sa mga nitanaw na sa ato ang live sa TikTok. Good morning. Good morning to Tom Jones. Uy, Tom Jones the singer. My idol singer. And also to Bicolana girl, good morning from Kuwait. Hello. Daghan kay tag mga viewers atong live no sa Middle East. O mga taga-gawas sa nasod. Oh, good morning ninyo tanan. Jovelin Bangkali, good morning, good morning. And of course, good morning pod sa mga sayo kaayo ron na minaw. O sa nagpaabot na to gyud nga magsama-sama ta. Good morning ninyo tanan. O niya mga ka-vibes, no? Karong buntaga! Karong buntaga! Naatay! O, pasumpay-sumpay, o. Ato ang pakutan na mga sunod adlaw na lang. Karong natin pasumpay. Kung magusto mo sumpay sa tuang istorya karong buntaga, pwede rin mo apil, ha? Oh, good morning ni hindi na kita mahal, ha? Grabe ni mga pangalan sa TikTok, mano, makuan yun ta. Oh, oh, good morning ni ako lang to. And napashoutout naman po sa family ko sa Bicol. Ayan, ha, magandang umaga sa inyong lahat. And good morning, DJ, shoutout ko nila Papa, Papa, sorry, Ilik. Papa Ilik o Eden o Winze Lasponia. O, taga-asa man mo, taga-asa mo. O, mauna ni ang atuang. O, ka-vibes, pasumpay. Grabe, dagano. Na ay pasumpay, na ay pakutana, na ay, ano sa to, patang twister. Atuang ka-vibes, pasumpay karong adlawa, adlawang Martes. Apit sa 12 sa buwan sa Mayo to 2026. O sumpay lang ninyo mga ka-vibes. Diara! Sir Virgil, sumpay ha? Why? O money, money ha? Why lami ang kinabuhi kung walay? Sumpay. Osbon ako, why lami ang kinabuhi kung walay sumpay. Hello to spicy girl, anghang ka ba? Shout out doll dito sa Gapa, Nueva Ecija. Ayan, good morning, good morning. DJ Ryan, good morning, ha? Good morning. Hello, Sugar Bombs, good morning. Uulitin ko in Tagalog, ha? Dapat dugtungan ninyo ang ating salita. Nahirapan ako, ha? Hindi masarap ang buhay kung walang dugtungan nyo, dugtungan nyo. Sumpay eh. Why lami ang kinabuhi kung walay? O saan eh? Kape? Bolota noong? O saan eh? Flavored water na eh? RH? Shout out ko sa Gonzaga family and Madridinos family from Jessica Gonzaga, Tignapuluan, Cagayan de Oro. Oh, good morning! Si Spicy Girl. Oh, malitok kayo si Spicy Girl. Di na ako pwede basahon. Kaya malitok! I am a queen. Oo, malitok si Spicy Girl. Di pwede basahon. Oh. Oh, ma... Oh, basahon ako. Oh, kanina lang, oh. Why joy lami ang kinabuhi? Og why away kung walay away, oh kana. Why lami ang kinabuhi DJ kung walay ana-ana? Oy! Kamanga malitok gini no. Kamanga malitok. Unsa man ang way ana-ana ka? Oh, wa ko na ilami kinabuhi kung walay. Oy! My morning, my puntag mga kabahan. Sa last 4:38 na. Oh, wa ilami ang kinabuhi kung walay chismis. Oh! Oh, si Jaya dire. Oh, wa ilami ang kinabuhi kung walay kuwarta. Oh, niya natay color at repasodlon. Wagi lain mag... Una-una na itong tawag. Oh, firme gini siya mag-una. Ato pa sunon, Hinaya na to. Hello, good morning!
1: Hinaya, uy, Hinaya! Good morning, Miss Pocket and Sir Benny!
0: Good morning, Miss M! Kinsa man? Ah, si... Baka in love din, tingog. Uy! Miss M's, nakita na ko ang imuhang TikTok. Ikaw to ang nai TikTok? Ikaw to? Katong si Ems? Ikaw di ito ha? Garabi ka kuan. Oh! O niya Miss Ems, my morning, my buntag. Kumusta man imong kabuntagon?
1: Okay ra?
0: O niya Miss Ems, kaya naa naman po tayo bagong pauso. O ang ato ang ka-vibes, pasumpay. Sumpayan rani mo ang ako ang isulti. Andam na ba ka? Chinia Hat, good morning. Andam na ka?
1: Andam na.
0: Alright, sige. Bawang ni Miss Ems, ha? Sumpayi lang yun, ha? Ikwan lang, ha? Bawal lang ang lito kayo. Okay. Diara, Miss Ems, why lami ang kinabuhi kung walay? Sumpayi.
1: Ay, lami ang akong kinabuhi kung wala ka.
0: Ay!
1: Naman? Ikaw ang tanan para na ako.
0: Ma?
1: Pero,
0: ah.
1: Bakit
0: nga
1: no, why nga na wala ka? Naaman!
0: Ikaw, why
1: lami ang kinabuhi kung wala ka? Kung ma, sa Diyos,
0: o
1: sa imong
0: kisig kataong. Ay! Oh. Kay ba di ay ka na, Miss M?
1: Yes!
0: Mama? O niya?
1: Mag-inoo pero medyo bastos.
0: Ay! Ganaan ko ano? Okay. Buwan siya ka ng mahinhin pero laum og doto. Okay! Alright, Miss M, nasumpayan man mo ang tuang istorya karumbutagan. Alas, sige, pamukaw si mo mga kabab. So, gimo ang mga panay mo mga silingan. Lahos, Miss M, lahos!
1: Tigit din ako, happy birthday ang akong mama diya sa Bacham Public Market.
0: Aha.
1: Nga si Maria Naya, amahan biyuda di Indig.
0: Mm-hmm.
1: Nga nagsaulog sa iyang birthday karong at lawa. Happy birthday, mama!
0: Mm-hmm. Happy birthday!
1: Sa mga
0: isuuna
1: ko, eh, happy lang mo diha.
0: Aha.
1: Kaya happy
0: na sa kudiri. Kana.
1: Sa mga Indig family, Rivaldi family, Amahan family.
0: Mm.
1: Mo Sida pamilya, Silvano pamilya, Sandoval pamilya. Anaw na lang ako kay Aray, nagkama yun.

0: Oo. Oh. Kuya ni Kuya Alex man siya, ni Mami Peli Rosales, ni Mami Gaya, niya ni Kevin Garbo diya sa Bulacan Talisay, ni Johnny Amistoso.
1: Aha.
0: Nagsukod ko. O si Nicholas Gubel sa Amlan.
1: Mm-hmm.
0: O niya si Emily Flores, Lander Flores, si John Maric Gilby diya sa Hilongpong Baroyuy.
1: Aha.
0: O si Daniel Sambrana, o si Wendy Flower din diya sa Alcantara, Cebu. Ako na lang siya.
1: Good morning. Maayong morning lami o anak ka vibes, DJ's Bracket, why lami ang kinabuhi o kung walay lami ang pares sa amaw na diya. Oo, why lami kung ang kinabuhi kung walay lami ang pares. Importante mang good na sa kinabuhi ang anak-anak pag pangpain. Uy! Kanis yung spicy girl, grabe ka malito! Oh! Why lami ang kinabuhi o walay babae nga sa puton. Walay lami ang kinabuhi, DJ, kung walay laki. O, kana! DJ, walay lami ang kinabuhi kung walay karne. Hamba! Unsa man ang klase nga karne, ba? Karne, o. Speaking of karne, nanaminaw diya na to. Diya sa may Unit 1 sa Carbon Public Market, ang Dodong Belen Meat Store. Oo, kung lagi sigot mo karne. Pa-shout out sa among bike shop. Oh, ay, naanap po nis Buyaks. Buyaks! Why lami ang kinabuhi kung sumpay Buyaks. Sa mga gusto ha, mo mamukaw, live on air, pwede mo manawag sa 0995-472-0802. Akong Osbon, 0995-472-0802. Pwede mo mo text niya, pwede po mo manawag ha. Kamu na minaw lang yapo sa 93.1 FM Radio Cebu ka vibes, mga onani. Alas 4.44 na. Ka-vibe sumpayi. Walay lami ang kinabuhi kung walay sumpayi na. Pa-shout out sa saan eh? Paradise Bakers diya sa may Zamboanga City. Alright, and good morning to Carlo Hinsianos. Good morning. Sumpayi. Why lami ang kinabuhi kung walay blank. Oh, sumpayan na ninyo sa inyong sumpayan na.

sa'yo kay Mojuti, kana? Hello, the shout out DJ Anton Mirma. Alright, good morning. Why lami ang kinabuhi kung wala ang akong bana sa akong tapad? Oy, gikan ni Jerry Lynn. Mao ba, Jerry Lynn? Mao ba? DJ, wala lami ang kinabuhi kung asan ay wala? Oy! Mao ba? DJ na day. Ah, kinsa ni Pearl Khan? My money, my buta mga ka-vibes. Saka mo na minaw lang yan po sa 93.1. Your favorite music radio, FM radio, Cebu ka-vibes. Mauna ni programang buntag na vibes. Akong usbo na, sumpayin ninyo ang atuang awards, atuang istorya karong buntaga. Walay lami ang kinabuhi kung walay blank. O, sumpaye! Hindi masarap ang buhay pag walang coffee at wala kang Diyos sa buhay mo. From Belinda Matunog. Ayan, magandang umaga po! Walay lami ang kinabuhi kung walay budget. Mau ba? Kinilang yapon yung ubos ng alaga sa kahanginan. Ang kugihan mamukaw ninyo. Matagal as 4 sa kabuntagon. DJ Sprocket Gunato aka Inyor. Walay lami ang kinabuhi kung walay. O saan eh? Oy Berteng, ikaw Berteng ha? Oh, malito ka Berteng, malito ka, malito. Walay lami ang kinabuhi kung walay tuba nga bahal. O, kana. Walay lami ang kinabuhi kung walay kuwarta. Good morning sa Panadtaran, Tubigon, Bohol. Yan, Jane. Good morning, good morning.

Sabi pa, sumpay. Ah, walay lami. Ang kinabuhi kung walay. Blank. Sumpay eh.

lang Talamega nimo Irokon Berteng. My good morning, may buntag di ay sa tuang mga ka-vibes ka pamilya di sa may akong hometown sa Barangay Adela. Poro Kamotes. Good morning mga Gunato family. Good morning sa akong amano ginahan di ha, Hermine Hildo Medo Gunato. Yang mga kaubanan ng mga lay minister sa municipality of Poro sa Kamotes. Of course, akong ginahan Lolita Lita Gunato. O siyempre, naglanog-lanog na po ang sound system ni Tio Eber. O ni Tia Ellen di ha. Pwerte katawa, kinalitok na po ng iyang pangan. Si Edson o si Yan-Yan, good morning. Si Erwin, good morning, good morning. Si Redford, si Ai-Ai, good morning, good morning. Tia Nita, Gunato Otero sa may barangay Kagagan. Good morning, Tia. Mga sumbuntag. Tio Eli Gunato, si Tio Edgar Gonzalez. Si Tia Julita Gonzalez, si Cristina Gonzalez dahil sa may sitio Kapasanayn, Barangay San Jose, Poro Kamote sa mga Dunayri family. Good morning! Good morning! Sinulog lagi kay... Ha, di ba ni sinulog? O, paano siya? Tribal. O, kana mga proud na to nga mga kanta sa Pinas. Mga Tagalog, mga

tribal. And ang ayan lagi kay kag haircut. Ayaw lito ka na. Ang ayan kita na ayaw ha, bad. Ay. Mayong buntag sa matagay hinundangan sa Southern Leyte. Good morning. Ablirato ang linya mga ka-vibes sa mga gusto niya. Motawag 0995-472-0802. Sumpay eh. Ang atuang istorya karubuntaga. Mauni. Walay lami ang kinabuhi kong walay. Sumpay na. Good morning, New York. Maopa ko kauligi ka nag-deliver. Minaw dayon ko ni mo. Request ko chacha na bodos na pinakamang. O, ala. O, tamang, kamang dia.

Samones. And also to kusa ni di na kulito ko ni mo pangan kay kwan kayo kanang maalinsangan. Good morning, greet ko diyan sa taga Mahana, ito yung Ryan Kita Pibol, DJ Sprocket Ilabina Saga Torimuka Klein o gikan ni DJ Jot. Good morning. Good morning to Kyle Nathan. Shout out. Hindi masarap ang buhay kung walang fill in the blanks. Hindi masarap ang buhay kung walang blank. Kayo na bahalang dumugtong. Sumpayin eh,

Walay lami ang kinabuhi kong walay. Sumpay eh. Good morning, good morning. Good morning sa Tumaco Vibes diya sa may lubang Buena Vista, Bohol. Good morning.

0: At ang oras mga kabayes, alas 4.54 na sa kabuntagon, diri sa Pilipinas. Lago po na sa diri sa Qatar DJ from Ma'am M. Grace. Good morning, Ma'am M. Grace. Nyor, walay lami ang kinabuhi kung walay lami on, ha?
1: Sakto na, Trev, sakto na, ha? Maayo kay kapagka-briefing, ha?
0: Oh, walay lami ang kinabuhi kung walay utang. Oh, niya, wagay lami. Nyor, dis ako nakapalit sa imong wig.
1: Asa may, nade, nag-wig diay?
0: Di man to wig, kalo-kalo man to. Oh, kalo to. And, hello ni Leslie, watching from Kuwait. Hello, good morning! Ikaw pa trips ka, si Berting man ka na. Ikaw din nating. Nyor, way lami ang kinabuhi o dili magamit o usan eh? It's care ato Paris kay dili, usan eh? O, dili, ha, asan naman to? O, dili ma, dili mata maka oh. Oy, kabab zero ma. O, saka baboy ka. Nga, baboy ka? Kaya kinang naman ka muungan. Wala lang may kunang kinaboy kung dili makatukar. Oh. Sige, mamang ka ha. Mag-meeting ta mga laki. DJ, kay nasakpan na sad ta. Oh, ay, nasakpan ka. O, oh, maragingon, merisi ha.

Og walang, hoy! Ma'am M. Grace, ha? Malitok po ka, malitok. Oh. Di na ito ni, pwedeng basahon. Pwede na ito ni siyang panon. Walay lamay, kung ang kinabay, kung walay ana-ana. Agoy, Sir Virgil! Daghan gini sila ba, no? And good morning to Edgar from Cabantao, Rosario, Agosan del Sur. Good morning, magandang

0: Bateng. Good morning sa mga taga Riyadh, Saudi Arabia. Good morning. Good evening de senyor dia. Good evening. Good morning pa shout out ko sa Kabaro na ka 59. Dira ingat sa duty. Alright, from Trigo Janre Amandog. Walay lami ang kinabuhi o walay hinol. Hoy! Mau ba? Mau ba? Mau ba pre, DJ Lambert? Good morning din sa mga mangyaw family din sa may sayaw si Bunga. Dagan kay salamat sa inyo ha, paglanog-lanog na po diha. Atangi pod ninyo ha. Oo, atangi pod ninyo ha. Nga to ang ka-vibes pa Zumba, alas 5:30. Ang to dala sa is. Karong taon-taon. Perme mga tol ning mga yagsuklan. Oh, magpatulpo. Oy! Oh ba, natulpo na ka, 9488. Mora niya. Ayaw git pailag sa mga ing anak. Kaya nga no, no? Igo naman ta, pahimuslan, ana. Ikaw man, wana. Oh, pahimuslan na kita, ana. Kaya ba naman ka nang uban diya nga, igurat ang kanon. Kuhaon lang nila ilang gusto na to, ha? Kuhaon lang ang ato ang katigayunan. Unya, bijaan dah yung tanong. Good morning, good morning, good morning mga kabab! May puntay! Unya naman tayo caller, ato ni Pasodon. Hello, good morning! Hello?
1: Good morning, vlogger!
0: Good morning, Sir Dodo, kumusta?
1: Okay ra!
0: Unya, namainit na ka or namahaw?
1: Wala, okay, galungan ko.
0: Wow. Unya Sir Dodo, kay naman tay bagong pauso karon. Ang ato ang ka-vibe sumpaye. Na ko'y iistorya Sir Dodo, unya sumpaye ang tumoy, ha? Ah, sige. Mani Sir Dodo, walay lami ang kinabuhi kung walay sumpaye.
1: Ah, sumpaye. Ang sumpaye na wala ko'y uyap. Mingaw kayong
0: ang kasing. Ah, so walay lami ang kinabuhi kung walay uyab.
1: Oo.
0: Kana? Nga nung, wala di kay uyab yay.
1: Mangita pa.
0: Ha?
1: Mangita pa.
0: Ang imo di tagay na bangga di ay. Saan? Ah, mga, imo pa di punaan.
1: Oo, punaan to gan.
0: Kana?
1: Malami, alam mo kinir, kini ba itong magkukay tao? Dili saktog lamay,
0: humay lamay. Ah, kung magluto ta nga dili saktog lamas, way lamay.
1: Lamay.
0: Ah, mo nang lamay.
1: Dagan lamas kaya, lamay naman
0: ka noon. Ah, mo nang daghanon yun, kaya ron lamay. Ay! O niya, Sir Dodo, kaya nasumpayan man mo ito ang istorya karubuta ka nila. Sige, pamukaw sa imang mga ka-vibes. Huwag imang mga silingan, lahos.
1: Ay, mamukaw ko ni... Miss
0: M, nawag labas, Miss M, o gabing
1: mo na,
0: Miss
1: M. Mana, nanawag na, ganina ra. Nanawag, Miss M, good morning, Miss M, may buntag dyan. Kaya nanawag kay si Rodo, ang tira ng tubag mo ni Jibrakit.
0: Ah.
1: At sabi ni, yung nanawag dyan ron, manawag dyan ron na, maminaw dyan na ron.
0: Oo.
1: Salamat dyan mo, advice, si Runing yung tanan dyan sa kasinan sa Sibo.
0: Alright, dagan kay salamat si Rodog, may buntag ka ni mo. Alright, alas 5:01 na sa kabuntagon mga ka-vibes. Good morning to, oy Jovelyn Malinaw, good morning. Onya, walay lami ang kinabuhi kung walay tagay. Mana diha, kamo mga babae, tagay rin nyo ha. Hello ni Christabel from Cagayan de Oro. And also to Angelina Blanca from Kuwait. Paki-greet ko kay Joy. Happy happy birthday, Joy! Alright, tagalugin natin ha, yung ati, ang ating dugtungan. Oh, dugtungan ba? Oo, hindi masarap ang buhay kung walang. Dugtungan nyo lang ha. Sumpayin ninyo, sumpayin. Hello, Sel. Good morning, Sel. And shoutout ko ni Papa nga gatrabaho sa Carbon. Asa may siya dapit sa Carbon, be? Asa niya dapit? Oo. Asa dapit sa Carbon? Jesus Junior Kinanula. Oh, good morning from Dong James. Good morning, good morning. Oh, si cellphone malitok po ni. Kung wala ko na. Hoy! Come on, amin na lang yan po sa 93.1. Your favorite music. FM Radio sa Cebu. The newest and hottest FM radio station. The vibes. Good morning. Ako ang inyong certified alarm clock matag sayo sa kabuntagon mga kabahan. Oo, unsa may kwan? Unsa may naadya sa naslay pwesto? Dato i-greet ang kapil ilang pwesto Dong James. Oo, good morning si mong papa niya ha. Nga si Jesus Junior Kinanula. Nga na ako no karon sa nanikay-sikay sa Carbon Public Market. Good morning! Good morning!

0: mga ka-vibes. Alas 5.04 na. Good morning, Tony Sparks. Good morning. Walay lami ang kinabuhi. O walay lima kauyab. Hoy! Di pala ba yan? Mapunin mo nga nung lima. Mapunin mo ha eh. Shout out kos. Gitrabaho ani Papa Tori Villas. Good morning, good morning. 12 a.m. Ayan, good morning din ha. Good morning. O dito sa Pilipinas, it is 5:05 na sa morning.
1: Chord Vibes Mute.
0: Walay lami ang kinabuhin niyo, confirme magkatol ang kibot. Sir Virgil, wako na lami ang kinabuhin, confirme magkatol ang kibot.

DJ, wala lang may kinabuhi if daganta problema. Okay, ka ni Ma'am Lorna Albios. Oh, diyan sa may Aper, Dobdob, Argao. Good morning!

0: Walay lami ang kinabuhi kung walay prisko. Saan nga prisko? Prisko nga ka ng kuhan. Saan ka ng pansitunon? Ora, tatay caller. Hello, good morning.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, ka-vibes. Kinsa ni Palihuang?
1: Grace Morales, sa inabang gabi.
0: Ay, si Ma'am Grace. Madene. Good morning, Ma'am Grace. Kumusta yung mga kabuntagon, Ma'am Grace?
1: Okay
0: ra, na mainit na ka?
1: Wala pa.
0: Nag-abli na kasi mong tindahan?
1: Nag-abli na.
0: Alright, Ma'am Grace, naman tay. Pasumpay karong buntaga. Andam na ka mo sumpay sa tuwang istorya.
1: Andam na.
0: Kani, Ma'am Grace, ha? Atong istorya kay walay lami ang kinabuhi kung walay sumpay eh.
1: Ganyan lang atong kinabuhi o hindi magkahiusa nga ito ang nasun.
0: Kung di... Ay! Wow! Alright. Walay lami ang kinabuhi kung dili magkahiusa ang mga tao sa ito ang nasun.
1: Oo.
0: Ay, wala ka anindot. Nindot kayo, Ma'am Grace. Ganong nakaingon mang kaana ka ng Ma'am Grace?
1: Ano
0: ba lang makahiusan din, pero yun ba agad bagan sa itong nasod? So, mga imuhang gusto pod?
1: Oo.
0: O niya, Ma'am Grace, nasumpayan man mo itong istorya karubutaga, pwede na ka mag-greet, pwede na ka mamukaw si mga ka-vibes, si mga silingan, o sa imuhang basi na kay Korea, trato! Oo!
1: Akong gipukaw ang ako ang given and only.
0: Kinsamaan?
1: Toto Barit.
0: The one and only? Wow! Oh, kinsa pa man?
1: Okay, akong mga isoon na naminaw karon dari si Babaw. Sa mga balay.
0: Naminaw po dyan sila dyan sa Babaw.
1: So, ako na mag-iingan nga. Maminaw din mo kada alas 4 hato na rasta kay
0: Tana
1: mo tawag ko sa FM radio sa 91.3.
0: Aha,
1: mauna ni
0: oh, kinsa pa man
1: namin daw sila.
0: Kinsa pa man
1: huwag akong mga pagumangkot, akong mga iksuon sa Dabaw.
0: Huwag
1: din sa Cebu.
0: Aha.
1: Akong anak dari sa Marigondon. Akong mga pagumangkot.
0: Aha.
1: Maribago.
0: Aha.
1: Maribago, oo. Tanan na akong mga amiga dari sa Bur.
0: Aha.
1: Kaya iba na ko sila, kaya ako nang silang visual dihan niya. Mutawag ko diha sa...
0: Kana? Kinsa pa man?
1: Ito si Rodo Morales kay na nag-istory na naman kasi yung ano, tawag po siya.
0: Oo, o niya, kinsa pa man?
1: Ya, maura to.
0: Maura?
1: Mauna ni.
0: Alright, mauna ni. Dagan kayo salamat, Ma'am Grace, ha?
1: Thank you.
0: Oh, may buntag ka ni mo. Alright. Aha. Dagan kayo salamat. Atong oras, alas 5 G's na. Good morning, DJ. Pasarat ko sa aking pinakamamahal na asawa dyan sa Muñoz, Manila. Nagtatrabaho. Ayan, from Jennifer. And hello ni Beth Kabatingan from Kuwait. Oh, good morning Cebu. Hello ni Jean Babor. Hello ni Junjun Kadinas. Shout out sa ugangan nga. Oh, sama ni siya ay ka mga. Oh, ugangan ko nung kusintidor. Oh, pastilan. Oh niya, uda pong, ha? Uda pong siram ang buhay. Kung udang himas-himason. Oh, walay lami. Ang kinabuhi ko nung kung walay himas-himason. Manok, ha? Manok binuhi. Manok para tari na. Shout out din po sa mga para inom. Oh, nga nakaihi sa short. Oy, mauna niya. Oh, ayaw mong inom-inom. Good morning, best kabatingan. Good morning. Atong oras, alas 5:11 na sa Kabuntagon. O karong taon-taon, alas 5:30. At ang ito ang ka-vibes pa Zumba. Request ko kiliti. Oh. Wag dyan. May kiliti ako dyan. Kusap na si John. Alright, napatay. Pila man eh? 20. Oo, 20. Kailan na lang eh?

ang kinabuhi kung walay. Sumpayin ninyo mga kabayan. Ang dami pong pwedeng himason. DJ yung parang masana uli ng why? Kani po si Jennifer no kay malitok po ni. Jennifer? Oh, na-miss mo lang yung asawa mo Jennifer. Ha, wag ganyan ha. Good morning din sa mga kugihan o mga walang tulugan ng mga marshals diyan sa may Lapu-Lapu City Hall. Good morning mga kaubanan ni Papa Alfonso Basalo diyan. Good morning ninyo tanan. Walang lami ang kinabuhi ko no kung walang kaon. Tana o sa man nga kaon no? Anong kaon ang gusto mo Sil? Anong kaon ang gusto mo ha? Oh, hindi kat delay pareho ang kon sa pagong ha. Alas 5:13 na mga

Tamashiro Marites from Japan. Alright, good morning! Brian Dan Vlog, good morning, good morning! Eh, siyempre, ito ang ka-vibes pa sumpay karong buntaga, ha? O, napatay 5 minutos sa mga gusto mo sumpay. O, mauni, walay lami ang kinabuhi kung walay sumpay eh. Walay lami ang kinabuhi, DJ, kung walay ana-ana. Agoy! Kadaghan naman lagi ninyo, no? Joshua Buhia from Mandaway, maayong buntag ka nimo. And good morning, Susan Echeridia sa Langtad, Naga, Cebu. Oh, walay lami ang kinabuhi kung walay blank sumpay eh. Masama yung sumpay na. Walay lami ang kinabuhi, DJ, kung walay kabit. Uy! Ika bad kay ka, ha? Na bad yun ba? Well, good morning ni Ikoy, ni Jenny, Padong Uli, gikan sa Buanga, Sibugay. And also good morning ni Mercy og Jimmy na naminaw diya sa may Talamban. Oo, good morning, good morning. Oh, good morning ni Angel og ni Dave na sa iyo kuno ni biyahe kay duty sa Sirao. Good morning!

0: Atong oras, mga ka-vibes. Alas 5.58 na. Ni hangos ko. Kay garabiha puwerte ng gawas ang atong steeping. Gipaningot na maski nag-air ko, no? Oh, literal yun nga pa-zumba sa kabuntagon. Oh! As in talaga. Good morning, mga ka-vibes. Kamu na minaw lang yapo sa 93.1. Your favorite music radio, FM radio, Cebu ka-vibes. Mao na ni. Good morning ni Marvin Ladera di ha. O siya ang kaubanan nga si Cosme Bungang Siso. Samtang nagluto kuno sila o gram-ram malunggay cheese panisal. Pwerte nang gawa silang steeping. Oh, walay lami ang kinabuhi. Kung walay manggitik, oh, mao na di ha. Si Eric Pod, certified na itong ka-vibes diyan sa may pahak. O walay lami kung walay mahapuhap. Ay! Nendot na ay mahapuhap, labi na og lumoy-lumoy. Ha, mga na diya. Great ko sa akong asawa nga si Inday Pitpit. Good morning! And si Wilski ka-David. Always jod ko, naglantaw sa imong live diyan sa Bayawan City, Negros Oriental. Shout out sa ka-David family o sa Santa Ana family. Good morning! Og sa tanan na ito mga ka-vibes nga ni Duyog og ni Dunga na ito sa ito pagsayaw-sayaw. Dagan kayo salamat inyo mga ka-vibes og dagan kayo salamat sa inyo pakikuban ka na ako. Sulod sa duha ka oras sa programang ka-vibes. O, buntag na vibes. Oo, mao na siya nga programa ha. Buntag na vibes. Og syempre, mao ni inyong ubos nga alaga sa kangin na DJ Sprocket Go na ito aka New Arn. Magpatighug na. Syempre, musunod na dayon. Ang programang Arang Kana sa Buntag with Ka-Vibes Tonton Alko sa Antugop. O balik ko niya alas 11 para sa programa Ka-Vibes Sad Sad Sad Tonton. Adto na ko mga ka-vibes kay Love Love ko kamong talan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio Cebu,
1: Ka-Vibes. Mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio Cebu, Ka-Vibes. Mauna ni.
1: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna.

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kung ang kagawasan sa prensa o pagpadayag dili nilugpitan. Maying buntag Sugbo, Kabisayan o Mindanao. Adlaw karon nga Martes, pitsa 12 sa buwan sa Mayo tuig 2026. Welcome sa Line House edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong kabaib, si Tonton Alcosantugop. Mag-iskot na sab kita sa mga butang o mga isyo nga may labot ang katauhan. Kangkansang atong tumong, aron kita makaumol o haom nga opinyon, ingon man ligdong nga baruganan, maliso pa'y buko sa kawayan. Mga kabaibs, istudo na. Hingpit na gyod nga na-impeach dito sa Ubosbay, Balaoranan, si Vice President Sara Duterte. Kibaw mo ang panghitabo kagahapong adlawa, mga kabibes, sa akong kasinatian ba isip sakop sa media? That was a roller coaster of events, mga kabibes. Kana bang pagka ba? Og sa Tagalog pa, hitik na hitik sa balita. Ha? Laliman ka, human libutar ang kamanghila ka ni Ron. 257 ka mga congressman nga angayan nga iduso ngadto sa Senado ni si Ukman Ber ang kininiang dokumento kalabot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kining committee report number 261, mga kabibes, nga giduso sa House Committee on Justice, agoy. Doon na sa ilaing panghitabo dito sa Senado, mga kabibes. Arangkada sa butang. Tungod kay kagahapong adlawa, may moot ka. Nahitabo ang usa ka kinalit nga senate ko. Sa ato pa, nausab ang liderato sa Senado, mga kabibes. Arangkada sa butang. Unya kay bao mo kinsay responsable ni adto, mga kabibes, nga nadayon gyud ang pag-ilis ni kanhi Senate President Vicente Tito Soto, mga kabibes, nga karon gihuli pa ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano ang kaniadto missing in action nga ginganlan og Senador Ronald Bato de la Rosa. Arangkada sa butang. Si Bato de la Rosa, mga kabibes, nila pa stole the show. Sa ato pa siya maoy daw nahimong sintro kagahapon sa istorya kay Spuko Bananimo. Nagkapandol-pandol gitaon ang wa mo report sukad pa niya itong buwan sa Nobyembre. Unya finally mipakita na kagahapon sa linawas dito sa Senado, mga kabibes. Arangkada sa butang. Ang nahitabo, mga kabibes, si Senator Bato de la Rosa ang mikompleto sa 13 ka mga bagong mayoriya karon dito sa Senado. Hinungdan nga napulihan ang kanhi Senate President nga si Tito Soto. Arangkada sa butang. Grabe halaging ginuktanay, pero sa dili pa na ato ragong labason sa atong mga kaigsuunan, kaninyong mga kabibes ang nahitabo sa wa pa midesider ang sobra sa katunga, ha? Timanin ninyo, this is an unprecedented number in the annals of history in the House of Representatives.
1: Arangkada sa butang.
0: Mga okadyang, misan mo, kuhaan diha, mga trolls, ala, mga okadyang mo dias inyong diksyonaryo, eh. Onsa ng annals, sig, lain nga annals yung but-busabot, ha?
1: Arangkada sa butang.
0: Mga kabibes, kay ba mo, ang gikinahanglan lang aron ma-impeach, arabay, uban din nga naglalis nga, wa palagi ko na ma-impeach, pag sure mo, eh. Nindota ba ninyo sampalungon o libro kalabot sa pung nga impeachment sa mga impeachable official sa Pilipinas?
1: Arangkada sa butang.
0: Inani ni, ang tanang mga proseso sa impeachment, magikan gina sa ubos bahay balauranan. Therefore, Vice President Sara Duterte is the only Vice President in the history of the Republic of the Philippines, mga kabibes, nga dili lang kausa apan kaduha gayod na impeach sa mga sakop sa ubos bahay balauranan dito sa Kongreso, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Akong usbon, ha? Siya ra ang bugtong vice presidente sa Pilipinas nga kaduhag yun na impeach sa mga sakop sa House of Representatives.
1: Arangkada sa butang.
0: Ang kanang proseso nga paingon ngadto sa Senado pagkakaroon, mga kabibes. Ang Senado muhulma sa ilang kaugalingon isip usa ka impeachment court.
1: Arangkada sa butang.
0: Maining atong pasabton sa ning atong mga kaigsuunan ba? Di man ta ingon nga maing laki ta dinhi, pero labing maayo gyud nga mapasabot. Kaya ko naguol ko kay tantong depensa sa uban ngadto ni Vice President Sara Duterte, mo insister gyud nga wa pa na ma-impeach, oy. Wa pa na ma-impeach. Pag sure mo, eh. Technically, she is already impeached. Paminaw mugmayo, ha? Hehe. Ang Senado, muhulma sa ilang kaugalingon isip impeachment court.
1: Arangkada sa butang.
0: Sa ato pa, isip impeachment court. Ana sa ilang kagahom ang duha ka butang. Kon angayan bang ikonbikto o iacquit ang vice presidente.
1: Arangkada sa butang.
0: Kanang moingon ko nga the only vice president in the Republic of the Philippines to be impeached not only once but twice. Tungod kay kung mahinumdo mo sa milabay nga tuig niadtong gitawag og 19th Congress, ha? Karon 28th Congress naman ta. Di ba na-impeach naman sa siya niadtong buwan sa Pebrero 2025?
1: Arangkada sa butang.
0: Galing lang, mga kabibes, na ang hilan pagitaon sa mga sakop sa labing taas nga hukmanan sa atong Supreme Court nga mayoriya ni Ana Pinodlo appointed sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte.
1: Arangkada sa butang.
0: Sa yuhas trabaho ni Kak Porcelo, matod pa niya din niya, mga kabibes, ay may kwarta sa House of Crooks nga gipangawat nila pag sure sa may mga imbidensya. Mora na inyo.
1: Arangkada sa Kabubutan.
2: Astay lang mga trolls, wala na nga tuwag. O, sayo kayo. Na ako no eh. Di pang hatag na kwarta ay may inyong ebidensya. Lam-lam lang naman mo. Mga bitaw ni mga kabayos ba nga kiba umusubo kayong palandungon na still there are people who refuse to accept the truth about the impeachment of Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Kabubutan.
2: Unya, ha? Matod pa niya din he. Ah, ngiga. Labani, goy, oy. Probuyag. Murag. Mo ni kinagwapahan, goy. Tingali, kinagwapahan, kinagwapuhan, kak for sale. Sayohan niya, iliso akong naratibo, oy. Pero, iba mo mga kabay, sakit ilang dughan. Tinudan na ilang ba? Sa ako nang gikaingon, lagi kining isyuha kalabot sa impeachment ni VP Sara Duterte. Di siya ingon nga maingla kita, but this is an issue mga kabibes. Nadilit lamang dinhi sa 93.1 FM Radio Cebu sa atong programa sa Arangkada sa Buntag. But a symbolic platform nga andam ko ning barugan dito sa hawanan sa Plaza Independencia mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
2: Because you know, isip responsable nga sakop sa media. Ha? Dili na kong mahimong ihikaw kaninyo ang akong pagtimbang-timbang ang pag-analisar sa mga isyo kalabot ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Kabubutan.
2: Ha? Mga kabibes, ayaw kong ingnag, minus nagpinsata ang atong mga kongresista. Ha? Mao na lang na ilang katarungan ron. Nga kunog ibayran og sapi. Pastilan pong sapi, ano? Ha? Mahimuot ka ba? Dili na lang yun kay ebidensya. Pananglit, you know, what was the revelation to me yesterday, mga kabibes? Tigali, kainumdo mo, kakapila ko nag-call out din si kining Nabuta City Congressman Toby, mga kabibes. Gahapon, si Congressman Toby, nibutar pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Kabubutan.
2: Kana gumikan kay iyang nakita ang mga ebidensya. Ha? Nga di namang gyud malalis, grabe mang gyud kaayo. Una makaingon lagi ko unsa na lang gyud ang inyong pinsada. Absent butanan sa pag gitudlo ang mathematics na to. Ha? Ikaw kag for sale, kinsa ka man karon nga naa sa troll farm ni absent mo? O tungod lang kay nabayran mo nga padayon mo sa inyong naratibo nga ultimong atong lehitimo nga programa inyo pang lisuon ang utok sa mga tao.
1: Arangkada sa Kabubutan.
2: Ha? Ay bidha kakakoy. Ha? Unsa ni? Abriay. Libiste. Homay ang ebidensya. He was referring to Leandro Libiste, mga kabibes. Tanaw mo rin kung napasangin ni Leandro Libiste dito sa Batangas, pero di ko padaan ninyong naratibo. Arita, focus tani ini. Sakit rin yung dughan, kay ngano, pirti ninyong pangugat nga, doon ay political death warrant. Di nilang sa sugbo, mga kabibes. Sa 11 ka mga magbabalaod nato sa ubos bahay balaoranan, ha? Tulo ra gyud ang angul.
1: Arangkada sa Kabubutan.
2: Buot pasabot, wa nahadlok anang pagpanghulga nga kuno dili nila suportahan sa umaabot nga 2028 elections.
1: Arangkada sa Kabubutan.
2: Kana mga kabibes, ako ha, di na lang na ako ni Tasun, di na ako ikomplikado kaayo ang pagpasabot ninyo. Arita sa gitawag og nuclear bomb evidence. Muingon lagi ko, kanang mga tao nga magsige gihapog laban, kaingon ko, kalimot na tingali sila o na amnesia na sila sa addition, subtraction, sa nag-eskwela sila sukad sa elementarya hangtod na lang nahimong mga profesional nga mga tao.
1: Arangkada sa kabutan!
2: Ha? Unsa ni? Nanasad ang mga istorya. Wahala lang mo diha. I don't mind really. Ha? Muna, kamo magsakit inyong dughan. Ingon lagi ko, di na nato tas o ni addition, subtraction ra. Ang akong buot pasabot, mga kabayms. Ha? Di magod ni mo malalis. Nga mismo si Congressman Tubi Tiangco sa nabutas nga kung kahinumdo mo, grabe kaayo mo depensa sa mga Duterte. Kahapon, hapit ko matagak sa kong gilingkuran pagbarog ni Congressman Tubi Tiangco, mingon siya, I am voting yes for the impeachment of Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan!
2: Tingnan nyo mga kababs, very overwhelming ang ebidensya nga kineng dili mo sabot, makaingon ko. Mga panatiko o mga kulto mong dagko, ang inyo dili kayuhan sa katawhan. Nahiluan ragin ng inyong mga pangisip.
1: Arangkada sa kabutan!
2: Simple kayo! Kung sabton ragin ninyo, ang gideklara ni Vice President Sara Duterte po Diyos e por santo sabta ni ninyog maayo 88 milyones pesos ra ang iyang Statement of Assets, Liabilities and Network Consultant. Di na ko mag-scout sa uban, di rin natang ipokus para makasabot mo maayo sa isyo. But hinunua kung imong ipakang sa kwarta nga nasa bangko nga nadiskubrihan o gibutyag sa Anti-Money Laundering Council kon EMLC. Ha? Ang kinatibok ang transaksyones 6.7 bilyones pesos mga kabayms.
1: Arangkada sa kabutan!
2: Kung ikaw di mo dawat niya na subtraction atong gamiton, kaya ngayon ko bunag-duna kay diprensya, susiha ang imong kaugalingon.
1: Arangkada sa kabutan!
2: Wa na nilipod-lipod because finally Congress has spoken mga kabibes. Laliman ka, very overwhelming. Astagod ang mga lumalaban ni Sara Duterte dito sa Davao. Ni pirma. Ha? Wangi down ang nisupak 25 ra. Mayoriya. Sobra pas katunga sa 318 ka mga kongresista, 257 ang nipirma alang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan!
2: Mga kabibes, alasays, imedia naman, mupost lang ko, inighuman ini atong ipadayon ang pagtuki nining atong hisgutanan karon kalabot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Palihog standby.
1: Ang

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyo sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.
4: Arangkada sa buntag.
6: Salamat kay welcome pagbalik sa atong arangkada sa buntag. Bueno, mo basa sa tag mga importante kaayo nga mga mensahe mga ka-vibes. Diri sa atong text line, by the way, sa mga wa pang makatultol, mahimo ka mong makatext sa 0995-472-0802. Akong usbon, 0995-472-0802. Kay gihaguan in taon ni sa atong mga kabaib. So niya, sakit lang dugan aning mga tawana. Ala, bahala mo diha. Ha? Matod pa ay okay. Yato pa gahapon pa may day. Sorry kay kabaib sa wala na ko maalinggati. Kabaib tonton, maliso pa ay buko sa kawayan. Liwat ng digong ang mga DDS. Wa kunoy mga wa kunoy mga brain na pag sure mo. mao day na kamo inana mo mga DDS gikan ni Kabibes 9354. Good morning Kabibes. Sakto gyud ka. Kinig yung grupo sa DDS tungod kay nabutaan sila sa ilang pagkalunod patay sa mga Duterte. Di na sila makakita sa sakto og sayop. Ang ila is pagpanimaos. Ha? Nalang yod na kung naay mo uyon sa kasamtang administrasyon, ila dayon kontrahan. Lisurang mga utuka. Salamat. Matod pa ni at kadiyot lang ha atong tanahon ang last four digits. Inani mga kabasura sa sure di isa tamo isunog. Ang ako lang ang identifiability. Nakibaw ko sa kompletong number pero ang last four digits ra kong basahon gikan to ni Kabibes 4541. Unya matod pa ni kinsa man ni Kabibes. Ah, okay. Nagbutang siya sa iyang GC Lapu-Lapu. Good morning, Kabibes. Kwarta rang na ilaha. Unya matod pa din ni good morning, Kabibes. Tonton, basig mabali ang hitabo ba? Hahaha, basig mag people power na noon para palayaso na si Sara nga oy unsa taon ani ako ning basahon ka vibes matud pa niya yung gihulagway nga krong-krong perting lugunang ebidensya batok sa mga traidor sa nasun matud ni ka vibes 9354 unya tanawon pa nato din niya gikan ni ka vibes 4541 good morning ka vibes ang mga nahitabo gahapon kay naay makalipay og makaguol makalipay tugod kaysa ikadawang higayon na impeach sa HOR ang haod nga BP makaguol pud tungod kay napulihan si Tito Sen sa Senado og mayoriya na pud ang mga kaalyado sa DDS sinaot lang nga by the time sugda na ang impeachment trial sundo nila kung unsay nakalatid sa atong batakang balaod. Salamat ka vibes og God bless gika ni Kabibes 4541. Well, inani mga Kabibes ba? By the way, nga to sad ni Kabibes Mike Angelo Cobar, suma pa niya din. Good morning Kabibes Tonton, God bless. Sir, ang importante na atas kamaturan 93.1 lang malakas. Sumauna ni, salamat kayo Kabibes Mike Angelo Cobar. Bahala na lang nis kakak porsyel kay kaning iya pang lawgaw na lang gining iya.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Inani mga kabibes, mabitaw nga di na lang nako himuong komplikado. Mao gyud lig-on nga ebidensya. Ha? Tanaw ra gud yo si Toby Tiangco. Grabe na kalampurmas kaniadto. Grabe nga nakalaban kaniadto sa mga Duterte, but what happened to Toby Tobias? He has realized
3: Kay grabe, ang tao nga muingon nga sakto lang gihapon. Kaingon lagi ko, susiha ang imong konsensya. And you know what, mga kabibes, usagyan sa nakapadasig nako ang baruganan sa talahurong arsobispo sa Sugbo. Si Cebu Archbishop Alberto Abit Uy, nga matod pa niya, we have to vote according to our conscience. Ang iyan ang auhag sa mga kongresista, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan!
3: Unya niingon sad siya, di nato kalimtan ang moralidad. Kay alang kini sa accountability. Ha? Mubasa tag uban pag mga mensahe ngadto ni Kabibes Golden Ziggy. Good morning, Sir Ton. We are avid listeners to your program og nakaingon sakto gyud ka sa imong forecast nga mailis dan gyud si Soto. More forecast di. Salamat kayo, Golden Ziggy. Ni Kanoy Sirolp, good morning nimo, Kabibes Kanoy Sirolp. Good morning, Idol Kabibes Tonton. May God bless you always diri sa Bohol. No, ang mga kongresista sa impeachment, Kabibes, gano ka nga kalitman ang reshuffle sa Senate House, Kabibes. Mao na ni Cebu, salamat kayo nimo, Kabibes Kanoy Sirolp. O niya, di apailain, Sir Ton, kana si Kakak for sale. Dapat magpa-check up, murag may problema siya sa utok na akong ibasa. Kabibes Ton, mahadlok ko kung ma-presidente o gusab ang mga Duterte, mabalik na po ang COVID, kay ang COVID manggon naabot sa panahon sa mga Duterte. Pagkawala ni Digong, nawala man po ang COVID. Okay, paminaw ko dili maayong padulngan ang mga Duterte. Okay, Kakak for sale, diya si gikanto ni 5472, kanimanggong iya mga kabibes, iya ragitang iliso ba? Gamitaw nga, let him do his worst and we will do our best, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan!
3: Muna, nga akong usbon, that really inspired me when I read the pastoral guidance of Cebu Archbishop Alberto Abit Uy. Dili man ko santo nga pagkatao, mga kabibes, pero katoliko sarado ko. Unya taas kay kog panglantaw nining Cebu Archbishop Alberto Abit Uy. Kanang mga taga Bohol nga ni vote no, si Congresswoman Banban Omentado, si Congresswoman Tutor, klaro man na nangahadlok lang sila sa hulga sa mga pro-Duterte groups diha sa Bohol, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan!
3: Pero diri Cebu, Kalois Ginoo, napukaw in town. I saw one si Congresswoman Emery Lollipop Uwano Dizon sa Lone District of Mandawi. Nisimba pagit si Kong Ipap. Nangayi pagit spiritual guidance. Kayo na, yesterday was a very important for the political history of the Republic of the Philippines. Kay spoko panimog nabali pa. Kuno galing wa mabut o synthesize ka mga kongresista ang niuyon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero tinggara rus mga DDS, pamina ko hangto drone, di pa mga tuog, wapay tugpa. Nagbombardiyo di as kadalanan kay ilang isyagit ang ilang kadaugan.
5: Arangkada sa kabutan!
3: Ako lagi mo, ingon ko, kanarang isyuha ba? Nga di mang ginani mo malimod ang tanang mga transaksyon ni sa bangko. Sumaog doon na kay transaksyon sa bangko. Sukit-sukiton ka mang yun. Na manay gitawag og kanang know your client, KYP, o KYC, mga kabayos, know your client information. pangani mo, asa ka nagpuyo, asta imong pirma, imong telepon number. Unya, maunay, nasubay sa anti-money laundering council. Pinaagi sa mga bangko nga mireport nila sa mga transaction report.
5: Arangkada sa kabutan!
3: Unya lagi mga kabayo, singon lagi ko, this is just a matter of addition and subtraction. Bilyones manggudang nanood sa account sa ilang mga bangko. Unya di man sa tinuod nga ilang na-withdraw ang tanan nga maong kantidad, mga kabibes. Kanang ilang alibay, kanang ilang rason nga o ato bang sumahon nga murara kag nagtransaksyon sa GCash, ni cash in kag butang ta usa ka libo, imo sang gi-cash out, mauna nga ang remaining balance zero. O wagi balance. Zero balance. Ha? Mauna ilang buot pagpasabot, mauna ilang balibad, mauna ang ilang katarungan. Ah, maabot na itong gi. Nito mawang istorya nga gilabay ni Sara Duterte og laptop ang iyang usas mga abogado.
5: Arangkada sa kabutan!
3: Kay patuyang raman sa to, niingon man nga, ha? Ang gikasukan yun kay niingon man siya nga, that is not accurate, but that is not also false. Pastilan po pagkatubaga, nasipet gin siya, ang isda mga kabayib, sinumdumi, madakpan gin na pinaagi siyang bakba. Kay anak man mo kubit ang isda, kung doon na kay paon. Amaon ay nahitabo sa usas mga abogado ni Vice President Sara Duterte.
5: Arangkada sa kabutan!
3: Unya akong uspo ng pagpasabot ninyo, nga niingon ko, this is just a matter of addition and subtraction, mga kabibes. Ha? Huwagin mo hunong si Kakpur si Ilo. Paldo na kuno ang nipirma pag siuroy. Sabi, unsa ba inyong ebidensya? Wa, puro lamo yam-yam. Di lang mumudawat sa kamatuuran bangan higmata na ang mga Pilipinhon.
5: Arangkada sa kabutan!
3: Sa akong second portion unya, mga kabayos, this is a work in progress. Kay last night akong namonitor, kapin na sa 4 milyones ka mga Pilipino ang mipirma online nga mayuyon yod sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Unya, kung kamo mahinumdum, katong nang hambog na pirti kanong daghana nila, sumala, pila ra ang ilang, dili lang kalito online, linawas pa, pila ra ilang nag-gather na signature ni ato, kapin sa 300,000 ra. Nagpalaban pa ang Padre Siano Ubod, anawa Siano Ubod, hilom na ron.
5: Arangkada sa kabutan!
3: Kilisod mangyod di mo lisuon ang kabatuuran, mga kabibes. Nga matod palagi nila, maura ng kwartaha, kay nahurot na nag-withdraw, di man na mo'y tinood. Ah? Kay klaro man kung doon ay gideposito, doon ay withdrawal. Doon ay intro, doon ay outflow. Mabitaw ni nga, ako giningi pasabot og maayo diha kaninyo. Because to my analysis, mao ni ang ligon kaayo nga ebidensya

0: Makumbikto si Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni Kakak for sale ay paldo ko no ang mga ni pirma. Diyan eh. Unsa ni iyang giingon din eh ang mga... Unsa man eh, wa ang mga pangutok sa mga nag... Unsa man eh, naman na si drawing din eh. O na, nangugat din si Kakak for sale. Dili manggod mga kabayos ba? Mamanggod na ilang gipatuo. Ningon ko nga sa, bisag usa lang sa upat o para na ko mao ginirabing ligon ha. Kay, you cannot, ha? You can never lie with numbers.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Because numbers will not lie. Ha? Parasag na sa imong edad, sag miingon ka nga, bata pa ko. Pero inikihap, masubay mag-inagpila ka. Para sa timboron, Kakak for sale. Di ba? You can never lie with numbers. Mauman na, di ha? Unya ang nahitabo, mga kabibes, nga alang naku, mao ginilikon kaayo nga ebidensya patok sa nahimong kasalanan ni Vice President Sara Duterte. Tungod kay sa ilang inflow nga 4.4 billion nga maako kining balik-balikon dinhi aron mutuhop sa inyong kasing-kasing ug huna-huna. Ang gi-withdraw nilang magtiayon uban sa iyang bana nga si Attorney Manscarpio. Mukabat ra sa 1.5 billion pesos.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Muna'y nahitabo mga kabibes. Ha? Muna'y nahitabo. And therefore, doon na pa'y kapin sa 2 billion pesos nga kuno galing magsugod na ang impeachment trial dito sa Senado mga kabibes. Ngayon na out fourth way tumano nini Senator Alan Peter Cayetano. Ha? Masubay maginang tanan.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ay nakugbakakon. Kung magyabag-yabag ang mga senador, basig ang katawhang Pilipino na ang mulbo.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kinumdo mo sa nahitabo ni kani Presidente Erap Strada? Ga doon na sa impeachment batok niya? Katong iyang Jose Velarde account? Ha? Pirting panghimakak ni kanhi Presidente Erap Strada? Pero ang manager sa bangko ga dito siya sa diyang nepirma siya sa account. Mao may niingon nga diha kus loyo ni Irap. Ug mauna iyang siya ni pirma sa pangalan nga Jose Velarde.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Adito. Ha? Ablihan man tato ang envelope nga kanana ang ha? Pagilain ng lingaw si Kono. Nagsige ra pug kunog-kunog mind conditioning pero sultian ta ka Kabibes, ha? Kabibes, kakak, ha? Good morning, Kabibes, Tonton. Matod pa ni Ilong Tuapos. Lipay biya ko. Personally. At least vindicated me. Ha? Tanawa nga mong gibuhat. Mind conditioning kita ay apan. Whether we like it, whether you like it or not. Kining atong gipangsulti din, he. Maurasan ni ang gibasihan dito sa Kongreso. Ya, ay kung ingnak, Kabibes, kakak for sale ikaw, tinuod ginakahilig kag manok. Ang disulti nga mubutar, pinasubay sa konsensya, pinasubay sa moralidad, pinasubay sa kung unsa ang tinuod o kanang accountability nga maoy atong gibalik-balik dinhi. Kinsa man ang mutulisok sa talahurong arsobispo sa Archdiocese sa Sugbo nga si

0: Archbishop Abit Oy.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Mausad na akong baruganan nga ri. Muna nga, I am not worried because I am standing on a solid moral ground. Ah? Unya nahigmatasad ang mga congressman. Diri lang sa Cebu tanawa. Strictly speaking, tulura na sila ang nisupak, pero sultian ta mo, prangka-prangka lang bisag nga pa sa tubangan na nako si Cutie Del Mar. Disclosure, somehow nami mga personal messages kani adto. Because I consider her father, the late Congressman Raul Del Mar, as a friend. Ha? Cutie Del Mar has done that for political convenience.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Ipaabot ng Cutie dito. Tungod kay threat niya ang iyang mga kontras politika diha sa North District. Saan sa Cutie nga perting tapulana mananabihana ing nas Cutie Del Mar ana.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Kaya nga no, gamay ra kay lang diferensya ni ABC President Cebu City Councilor Franklin Ong. Good morning ni kabibes Lorna Margarita, napagagihapon sa Australia, ma'am. Sa naanap po nang i-disrupt na sa tani ni kakakpo siya. Sir Ton, kana kakakpo sale, dapat magpa-check up, murag may problema siya sa utok. Gika ni 5472. Sala, basaho na ko kay kamoy baos na ko. Alang ni kakak for sale kay yamang ko nganlan direk bisag unsa.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Nga ako lagi niingon man ko mga kabibes nga. Ing narugog ko ninyo na makakba ko. Nga tanawa unsay na itabo ni adtong milabayng Sabado. Mismo ang talahurong arsobispo sa Sugbo. And alang na ko mga kabibes. That change the tide. That change the atmosphere. That changed the mindset sa mga kongresista din sa Sugbo, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Wala mo yung ko, ako rin yung i-call out si Cutie nila. Marabay, habi na, Cutie, oy. You only have a very slim margin. Kayog tipono ni mo ang boto ni Mirian de Los Santos o ni Councilor Franklin Ong, wa nataka sa imong katungdanan isip congresswoman diha sa Cebu City North District.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Ay kong istoryahe, Cutie. Ha? Nang regard sa banimo si Martin Yebera. Ayaw yung ko, ninyo kunha.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Ayaw lang po, let us not be violent. Di lang ako basahong 9354 ha kay kuan. Lili lang ta mo result sa kanang violent means ba. Okay, matod pa ni nindot ni kay ganabang mga good vibes lang ni kabibes Lorna Margarita direct from Australia. Have a coffee na Sir Tonton with hot pandesal and butter. Nindot kayo. Nun siya naman is kakak for sale. Okay, sagdi lang na sila. Sumaw ni mga kabibes nga, usa na sa atong natanaw? Nga, naliso yun ang panglantaw sa mga sugbaanong mga kongresista. Ako makasabot ko, you know, I still consider her a friend ni Congresswoman Karen Flores Garcia. Because her husband, si former Congressman Attorney P.J. Garcia, wants to run as Governor of Cebu Province. O niya, whether we like it or not, doon na mag-iigong pwersa ang mga Duterte sa Cebu. Ha? Nakasabot ko. Di na lang kong mau-elaborate ang ilang katarungan. Ay, sus, kasabot kay taan ng mga political messaging. We were not born yesterday. Kay bao pata, Karen herself is a good writer. She has my respect. Ay kay na musuwat. Ha? So, ang ilang katarungan naman eh, kadapay daghang problema ang nasod. Unya, divisive ko no kaining impeachment. Pero, rason na lang guna. Ang shocker na ko kanis Congressman Sansimura. Di na lang ko mo elaborate boss San, but I am telling you right in your face. Bidas ha, dili pa dahil ka masaligon sa imong pagka-kongresista de Sport District.
1: Arangkada sa kabutan!
0: But the rest of the Cebuano congressman has finally spoken. Di na lang kayo kumukwintaan ng Girly Veloso because Girly Veloso is klaro mo kayo ng Duterte. Kaya ang iha, party list, Malasakit and Bayanihan at Bayanihan Foundation Incorporated. Klaro kayo na, pro-Duterte. Muingon pa kong nagpinansa na pro-Duterte, ayon na lang tagirli. Ang nagpinans din mo si Senator Bongo. Ha? Diba?
1: Arangkada sa kabutan!
0: Ay na lang tagirli kay you used to work with the Office of the Presidential Assistant for the Visayas. UPAB. So, sa pagkonsao ninyo. Ay na lang ta. CFR, ay na lang ta. Tebao ko who is behind the Cebu Plus report. Ay na lang ta. Ayagi ko niyo pugsa. Muna nga ay mo pag HH din. Ha? Muna mga kabibes ka. Finally, nalipay ta. Nga ingon ini ang nahitabo. The next phase of this, ha? Maingon ta mga kabibes, nini panghitabo karon, anaana ang bula sa Senado. Na hinaot nga dili magyabag-yabag ang mga senador kay magyabag-yabag gani ang mga senador. At tangin na ninyo ako ng hisgutan sa atong second portion, lakip na ang pagkalit na pagpatimaw ni sa hayahay kayo bisagwa mo report sa trabaho pero soldado gihapon si Senator Bato de la Rosa ato ng hisgutan. Mga kabibes, sa ngalan lang gihapon sa among station manager nga si Langga Nida Abenientes Guerra og sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon yung kabibes, si Tonton Alco Santugup nga magingon hinaot paunta nga Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan. Magabulig og magagiya ka nato sa matag adlaw natong ginbuhaton. Human sa atong arangkada balita sa buntag, mobalik ko ini ka alas 7:30. Kabibes, mao na ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Unsay na himatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
6: Aram siguradong good ang morning.
5: Morning.
6: Morning.
5: Buntag na vibes.
6: Kinima ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio
5: 93.1.
6: Ka-vibes, mauna ni.
7: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni!
8: Mauna ni!
9: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tukton na kong samot! Dari

0: Senador Bato de la Rosa ni pakita pag-usab sa Senado human sa pila ka bulan nga pagkawala. Miabot sa plenaryo sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa kagahapon sa hapon Mayo 11 human sa pipila ka bulan nga wala siya makita sa mga sesyon sa Senado. Ang iyang pagpakita nakapukaw og dakong atensyon gikan sa publiko og sa iyang mga kauban nga senador. Sumala sa mga report, ang dugay niyang pagkawala giingong may kalabutan sa balita nga adunay gi-issue arrest warrant batok kaniya sa International Criminal Court kon ICC. Kini maoy hinungdan nga wala siya makita sa mga pampublikong sesyon sa Senado sa miagi mga bulan. Samtang si DILG Secretary John Vic Rimulya mitubag sa pasangil ni kanhing Senador Antonio Trillanes nga adunay gi-issue arrest warrant gikan sa International Criminal Court kay batok kang Senador Ronald Bato de la Rosa o gitransmit na kini sa Philippine Center on Transitional Crime. Si Rimulya misulti sa mga tigbalita nga wala siya opisyal nga warrant nga nadawat og iyang gipangutana si Trillanes kung legal bagyod nga gisilbi ang maong warrant. Dugang paniya hangtod sa iyang naibawan at dili kabahin si Trillanes sa PCTC. Og karon mga ka-vibes, ato ang sayran og paminawon ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST. Atong mahinabi si Sir Jomer Eclarino. Sir Jomer, good morning.
1: Yes, ma'am, good morning sa panel and sa atong dalang paminaw kinya ang latest weather update karong adlaw. Ang bagyong kaloy na weekend into low pressure area kagabi og wala na tuning direct, walang direktang epekto sa any part sa atong nasod. Sa bagong weather conditions sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita kining init ug idang na panahon, gawas ini may mga katak-katak na pag-ilan o kining localized thunderstorms. Padayon ka mag-monitor sa mga issue ng mga thunderstorm advisory. Hinay na ito na sa kasarangan na hangin na sinati sa Visayas na kadagatan, malinawan nito na sa kasarangan ng pagdalag. Temperatura sa Cebu, 37 to 32 degrees Celsius, na ito'y forecast maximum heat index. Karong adlaw maabot kini sa 38 degrees Celsius, under sa extreme caution na category. Ayon sa adlaw mo salop, alas 5:38 sa hapon, dagat muna, talawin na 39 sa hapon, mataog sa alas 7:24 karong gabi. Philippine Standard Time, alas 7:24 sa Bunta, Bigan Day sa Mactan, Pag-asa Visayas, BOST, Jomar Clarino.
0: Daghang salamat og maayong buntag gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST, Sir Jomer Eclarino. Padayon sa ato ang mga balita mga ka-vibes, Alan Peter Cayetano gipili isip bag-ong Senate President human mapalagbot si Tito Soto III. Gideklarar nga bakante ang posisyon sa Senate President ato sa sesyon sa Senado kagahapong adlawa pinaagi sa boto nga 13-1. Humani ini hingpit nang napalagpot si Senador Vicente Tito Soto III sa pagka Senate President. Subay sa reorganization, gipili si Senador Alan Peter Cayetano isip bag-ong Senate President. Pinaagi sa boto nga 13 ang mipabor, 9 ang mikuntra, og 2 ang niabstain. Ang kausaban si liderato nagtimaan sa bag-ong direksyon sa Senado samtang nag-atubang kini sa dagkong isyu sa politika og ekonomiya sa nasud. Matod sa pipila ka mga senador nga mipabor sa kausaban, gikinahanglan ang bag-ong pamuno aron mas ligon ang Senado sa pag-atubang sa mga krisis sa Pilipinas. Og karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Sir Richard, good morning.
2: Mayong buntag niya sa mga mabiling niya sa mga sabihing pagdaon ng istasyon. Ako ulit ang kami update ka, dito sa sabi naman ang nakalayan sa sabihing pagdaon. Mabiling niya sa mga SRP area, so ang North Mount, dari kita mana kaki lah yang kita nanti kemai mampalikan ya pasulit mai FB still pada umbi satu orang not bound to city hall mudrit pagi aku anda dan penata tetap ini masa dari my house boss towards NCRN to like to mudrit pagi aku anda dan penata tetap itu ini masa kawan tolak begini tenaga dawat di barang banda lalu sama tekenan nani adu satu orang CNCR so saya sampai ini aku disabled bernama dan ingatin tahu lah begini tenaga dawat kaitan dan sama tetapi yang terkenal yang nak abu dia dia ada satu yang SRT area soal saya kemai downtown area tapi dia jenis kemai balan agros minyak so aku agros minyak sama sekiranya yang nak ikan kemai down city patut di sini city mudri pagi aku ada dan tenaga serta itu ini mandiri satu yang LD itu General Maxim Burundi Estario jadi satu yang minyak mulibar ini mandiri satu yang di Rama teman kita menawa ini ya lebih lagi jadi satu yang ini bakal kita nonton menikikan jadi kita lihat ini saya ikuti patulu satu yang timur kiti Maxim mudri pagi aku anda dan tenaga serta itu ini orang dan orang alas Mungkin saya yang tamun bagu mata itu. Jadi tahun-tahun yang lalu kita tidak dapat baik bangga. Tapi saya sekarang ni ni agi itu lewat sah budi satu dan area or obstruction dalam nama kami sekarang dan ada yang lewat kita tidak dapat ini malam sekarang yang dia agi dia satu orang downtown area. So di dalam bangga area makin cuma lebih lebih bangga adalah MG Quinton. Jalan dari my governor Quinco makai soalan. Amang sekarang saya menunjukkan dari my downtown area so di dalam bandara. Ini satu area Fortuna Osam. Mungkin bagi apa anda dan penata setelah itu ini orang terkenal. Kalau kalau bawa ini kami kita di apni ini akan jalan dan tak bayar untuk tidak tertunggu. Ini yang untuk di jalan dan base control dari Port Richard Lokal. CCPO New Galitik Mayung Kepulauan tapi mengatakan enforcer adalah tapi kita ingin bahkan jadi melalui kekalipkan ini kekalipkan kami berkata yang dia gontal di namo angkaran itu di namo tingwa kamu kami mahalagaran di bangsa ilama maida dan penata berapa itu ini akan pilalanggang dan bayar dan setubuh dengan selamat bahayang bintang dan atung terang tujuan.
0: Daghang salamat ug amping kanunay among balaknong base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez.

O karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko sa May Mandawi area. Gikan mismo sa ato ang Team Mandawi atong mahinabi si Sir James Gaviola. Sir James, good morning. Hello Sir James? Alright, ito ang soyan pagtawag balik ang ato ang Team Mandawi mga ka-vibes. Samtang naghuwata nga atuang matawagan pagbalik o makonek ang atuang Team Mandawi para sa dugang traffic update. Atong padayunan ng atuang mga balita mga ka-vibes. Usa ka lalaking nitambong o birthday party. Giabis ang liog. Imbis nga pangumbira sa adlaw na tawhan sa usa ka silingan, tambalanan hinuon ang gipaingnan sa usa ka biktima human giabis ang liog sa sospek nga kauban sa Tagay. Nahitabo kini alas 2 sa hapon atong Mayo 10 sa sitio Kabataan, Barangay Maigang, lungsod sa Barili. Ang biktima giila nga si Romeo Baritua, 36 anyos, taga sitio Kalubihan sa Maigang, samtang ang sospek mao si Jobel Aliga Hagape, 42 anyos, taga sitio Kabataan. Sa investigasyon sa Barili Police Station, nasayran nga pareho silang nangumbira sa birthday party sa silingan o guman sa pagkaon og Tagay, nagkasungi ang duha. Wa pa masuta ang hinungdan sa away apan giingong nag-init ang panagbikil tungod kay hubog man. Matud pa sa mga nakasaksi, nakakita og machete si Hagapi sulod sa kusina sa balay nga gitambungan. Gikuha kini og gilusot sa gawas dayong giduol si Baritua og giabis ang liog. Napugngan pa ang plano nga sigundahan sa sospek tungod sa mga kauban sa Tagay nga misakmit kaniya. Gidali og dala sa tambalanan ang biktima og kasamtangan pang nagpaalim sa dakong samad sa liog. Ang sospek giluwas sa mga kauban og gitugyan na sa kapulisan. Sa Barili Police Station, giangko ni Hagapi nga napuno na siya sa pagpanghagit sa biktima mao nga iyang gihimo ang maong krimen. Pasakaan og kaso nga frustrated homicide ang sospek og ipadangat na kini sa piskalya.

0: sa ato ang Liliyon, ang dagan sa trapiko sa May Mandawi area, gikan mismo sa ato ang Team Mandawi. Sir James, good morning!
1: Good morning! Ang atong dagan sa trapiko sa patuloy kami,
0: Alright, dehang salamat Sir James gikan sa Team Mandawi. Samtang Cebu City nideklarar og State of Solid Waste Management Emergency. Gianunsyo sa lokal na kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang deklarasyon sa State of Solid Waste Management Emergency. Ang maong lakang gihimo tungod sa padayong problema sa basura o kakulang sa pasilidad sa waste disposal nga nakaapikto sa daghang barangay sa syudad. Matod pa ni Mayor Nestor Archival, gikinahanglan ang emerhensya aron mapadali ang procurement o pagpatuman sa mga lakang sa solid waste management. Giingon usab nga sayon nilang ipatuman ang mga plano sa pagpalig-on sa collection system o pag-abli sa temporary disposal sites samtang naghulat pa sa long-term solutions. Sumala sa report sa COMELEC spokesperson, Attorney John Rex Liaudanco, ang kahimtang sa basura mahimong makaapekto sa operasyon sa eleksyon kung dili kini masulbad dayon, ilabi na nga duol na ang BSKE election o BARM elections. Sa pagkakaroon, giingon nga magpahigayon ng emergency coordinations ang City Environment o Natural Resources Office Consendro uban sa mga barangay aron masigurado nga dili na musamot ang krisis sa basura sa syudad sa Sugbo. Ug mao kadto mga ka-vibes ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga at tangi ang mga dugang pangbalita sa itong FMR News Break, arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avenianti Isgara, ingon man sa itong hookup program sa arangkada balita with Jack Batalyones o Nina Corpuz o TV Patrol. Musunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg. Ug padayon lang sa pagpaminaw sa iyong favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Oras na to mga Ka-Vibes, alas 7:30 na sa buntag.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Maayong buntag, pagbalik mga ka-vibes. Welcome na sab sa atong Arangkada sa buntag. Sa gihapon, ako inyong ka-vibes, si Tonton Alco sa tugo. Pero mga ka-vibes, padayon ta sa pagiskot labot sa nahimong hukom sa mayuriya sa mga sakop sa Ubos Bible Auranan kalabot sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte, mga kabayos.
0: Arangkada sa buntag.
2: Kay kining maong kalambuan, mga kabayos, ha? Mauni ang mahimong sumbanan sa mga sakop sa Senado niining pagpahigayon na gayod sa hingpit nga paghusay sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
0: Arangkada sa buntag.
2: Ang maong pangitabo kagahapon, mga ka-vibes, ha? Diin 257, ha? Ka mga kongresista ang niuyon pabor sa pag-endorso sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes. Timailhan nga mismo ang mga kongresista kumbinsido nga duna gyoy ligong ebidensya batok ni Vice President Sara Duterte.
0: Arangkada sa buntag.
2: Ang uban nga mga buragwa ni kamub-on ni mga tawhana magsige gihapon og bust sa mga kongresista nga miuyon sa impeachment, ha? Matod pa ni ako lang ni basahon si Kabibes Ace Junaldo. Good morning, Sir Ton. I felt disgusted yesterday's happening. All shenanigans sa Senate kahapon and senators konsente si batok kagahapon nga magtago. Anyways, wala na ko mag-expect. Makonbek na si Sara sa Senate. Kay she has the numbers in the Senate. What I wanted to hear is her defense. If maayo ba pagka-depensa or clearly frame up ni people will know if her defense is a joke or not. I'll comment on what you has just posted, Kabibes Ace Junaldo, later on. Nindot sa chair nga imong gi padayag na because I could pick up on some points from you and I will also tell you my peace of mind kalabot niya ng imong reservation karon whether or not ang mga senador mo konbikto ba ni Vice President Sara Duterte.
0: Arangkada sa buntag.
2: Kibaw mo, mga ka-vibes, overwhelming ng 257 ka mga kongresista. Ha? Nga, by the way, just to mention, kining 25 ka mga upat nila taga Cebu, kunya ako, strictly speaking, mga ka-vibes, I don't consider one of them as really from nga kanabang muingon ta, mga ka-vibes, nga nagrepresentar yun sa Sugbo because strictly speaking Congresswoman Gerly Biloso, no offense meant against her, is not a district representative for either Cebu City or Cebu Province. Ha? Tungod kay she has been there in Congress, mga kabibes, as a party list representative representing Malasakit at Bayanihan Foundation. Si Congresswoman Gerly Biloso, usa sa upat ka mga taga Sugbo, mayingon ta na lang nga kining sakop sa ubos bahay balauranan nga nipirma og no, ha? Labot sa pagduso sa impeachment, articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte dito sa Senado, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: And just to mention who were the 25 representatives of Congress, mao ni silang musunod, ha? Nagunagi dinhi sa listahan ang kongresista sa Bohol nga kapikas ni Governor Eriko Omitado, si kining Bohol Representative Maria Vanessa Omitado, Banban Omitado, ha, nga mao ni siyang kapikas ni Governor Aris Eriko Omitado, mga kabibes, ha, si Governor Aris. Unya, taga-amo ni dito sa General Santos City si Congresswoman Sherlyn Banias Nograles. Ikatulo, kining popular ka si Kong Miao, si Cavite Representative Francisco Kiko Barzaga. Unya, si Agusan del Norte Representative Dale Corbera, taga Davao Oriental si Congressman Nelson Dayang Hirang. Taga Sugbo, of course, taga Cebu City North District, si Congressman Rachel Marqueriti Cutie Del Mar. Unya, laing party list representative nga si Congressman Harold Duterte. Davao City Representative Y. Pabor-Pabor, ang pag-umangkon ni Vice President Sara Duterte, si Congressman Omar Duterte, anak ni Congressman Paulo Duterte, nga nibutar sa GNO. Unya, si Cebu Province, sa 3rd District Representative Karen Hope Flores Garcia. Unya, gawas niya si Laguna Representative Ramel Hernandez, Batangas Congressman Leandro Legarda Leveste, South Cotabato Representative Isidro Lumayag, SSS JSIS Party List Representative